0: Itong adlang Biyernes. Unyang gabi makaatbang sa Gilas, Pilipinas, mao ang China nga wapay pildi. Sa balitang artista, buntis ang aktres nga si Glyza De Castro. Malipayon nga gipaambit ni Glyza ang iyang pagsabak diha sa iyang social media account. Kini ang unang liwat nila sa iyang bana nga si David Rainey. Samtang dito sa Hollywood, nanganak na ang singer nga si Lady Gaga. O kini ang unang anak ni Lady Gaga ngadto sa iyang hinigugma nga si Michael Polanski. Nagsugod ang relasyon sa duha ni atong tuig 2020 o gipahibaw ang engagement ni atong tuig 2024. Nanganak si Stephanie Germanato. O nailhan nga Lady Gaga sa edad nga 40 anyos.
1: Bunti sa peso itong listo, mga salapi sa kalibutan ng mga gudlo.
0: Ang US dollar, 62 pesos o 54 centavos. Japan yen, 40 centavos. UK pound, 84 pesos o 53 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos o 97 centavos. Canadian dollar, 45 pesos o 22 centavos. Singapore dollar, 49 pesos o 32 centavos. Australian dollar, 44 pesos o 75 centavos. Saudi real, 16 pesos o 64 centavos. UAE dirham, 17 pesos o 2 centavos. Euro, 72 pesos o 61 centavos.
1: Inyo na bante ang balita sa Tire Queen Goodyear Service. Take your first stop in first class at Tire Service. Dalhin Financial Pinting Avenue, Dakbayan sa Tagbilaran. Aging pa na po sa mga balita sa Tire Queen Goodyear Service. Ang mga pulong sa kaalam.
0: Ang kalisod sa kinabuhi, temporaryo ra. Pero ang imong kaisog, mulungtan sa kahangturan.
1: Mawagkanto ang nagbagang balita. Karong butaga, inyo na bante paguna. Dinhi sa numero ng stasyon sa Bohol, Gesa Ligans, mga Bulanon, DYRD. Ug sa kanusab ni Sir Raychan James ug ang Gilbert Tulop. Ang atong attack on duty. Mga sakop sa DYRD News Team, Arnold Lucas, ang friend mo forever.
0: Ug ginisigli Orkolyo, ang friend mo forever.
1: Labing labas ug kompletong balita, dinhi sa DYRD, may buntag.
2: DYRD, Gesa Ligans.
1: Oras, DYRD Worldwide, alas 8:03.
3: Takna sa Bohol Live, panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.

0: this point, it honestly feels like a superpower. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
1: Friendly's authorized dealer sa motorsiklo nga Honda, nagabalik usab sa mga appliances, Sulayan LPG ug uban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. Atua karon ang Friendly's sa Dan J. A. Clarin, adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbilan.
2: High blood, tridor nga sakit, daghan na ang nabiktima niini. Ayaw tuguti nga usa ka kanila. Inom og Aldrich Body Argo Capsule, 100% pure herbal. Ang Aldrich Body Argo Capsule murtabang pagpapsay sa sirkulasyon sa dugo aron kini mahimong normal ang blood pressure level ug malikayan ang high blood. Usa lang ang atong kinabuhi. Ampingan ta kini Aldrich Body Argo Capsule na pamatud ang epektibo gikan ni adto hangtod karon.
3: Aldrich Body Argo Capsule. Ito ang totoo.
4: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
8: More water, more life.
9: Ako day si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Karon nga, senior citizen na si Ja, na inakasulti na ako nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik sa panglawas. Munang ako day ang gipatumar akong amahan. Og sulod sa pila ka adlaw, nakita na ko nga naay kaayuhan sa iyang panglawas, Jude. Busa, sa tanang anak diha, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen o pwede po ni kanatong tanan.
10: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy o sa uban pang mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: at dilaw na musa ubang pan. Karun, dilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butang.

0: Linibo ang na-e-chance kang makadaw ug more than 50 million pesos worth of GCash kun mo palit ug San Miguel Pil products. Apil na! San Miguel Pil and Win promo. Pwede ka makadaw og GCash kun mo palit ka og 6 ka botelya o cans sa 320, 330 o 500 ml o duha ka 1 liter nga botelya sa bisan unsang may apil nga mga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
2: More water, more life.
3: Balita o impormasyon, gipaminaw sa katawang bulanon.
4: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tao.
5: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
6: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number one.

0: Ora sa DYRD ang radyo sa katawahan na las 8:19.
1: Kining inyong gisaligan nga tulumanon, inyong alagad. Makita usab sa Channel 5 sa BCC-TV o sa Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV o Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM o sa 88.9 PYNC Lion FM sa Tubigon.
2: Broadcast Anchorman, gisaligan sa mga bulanon, Mong Bulyeser. Magtuki sa nagbagang issues katilingban, tinud-anay ga maalagaron. Anchorman sa nag-unang public affairs program, inyong alagad. KBP nominee as best public service program sa tibuok Pilipinas. Anchorman sa DYRD, inyong alagad. Alagad, Mong Bulyeser.
0: Higala, kamusta? Maayong buntag.

0: Alang kada sa mga kaigsunan sa tong isgutanan, karong nga buntaga, mibuto na gyud mga kaigsunan ang isyu sa Governor Galyares Medical Center. Sa usa ka exclusive report sa The Bohol Chronicle kagahapon, nakit-an sa Bohol Chronicle DYRD team ang pinakagrabe nga kaguot diha sa mga pasyente. Tiaw ba kapin sa usa ka gatos ang sobrang pasyente sa emergency room? 400 lamang mga kaigsunan ang kapasidad sa maong tambalanan apan gisudlan kini og 541 ka mga pasyente o labaw og 141 ka mga pasyente. Kini nahitabo mga kaigsunan tungod usab kay nagtuman ra ang Galyares Hospital kun unsa ang gimando kanila sa Department of Health nga walay balibaran nga pasyente. Apan, daguot gyud pag-ayo mga kaigsunan, unsaon ka ni? Unsa kay solusyon ani mga kaigsunan ani nga tuang gobyerno, publiko nga tambalanan ang Celestino Galyares Memorial Medical Center mga igsuon. Kini atong isgutan karong buntaga, basin pa mga kaigsunan na dunay kasulbara ni ining kaguot sa mga pasyente karon diha sa ato ang pampubliko nga tambalanan. Kung galing mga kaigsunan kamo dunay ikasugyot nga mga hunahuna, libre kamo kanunay mga igsuon mo. Pulangat sa inyong mga hunahuna, pinagi sa atong mga hotlines diri sa atong istasyon na DYRD. Apan sa dili pa mga kaigsunan, atong paminawon ang report. Okay, ni ang mga kaigsunan, ato na nakuntak ka mga igsuon, ang ato ang hepe sa Celestino Galyares Memorial Medical Center, si Dr. Mike Hayuma. Dr. Mike, good morning. Welcome sa atong tulumano ninyong alagad.
1: May buntag, Sir Tebs, o sa tigpaminaw sa DYRD, no? Nabinapod sa inyong kinakusigan nga kanang head niya, si Sir Peter Di Harisco. Salamat kayo sa pag-imbitar ninyo ni aning gamay nga higayon.
0: Salamat po kayo, Sir Mike. Duolo ta silingan rata. Munang nasimhutan yun nato, Sir Mike. Kining maong mga panghitabo diha karon na, Sir Mike, no? Gaguot na pag-ayo, Sir Mike. Tinuod ba ni Sir Mike nga ang atong kapasidad ng atong tambalanan, 400 ra ka pasyente, pero tungod kay dita kabalibad nila, kay gobyerno lagi tang tambalanan, maupoy mando nato sa DOH, miabot og 541 ang ato ang gipasud anak karon na, Sir Mike. Mao ba ni ang tinuod nga hilagway karon sa atong tambalanan?
1: Ako lang salamat sa imong pangutana, Sir Tebs, nga ako lang ni i-confirm ang inyong news nga tinuod gyud ni siya nga kanang overwhelming na ta sa pasyente, no? Mutaas mugamay, mutaas but kanunay gyud nga pirmi nga taas tungod kay ang atong hospital dili man pwede mo palibad sa atong mga kaigsunan nga nasakit nga nanginanglan sa ato ang tabang.
0: Pero kanang mga pasyente nga nano, Dr. Mike, no, pahibawon ba sila nga sobra na gyud ta, gaguot na gyud ta, og pwede mo mudog private pwede, pero og ani ra mo why problema ani ra mo, at gi-appraise ba pud sila ang mga butanga, Dr. Mike?
1: Tinuod po na, Sir Tim, salamat po sa imong nagawang pangutana. Ako yun silang gipahibaludaan nga magpasalamat ni sa inyong programa karon, at least lang nga mahibalo na to sa ato ang mga kaigsunan nga tanang musulod din nga kinanglan o pahimo katulang specializing care atong musulod na diri katulang inanglan tag specialista nga katong mga infirmary nga cases tamaan ang mga hitanatra o musipod o pwede mo damukta sa atong image. So, tanan mo sulod din mo, ato yung i-appraise, no? Ato yung nang ipasabot, kay we will have more problem if dili na to sila mapasabot kaysa balibaran na to ang atong mga kaigsunan nga nasakit. Ikaw ba'y balibaran nga naisakit? Di ba punta kayo masuko? Munang, ang ato ang slogan ni me is, ato silang atimanon, taman sa makaya sa hospital.
0: Pero di po tili maayo, Sir Mike, o magpadayo ni nga ingon ani nga sitwasyon, no? Ang kapasidad nato, we can give the best management ang kapasidad sa atong tambalanan karon is good only for 400 patients, meaning makahatag ta nila comfortably og maayo nga pagmanage kay maoro ang punasibo sa atong organizational structure sa ato ang personnel nga moatiman niini. So naa joy posible ani masakripisyo nga mga serbisyo tungod lagi kay di man ta ka balibad nila Dr. Mike. Unsa kay buhaton nato ani Doc? Luna ba tay plano sa unahan to expand, to increase more rooms, increase our personnel, our physicians, our nurses? Naabataan na sa mga plano sa DOH karon for Galyares Hospital?
1: Okay. Salamat kayo, Sir Ted, sa ikatulong panahon nga makahimamat pa ninyo, no? O nakatubag nga yung pangutana. Tinuod nga, dili na maayo na kanang lapas ta sa ato ang bed capacity, no? Kaya nga ato ang quality of care mapikturan, no? Now, we have some plans moving forward, nagyo po tayo planong mo eksutanta, no? Kaloy sa Ginoo, marginao tao, magampo nga, maaproba na nga ito ang 10-story nga building at bang na po diya sa DWRD, nga ato niyan po nga hindi makatabang unta sa surge nga naitabo sa atong hospital karon.
0: Kung sa nakita ninyong rason na Dr. Mike, no? Taliwa sa mga panawagan sa atong provincial government, panawagan sa Galyares Hospital, nga adto ra mo unta sa mga district hospitals, ayaw na mo doong dire kung ang iyong mga kaso, ginagmay ra nga kaso, aron dili ta mapuno. Kamusta tuod? Kanang nanood na tuod diha? Naabay mga kaso nga ginagmay ra nga pwede ra unta adto ra na sa district hospital?
1: Okay, salamat sa pangutana, Sir Ted. So niya, atong ipaibalo, no? O panawagan po again sa atong mga referring hospital, 10 district hospital o ang atong 41 ka primary care healthcare facility nga kung mahimo dili lang sa kamo refer o dili siya tertiary care. Now, ang naitago ko attempts kay og ato pong suruyon ang ubang 10 district hospital puno pod sila murag ting sakit siguro karong panahon na. Nga numang naamantay ang pangutana kung naabatay mga primary cases nga madulong diri. Tungod kay ang City of Tagbilaran, wala kay gitawag o primary care or gitawag na to o infirmary hospital or kanang tawag na to o kanang level 1 nga hospital.
0: Level 1.
1: Daw sa ato ang munang magdagsa ang nasakupan sa Tagbilaran, sa Panglao, o sa Dawit, doon diri ang baklayon doon diri kay wala man tay laing government hospital.
0: Sa
1: ato ang towns naaman tay mga hospital strategic na nakita na maduulan yun sa mga atong mga kaisuputan. Munang despite the awareness nga itong diha, hindi mo, nagre primary cases nga mo abot diri sa atong hospital. Di po na nato manikayan.
0: Tinuod Dr. Mike, no? Tinuod daghan gyud kayo ang sobra nato diha, no? Kun ang ubang mga lungsod do na pay mga level 1 hospital like the City of Tagbilaran, pwede na ron ta nang adto sila didto.
1: Yes.
0: Unya, Dr. Mike, doon na magoy mga pangutan na kun mao manggaling na ang gagakuwang taog tambalanan, naa man tay dakong tambalanan sa Cortes, pwede ba kuno na magamit ug adto na lang nang himuon na lang gupo na siya para Galyares, dili na lang i-specialize nga hospital sa mga sakit nga mga kanser o unsa ba na diha, Dr. Mike?
1: Dili po ko ka komentaryo ka na ana Sir Tebs, tungod kay ang panggamhanan sa Cortes nga Galyares lahi man po na nga administrasyon. Patresentor niya giablihan na na siya karon kunya murag ang license nila napa sa 50 bed capacity. So siguro patasaan ang capacity para nga ma-accommodate po ng atong mga referrals.
0: Kanong damgo na to, Dr. Mike, nga ma-expansion for Celestino Galyares diri sa atong Tagbilaran. Doon na natay timetable, anak, kanus aka na mahitabo, Dr. Mike, asa namang dapita na? Damgo pa? Or na natay klaro nga blueprint niya ng maong expansion?
1: Ini nga pangutan na si Tebs kay ampuunon pa.
0: Ampuunon pa yun,
1: ang budget karon cut sa Department of Health dako ra ba atong yan po nga pinagi sa to ang halandon nga congressman babayap na mo initabang naturon nga makakuha ta og budget para sa atong expansion. Inaot nga kini atong damgo madayon kay kini damgo pa gyud.
0: Base nung madayon na na Dr. Mike, kay nasakpan naman tong mga kinawat bitaw mga ghost project o guban pa, jamon naman tili ron basin o ga mapunduhan nagtamantaman ng DOH ron Dr. Mike ha.
1: Tinaw.
0: Dapat mo lihok si Congressman Babaya po ani kay daghang pasyentes tagbilaran tingali pod nga nag-avail ana nga mga level 1 cases lang no. Nga mga hilanat lang simple nga hilanat, pero mao lagi wa may kadaganan nga publiko nga tambalanan Galyares Raman. Basin ra po na Dr. Mike og matuman na no. So unsa may i-advise nato ani karon ning mga katawhan kay man reklamo laba pud ni sila no. Nahibaw ni sila naguot na man reklamo pa gyud nga sa unta man na nga nanubra naman ta di gyud ta ka expect og the best management, the best care mahatag nato ana kay nanubra naman ta ana Dr. Mike.
1: Okay. So sa mga tigpaminaw aning DYRD no. O, mao ni ang ato ang pinaka mayong advice sa tanan, no? Labi na sa maabtan aning atong sibya karon. Number one, bawal magkasakit. No? So, bawal magkasakit. Kaya mao ni atong puhunan ang atong health, no? So, ikaduha, please seek early consultation. Ganito na to ang atong mga primary care facility, mga municipal health office na to. Ato silang duulon dayon para sa early seeking behavior na to. Kay kung madali no madali pud og tambal nata karon sa gitawag nga outbreak sa dengue, ninaot nga katungunay mga hilanat-hilanat diha na mga rashes, palihog duol dayon mo sa atong tunghaan mga primary care facility. Kay 11 deaths nang atong recorded din sa institution tungod anang dengue nga outbreak, no? Ikatulo, kung mahimo, wagi ta og mayong referral. Adto ta sa secondary hospital, we have kanang Garcia Memorial Provincial Hospital, we have level 1 hospital, no? Daghan kay na sila upatubo. Hinaot mo agi ta dito aron sakto ang atong referral padung dinhi sa Galyares Hospital. Ikaupat, ang atong critical care unit na napod sa limit, no? Hinaot nga ang katong ma-refer din ni katupong nanginangan sa critical care. Dili kay muhangyo nga musulod anang ICU na to niya. Dili po ka ICU nga facility. Salamat kayo, Sir Tebs. Maura to.
0: Dr. Mike, gamay lang Dr. Mike, natay nabilin gamay nga gustong mahibawan. Ganina ni ingon manggug ka nga murag ting sakit rong nga panahona. Nakuha ba nato sa tong statistics, sa tong data diha karon og unsang mga sakitan ang nakasagaran na karon ngonong midaghan pag-ayo ng atong pasyente, Dr. Mike?
1: Ang statistics og unsay da, of course lang tarong sa outbreak mo nang dagandaghan po niya to ang dengue nga kaso, no? Of course, ang kanunay nga sakit nga naa dinhi ang atong mga pneumonia, niya ang atong mga kuan critical nga cases sa mga stroke, mo man isay kasagaran nga naa sa to ang tertiary nga cases.
0: Kana mga stroke, dili na madasa og gagmayng hospital district.
1: Dili na.
0: Pneumonia.
1: Sino naundang naman pud ang atong snake bite?
0: Ni padaploy na pud sila. Gasabot ing alin na sila lamok nga kamo na pud diha lamok human naman may. Malito po na yung itong mga creator.

0: DYRD ng una sa mga balita.
1: Dr. Mike Hayuma, mga kaigsunan, ang hepe sa Celestino Gallaris Memorial Medical Center. Mga kaigsunan, 400 ra ang kapasidad. Meaning, buti pasabot mga higala. 400 beds, meaning kanang 400 ka beds, maura na ang mahataga nila o sakto kaayo nga pag-atiman. Quality service, mga igsoon. Karon ni abot sila 541, sobra og 141. Nanas mga agianan ng uban. Ang uban maigo na sa trambutso sa aircon. Mga kaigsoonan, init. Natural, kaya wala naman ta masigo. Gusto man gyud tang musod niya na. Di po nato mapugos o pabalhin o private mga kaigsunan kay maulagi ang gobyerno wa may bayad. Sa private mo bayad man ta. So magantos na lang ta na. Ang uban, mga reklamo da yun, mauna yung mauna. No? Saon man yung gobyerno di man mabalibad pero 400 na kapasyente, they can give the best care. Mga kaigsunan kay designed for 400 beds lang, no? So, mo lagi na, di man takabalibad in town po naning gusto gyud o gobyerno mga higala, kaya wala lagi bayad, no? Lisod po kaayo. Mga kaigsunan o balibara, no? Kutob sa mahimo. Hala, paigo na lang taan eh. Sa to ang sakyanan. Hala, sige, kuhan mo nega. Bahalag suksok mo diha. Og na jeepney po na, walo-walo, hala, isuksok lang, basig masood po na po. Inanigod ni mga kaigsunan. Aron dito mga hospital, matod pa mga kaigsuunan ni Dr. Mike, bawal magkasakit. Okay, bawal magkasakit. Unsaon ta nga dili magkasakit, mga kaigsuunan, anay daghan, ana. Daghan kay buhaton, paminaw mo ni Dr. Mike palagi, daghan kay siya nagmasulti sa ato ang wellness mga igsuon, no? Kanang kabahin na ng bawal magkasakit, no? Kay naaramang yun na to, mga kaigsuunan, tinuod, no? Ang ato ang lawas, no? Dugay tamatog, sayo mo mata, bisyo o guban pa, mga sakit ganda, no? Human mo doong tadidog tambalanan, o di ta matagad, bagot-bot da yun, gobyerno da yun po sumingla, no? Naade po tayo parte, unta nga nga yung buhato na to, mga kaigsuna, no? Ang pagdisiplina sa itong kagalingon. Karong panahon na, outbreak sa dengue, forbida do, Sabado do, gada na kugbag do, kay musul, suksok na tanang gamit, kay magpa-hospital na ko, kay hilantan ko gamay. Gaduda ko, nadinggi ko. So, smajugli kay wara. No, gapa, tusok na, kapakuha tag, dinggi duwo. Mga igsoon, to check on dinggi bagyo ng nakaingog hilanat. Ha? So, naay rason daghan. Ha? Kaning, dugay ta makatog, sayo mong mata, tunog uban pa. Karon, daghag viral infection rong mga panahon na. Oras na to, mga kaigsoonan, 42 minuto sumana kalabay, ang alas 8. Do not take callers sa... Hello, may buntag.
2: May buntag, Bais.
1: Sir, may buntag.
2: Musaw-saw taga may Bais kay murag importante mo ni Bais.
1: Kina importantehan.
2: Atong ibitaron patagan sa kasagaran, Bais, nga sa Universal Healthcare Law, Bais, di klaro gud na nga ang tanang mga private hospitals gi-require gud na nga magreserba og 10% sa ilang bed capacity aron mo cater ngadto sa mga beneficiaries sa Universal Healthcare Law. Meaning ka na mga low income ba?
1: Mm-hmm.
2: Maudyo na sa balaon niya, ang DOH, obligado na silang mabayad ito. Kaya nga naman, reciprocal mo na kay sa mga government-owned hospitals po, gi-require po gyapon nga mo reserba po o 10% sa mga bed spaces nga para sa paying clients.
1: Oh.
2: Nga na man ang balaod na bayes, ambot kon gi-implement ba na? Kay dako man nag-difference sa bayes.
1: Mm-hmm.
2: For example, sa kada o sa gatos ka tao nga mupadong das Gallaris, nauntay na minimum nga napo ana nga marirot ba dito sa mga private hospitals. O niya, under gyapon sa Universal Healthcare Law nga, zero billing gyapon ba? Tabla ra gud nga didto sa Las Gallaris unta. Pero kay di naman maso didto, ari sila i-rerot diri sa mga private hospitals nga naay mga bakante. Kinamo mo man sa balaod ba? Ambot kun gi-implementar ba pod? Mo nay wa ta kay bao.
1: Sa atong nahibaw-an kanang bahigya PhilHealth no bisag asa man ka

0: Para
1: Ah,
0: mantener
1: akan ambil lahir
0: nama
1: para
0: nak
1: ambil
0: nak.
1: health best. Kay health insurance mana? Lahir mampot ang universal health care lo. Kay tanang mga Pilipino covered na sa universal health care lo. Kung member ka sa PhilHealth, ang diferensya na lang sa bill o sa PhilHealth benefits, mo ibayaran sa universal health care law nga pundo. Munang magawas nga zero billing gyapon. Pero, og nga ni nga nagpunsisok sa Galyares dyan, ay uba mga hospital nga daghan o bakante, ilan ang irot ito sa private hospital? Ibayaran gyapon na sa DOH. Nga na man ang mekanisim ana.
0: Basig na nga puno na po, sir. Murang halos tanan mga hospital na nga puno rong panahon na tingali. Tungod na ning outbreak.
1: Og na nga puno tanan, awa, nagyutay chan sana. At ito na doon sa hallway.
0: Hallway na yun, lagi, no?
1: Okay, nga nga nga po bayas sa tinood lang. Ang number one yun nga drawback sa universal healthcare law, kung i-implement yun na sa nationwide, number one nga, mahitabo ba, is mukalit og saka ang demand sa healthcare sa tibuok Pilipinas. Kaya't og saka ba? Kaya nga naman, libre naman, God.
0: Libre.
1: O, mauna nga, mukalit og taas ang demand, munang kinadaghanan ng tao magpila. Sa una, sa wapay universal healthcare law, nga PhilHealth ang saligan plus na ay out of pocket, pila ka piso kung ma dako-dako imong sakit, di man kaya taas ang demand, guys. Kay imbes nga mo pila to sa Galyares, ah, mo inom na og halibon, guys.
0: Gana.
1: O, primary health care ba?
0: Oo,
1: kay, sa kung saan nga to kwinta, guys, kay, ang depensa good sa placebo effect o sa real medication kay 20% raman po.
0: Masa mag-ilaw ng tagbugnay.
1: O, may inom magbugnay, mga lumboy siguro, anak. Bawa man sa una sa diha, sa wapay universal healthcare. Pero kung ang upang kung mga nasun sa kalibutan na bayas, mawagyan po na ang kuhan, experience na the moment nga giilang gi 100% free ang healthcare, muna agye surge in demand. Hantod makadipo-dipo ng gobyerno, hantod nga mugawas ginoon nga negative ang resulta. Kadi naman mas nalibihan tanan jod. Maunay natabo na sa Galyares nga adto na sa panghaw sa aircon ng uban.
0: Mao.
1: Mosamot o kasakit po ng uban. Imbis nga madapon ta itong halibon o mga angit-ngit nga na.
0: Ya, ang hadlok.
1: Nga noon kay...
0: ang hadlok po ni kay nagpunsisok ng mga tao ba? Basin po.
1: Oh, that's correct.
0: Ang mga ang mga tanod ba? Matakdan po sakit?
1: That's correct. O mo nang kadaghan ang adong masakit po. Mo nang mutasamot o kataas ang demand po. Plus, agato po mga health personnel, matakda na po ang uban mo, absent na po.
0: Oh, absent na po, makuangan na po human singana na, no? Ang ito ang puwersa sa mga trabahante. Oh. So, sa may best ane, sir, no? Ang panawagan sa Galyares, bawal magkasakit.
1: Ah, oo, mo ganyan na biruan, mo lagi ng primary health care. Pero ang problema po, goodbye, is kaya naman sa strictong protocol po. Nga, ugmauna na yung label, dagan dito sa tertiary.
0: Tertiary. Oh.
1: At ito sa Galyares magpunsisok. Muna tila i-review na sa DOH by Sky, i-empower yung taman-taman ang mga district hospitals.
0: Mga yun unda na, no?
1: Oo, kay aron nga, adiri sa Galyares, kadto na yung mga emergency, na yung dagko na yun ba? Example ka na mga stroke, pirti may abtika ng Galyares na. Oo. So adto dito, pero kanang uban ng mga dinggi-dinggi, adto nito nas mga district hospitals.
0: Oh, jamu mo po'y tambala na hilana, tramay tambala na fluid sa mga
1: ego. Correct, okay. Igo fluid kang, infusion raman.
0: Oh, dextrose sa kanan.
1: Siguro. Pero katong 10% bias mo to i-implement, paliho ko nagkuhan ni Dr. Hayuma o yung anak ba ang paagiron? Kaya naghamon na may mga hospital bias nga naghan o bakante. Kaya ako nakakuan man ko nga dahil sa hospital nga ngadto ko kay dahil ko yung pa-examen. Matang juter, magkatsong pasinti, guys.
0: Kung mo tingali na, no? Wa ma-distributed, no? Ang mga pasinti na to ba sa to ang
1: that
0: mga
1: district
0: hospital,
1: kay,
0: no?
1: basin ba ogway implement ang 10% nga rerouting. Tiyawa po yung 10% na pulo sa kanan o sa gatos. Katong, so, jamo ko untay na aspanghaw sa aircon mag-standby.
0: Pero, mahimo ba po na, sir, nga, mabalibaran ba po ni mo? Gusto ko anira ko ane, ano, makabayad lagi ko sa private, pero gusto ko muabil
1: sa... Dili, mangyapon sila makabayad bias kay ikaber, mangyapon na sa universal healthcare. Mura ra ba bias o tabla ra ba nga, diha sila nakonpayan sa Galyares. Pero tungkol kay, wak na may lugar di sa Galyares. Mo ba ito ang palaod, naghimog safety net nga maggahin og 10% ang mga kada hospital nga private, 10% sa mga beds, alang sa mga pasyente sa universal healthcare law. Ano na ang sagang-sagang babae?
0: Sagang-sagang, yo.
1: O daghan man ang mga private din sa ato. For example, no? Daghan man kayo. Pilakabuok ng
0: pulos na mga ato. Kuyaw na yung atong hospital ron, sir, no? Galyares nga gobyerno may lupig og private dili malupig na ning mga Galyares og gamit og uban pa mo tingali usap
1: po tani na kay modern man lang gamit guys
0: usap tani pura sa kaingon nga go punsisok ng mga kuan diha kay hingsalig ba hingsalig sa Galyares.
1: That's correct. Tino usa na sa mga consideration nga daghan ang kadto ni salig plus jamo pay bayad
0: jamo pay bayad
1: at to jud pila dito mo na nga ang balaod naghimo daan og remedy nga kon mo excess na sa capacity, i-reroute sila sa mga, ngadto sa mga private hospitals, nga libre good yapon sila.
0: In some other time, Mr. Kohler, basin og atong mahinabi og laom ang ato ang happy.
1: O, palihog ko no, bayas
0: kay, sa kabahin ini.
1: Kasagaran siguro ang uban anak murag magtuong o private, sila dyan makabayad. Naman, 10%. So, ang Galyares kay 500 mantili. Nga bed capacity. So, na 50 nga ma-reroute.
0: Salamat kayo, Mr. Kohler. Sa imong mga input sa karong buntaga.
1: Oh, thank you.
0: Mayang buntaga nimo. Maong mga kaigsunan, ha? Oh, mag-isigot kag mga experts na aning Galyares mga kaigsunan, no? Muna yung kag equipments na ana pud aning Galyares, no? So, gamay na lay kuwang aning atong Bohol nga dinata mo atog Cebu. Umaw na mga kaigsunan nga nagpunsisok pod kay hingsalig sa Galyares, no? Gawas nga way bayad, ha? Hingsalig po sila sa kapasidad sa mong tambalanan mo tambal mga kaigsuunan. Si Alin Duydura, atong abtik kaayong alagad reporter mga kaigsuunan. Tua dito, nakiga sa oy-saoy dito sa mga pasyente sa Galyares. Ato siyang tagaan sa higayon na karong buntaga mga kaigsuunan. Makakita na ito kusit tinuod ng sitwasyon dito suod sa mong tambalanan. Alin, may buntag?
2: Yes, sa good morning og may buntag sa itong mga suking tigpaminaw isipsyon pa din sa itong gisgutan karon. Una na kang naka-sood no sa Galyares Hospital ning siyudad sa Tigbilaran atong adlaw nga Biyernes sa gihimong pagkisod si Tibs no nga tinuod na nga naghuot og maayo ang mga kining ni ang pasyente Tibs diin naa sa more or less 200% ang ining ni ang occupancy rate or congestion diha sa Galyares sa Tagbilaran City mga ward nila puno-puno gyud niya ang pait ang emergency room no nga ining ni ang nilapas gyud sa bed capacity ang mga pasyente diha gumikan sa kakuwang sa higdaanan o kasubra sa mga pasyente nga marandik gikan sa mga referral no gikan sa mga district hospitals no, nga probinsya sa Bohol o guban pa nga mga walk-in nga mga pasyente nga idagan diha sa emergency room tips sa Galyares Hospital. So tinuod na nga nang hinubrag yun ang mga pasyente og na padayon nga na problema no ang uban naguna nga mo palhin sila og private hospital pero ginuna pud nila ang bulsa og makaya ba sa budget ang kining ni ang pag balhin ngadto sa pribadong tambalanan tips no usa sa tong matikdan mao ang kining ni ang mga hallway or kining mga alley sa upat ka andana nga kining ni ang agawa sa mga ward na gi-occupy na yun sa mga pasyente temporary nga kabutangan nila kapahiluunaan, ibutangan o mga higdaanan, may lagi puno-puno ang mga ward tips no? Gumikan sa nagsugwak matag-adlaw nga mga pasyenteng mahidangat sa kalyari sa hospital tips.
0: Nay, sa video, Alin, no, tinuod, ang uban na ng tuog diha, tungod na ng mga external nga part, no, sa kanang kuan, no, outer unit sa aircon, no? So, naasla ng kuan gyud, no, arang sabad.
2: Sa kuan natin, sa may, gikan na sila sa emergency room, o niya, human madala sa emergency room, gitawag na siyang extension sa emergency room, no, kay mamupukunan na yung pamahagi nila before na isaka sa mga ward diha sa papunduhon. So di ka na sila sa emergency room, ipabalhin sa extension ng emergency room. Pinood na nga perting inita ang kahintang, labi nag-init ang panahon karon o niya ang mga ang binuga sa kwamitaw aircon, no, naapadong nila sa kanang extension ng emergency room tips.
0: Okay, they are not supposed to be there, no? Kaya naman aircon, agianan man, ha? Pero maulag eh, waman dyan mo dyan lang kabutangan nila, Alin, no? Kaya ang tanang mga magpatambal sa galeres, ato kauna dyan hugpa sa emergency room. Dyan human, ato nakasintensyahan dito, asa ka ibutang. Ato baka sa, unsang kaso na nimo, surgical 1-2, ato baka sa medical 1-2, ato ka dito, ato ka sa OB department ko, bahay na og ang OB mo rag diretso man tili na Alin sa ilahang department, no, di naman tili na iagi sa emergency kay buntis man diretso naman tili na, no, gawas og na disgrasya bag unsa kay ato tili na gihapon sa na may dako kayong itawag ana og ER, mako kayo nga room puno din na kayo ron, Alin,
2: puno kayo gani ang uban nga pasyente nabta na to pagsuod na to sa emergency room nga galingkod pa sa lingkuranan.
0: Unya, wa pa mahilam og doktor, wa pa matanaw.
2: Dunay uban nga wa pa kanang ilabi na bagong abot. Ang pamaagi dai kuno nila ilabi na og maatlan nga puno kaayo ang emergency room. Katong mga stretcher gikan sa mga ambulansya nga nag-atod. Mao sa to ilang higdaan. Tantang ga paabot og bakanting higdaanan sa emergency room, so ipabilin ang imo sa management diha sa Galeares nga ipabilin nila ang stretcher sa mga ambulansya gikan sa mga lungsod gikan sa mga district hospital para dunay kahigdaan ang mga pasyente nga maghuwat og kining niyang libre or bakanting pwesto sulod ni mismo sa emergency room tips.
0: Pero kana tiling between life and death na, Alin, mga disgrasya kanang ungaw na sa kamatayon mo, tiling, unahon tiling gina nila, Alin, nag-abot ito, mag-disgrasya sa kadalanan. So may ilang pamagyan.
2: Oo, siyempre, kanang mga, kwan, na, mga 50-50 siguro, mo na yung unahon o gatiman, pero katong emergency nga, madudarag.
0: Madadapa.
2: Madadapa, dili 50-50, so, mo to'y,
0: pawahi sa lang.
2: Ang, pawahi, mo na ay pahilo na sa mga stretcher tips.
0: Mauna nga, natural gyud, di gyud makasag atiman, no? So, ang uban, mangibagot-bot na yung dugay ta na atiman. Unsaon pag atiman, nanang karaghana, Alin, no? 400 ka beds capacity lang ang ilahang kaya nga makahatag og saktong pag atiman. Unya, niabot nagdaghana na kayo ron, murag lisod yun, Alin.
2: Correct tips, no? So, sakto na ang observation nga kining ni ang bigyot mga atiman tanan dayon, no, gumikan sa kuwang sa facilitated og mga kahimanan diha sa I mean ang ilang mga kuan ang ilang mga kahimanan para kompleto naman na pero gumikan lagi kanang limitado naman ang bed capacity sa Galeares sa Tigilaran man nga ikot maatul tanan o tungan o kining niyang check, no, sa mga doktor tips.
0: Salamat kayo, Alin, no, sa imuhang paghulagway sa mga pagsuod yun mo diha sa Galeares Hospital. O makita na to ni basin pa madungog ta sa national government nini nga mapaspas ng gitinguha nga additional rooms for Galeares aron mahilo na gyud ang tanan nga kinsay gustong adto sa Galeares og nindot unta pod nga ang uban nga mga kaso nga ginagmayra adto ra unta pod sa district hospital nga aron dili pod mapuno ang ato ang tambalanan diri sa Tagbilaran. Salamat, Alin.
2: Bisan ang content outpatient gawa sa inpatient. Ang mga outpatient gasubwak po.
0: Gasubwak po.
2: Monthly dunay datos nga nakuha nato nga moabot kunog 10,000 sa mga outpatient.
0: Mao ba nang mga adlaw nang uban len mga adlaw kuno nang uban og anha aron lang makakuha og numero aron nga matagad anang outpatient.
2: Mao na tips kanang ato makita dito aning atong atbang sa building.
0: Mhm.
2: Mao na sila yung mga outpatient nga kalhados kadadlaw daghan gyud mag puno-puno labi nag ingon aron Lunes kay way opisina sa Badog Domingo so magtapok na diha sa outpatient department matag Lunes
0: kanang outpatient alin unsa mga kuana kasagaran na magpa-check up no kasagaran na gusto magpa-opera sa unahan pero kinahanglan ka mo enroll na magkadaan mo mapakita na kadaan sa Galyares aron ma-schedule ang imuhang operasyon kung unsa manggaling ng mga sakita na may mga sakit good alin nga pwede ra dadun-dadun ra nimo unsa ischedulon ka og opera kinahanglan mo musud sila daan sa Galyares anang outpatient department kanang makita nato dire sa DYRD nana ba na sila tanan or ang uban ana nangita lang yung libre nga konsultasyon.
2: Ang uban nangita og libre, ang uban gitang refer na sa mga lungsod babes kay nay for example kuwang sa walay dili maka kuan dili maka unsa ni dili makahatag sa gikinahanglan sa pasyente ang mga gagmayng mga ospital sa matag lungsod kay kita mismo naka-experience po taana no for example liha sa ang atong experience nagpa-injecta og anti-tetanus itong bata unya niadto ta sa kinini ang center sa atong lungsod sa Cortes kay lagi di man taga-puyo sa lungsod sa Cortes natlanto nga wa diha ang doktor kay seminar why maka kiningi ang sani way makahatag og resita.
0: Mm-mm.
2: So ang nahitabo gipasa ta dito sa Galyares sa Cortes wa pa di ay poy ang ilang itinahanglan nga tinahanglan og bata ang ipakonsulta itinahanglan og pediatrician.
0: Mm.
2: Nahitabo wa pa di ay poy pediatrician ang Galyares
0: Cortes.
2: Cortes so balik na po ta dito sa center hangtod nga na refer ta dito sa lungsod sa kiningi ang Maribohok. Ang atong unang kiningi ang option din he, sa Galyares Cortes kay nakasuway naman ko sa una diha nga walay available nga kiningi ang sa una antay rabies sa diha sa Cortes motong nagpa-refer ka diri sa Galyares o niya gibalibaran ko kay kinahanglan ko ng referral letter ingon ana nga mga proseso ba so ingon ana tips no kanang maidangat diha nga mga pasyente sa outpatient sa Galyares sa Tagbilaran gikan na sa mga lungsod dili lang gagmay dili ang dagko nga mga sakit o mga consultation kundi hangtod sa mga gagmay nga dili ma hatag sa mga gagmay nga mga hospital tips mga Recio mga district hospital diha katugpa tips.
0: Ang ato lang namgo ani alin o pag-ampo nga jamonoy tatawo makitaan ana buti pasabot minus na ang mga sakit alin nga sakit kay gaamping sa panglawas tanan ang mga katawhan.
2: Ingon ana lang yun.
0: Kay murag grabe bitaw po ning sakit karong panahon na alin no labi na ning dengue ni gara gunig taman-taman no mo na nga amping sa panglawas aron di puta maka hatag og kahasol aning hasol tuod nang nasakit ta alin pero makahatag po tagkahasol sa tambalanan kung mapuno na dili na tamatiman o taman-taman ang uban pong mga pasyente tungod kay nagpunsisok mga kaigsunan nagguot ang mga pasyente diya sa Galyares Hospital atong iampo nga unta madungagan na ng ilahang mga beds ka capacity diha madungagan og rooms madungagan og personnel aron makatagad sa tanang gustong mangayo og serbisyo sa maong tambalanan. Alin, salamat kayo. May buntag ka nimo.
2: Thank you, Dave. May buntag. RD.
0: Mao ni mga kaigsunan, gagukod ni Ron ang sakit og ang ganun mo na migo, no? Makadaghan tambalanan, makadaghan pog sakit. Sa una bitaw do gamay ra ambulansya, murag jamu may ihatol pod sa karon nga daghag ambulansya sa isa oy na putong ambulansya sa kadalanan ron ha. Tungod po lagi aning mga disgrasya sa kadalanan ron, mga kaigsuunan, no? Mga motorsiklo, makigbangga na og mga takdikarga ng uban, no? Hadlok na kayong panahon ron, mga kaigsuunan, no? Ang ato ang lifestyle, ang atong pagkaon, kontra na to na, karong panahon na, ha? Ang ato ang lifestyle, ang ato ang sleeping time, maunay mga makausas, makadaot, mga kaigsuunan, ang atong bisyo, sigarilyo, tagay, ang atong bisyo, kanang Facebook, bisyo man ang Facebook, atuo mong nakahatag, nakaayo ninyo sa inyong panglawas, dili, labi na gabdugay na mo matog, kay gasige mo, o sana daw, swipe-swipe daw, ha? Anang Facebook, kanang dugay matog, usanas makadugta sa ato ang lawas, ha? So, dili tanan nga kalipayon aning kalibutan, ha? Makahatag na itong tinuod nga kalipay sa unahan, mga kaigsuunan. Nagbitbit sa atong oras, 5 minutos, so, humana kalabay ang alas 9. Mayong buntag ug suki na itong mga tigpaminaw. Kanunay na minaw na ito. Oh, dito tagahapon sa ga-MC ta sa birthday, 70th birthday ni kagawad Willie Flores Las Longson sa Luway. Oh, bibo pero sa, nagsagol po itong kabibo ito kay naiuwan, ay burn out. Oh. happy birthday, Willie Flores. Oh, mayong pagpaminaw usab. Sa ito ang mga kababayan diyan, dili gini mo si Pet og maminaw. Ray Dante diyan sa itong poblasyon Luway. Ingon man ni kagawad Odski, Odo Flores, igsuon ni Willie Flores. Di yun ni mo si Pet og pagpaminaw mga kaigsuonan. Kanunay pumaminaw na ito, di ay nalabyan na ito si Mayor Dundun Puentes Des Albor. Ingon man sa igagaw nga si Bolter kagawad. Og si Baluloy Mix Vlog, salamat kayo sa inyong kanunay pagpaminaw. Nining atong tulumanon inyong alagad. 6 minutos humana kalabay ang alas 9 sa kabuntagon. Klase-klase ang reaksyon mga kaigsuunan sa usa ka viral post diha sa Facebook nga ang pampano nga isda gibaligya kuno sa tag 1600. Talan bang restaurant nagbaligya og pampano sa kapin sa usa ka libo? Nangota na lang. Pampano, lamay ko rin pampano do, ah. Oh, 1600. Oy. Na ay mga reaksyon kay nganong mahala ko no. Oy, unsa man ni, unsa may barato di aning pampano mga kaigsunan. Ato nang isgutan, inig balik na to human ning pipila ka pahinumdom.

0: Oras, 7 minutos, suma na kalabay ng alas 9.
1: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
2: Where?
1: At Manzanares Seaside, the old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town resto.
3: Panahon na sa pag-adto sa YY Home Builders Depot. Nagbaligya sa mga home furnishings, architectural finishes, plumbing materials, construction ng electrical supplies, mga bisikleta o mga piyasa sa bisikleta o hardware. YY Home Builders Depot sa CPG Avenue, Tagbilaran City. Hatod sa Jeffrey Appliance Center. Makasali ka kung ato mapalit sa mga motorsiklo o mga appliances sa Jeffrey Appliance Center. Motorsiklo nga Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki o guban pa. Mga manindot nga appliances makuha sa sayong nga paagi nga natupad sa Regent Plaza Hotel, your friendly hotel in downtown Tagbilaran.
4: G22 here. Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
5: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
6: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
7: Unilab quality yan.
8: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ako si Joanne Leng, 59 years old from Cebu, Osaka sales agent. Before, nakaka-pour cups ako ng brewed coffee. Parang ang asim-asim ng sikmura mo, nahihilo ka, nasusuka ka. Hindi mo maintindihan, parang ka maha-heart attack. Yun talaga ang pinaka-main problem ko, yung GERD. Kasi coffee drinker ako eh. Parang everything is affected. Especially if you're driving, you're in the middle of the traffic, ina-attacky ka ng GERD. Nagkakaroon ka ng anxiety, ninervusing ka. I remember, when I was driving, kaya na-stuck ako sa traffic. Mayroong interview ba na yung MX3, ganito-ganito, nagtitestimony siya. Makabili nga, since then, bumili na ako noon. At doon ko na-realize, oo nga, it's really good. Effective siya. MX3, una-una yung coffee, it's low acid ha. Hindi ko na kailangan i-give up yung coffee. And then, yung MX3 naman na capsule, tinry ko siya. Ang naramdaman ko kasi nakakatulog ako ng maayos. Sa kadaghang offering ng supplements butika, daghan ko na inom. Pero daghan na po ko mag-give up. Kurang kani ako na maintain. At your age, you're still strong. Because you have the right support. Sa MX3, dirigyo ko bilib.
10: Tiguwang naku. Maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
11: Let's go, Lola!
10: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang.
11: Uy, what ako!
12: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Unilab yan. Brought to you by Skelan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay. With Skelan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
14: Suramires po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Hinebra na, Ginsa na, no promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
15: Bumili ng Hinebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng selyo ka
16: para sa set manalo.
15: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
14: Cash alley na!
17: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
18: Reactivate!
19: Let's move, let's groove!
20: Groove, then get your physical care from Reactivate Sports and Neuro Rehab.
21: Pagod ka na ba?
20: Equipped with advanced therapeutic machines, Reactivate Sports and Neuro Rehab for your post-operation fractures, stroke, back and neck pains, sports injuries, sciatica, frozen shoulders, osteoarthritis, or just to relax for physical wellness.
22: Therapy with care is the best you'll find. Wellness and motion, peace of mind.
20: Come and visit Reactivate Sports and Neuro Rehab at Cocleo Compound, Mansasa, Seaside. Quality of care is our top priority.
23: Halinga, mulihok nga way sakit-sakit. Maong uban ni ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
24: Unilab quality yan.
23: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Ang Bohol, gilibutan og lapad ng kadagatan. Diin ang atong mga isda o uban pa mga seafoods nagagikan. Dili nato labayan ng mga basura o hugaw ang atong kadagatan. Ikaw o ako ang adunay kaakuhan aron magpabilin nga limpyo ang atong kadagatan.
26: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
2: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
7: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Unsao naman tao namo ni Mari, uy. Dili man sad pwede nga pasagda na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
2: Paopirahan dahin ninyo si Junjun, Mari.
7: Dugay, ragyud miga plano, anak Mari. Pero asa man taon mig ibayad sa pagpaopera? Uy, lisod ba ya kaayo ang panahon karon?
2: Ay, Mari, ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
7: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
2: Oo, uy, higayon na dyan na ninyo, Mari.
7: Salamat kayo, Mari, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
16: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo!

0: Robinson's Supermarket Panglao is now open to serve.
1: Kung tanan buhaton para sa pamilya, nganong sa pagpangita og tambal sa bisan asang butika raman. Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies ug ila isip labing kasaligan nga generics pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat ug sakit sa ulo, Aloe Erase para sa allergy, ug Truvic C para sa immunity. TGP, trusted gamot ng Pinoy.
2: Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang cetirizine hydrochloride mao ang generic name sa Aloe Erase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa gabal sa trabaho ang hawoy, tusok-tusok ug binhod.
4: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahawoy with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
5: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
6: High blood, tridor nga sakit, daghan na ang nabiktima niini. Ayaw tuguti nga usa ka kanila. Inom og Aldrich Body Arco Capsule. 100% pure herbal ang Aldrich Body Arco Capsule. Motabang pagpapsay sa sirkulasyon sa dugo aron kini mahimong normal ang blood pressure level ug maligaya ng high blood. Usa lang ang atong kinabuhi. Ampingan ta kini Aldrich Body Arco Capsule. Napamatud ang epektibo gikan ni adto hangtod karon.
7: Aldrich Body Arco Capsule. Ito ang totoo.

0: IATF. Inyong alagad ta forever.
1: Ang adlaw Lunes, doon na nakitay 20 minutos, human ang kalabay ang alas 9 sa kabuntagon sa atong pagpadayon mga kaigsoonan, atong timplahan mga kaigsoonan, kining lamian kaayong pampano. Uy, gumawa niya ganahan ko ano daw, sabaw po daw ano, pampano o kaning, marami tawag na itawsi daw, ha? O kaning pampano mga kaigsoonan nga isda. Ha? Kaya doon ay nag-viral da, sa ang reaksyon, no? Sa usaka post mga kaigsoonan. Kaya kanilaging... mga tao, mga kaigsunan, makakita o makadungog o mahal, diritso ko, ninit dayon sa Facebook. Mao juding Bohol, mahal, aghan kayong mga istorya. Unja, niingon ang usaka well-traveled nga citizen na to, Dennis Dakbayan sa Tagbilaran. May react si Jah, no? Inana man jud na, no? Kung gusto mo baratuhon nga pampano, adto po mas mga baratuhon nga karinderya o restoran. Ngano inyo man pong ipareha og presyo ang makita ninyo diha sa kuhan og didto, no? Kaya musud kag magkong restaurants or hotels mga kaigsuonan, wa lang ka magbayad ana sa imong gikaon, gabayad ka sa ambience, sa imong comfort o uban pa, no? O kana makasabot ta nang dapita mga kaigsuonan, ha? Diretso po itong uban nga, diretso po itong uban, kasuko, ganun, mahal. Ato, gusto mo barato, na, idaghan. Adyaw mo ng mga nagko nga restaurants or lagme nga restaurants. Kaya, di yun na parehag presyo ang inyong gihuna-huna. Tabla rago nang mapalit kag sanina. Ato kag ukay-ukay, barato, yun na. Pero ato ka sa mga branded, mahal, yun na. Ha? Ngano di man mo mo reklamo ngano mahal man eh ato sukay ukay tag 20 ra man eh ngano mahal man ngano tag 5,000 man eh anin dapita maorong man ang karsonisa. Di ba? Maorong man ang istorya ha mga sanaw. Ngano di man mo mang reklamo anang dapita, ha? Ato kung istoryahan eh maminaw sa tas report kabahin ni aning dapita ni Alin Doydura mga kaigsoonan. Alin, pasok.
2: Misikad ang diskusyon sa social media human nga usa ka babaeng customer ang may reklamo kabahin sa iyang nabayran nga 1,650 pesos nga usa ka buok nga pumpano nga isda sa usa ka mahalon nga restaurant sa Panglao. Siya nga post sa threads gipadayag sa mga customer ang iyang katingala sa presyo sa isda. Apan ang reklamo wala lamang nagtuyok sa presyo sa usa ka putahe, iyang gi-question kung nahimong sobra na ba kamahal ang pagbiyahes o pagpuyo sa Bohol. Matod pa niya, buhula na ta pero mahadlok ta sa Bohol. Samtang iyang gipunti nga ang mahal nga presyo, mamahimong usa sa mga hinungdan nga nakapaluya sa pipila ka mga turista sa pagbisita sa lalawigan. Samtang iya usab nga gikumpara ang gasto sa Bohol sa mga destinasyon sa sama sa Vietnam, diin ilang gingon nga mas barato pa ang pagkaon o serbisyo sa laing nasod. Samtang usa ka netizens ang nipadayag o reaksyon nga ang mga presyo sa Mino, gibutang alang sa usa ka rason busa responsibilidad sa customer ang pagpili og pagkaon nga nahiuyon sa iyang budget. Matod sa mga netizen nga kung mahal para sa usa ka customer ang usa ka putahe, mamahimo siyang mopili og laing sud-an o laing kananan. Ug bisan ang ordinaryong karinderya, mahimong magkahatag og lami og busog nga pagkaon. Isip usa ka foodie nga kanunay naglibot sa Tagbilaran o Panglao, matod niya, posible nga makakaon og busog sa kantidad lang si 70 pesos. Pipila ka minuto gikan sa usa ka resort nga nagapresyo og paniudto na 3,000 na pesos matag tao. Nagpasabot nga lain-laing klase sa merkado ang gitarget sa mga establishmento. Gipasabot usab niya nga importante ang pagpangita daan og impormasyon pinaagi sa Google, YouTube ug TikTok para mahibal-an sa mga turista ug lokal kung asa ang kananan nga naiyon sa ilang budget. Matod pa niya, kung mo-explore siya sa mahalon nga pagkaon sama sa Wagyu sa Tokyo, dili niya ay kasuko ipasa ang reklamo ngadto sa gobernador o sa national government. Busa, iyang itambag sa customer, basaha ang Mino, susiha ang presyo o ang paggasto sulod sa imong budget. Kung nasayo ng daan sa presyo, apan may padayon gihapon sa pag-order, kinahanglang dawaton ang responsibilidad sa maong desisyon. Kini si Alin Doydura ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
1: Salamat Alin Doydura. So maog yun na mga kaigsoonan, no? Di lang po tayo mapataka gupon o reklamo. Bahay na niya, gobernador na yun po sa Menglan or gobyerno na yun po sa Menglan, no? So katong balita ni Alin, huwag mukaon ka dito sa Tokyo, Wagyu mga kaigsoonan, lami kaya na nga part sa baka. Oh, ang beefsteak ana, oh, lami kay na, ah. Nga kanon, oh. Oh, gani mo una na ang negosyo nang tagija nang Facebook podo, gagama na siya bakahan dito sa Hawaii, ah. Oh, lami kay na, no. Oh, mukaon kag mahal dito, no, no, mo reklamo bakas gobernador dito sa Tokyo. Mahal man ang inyong balik dyan eh. Ha? Nga nung mga politician man diritso mga kaigsunan ang ato ang diri. Ha? They are not in control of that. Mga kaigsunan pa mahitabo ng pagkaon nga makontrol. No? Ang kasagarang makontrol mga kaigsunan kaning mga tingali, mga raw materials anang napita. Pero mga kanang processed food na ay suggested retail price niya na. Agricultural products, dilit tanan mga kaigsunan no nga makontrolar nimo isda o oh, dugay kumbati na to aning isda lisod gyud ah, mga kaigsunan na gusto tag muhimo og magic ning gobyerno mga kaigsunan pwede ra gutang leg marsyalahon ta ini nga kinahanglan mao ni no pero we have to note nga ang players ni ani mga private players og di pud sila mo sod aning butanga kay giipit sila tama-tama sa gobyerno. Kinsa na may mo supply mga kaigsunan. Pero kaning bahin sa mga pagkaon mga kaigsunan atong hinumduman matud pa atong resource person nga may himo og reaksyon mga kaigsunan tawagi kon dog mahinabi ba nato do no. Ang pagpresyo sa mga palaliton mga pagkaon naanay rason ha. Sahong nakita ana mga kay ang usang rason ana mga kaigsunan dili tanang pagkaon ipakaon sa tanang mga tao. Boat ipasabot, dili tanang hotel nga pasudlan sa tanang mga tao. Kaya naaman na sila gitawag og mga marketing target mga kaigsunan kasi targeto nila nga client. No? Magnegosyo ka, doon na kay targeton kinsa may imong gihuna-huna nga mo patronize anang imuhang produkto, anang imuhang servisyo. Apil man na mga kaigsunan nga magnegosyo ka. Naa kay target nga turista. So ang hotel nga mahalon mga kaigsunan, ang target ana katong maka-afford. So dili gyud na para nato nga dili maka-afford. So di ta mangibagutbot nga di ta ka-afford anang hotela. Kay dili na para ato, gi-design na para atong maka-afford ana. So ayaw mo sud ana kay naamay naamang puy uban nga mga hotel nga gi-target kadtong maka-afford. Oh, di adto ta sud, ha? Ah. Nganong mingon man ta nga nganong man ang hotela na nga tag 100,000 man ang room na, mahal man na kayo, ayaw sud. Nganto si bagutbot man ka, di ayaw sud. Di na para nimo para na gi-design na para sa mga turista nga maka-afford for example mga foreigners oh kung gusto ta mo pasiyo sa mga resorts na to maura man ang dagata tanan maura man ang lamia maura nang parata maura nang basa oh atutas sa mga hotels nga maka-afford ta ha ah? Na sig bagutbot nganong mahal nang uban ha ah? Kay dili na gi-design na mga kaigsuonan para sa maka-afford. Mao man po na kay how to recover sa ilang kay guwapo man pong pagagamaan nila makos la gasto so to recover return of investment dili mahimo gato ning iminudo ning atong presyo ana ha di mahimo ginab aron ta maka-afford makabalik ang atong puhunan ato ning dakuog presyo aron na ay mga turista nga mahalon nga turista makaanhi ani atos lang iingganyo nga mao ni linaw nga dapit og unsa pa na diha no. So labi na ng mga European tourists ganahan na sila linaw nga experience mga kaigsoonan di na sila ganahag samok nga murag banha kayo oh. So mo nang mahalon ang ilaha nga mahal kana bitong resort do diha sa kuando kanang anda dito to ba kasagaran do wa jamo locals kita ren nakasod locals do kana na intriga ra tahing kaon ra ta ba pulos foreigners mahal mahal gyud mga kaigsoonan. Kaya og gibarato to nimo manud tong mga mayukmok manud tong mga banhaan nga mga turista kana labi na nang mga Koreano no banha ta mo na. Oh, di man sila mo oi target ang gitarget adto kay mga European man. Oh, so mo na nga mahal. Ari ta magbagot-bot mahal po na. Ayo sud kay di na para ninjo para ang ari ta ari sa ato ang ma-afford ra. Na may daghang mga ma-afford ra po nato. Ingon na nang mga negosyo mga kaigsoonan do na kay target market, ha? Doon na kay target market na naa kay gitarget nga ang imuhang merkado masa oh kato barato daghan unlimited rice kana okay daghan mo avail ana daghan kun mao na imong targeton only rice oh adto kas mga hotel nga magko mga kaigsoonan naa ba nang only rice ginagmay ma pakyot-kyot nang kaon ano umo ko sang kutsara ra pero mahal kayo ha Pero ang imong gibayran dili lang ang balyo sa pagkaon, no? Mga kaigsoonan, gibayran nimo na ang lingkuranan nga imong gilingkuran, no? Ang ambience, ang view, ang experience, mao man imong gibayran ana. So kita diretso ra po tag yaw-yaw, mahal-mahal. Ya kana labo pong tigyaw-yaw uban mga kaigsoonan kay di po na manood ka ana, ni palit ra po na sila sa mga istorya ba? Ha? Oh, kung gusto to makaog pampano, tagpilay kilo aning pampano mga kaigsunan, 600 mantili kilo ro ane. Oh, ibutang to, ibaligyag 1,600. Unsa man yung huna-huna? Ibaligyag lang nag-700. Gikan sa, kuan? Ha? Gipalit na nimo dito. Gidasa usa ka lami nga hotel. Gaswildo ka lami nga cook. Ha? Nindot nga ambience. Gilami kayo pagluto. Sa imura na presyohag 700. Ha? You are not paying, ang pagkaon lang, ha? Kung gusto kag 600 nga palit kumprada, gibaligya rag 700, nadaghan na dito sa karinderya. Oh, nadaghan na dito. Atos karinderya, kaon na do. Ayaw reklamo aring kuan. Kaya naay rasuna nga nung mauna ang presyo, no? Kaya mao lagi, usahay, tujuon og mahal, kaya aron ka tong mga muraba o dipindi sa class, manggod na mga kaigsuunan sa mga market, no? Class A, Class B, Class C, design, ang mga negosyo nga sama ni Ana. No? Dili ba dito matinga, nga nung mahal dyan mo yung hotel, ha? Nga nung man yung hotel, di man yung pareha at itong hotel nga among isudlan nga barato ra. Oh, design eh, para sa mga mahalon nga mudungan ng napita. No? So, dito magbagot-bot. Kay inana man yun yung pricing of products and services mga kaigsunan, di yun na magkapareha. No? O bahin aning pampano nga 1,600 gipalit ning alinig 600 pesos per kilo. So na usa ka libo ba kahang naon ang imong gibayaran ana ang experience, ang ambiyan, unsa experience nimo didto? Mulingkod ka atong restaurant, mukaon ka, makita kag mga turista nga wa dinhi wa didto, ha? Oh, wala. Ya, o kitang mga Pinoy nga turista murag ganahan sa kitang Pinoy nga mga mudong diha. Malingaw ba dyan po tamo tanaw mga diliingon na to, ha? Nga mga turista. Oh, malingaw po ta. So muna itong gibayran. Galingkod ka. Igura kang mo sinyas kay mangayo kag tubig. Oh. Oh, gato kasbay ka ng pampano. Ika mo nang lutoon dito. Ikaw pa may magluto, ana. Ikaw pa mag, ikaw pa magkuhag tubig ni mo. Ikaw pa magamas tad-tad sa imong panakot. Di, gan parihag presyo. Ha? Hindi, good, parihag presyo. So, mo gina itong huna-hunaon mga kaigsunan. Ha? Bali ko na ko, usa ka Levi's do, kanang Levi's, mahalon mo na nga kasunis do. Ha? Oh. Palito na nimo dito sa ukay-ukayan, pilara na do, 100, 200 dili. Ha? Oh. Palito na nimo dito sa mga department store, wow. Tagpila na, 5,000 o pila ng Levi's ron. Lahi, good presyo. Parihag produkto, ha? Oh, parihara na nga pampano, mga kaigsunan. Lahi, good presyo. Ha? Mo na siya nga dili wagi nanay gining pricing mga kaigsunan. Barato sa Vietnam. Oh, atos mudong ato tas Vietnam mudong kay barato dito. Ana gud. Di ba? Motos Vietnam kay aron barato man dito. Unsa ka ha? Di inana mo gud ang pricing, ha? Good morning sir, tips for me. Di ko musod. Dili ko musod sa restaurant nga mahalon. Aril ako sa affordable nga pagkaon ang kaya sa akong budget. O, ana, good. Mag-isigot ka glagme kaayo mga kaigson na kananan nirig mga kanang mga for the boys. Na adihay turing na ay alsabaso sa panang-uban. Nadiri itong kananan aning ibabaw aning biinting na mais. Mais, wah, busog na kajamo. 200 pesos kinad busogan na. Sangato, 50 na ana. Kumbati na, ha? Pagkaon ra imong tuyo, no? Kay kun musod ka nang hotel, di man pagkaon ra imong tuyo. Ug mudong kag hotel, mudong kag restaurant. Ay ko igna og pagkaon ra tuyo nimo ana. Ha? Nganong mo adto man tagpanglaw kay mukaon ta sa restaurant didto? Ay ko igna nga to answer sa imong kaguto mudong ra ka didto kay mukaon ka. Kapila man pag-uli sa bayong magdungag, magpirito kag isda dito kung sa man, busog man ka. Niadto ka dito kay mo experience ka. Gusto kang mo avail sa ambiance anang dapita. O, dili mo reklamo ng anong mahal. Di ba? Ganun na talaga mga kapatid. Ha? Palumaluma mag-order o guway kwarta. Kaon mo ginamos kay pwede rag 10 pesos. ang usa ka takos aron way reklamo. Ayaw dauta ang buhol, matod pa diri Stixter, tinuod mga kaigsunan. O mga tutas ubang dapit na gobyerno beto po sa mahal na sa mga gobernador aning Tokyo ngano man ning mahal ni. Okay. Ang dampa sa Mia Manila International Airport man ni para niya kay libo mga seafoods libo mga seafoods walay complain ang bayan. Oh, utang mo lagi. Na si Ma'am Joanne Pinat, mga kaigsunan sa ato ang tourism sector, din sa itong lalawigan sa Bohol. Uban na ito, karong buntaga. Ma'am Joanne, mayong buntag?
3: Mayong buntag, Sir Tibbs. Mayong buntag sa tanan.
1: Yes, salamat kayo, Ma'am Jo, no, nining kahigayunan. Atong giisigutan, mangguning mga butang bahin aning pricing sa ato ang mga pagkaon din sa Bohol. O niya, kaning atong mga netizens, dali-dali rapo dayo bitang mupos, mga reklamo, gobyerno pa sa Minglan, gobernador pa sa Minglan. Ma'am Joanne, sa inyong pagtuon, ingon ani ba yun ning mga presyo sa mga palaliton? Di yun magkapareho na ay mahal, na ay barato, depende sa provider of the service and the food, Ma'am Joanne.
3: Yes, tinuo dili gyud ta maka-control anang sa klase sa serbisyo, sa presyo, kay unsa nga klase nga pagkaon ang ilahang i-serve, unsay ambiance kumbaga ang ilahang gi-offer pod sa ilahang restaurant or sa ilahang resort, nga na.
1: So how giunsa na to pag-address ni Ma'am? Kay sa mura mangupuni og maghatag og negatibo ba? While we are strongly pushing for the tourism sa Bohol aron malago ni makatabang sa mga bulanon, some sectors are trying to bring us down pinagi ni mga isyu nga mahal ning Bohol, mahal jud ning Bohol. How we address this, Ma'am? Pagkakaron
3: maghatag gyud ta og kanang information, yun, no? Maghatag ka sa ato ang mga options sa ato ang mga turista karon makita nila nga ang ilahang budget naari kalungan, dili kay puro tanan ikmahal. We have all.
1: Hello, Ma'am Jo? Tapa, kay murag nihinay ka, Ma'am Jo. Wa ka maklaro nako. Okay. Kuno kuno do kay dindot tong yung kuno do, no? Kay I think ang atong provincial government labi na ang tourism sector.
3: Thanks na wa.
1: Ma'am Jo, murag putol-putol ang imong line, Ma'am Jo, no? Kayot lang kay atong i-fix diri kayot, no? Okay na, Ma'am Jo, maklaro na ko nimo. Hello. Okay, do balikig tawag do kuno do, ha. Mahalo ng Pampano, labi na cultured, mao ba? Pampano, lami man ang mga isda aron po do, ha. Basta katong isda nga tilugon, mora na itong makaon ron mga igsoon, kaya igo ta aning sa maning ato ang gout arthritis o sanay, arthritis, ha. Bong maudyo na mahitabo kay priority sa lawmakers ang roads and bridges and flood control construction where easy money comes from. Government officials unfit for their job. Some representatives are trained as medical workers but choose to work in infrastructure. Di mas address this issue of healthcare, bitaw. Ato nang ilabay dito ni Mayor Baba ani Congressman Baba Yap, no, being in the national office as congressman. Kabahin na ning sitwasyon nato sa Galyaris. O mga musta utuod day punta, murag duna na sila.

0: ni wader dong. Abi tahu atau lempung sabto no kay kaning nga dali ra mangguta kaning panahon sa kalisdanan pod ini mura bitaw babag sa tong una-una kay mahal no kisa may gusto di gud gusto barato do ha yan barato gusto mo tag barato tanan no pero nagipahimang nuan ta nga kun di ka ka afford ana di ayaw dong ana mura gud na ah mo lagi manangita lang, nangita lang mo trending nga istorya, no? Mao guna itong sabton. Diritso-diritso tao, bagot-bot. Mahal na mo. Panglaw, di ajaw mo dong. Dong mo dito, mahal dito. Maura guna. Sa may tujo na dyan, ajaw mo dong. Gusto mo experience sa dagat, pwede. Kay public mo ng dagat. O man ay problema. We can go swim in Panglaw. Maura ng asina daw, ha? Gusto tag dagat pero mo adto ka dito mo avail ka sa mga serbisyo sa mga restaurants adi gyud ang makapreho presyo no ug murong barato ra man dire mahal man dito ato ra kas barato ayo dong ayo si reklamo dong mahal kay wa na gi design para nimo ha gi design na para sa maka afford kay nana nang negosyo na ay disenyo ng ilahang estratehiya sa kinsa ilang gustong client nga pasudlon nila aron my screen ang katong murag silbing mga kalabi na yung mga Koreano no banhaan man yung Koreano do oh aron my screen na sila di musuda nang dapita mahalon kay katong mga mahalon nga turista mao ray maka sud oh kay gitudyo nag design para ni ana mo man ay ilhang direksyon sa lang negosyo buot ba day tag unsay direksyon anang negosyo nila ah, di ta musud ha i-greet ko happy birthday ay mo ba karon day to mo kay jahang birthday deron ha happy birthday si Uki labado nato ni nga kagawa diya sa yanangan luway birto undap ma o arita manihapon sa ilaha oh mo ba anjung buntag happy birthday to kagawa birto undap karon day ni ha bag-o patang nag birthday sa yang asawa nga si Cindy arita manihapon na unya oy mais ha, mais. Lugagi kong mais. Kaya ko mong kaunog. Ay, so, isda rin na nga ito og mais. Ano naman, nang hagit og panihapon do. Dey, atong ingnon, og di ko mong kaunog ko, ha? Mo lagi? Okay, hala, sige. Natay caller, ato sa ding dawaton. Hello, maing buntag. Line one, okay. Hello, maing buntag.
1: Hello, good morning, Vice Mayor.
0: Jerry Pabe, maing buntag.
1: Yeah, bahin anini ang imong giskutan karon kadto na trending bitaw nga reklamo sa usa sa mga turista to local tourist
0: agon ja ni react ang well traveled tourist nga inana mangyud na no matud pa sa well traveled tourist ako ni kaon ko Tokyo Japan og wagyu the best na nga recipe kagawad sa baka ha
1: yo
0: oh mahal oh reklamo ba dai si just gobernador sa Tokyo wa man ay usahon ta man oh di ta musud aning dapita kon di ta ka afford murag inana ba
1: kading pampano nga isda Vice Mayor Tibbs mahalon gina
0: oh
1: kay lamaga mahal na siya bisan dire di pangkat ambot og dai ba pampano ani ang public market nato dire sa Bilaran murag direkta ko na ngadto sa mga hotel so tinuod gito insakto tong imo mga magpagpasabot ba og padalitan karon og adto ta sa hotel nga mahalon diha sa Panglao. So expected ka do na kay kwarta nga ikagasto diha kay mahalon man ang mga hotel diha. Ya pagkaon mahal pod. Kami nagpa mo check in man pod mi diha sa hotel sa Panglao. Pero mahalan ta sa ilang pagkaon diha. Ang libre adlaw kana ra bang breakfast. Pero og paniod to og panihapon wa bang kabawali og adto ka sa gawas mo kaon o adto man mi sa gawas dito mo kaon di man kay upugson sa hotel nga so, ari ra diri kaon
0: ug maglisod kag bayad anang dapita ay lagdong ana murag ana kinahanglan higyod ha
1: okay nagadi tag ambot lang nga ay tag 50 mil ang usa ka kwarto kita sa usa ka adlaw ya mahal man na. Unya imon di ireklamo sa provincial government nga di man ka control ang provincial government ana ka investment man sa kapitalista. Gani ang marketing ana Vice Mayor Tibbs dili lang kay dinhi sa atong nasod kun dili to pa na gawas atong nasod ang ilang marketing ana sa ilang negosyo. So insakto na lang kadto pagsabot nimo ato labos na niuon totoo nga ni reklamo nga og mahimo

0: ayaw ninyo basula ang ato mga politiko kay may control sila ana. Og panalitan og ikaw di ka kaya, ayaw lang pong pagsuda ng mahalon nga mga hotel. Ay mahatlon man po ng ilang mga pagkaon. So di ka kakayaan ng ilang pagkaon, mahimog naa ka sa hotel, adto lang pong kaon sa gawas.
1: Salamat po kayo.
0: Atong advice kinta ba kay murag na trending magod kay kinigong Bohol giangkaan magod mahal Bohol balik. Oh. Pero ako okay. Tay pasabot ana nagkaado ka kabok. Mahal ko lo ang Bohol pero mahalon po nato ang Bohol.
1: Mm.
0: O atong pagkaon bang Bohol ba?
1: Pagkaon nato. Salamat Jerry. Salamat.
0: Sige, salamat kay Vice Mayor Tibbs.
1: Okay. 46 minutos sa Marikalabay ang alas 9. Nabalik na itong tawag si Ma'am Joanne Pinat. Ma'am Joanne, wa kakadiyot, Ma'am Joanne. Hello?
2: Hello, yes, sir, Kate.
1: Kaganin na nga nabiyaan na itong istorya, no? Unsay gihimo sa ito ang provincial government.
2: Oh, okay, mobile link ko.
1: Okay.
2: Inunong lang ito, kariyot. Oh.
1: Yes, pagkakaroon, to counter this negative, inunong na ito ba? Kay di mo pwede maayog magdaghan na ni sila. Kay basig mawadaan na yung tag-turista ani sa Bohol, Ma'am Joanne.
2: No, di yun na ito i-dismiss ni nga concern, no? The provincial government, ilabi na si Gov. Anyway, so we listen to our visitors, naminaw ta sa mga feedback. Pero, ato akong palitaan ng paagi, mangutan na sad ta kung tinuod ba ang experience, nag-deliver ba yun ang value sa money nga ilahang gi sa kwarta nga ilahang gi gasto ba. So kinahanglan di man ta mo complete being the cheapest destination, but we will always say that Bohol is worth it. We cannot compete sa mga pinakabarato, but we will tell you that the service and the quality, that one we can assure that you will have value for your money.
1: Salamat.
2: So ang Bohol like diverse man kaya sa ekonomiya natin, accommodation, restaurant, transportation, marine activities. Unya, kaning mga presyo, naturally, ubalig yun na siya kada season, quality sa location, unya, so level po ng service niya di-provide ang mga resorts, restaurants, no?
1: Ako, Ma'am,
2: so, mga importante ka ayong makita nila ang fairness, transparency sa presyo para sa ato ang mga ikita mo na kita sa tourism office. We will be working with the local government units na mag-come up good taog ka ng food guide, local food guide, kung asa sila pwede mo doong base sa ilahang budget po. Kay naman tayo nagkalain-lain nga mga kananan na dili po di nga na kamahal ang presyo.
1: Mm.
2: Mabusog na ka, dipindi sa imuhang budget, pero gusto yung ka mo experience o luxury nga experience nga naay mo silbi, naa kay view nga nindot, bugnaw, naa ka sa kanang naay aircon, naay TV nga imo hatan-awan, pwede ka muling ko dugdugay, hayahay kintay imuhang pamati, walga ka unkan. Taas-taas gina siya og presyo. Kumparaan nang nangita lang ka og lami nga pagkaon nga mabusog ka, ma-enjoy ka, naapotay nga na ang mga options.
1: Ma'am Joanne, salamat kayo. Nining imuhang pagpasabot, no? Kaya ang Bohol, ibitang na to, mahal ta compared sa uban, pero worth it ang ato ang, ibitang na to, sulit ang ato ang kwarta nga gigasto. Kaya nindot mo po ang experience dito sa Bohol.
2: Kaya ang ato ang objective dito, hindi man ta, maingang nga, limuon na itong pinakaparato nga destination ang Bohol. Ato ang objective is to make Bohol a destination na diin ang ato ang mga bisita will feel that they spend, what they spend here is worth the experience they receive. That's what they will keep on telling people. I don't know, balik-balik sila din sa Bohol. Kay kinimanggong turismo po, it's a shared responsibility. So, we also encourage our tourists to be aware before coming here. Encourage nato sila nga, pag-compare po sa mga legitimate offers, aning naa sa ito ang mga websites. Tunan yun nila kung asa sila madong pangayo o information kay karon everything is online na search na nimo. We can share constructive feedback also how to improve the service na ato ang na sinati and at the same time we encourage also our tourism enterprises to uphold fair business practices and deliver the service that they are promising. Kanang, we will work together with our local government unit para makita yun aning avoid na mga hidden charges. Kay kaming usa ka negative experience can influence so many thousands of potential visitors. So, ning ato ang mga businesses are also stewards of our reputation. Kaya ang reputation sa tabuhol ato agayang tanay. Diba? Dili lang kay sa provincial government, dili lang kay sa tour guide, or sa so, ato ang tanan ni maayong feedback will reflect each and every Boholano. And ang usak ka, di maayong feedback will also reflect sa tibuok Bulano, sa tibuok Bohol. So, we take care of our industry, we take care of our destination as one big Boholano family or community. So, kung tinabangin ka, nandot pa sa Bohol, na ay problema or na ay concern, maot na tananda yun, i-address no. na to ang isang ka-issue, pinaagi sa paghatag og sakto nga impormasyon, pagpasabot po sa ato ang mga turista o sa ato ang komunidad.
1: Salamat kayo, Ma'am Juan, sa panahon nga mong gihatag pagpasabot niining mga butanga sa ato ang turismo sa lalawigan Subol. Mayang buntag ka nimo, Ma'am Juan.
2: Mayang buntag. Ganyan kayong salamat po siya.
3: IATF, inyong alagad ta forever.
1: Ma'am Juan, pinat mga kaigsuunan sa Bohol Tourism Office. Nagbitbit sa itong oras, 52 minuto sa manakalabay ang alas 9. Basin ang budget sa kumplinan pang manginasal ang vice, ang affordable daghan o definition depende sa status. Tinood, no? Kaya depende sa status, yun, ha? O na affordable sa uban, nga dili affordable sa uban, mga kaigsuunan, no? O kanang 1 million nga presyo affordable jam una sa mga malita boys kay bilyon-bilyon man dong ila do pero dili sa mga dili na affordable. Maria Fe Lamdagan Lagang Pana, happy birthday to Bini Colette. Oh, birthday ni Bini Colette dero no sa nga na ilan group do
4: Bini.
1: Ah ala sige sa nga na pang pang paraiso sa nga na ilang kanta do. Elmer Estapia Abuiba, salamat kayo. Sir Tim, good morning. Greet lang ko og happy birthday sa akong unika iha, Shantara Abuiba. Salamat, Sir Tim. Shantara, happy birthday to you. Ari mo nako baratura ni labog nga halwan og crispy nga baksan kani. Ganahan kay ko aning crispy nga, wako kasuway ng crispy nga baksan, ha? Halwan kasuway na ko ana. Bay sa Sagada buntok mga tourist dito, mag-register na ay guide pay 400 controlled mga tourist. Okay ra nang mga guide 400 kay naa man na makontrol na gamay, no? Si Alan Habines, tamban tuloy na lang unta ilang gi-order kay barato ra. Depende lagi sa affordability nato, no? Lucy Mini Gal, mahalun jud nang Pampano, sa Manila mahal man na. Si Luce Minigal, kore ka sir tips, depende sa lugar. Kay dire sa Singapore og adto ka sa Sentosa, mukaon medyo mahal. Pero og sa food court ra, why aircon, why waiter, barato ra jod. Oh, mo lagi. Nicanor Santos Abelardo, unsay name sa restaurant? The problem is there is a problem. And the government does not acknowledge that there is a problem. And the media is on a cover up to tackle the issue. Oy, maldito ka ni Kanora. Padayon na nga mindset and you will see it in the coming days. What is the problem, Nicanor Santos? Please define, unsay problema. Kakundo na kay problema na kita, pahibaw ako no tao, unsa joy problema. Ikan sa, okay. para mulayas ng mga bad spirit kana ipa-exercise kuno nang galyari sa ospital kay basig na yung mga bad spirit matud pa ni Dudong Plaza, ha. Okay, ma-remove ang addiction na pleasure, litinood lagi lisod yun ma-remove ng addiction. Okay, shock lala agasi mauna diha magpatuo-tuo nga kwartahan kuno, haha. pag-ando mo reklamo inigbayad man di ay pataka man kakaon sakitan man di ay mo bayad apabila ayaw maldito ni si Shoka Lala ba ayaw di kanto nakurat lang gatul sa basta ko to maanad og mga nakakita kinadto mga presyo ha ba nakurat lang oh ayaw inapod og anasa kuan pataka maldito ni si Shoka Lala Edgardo Otara 5 star hotel pod siguro tong gipalitan o nagama lang og content para daghang reaksyon ah posible na motuo ko anang gagama lang tong content ha oh gagama lang tong content kanang plano nga gamon nga para lang sa special cases lang heart center ang Cortes angay bayloon ang tagbilaran maoy pa specialty og ang Cortes maoray general admission ngano manday kanang duha ihimong general admission na aron daghan ta masud. Tinuod na Sir Tibbs ang mahal para sa mga maka-afford o dili di ba di ta magbagot-bot mga pobre hehehe matud pa ni Lydia W. Arat ha dili ta magreklabor ha oh okay napa nanda mo naman tay panahon do pero are sa ta mayong buntag ni Dudong Jet no Manilos ni Ma'am Norma Daral. Salamat kayo sa inyong karunay nga pagpaminaw si Lydia W. Ratdes Albor o daghang si paminaw na to diya ang naa si Kagawad Buatis si Mayo Buatis o si Mix Blag si Baluloy mayong buntag ninyo diha arita mga kaigsunan sa itong tabang portion karong buntag
4: DYRD Operation Tabang.
1: Lain na sad nga na ngayon og tabang ni Dangup na to diri mga kaigsuunan na Inday, mayong Inday ba murag maghud magkadamo til nako pilay edad nimo? Mo lagi Inday gyud di ay. Oh, 29. Unsa nga na to? Maria?
5: Maria Fe Kuyakot.
1: Maria Fe Kuyakot. Kuyakot 29 years old taga diin.
5: Taga Ubay.
1: Asa sa Ubay?
5: Pag-asa.
1: Pag-ansa. Okay. Nganong ni akakaroon sa itong studio kinsa may nasakit na to?
5: Akong anak na admit og kuan siya kanang hydrocephalus din cancer.
1: Hydrocephalus o cancer pagyod, no?
5: Oo.
1: Oo. Asa man na siya karoon?
5: Nasa kuan, Galliares Hospital.
1: Lugar mo di ha?
5: Kuan na karong adlaw ay ka 7 days na mo.
1: Oo, tantaon na dahil po, no? Ang mong gastog pagkaon o guban pa din, no? O, kapila man na ni mong bata?
5: Kamagwangan na, sir.
1: Play, edad na?
5: 8 years old.
1: Uy. So, kuha na siya? Hydrocep sa to pa murag?
5: Wala siya. Muda ko yung ulo, sir. Kanang murag. Sa tungod sa tumor, bitaw. Na kuha na ang tubig, nagpundo.
1: Nagpundo?
5: Oo.
1: Unsa may sulti sa doktor? Na chance pa ba nga mo survive yun siya, cancer?
5: Kuha na kung i-follow lang dyan ang mga kanang therapy.
1: I-follow lang, no? So, sige, atong tabangan eh. Pangayo og tabang sa atong mga suking tigpaminaw kay andam kay ni sila mga hatag og tabang mga tawo nga nagkinahanglan og tabang sama nimo Maria Fe.
5: Mayong adlaw sa tanan sa mga tigpaminaw sa DYRD na ako karon nga yung tabang kaninyo bisan ginagmay lang para sa akong anak nga nakaroon na admit sa Galliares Hospital. Mangayo lang ta mi ginagmay tabang kaninyo para lang maluwas akong anak o kuan na kay kaduha namang guna siya giopirahan nya nagkinahanglan ko sinyong ginagmayng tabang para maayo na siya o mapaterapi na namo siya puhon.
1: Daghang mo tabang na to Maria Fe, no? Ang uban na ilang ihato diri ang uban pinagi sa itong GCash number 0927-641-6486 o kanunay pong doon nagtabang na to nining atong Operasyon Tabang atong pasalamatan kining mga mutabang nato o hingtabang na nato mga kaigsunan.
6: Magpasalamat ta sa mga loyal donors sa DYRD Operation Tabang. First Consolidated Bank, FCB, Bohol Quality Corporation, Alturas Group of Companies, Florencia's Caltech Station, Island City Mall, Tagbilaranon Association of Southern California Incorporated, Alturas Supermarket Corporation, Jesus Loves You, Rollitz Auto Care, Praxedes Mahumas, Bohol Shipping Lines Corporation, JF Twin House, TCB, ug MM of Maribohol.
1: Maria Fe, doon na kay 1,000 pesos nga inisyal na itong itabang nimo ug asahing ang atong mga katawhan mo dugang pagtabang nimo no nining imong kahimtang karon nganing imong bata basin ra pinagis mga tabang sa atong mga suki mo maluwas ang imong bata og masunod ng mga terapi niya mo survive siya
5: salamat
4: okay. DYRD Operation Tabang.
1: Napupos na mga kaigsunan, kining ato ang oras karong adlaw sa inyong alagad. Ako na lang magpahinumdum kaninyo aron himsog ang atong lawas mga kaigsunan, aron iwas hospital. Kinahanglan atong wadon ang mga toxins nga naa sa atong lawas mga kaigsunan. Tumar kita kanunay og G-Detox Plus Herbal Capsule. Epektibo kini kayo nga muwagtang sa mga toxins sa atong kalawasan, busa, batasana. Check every day G-Detox Plus Herbal Capsule. Kini ang pinakakusog. Ugma na pun mga kaigsunan, magharong das kahanginan din nilang gihapon mga sano sa istasyon nga nagmahal sa mga bulanon. Walay lain ang numero uno, DYRD. Daghang salamat. Kini si TIBBS, ang friend mo forever.

0: Then get your physical care from Reactivate Sports and Neuro Rehab. Equip with advanced therapeutic machines, Reactivate Sports and Neuro Rehab for your post-operation fractures, stroke, back and neck pains, sports injuries, sciatica, frozen shoulders, osteoarthritis, or just to relax for physical wellness.
1: Therapy with care is the best you'll find. Wellness and motion, peace of mind.
0: Come and visit Reactivate Sports and Neuro Rehab at Cocleo Compound, Mansasa, Seaside. Quality of care is our top priority.
2: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa ampalaya, banaba, kamote o duhat o lumboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
3: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.

0: products. Join na! San Miguel Pilin Win Promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
5: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
6: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tiguang nako, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
8: Let's go, Lola!
7: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan!
8: Uy, what ako!
9: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Unilab yan.
11: Brought to you by Skelan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay. With Skelan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart, ug sa bulsa.

0: San Miguel Piliwin promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
2: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Ang sao naman tao namo ni Mare, uy. Dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon naning bata, ah.
1: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mare.
2: Dugay, ragyud mi gaplano, anak Mare. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy? Lisod baya kaayo ang panahon karon?
1: Ay, Mare. Ato dadas si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
2: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
1: Oo, uy. Higayon na dyan na Mare.
2: Salamat kayo, Mare, ha? Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
3: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol.
4: ACE Medical Center Bohol.
3: Kasaligan mo.
5: Balita o impormasyon, gipaminaw sa katawang bulano.
6: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tao.
7: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibayad.
8: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

kaysa katigulangan pa, lain manjamo tanaon. Pagkaon na guna, unya magkagubot. Muingon na katigulangan. Bisan tuon, mahinom do manguputas mga katigulangan, mga igsuon kay doon na po ilang panulteon nga nakaigo po, karong panahon na. Sibo ba? Ang mga katigulangan. Di man na to, ibasta-basta ang mga pamahayag sa katigulangan sa kaniay, na po'y uban nga, dili kayo epektibo. Pero kadaghanan, basta maghisgot na gani gawi, kultura o lihok, muigo ang mga ideas katigulangan. Na maulog yapon karon. Ha? Dili gusto nga, dili hanay. Mutong, tugyos gobernador ari sa umintado o si Executive Assistant John Flores. Bugas ayuda is supported by 196 million national allocation sa national ne. From the local government support fund of President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. under counterpart fund led by Governor Aumentado. Oh, nay national, napoy local. Kinsay nagpadako sa national? Presidente Bongbong Marcos. Diri pud sa local, dinhi sa ato pus Bohol, Governor Ares Aumentado. Its qualified beneficiaries family receive 110 kilo bag. O kay gisud magitahi na manggod ni mga igsuon. Pag panghatag ud ini, dili itong takos-takos. Ha? Sinud nag maingon nato sudlanan usakong gamay nga musud pug 10 kilos. Sa ato pa Mayo ang hapsay. Sa mas nakita na kus balilihan gi kamada-kamada na mga igsuon. Oh. Naana. Oh. Padayon ta. Its qualified beneficiaries family receive 110 kilogram bag of rice as a part of programs continuing rollout across Bohol. Padayon lagi tibok Bohol. Oh. Sa ato pa kun maghisgot ang usa ka lungsod to makadungog sa bang laing lungsod. Oh, labi nag magsakay de sakyanan. Ay, magsinumpayay. Oh, sa man humana bang inyo? Oh, nga man across Bohol man. Sa kinatibok ang lalawigan sa Bohol manghigala. The latest distribution in Clarín and Talibon form part of the province-wide implementation of Bugas Ayuda, providing direct food assistance to qualified families and supporting household food security in communities across the Bohol, a UNESCO Global Jupart. Naibaw naman ka mga igsuon. Lakbitan sa natong ning atong pagka UNESCO Global Jupart. Kung ang pinga natong palibot mga higala, nga mo'y nakahatod nato nga kita gitawag o UNESCO Global Jupart, ampingan po ang atong lihok. Kuyog mo na. Bisag wata maglihok dito sa kalibunan sa alang sa environmental preservation, unsay atong mga lihok dirisab sa mga ayuda, inampingan sab na mga higala. Para nga kung dunay makadungog, para kung dunay makasaksi o makakita, makaingon nga, lahi na gyud. Ha? Lahi na gyud ang katawhan basta kay makabato niya ng pag-ila o kadungganan nga Global Jupart. Inampingan sa banglihok, hapsay ba? Kay kuyog manguna mga igsuon. Pareha bag mo apil og paugnat sa kusog, aritas pananglitan, pag ang usa ka bata, mga igsuon, babaeg lalaki, muapil na gani sa kalihukan sa paugnat sa kusog, mausab ang lihok ni ana dias panimalay. O, mausab. Nga naman, apil manas mabatunan sa usa ka bata ngayang nakatunan sa kadungganan nga siya nakaapil og paugnat sa kusog. Kaniyan to suwa pa makaapil paugnat sa kusog, 20 katawag, duharay tubagon. Unom kasampit, di pamutubag usay. Sa nakaapil na mga higala, usa katawag, naanas natad, uli na. So naay kausaban. Mga dili gusto ang atong gobernador, si Gobernador Ares Aumentado, nga magkayagaw. Tanagitanaw niya ang kahapsayan sa dihang giapod-apod mga higala. Dito sa lungsod sa Talibon o ingon man sa lungsod sa Clarín. So ato ning mahinumduman mga higala. Ha? Nga sa tanang panahon,
ang national ug ang local. Depende sa leader. Karon ang leader mga igala kay mga makugihon man. Sa national mga igsoon, Ferdinand Bongbong Marcos. Pag-abot din sa ato sa lalawigan sa Bohol, ang atong amahan sa pagpangalagad, Gobernador Ares Aumentado. Oh, makugihon. Saksihan yun. Mahimo raman ang uban bitaw mga igala. Huwag na ikalihukan sa lungsod. Sa nang labay mga igala, maghuhat man nag-report. Ala, maghuhat nag-report. Kumusta man ang pagpanghatag dito sa maunang lungsura? Oh, pananglitan, kumusta ang pagpanghatag dito sa Batuan? Okay, Gobernador. Kumusta ang pagpanghatag dito sa Carmen? O mao ka na dito sa Talibor, uban pa? Okay, Gobernador. Si Gobernador Ares Aumentado, mga igala, kung dunay kahigayunan nga musakse, mutanaw. Mauni ang nahitabo dito sa Talibon o sa lungsod sa Clarín, mga kaigsuunan. So, pasalamat ang katawhan. Pagtanaw pa mga igsuon sa katawhan nga, uy, niya mga itong gobernador, ha? Pakianha, magbarangay ni si gobernador, pakianha man og sentro sa lungsod. Kay mao man iyang trabaho, mga igala. Musaksi. Napoy usahay, mga igala, nga iyag yung tuyoon pagsaksi, kaya ron pong magkulukabildo usahay sa mga tao. Kaya mga tao, mga igala, bisag unsay okasyon, hung-hung muna. Ha? Nanghatag og bugas, gob, dauton among kalsada. Pero naagay programa, paghisgot sa mga hung-hung. Og unsay igasumbong sa katawhan, ngadto sa dalunggan o sa atong gobernador, Gobernador Ares Aumentado, kananduaw ko kabildo. Pero di man mapugngan ang katawhan. Sayod ni ini. Ha? Sayod ka muna, ana, mga igsuon, basta na'y okasyon. Na ang dako sa lungsod, Gobernador Ares Aumentado, muhunghong ni. Oh. Pero, dinawatay bugas, pero ang uban di makapugong. Muhunghong man mga kaigsuon. Gob, mauni gob, na'y problema dito. Namaminaw, maghuwat, badag timing, ugas ang opisinahan as Gobernador Ares Aumentado ni muhunghongan. Dili, halahunghong diha. Kay, sultihan ang mga barangay, opisyal, mau ka na. Oh, morning hinatagay sa barangay official sa mga tabang, mga barangay hall, naikulang, atop, napuyusay, basketbolan. Nga naman, malipay si Gobernador Ares Aumentado, mga igala, bisan og tigpanghatag og bugas ang okasyon niya ng gutloa, makay manghatag og bugas, naapoy hunghong pambarangay nga kayuhan. Oh, usahay mga official sa buong mungong. Kay ang paghipos mga higala sa punto kung alang sa kayuhan sa katawhan, wa manay pizza. Ha? Gobernador Ares, wahay pizza na. Sabado, mga pila na ron kabuwan ang nakalabay. Duha ka barangay dito sa lungsod sa Luon, mga higala. O, this is ice. Gianhag Sabado, Domingo, na pizza na. Ha? Mauni mga isuon nga malipay ang katawhan. Gipanid-an sab sa gobernador, iya pong gisaksihan kung unsa ang kahimuot sa tao. Diyaw, baguya tagag bugas, mga igsuon na po kakilo. Wa man tingali pamilya dinis Bohol o sa tibok Pilipinas, mga igsuon nga inigulungag 5 kakilo. Wa man tingali, muingon lang kong tingali, kaya ba sigdo na. Dinis Bohol, wa man tingali pamilya nga inigulungag, mga igala, 5 kakilo. Samot, nagway na po kakilo. Dako nag-ikatabang at dos katawan. So salamat sa mga katawhan sab dito sa lungsod sa Clarín ug lungsod sa Talibon sa ilang maayo. Okay, usahay po ning mga tao mga igsuon, basta ayuda magniluksuhay na. Ah, wala na karong panahon na. Manlingkod na. O kaniadto hino, ako tigkakita ko high school pa ko mga igsuon nga nanagani ayuda wa na. Naipit nang gadalas ayuda kay alurungan na. Pero karon formal na. Doon na na'y kalainan. Hisgutan ato mga higala ang nahitabo dito sa barangay sa Gasa. Atong hisgutan. Ang katawhan mga higsuon ni atong Huwebes, kuno ako masayo pa, Huwebes, nanghatag manggod ang LGU balilihan mga higala o napo kakilong bugas. Ngadto sab sa nakalista kay na may master list. Na ay master list sa tagan. Kay normal raman na. Mao man ay nandan. Oh, lipay ang katawhan. Pasalamat sila sa mga kadaguan sa lungsod sa balilihan.
dili lang ang taga-sagasa ang gapasalamat kutob sa mahinabi nako mga igsoon pananglitan Del Carmen Este nahinabi man ako ang ilang kapitan mga igsoon si Lorita Lorita Pancho limot na ko sa Belido sa ni kapitana basta gaka-istorya mi ha unya tungod lagi kay hinatagay bugas ko kap unsa man sayo ikasulti sa mga hatag bugas ang ayan pasalamat usang bugas kinsa gahatag ining napo ka kilo karon kap LGU ni oh LGU ni sir apel ko pasalamat sa lungsod sa Balilihan okay diha man sayo akong lista mga igala kay bago pa man tang himbalhin og lila oh salamat sab sa mga opisyales sa barangay Sagasa dito gyud ang pangutana mga igsuon nga nakurat ang katawhan schedule matud pa sa suroy kana bang pahibalon ba padtuon ta sa gym alas 9 ay adto pong katawhan oh nakanang alas 9 kay ang sunod ana mga igalang oras kay timpadiudto na oh kay na may uban nga maniudto alas 11 kaniadto sa kakaraanan mga igala ang paniudto alas 12 karong panahon na kay na may maniudto alas 11 usa na ko niya na oh tungod sa tugon sa doktor sa ako ni personal tungod sa tugon sa doktor mga kaigsuonan. So dito ang katawhan. Kay naa may marka-marka mga igala na may tag ug asa ka lingkod. Tuay Cantumimbo, tuay Del Carmen, sa Panang-uban, tuay Sagasa. Unya na sa master list. Matod pas istoryas katawhan mga igsuon. Kay medyo tindog naman katawhan pag-abot alas 2 so pa man magsugod panghatag. Samot na pag-abot na sa dool alas 3. Kaya ang schedule alauna man kuno ang ipanghatag. Wa man ko kadungog sa instruction sa nag-instruction, pero matod pas mga kasuod naman po nako, mga parente naman po sa asawa, ibiyang, may muntag ni mo. Napos da yan, may muntag. Mga kasuod, hastang mga dito sa layo nga bahen. Nga naman eh. O, ang uban, kailalag eh. Nga naman ni nung luloy, nga dugaya man eh, kuambot. Tuwa naman ko sa lila puyo. Kaya imbalahin naman lagi. Oh, imbalahin na. Tuwa naman ta dito. Ako naman ni Ginoy, gipangutana nila mga igala, nga igor akong mukuha na ako, sa ako, kay na may listing. Dakong bilyarong minuto tas dito katapusan, kay liter tigod. Abilido. Na karon inadtuay na mga igsuon sa munisipyo, inapasay na. Siyempre, ang tagatag na napalaka na po, kay milapas na guhapit doha ka oras. Oh, karon ang akong nadungog mga igsuon mauni. Manghinaot ko nga ang akong nadungog tinuod. Dili, tumo-tumo. Gumikan kay matod pa kuno mga igala. Ang sekretary sa barangay sa Gasa, dugay mipasa sa lista mga igala sa munisipyo, inon talag munisipyo pagkasultiya. Oh, dugay mipasa. Ang pangutana karon mga igala sa katawhan nga akong nadungog mauni. Nganong dugay man gipasa? Nga ang uban sige na magbinasahay. Manginaot ko nga iklaro na ni Pirla, kinis Pirla mga igala na ibaw kong kugihan eh. Base doon na sa problema nganong dugay siya nakapasa? Oh, dili magunta mo diretso hukom. Ah, mo ka na, mo ka tumao ka rin. Ayaw. Ato sang hatagag kay gayunan nga mutubag ang sekretary mga igsuon, kay basig doon na po'y rason. Nga dugay nakapasa, walang takay balo, walang sabsiya maka-explicar. Pero, ang puntungan langan kaayo mga igala, di yun na mayo paminahon. Be, sag-asa ta, ah, mga igsuon, malangan ang uwan mga igala, ting tanom na wa pagkatanom. Lingo-lingo yung tao. Uwa na ha? Iyas panahon. O, wa may tao gabuhat o guwan. Pero lingo-lingo yung tao. O, malangan ang sakyanan sa ruta sa biyahe, mga igala. Lingo-lingo yung tao. Unsa nakagbugas ipaghatag. Busa, hatagin ninyong higayon ang inyong sekretary. Ikaw po sekretary, Ma'am Pirla. Ha? Pirla, kagab-gab ang sekretary dito sa barangay Sagasa Balilihan Bohol. Anak man ni sa akong suod. O, anak ni sa akong suod nga higala diya sa kuan. Explicar po sa katawhan.
nganong naingon adto to. Unsay buti pasabot nako? Naa magoy tinguha sa usa ka nagbuhat sama sa sekretary pananglitan nga guston dalion. Dabig nay problema. Ha? Dabig nay problema. Munang sabto na to ang pagkalangan. Pero di po, mahimong di mo explikar. Kamusab diha mga barangay opisyal sa Sagasa. Palihog, bantayin ninyo ang mataglihok, labi nagkalihokan pang gobyerno, bisag unsay ipanghatag ng atos mga tao, nga naay pagkalangan. Sulbara ninyo ang hinungdan. Hiskuti sa sesyon. Oh, naagi man ko kabarangay kagawad mga higala. Dito sa lungsod sa Villanueva, Misamis Oriental. Mga igsuon. Matag kalihukan, ambot mutuo ba mo, taga-Sagasa? Ambot o mutuo ba mo? Ha? Ang akong trabaho ato, barangay kagawad, at the same time, radio broadcaster. Kay private man ang radio. O, public ang sa barangay kagawad. Karon, panid-isab ninyo, doon na ba'y problema, pananglitan, gamit karon sa barangay hall. Usas na kapalangan. O, di ba? Panid-isab ninyo. Ug unsay kakulangon diha sa inyong barangay. Kay nagingon man inyong kapitan. Gipakita mo kustex ni Ibiang. Dugay gisultian na niya ang sekretary nga pasa na. Ingon man pong uban, ambot unsa ka tinuod. Di padugay himpasa, ana. So naagi pagkalangan. Dili nato mabasol ang taga-munisipyo ug unsa man galing pang-entry dito sa computer, tungkol kay dugay man mipasa. Di ba? Apan, pangutan noon sab nato, mga igala, ang sekretary, nga mao si Ma'am Perla, kung nga nung nalangan. Kaya basig doon ay rason po nga balido. Nga nung nalangan. Kung tinuod man ugali nga nalangan. Pero kanang pulong langan, mga igala, ang katauhan, mga igala, dito napita, kay ambot og nahatag bag alas 3 kay migawas naman ko pagka alas 2:40. Oh, kay doon na pa ko'y trabahoon. Oh. Pero gapaabot ko mga higala sukad sa launa. Oh. Muni nga ang akong panawagan mga igsuon mauni. Nganong man ang ubang barangay sa pagpanghatag og bugas diha may mga barangay opisyal. Sa Sagasa mga igsuon, diha mangyug ko ilado ilhan man ako ng tanang barangay opisyal diha kay halos na uban parentis akong asawa na apoy diha uban mga suod nako. Ano ba? Kay dugay man tampuyo diha sa Sagasa. Wa man ko kakita. Ha? Lingi-lingi na ang manawatay sa bugas atong atuon si kagawad atong pangitaon. Usabay pangitaon nga umadiha. Basig diha pero wa pud musuod sa gym. Ang ubang mga barangay sa Mas Del Carmen, mga igala, diha si Kapitan. Murag Del Carmen isti man tingali to. Diha, ga-istorya yun mi. O, mingon paganis Kapitan, amayo mo po ning ubanan na to, sir. Kay basig na'y problema, tinuod sab na. Arong lihokon. O, unya, ang nadunggan mga igsuon, gikan rapos mga kaigsunan, nga, wae, usa ka barangay, opisyal nga mitambong, kay pagkaugma ba o sunod alaw, naay ibalwisyon. Di ba dahil mahuman ang ibalwisyon o tambungan o usa ka kagawad? Ha? Para nga, huwag naay problema, masikaso. Mulang naay akong ipatinaw mga igsoon. O niya, paningkamutit mga barangay opisyal, nga sa sunod di na to masubli. Basin huwag doon naay problema ang sekretary. Ha? Nga nung naingunad to kanto? Ha? Hisguti ko noon ninyo sa inyong official nga sesyon. Anong naingon na ito to? Malalim ba ni mo, mga duha ka oras nga kalit, mga igsuon, niyang uban at ito, mga igala, kay magabalhin pagkabaw, inigule. Ha? Magabalhin pagkabaw. O niya, ang uban nga mga barangay, huwag yun pagkalangan sa inatagay. Suhito ko, kay nagpangutanasap ko sa uban. So, palihog, paningkamuti ninyo nga dili na ito masubli. Be, sag unsang ayuda. Katong bugas nga akong gisgutan, sa akong nakuha nga kasayuran, bugas to sa LGU. Ihatag nga to sa katawahan. Oh. Kanabitong giingon sa uban, mga igala nga, gikapoy na ang tao,
kinintaw bisag lingkod ra mga igala basta nay paaboton. Dali kapuyon. Pero maglingkod nga way paaboton, bisag buntag nga to sa hapon lingkod di na kapuyon.

mga barangay opisyal kung sa'y problema. Okay. Naamanggoy, kugihan, mga higala, nga di makaliho kung eksakto, gumikan kay na'y problema. Asayon naman tantana na ini. Nakinsa may mususi na ini. Alang-alang magmoy mususi ang CBO. Alang-alang magmoy mususi ang BHW. Total daghan man ng mga kagawad na usa ka kapitan, unya ang uban laging barangay, kuyugan o mga opisyal, ang sag-asawa may nakita. Ako bagoy di kaila. Napay kinaiya nato mga igala nga hinampiton, bisag layo sampiton, kinsa may sampiton nga wama ko ikita. Apil pod ang mga nanglingkod nga gipangkapoy na kay pila ka oras nang nakalabay, wa say nakita. Mga igsoon. Oh, pero ang resulta sa istorya, doon ako ng evaluation, pagkaugma ba ito o pagkasunod adlaw. So palihog lang, susihan ninyo. O kung sa'y problema sa sekretary, o niya kung wa'y problema, na hunghungin ninyo ng inyong sekretary nga sa sunod na leon. Okay, schedule galaw na, basta paggawas na ko alas 2:40, wa pa'y ipanghatag. Oh, ang uban, nanguli na ang ubang barangay. Nga naman, kumanaghatag. Nakita man ako sa Kapitan Lurita sa Del Carmen Este, mga igsoon, ka-istorya me. Kaya anak man isa kong higalang bayri me. Oh, Del Carmen Este ba to? Basta Del Carmen. Oh, istorya me. Ingon siya, ako sir, basta na'y kalihukan, ma-gym o makultural, ubanan ako ang katawhan. Oh, sakto man sab. Pero ang sagasa, wa ako nung mag-uban, wa'y nakita, kay evaluation, pagkaugma ba ito? Oh, ang akong gihisgot base sa istorya sa mga katawhan, nga gilaayan, mga igsoon. Munang ang akong papel, hisgutan, hangyoon nga sa sunod, di na masuble. Oh, hinumdum ko sa una, mga igsoon, kining pagpanghatag o pensyon sa mga katigulangan. Barangay sagasa, Gyapon. Oh, Hunyo 10, mga igsoon, sabi agin tuwig, Hunyo 10, nagsuroy ang musuroy, mga, ang nagsuroy nga, ang mga tigulang, senior citizen, padoon sa gym, alas 10, gikan sa alas 7 buntag nga nagsuroy, tulura ka oras, mga igala, padoos gym, unya kay mga tigulang, ha? Naiuban, lugos, nakatindog, inigtindog, hiluton, panghawak, napoy uban mga igala nga kay kanamang kung pagpanawat o ayuda labi na senior citizen balhintag yutay malipay sila mga igala nga bisag sakit nagtiil sila idawat pero giubanas mga apo nagisuroy mag alasitis buntag diha pukos pagsuroy nung loloy oh padtuo na kuno si maoka na adiin makagikan. Gasuroy, pahibaloon, karong adlaw nga muadto mo sa gym. Nga naman, abot ng social pension. Uy, manghatag og pizza jis. Gisuroy, alas 7, padtuog, alas 10. Tulurang oras, mahimo ba din as tigulang? Ay, istoryahon ko pa mga igsoon ng labing dako, mga igsoon, ay wala masubli. Oh, nga naman, naiusahay magbajan-bajan po ng mga kadaguan, mga igsoon. Oh, nangutan ako, Barangay San Roque. Pila mo kaadlaw na ibalo diha nga ihatag ng social pension na napitsa? Tulo pa kaadlaw, sir. Oh, tanawa lagi. Oh. Kami dito sa Villanueva, mga igsoon, kung magpahibalog social pension, kagawad pa mangkuad to. Oh. Kay nahimo kong kagawad 2007, nahuman kong kagawad 2016. 7 to 10, tulo. 10 to 13, Tin to 13, kagawad pa ko. Unom. 13 to 16, siyam. Kami mga igsuon dito. Barangay Poblasyon 2, Villanueva, Misamis Oriental. Mga igala. Upat pa kaadlaw, garikurida na ko. Ako man po'y tagrikurida. Pag-anunsyo nga, oh mga kaigsuonan, mga katigulangan, mga ginikanan, diha, nga, na magpuyo ang inyong mga tigulang. Pahibalo, mauna, upat pa kaadlaw, ipahibalo na. O sa may kahadlukan, o ipahibalo daan. Ha? O sa problema, ipahibalo dahi daan. Away ng reklamo. Kaya ako, mapuitag rekurida, mga igala.

0: Sa committee, mga higala, na-appear man akong information, kaya naala kita radyo. Amo lang ipahibalo. Usa ka okasyon des barangay sa Gasa, ay, ipasuroy kalasite, pizza jes, paduon po kalasjes. Mga tigulang na. Ha? Mga tigulang. O, kanabi taong iski o na ipahibalo, mga igsoon. Duha pa kasi mana, pahibalo na ma. Pero nga nung di man untupon, nga ligon magtuhod. Tanawa ragod ang dagan sa istorya. So usahay, gumikan sa mga naglihok, mga igala na ang problema. O kinsa manggaling, o unsa manggaling ang problema nga nalangan ang sekretary, halasulbaran ninyo para nga ang sekretary dili na malangan sa sunod o dunay ipahibalo o kadunay i-entre, mga igala. Dunay pagahimuon. Apan kung way problema, halahunghungin ang sekretary ninyo nga unsa man sa sunod, maginabtik na ba tamam? Kaya ang mga tao magbagulbo lagi. Ano ba? Dili kinanglaglangan. Grasya na na. Nga naman, ang LGU balilihan, gatag og tagnapulo kabugas, base sa akong nasairan. Di ba? Mumanay gipaabot sa katawan. Mumanay gipaabot mga igsuon sa katawan. Kung unsa manggaling ang mga rason nga nalangan, hisgutin ninyo na sa sesyon kapitan. Ang kapitan diya si Elmer Palwa, Kapitan Elmer Palwa, mga igsuon. Niya kusog mani mulihok, abdikon mani. Oh, ala, susiha ko no palihog ka pa. Susiha ko no. O mga konsihal, susiha sab ninyo kung say problema. Dili lang sa sekretary, tanan diha nga mga pangsyonary, susiha ninyo. Ako na lang i-appel. Basig doon na say problema ang biit sa W. Ha? Aron magakasulbad. Basig doon ay problema ang mga CBO. Aron nga magakasulbad. Basta ang punto, mga igala, laayan yun ang tao kung mulapas na sa oras sa tinghatag. Hapit mo duha ka oras. Oh, malalim ba na nato, mga igsuon? Oh, nanay, ubang mga tao diha. Nga pag, pagikas balay, gatimaan, ah, iniguli na ko, ah, dali naman to kay panghatag man. Oh, bugha kong kahoy. Nga ana, manang uban. Magkaos kong tubig. Ah, yun na nang uban mga igsuon. Basta ang punto mga igala, ang pagkalaay, ang pagkalangan, gawas kung malingan o 30 minutos, lahi na, di palaayan ang tao. Pero laayan na gani mga igala, kapin ang oras, sapit na muduha ka oras, laayan na ang tao. Magdindog na. Naiuban mo dito sa luyo, nga bahin, kaya nang lingkod man. Usinggit, naunsa naman eh. Ano ba? Di takabasol ko ng mga tao mo aksyon o pangutana o di baka bagulbol. Kaya ang ubang barangay o may langan. Ha? Ambot ba na sa Gasa usahay mga isoon? Panginaoto na ko. O niya kung doon ay nakadungog niya, labi na sa mga barangay kagawad, ah, pwede mo. Diri mo patingugon mo na ko, diri kaya ako may angkor man, hining mauntol man noon, panglungsod man o mutingog mo. Ah, patingugon mo na ko. Oh. Patingugon. Kung mutingog sa bang sekretary, mga igsoon, ako kaya pong patingugon para sa katinawan sa iyang bahin. Kay basig naalagi problema ng anong nalangan, mga kaigsuunan. Hisgutag laing ilisgutan, mga igala. Manginaot ko nga, doon ay nakadungog na ito nga taga-barangay hall. Basta ang akong tanyag, pwede sab mo explicar sa inyong bahin diri sa Tolumanon, pagpakabana Bulanon, diri sa Sibian, sa DYRD. Unya na ako. Inig tingog ninyo. Aron nga, tinabangay ning ato. Tinabangay ning ato. Kay dili lalim ng magkalangan-langan, mga igsuon, kay ang mga tao, mga igala, karong panahon na, labi na kay gihulga, tagnay il ninyo. Ha? Gani, murag nagsugod naman siguro. O, mga kabasakan, karong panahon na, mga tinamnan, nga, tinamnan kabasakan, ang humay, mga igala, gibalhina, nagbaka. Gibalhan na nagbaka. Nainumdumos cloud seeding. Unsay giingon ni Gobernador Arias sa Umintade, dalian ninyo. Sa ato pa kinin pagkadali sa lihok, sa gimbuhaton, mga igala, mahinungdanon eh. Abisan na mas panimalay na ito ipanagingnan. Mahinungdanon kaayo, mga igala. Ha? Mahinungdanon kaayo. Ang pagkadinalian sa lihok, kaya ang lihokon sa tao, usay magsunod. O, busy gani ang tawag Domingo. Kabantay mo? Busy ang tawag Domingo. ang uban mamughag kahoy, tingpahuway na gudunta na, ang uban mamughag kahoy. Oh. Ang uban mangitag ipakaog baka kay tinginit na. Oh, mao ni mga igsuon nga dito sa nang lingkod nga linyadas taga Sagasa. Atong huybis kun wa ko masayop, it suggests ba to? Oh. Mga igsuon, naninggit ng uban dito sa Luyo. Naunsa naman eh. Nya mo hangay mo. Ugnay kalihukan, permanenteng musinggit des tunga-tungag naunsa naman eh. So palihog lang. Ang problema, ang gamot sa problema mo isusiha, mga barangay official diha. Oh. Kaya aron nga, ang sekretary o diba tresurer, ugnay ilang problema, di na masubli. Susiha ninyo ang gamot, basig doon ay gamot sa problema mga kaisunan. Arita mga higala magisgot, magisgot ang laing bahin sa atong pagpanaguban in tulumanon mga isuon. Ha? Kining atong programa, asal ba ito? Desloyo. Magisgot na sabta mga higala mahitungod sa pag-amping sa palibot, ato ning isigutan ha, kining mahitungod sa ahuma naman ng 61 kababoy na sakmit mga isuon dito. Kinipong lungsod sa Itapi ba? Na ipantalan. Dagamang lungsod nga na ipantalan. Pero kining Itapi, mauyo ni ang nabandilyo mga isuon nga na mga baboy nga ipasulo dire nga way mga papel-papel. Dinis ato sa lalawigan sa bol. Ang mga negosyante, mga higala, wadid e atong klaruhon. Wadid e nga mamalitog baboy sa laing lugar, pero napoy papel. Kaya gaamping manguta karon og mga ASF, mga problema, mga higala. So, manginauta nga, mawala na nin, sinakmita ig baboy, mga higala, kalapi may nastaring karon, ha? Mao may nasintro sila isgutan. So, manginauta, mga higala, nga mawala na ni sa umalabot sa mga pizza, sa umalabot sa mga adlaw, mga kaigsuunan. So, mga butang atong isgutan, kining fiberglass, mga igala, ha? Atong pangamustahon ang tanang fiberglass ng mga pambut din isbuhol. Ha? Kumusta naman? Oh. Kining feedback lagi sa atong tulumanon, mga igsuon. Naamag yung mga feedback usahay. Mangutana, unsa na may dagan, unsa naman to, unsa naman re, karin dapita mga igsuon. Oh. Mga karong panahon na angay mag-inaktibo ang atong mga barangay official. Di man kalikayan. Na, bisa sa usa ka barangay, mga igala, na ay aktibo. Oh, ang lisod lang ang atong ikabalakan o maghuyhuy sa langan-langan. Ari, maghuyhuy sa langan-langan, mga igsuon. Ha? Kaya kining pagkalangan, bisan lagi o diha sa atong panimalay, mga igala, di ka gusto ang nanay. Ha? Sugoon kag asukar, ato kas tindahan. Palit asukar. Ay, nalangan, magusang oras to nga niya dool ng tindahan. Suway makagusto kung na ipagkalangan mga igsuon sa mga kaakuhan, labi na sa pambarangay. Di ay akong balitaan tamo. Ha? Robinson Supermarket, Rose Pharmacy, open in Panglao. O, kinirbang Panglao, mga igala. Doon na nangutana na to. Unsa naman ni Sir Luloy ni Panglao? Mahimo na ba ni siyudad ron? Nawa ko kay Baos kriteria o usaon pagkahimong siyudad. Kay basig bugat ang mga pamaagi o patakaran nga ang usa ka lungsod mahimong siyudad. Musa, ari lang ta magisgot mga igsuon sa Robinson Supermarket, Rose Pharmacy, Buksans Panglao. Kay basig way butika des Panglao. Kasagaras mga lungsod, mga igala, na ibutika, pero ako nagtuo ko na ibutika sa Panglao. Basta kay ang balita, Robinson Supermarket, Rose Pharmacy, open in Panglao. Resident and visitor in Panglao now have a greater access to essential goods and services with the opening of the Robin Supermarket, Robinson and Rose Pharmacy at Bilimar Lifestyle Center in Tawala, September 4, 2026. Maulagin eh, mga igsuon. The opening of Robinson Supermarket was marked by a ribbon-cutting ceremony attended by company executive business partners and local officials including Vice Governor Nick Bisas, First District Representative Congressman John Gisnell Yap, and Panglao Mayor Edgardo Arcay. Doon na nag-ribbon-cutting na sila mga isoon. Kay kinigong mga kalambuan sa lungsod. Ang makapalambo, mga higala sa lungsod, siyudad man o unsang bahina, negosyo mangod. Mabitaw, maningkamot ang atong mga kadaguan nga doon ay magtukod. Mangimbitar o mga negosyante, mga higala, nga doon ay magtukod sa maong lugar. Kaysa pagtukod, mga higala, sa maong negosyo o patigayon, ha? Sa pagtukod, kadtong dugay rang nangandoy mga higalang makatrabaho, maputol ang pangandoy, mawala nga naman, mga plaita. O, di ba? So, makatrabaho. Dinis ato sa lalawigan sa Bohol, daghana ang nag-groundbreaking mga igsuon, kahit tukuran og negosyo. SM, na naman, gikural naman, gisigihan na mag trabaho mga igala diya sa sulod. Di ba? To ay dakong negosyo sa manok dito sa Lila mga igala. Groundbreaking naman. Kay kuha ag balhibo ka ng manok, dressing plant. O niya sa nahinumduman nato mga igsuon. 40 mil nga to 50 mil nga mga manok ang mahimong kuhaan og balahibo mga igala sud sa usa ka adlaw. So daghan na ang nagtukod-tukod dinis ato sa lalawigan sa Bohol apil na ning Rose Pharmacy. Kining Rose Pharmacy nga butika mga igala. Two anes mga syudad nga dagko. Rose Pharmacy. Cagayan de Oro, dugay man ko didto mga igala, daghag Rose Pharmacy. Dinis sa ato sa Dakbayan sa Tagbilaran naay mga Rose Pharmacy. Di ko sigurado pila ang gidaghanon mga igala. Dito usab sa ubang lugar, tuwa gyapon. Nga naman, dako na ni sila, daghan na ni sila empleyado. Mausab ning Robinson Supermarket mga igsuon. Daghan na ning mga empleyado. Ato ning gilakwitan sa atong pagpanaguban karon mga igsuon, kay kabahin ni sa kalambuan, dinis ato sa lalawigan sa Bohol. Maoning kining job opportunity mga igsuon, diha ni makita nato sa paglingkamot sa mga opisyales nga diin dunay mga katawhan labi na sa mga kabatanonan nga nakahuman sa pagtungha nga dinhi ra sila mangimpleyo, dinhi ra sila manarbaho dinis ato sa lalawigan sa Bohol, masyudad man o malungsod mga kaigsuonan. So klaro na nga nagalihok ang atong mga kadaguan, klaro na mga higala nga ang mga negosyante mihatag nagpabor din sa ato sa lalawigan sa Bohol. Nga naman, di basta-basta ni mga negosyuha mutukod sa usa ka lugar. Pero gumikan kay panahon sa mudagsang mga igala ang mga langyaw, mga turista, Pilipino nga turista o turista gikan sa laing nasod, mga igsuon, din sa ato sa lalawigan sa Bohol. Kabantay mo, mga kadaguan sa kalihukan, usahay Bohol na ang mudumala mga kaigsuonan sa pag-asikaso para nga mulampos para mahuman ang maong kalihukan. Bohol na ang mag-host. Wa naman ko'y uras sa pagpadayon mga higala din sa atong tulumanon pagpakabana bulanon sa ngalan sa pangagamhanan din sa ato sa lalawigan sa Bohol nga mo'y nagpalayo nagpasiugda nining maong tulumanon uban o pinanguluhan sa atong talahorong gobernador, Gobernador Aris Aumentadong mga kaubanan, hinungdan nga ang katawhan mga gala misinggit sa pag-ingon. Salamat provincial government, salamat Gobernador Aris Aumentado. Sa ngalan sab sa paimo, Provincial Information and Media Office, uban sab ganato mga gala, sila si Attorney Pilipina Asoy Pilio o si Sir Mark Anthony Fernia. Diri sa studio, sa CBN, sa DYRD, sa Master Control, mga kaigsunan, Cyrus De Virus, kauban ako sa gutlo sa pagpakiguban kaninyo, o diri sa video, Jerick Ihok. Gikan sa adlaw Lunes, hangtod sa adlaw Bernes, sa di pa kumuhuman, mga kaigsunan, hinumdumi, pagserbisyo, alang sa katawhan, organisado. Mayo, may buntag kaninyong tanan.
1: Inyo na pati ang usa ka oras nga inyo ug atong tulumanon. Pagpakabana bulanon hangtod sa sunod nga higayon dinhi sa samang oras ug istasyon. Salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
3: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.

0: Miguel Pilinwin promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026. For DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Ang labad sa ulo, dapat di napaduga yun. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Balita o impormasyon, gipaminaw sa katawang bulano.
5: DYRD jud kay kana ang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
6: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
7: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: can get your physical care from Reactivate Sports and Neuro Rehab. Pagod ka na ba? Lagi masakit ang likod. Equipped with advanced therapeutic machines, Reactivate Sports and Neuro Rehab for your post-operation fractures, stroke, back and neck pains, sports injuries, sciatica, frozen shoulders, osteoarthritis, or just to relax for physical wellness. Therapy with care is the best you'll find. Wellness and motion, peace of mind. Come and visit Reactivate Sports and Neuro Rehab at Cocleo Compound, Mansasa, Seaside. Go active, go healthy, Reactivate Sports and Neuro Rehab. Quality of care is our top priority.
1: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
2: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang

0: San Miguel Peeling Win Promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 per DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
5: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
6: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tiguang nako, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Vina, duwa sa mi sa ako mga apo.
8: Let's go, Lola!
7: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan!
8: Uy, what ako!
9: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Unilab yan.
11: Brought to you by Skelan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay. With Skelan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
12: Balita ug impormasyon, gipaminaw sa katawhang bul-anon.
13: Adiway arde, ang aong tipaminaw yun, everyday man doon kumaminaw kay insakto ang mga balita, way bias ba?
14: Akong tipaminaw na radio station, kay wala NDY RD Radio, kay tungod ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod na mga balita, o wala na dyan lain.
15: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, o ang DIY RD, kay labas ang balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
16: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DIY RD. Sa paghimo na usab ka namo, nga number one AM Station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Ning panahon nga nagkadaiya ang mga panghitabo, kinahanglan nga magpakabana ang katawan. Magpakabana.
2: Magpakabana.
1: Usa ka tulumanon nga naghatag og kalamdag sa mga isyu nga may kalambigitan ang katawhan. Magpakabana.
2: Magpakabana.
3: Amahan nga langitnon, daghang salamat sa imong presensya nga nagauban ka kanamo sa kanunay. Salamat sa imong dakong gugma kanamo og sa imong makanunayong proteksyon. Among gisalig kanimo kining among programa karong adlawa. Panalangini ang mga butang nga among paghahisgutan. Pun-a ang mga tigpaminaw karon sa imong kalipay, gugma ug kalinaw. Hatagi silag kadasig nga magpakabana alang sa kayuhan sa tanan. Kini among giampo sa ngalan ni Jesus, among manluluwas. Amen.
4: Maayong adlaw buhon, maayong adlaw tagbinaran, maayong adlaw tumakasikintig sa minaw na ang programa ang mga kakabana, anang sa kamangkuduran. Maayong adlaw sa ito ang pinanak sa kamayon sa syudad sa tagbinaran, the woman behind servisyong ng wumputong, gugma tagbinaran o servisyong nakasentro sa kaminyan tagbinaranon, the multi-awarded city mayor, Mayor Jane Yap, ang ito ang DC Mayor by Mayor Attorney Anton Lawson Halang, First Gentleman and First District Representative Congressman Babayak, mayong maayong adlaw sa inyong sanin. Huwag maayong adlaw sa ito ang 16, sangguni ang panlungsod, City Councilor, sa itong mga kaubanan at ang mga City Home Employees, itong pagamahan ng lokal sa Sudel sa Tag Bilaran, ang labi na sa mga office head, department head, ang atang chief of staff, ang city mayor's office, si Ma'am Kathleen Perimacha, ang our city administrator, Sir Alvin Luis Apagar, ayong maayong adlaw sa ninyong panahon. Kung maayong adlaw usab sa mga nagsikay-sikay na sa mga tansa-tansa sa mga kanilay nga nangandang sa mga pagkaon, puro mga durasa, mga higal, na kanyang salamat sa iyong patikulong, patikuban, kung pagsaminaw, dahil sa mga updates, program sa activities na ito sa pagamahan ng lokal sa syudad sa Salgilaran. Now, we're updating sa introductions na ito ang Dak Mayan sa Salgilaran. Kung asa man ko ito muling sa inyo itong programa, o asa man mo na himutang karong mga urasa, mga higala, maayong adlaw, kanyang kanabi. So, siyempre, listen na ako makalitan sa pagtingaya, mga higala. Kaya ito ang mga chimsi, kakakitanin, o mga chimsi, o mga barangay, sa itong gasmayan sa tagbinaran. Ang binaranan, kaya nanginaw sa itong video, both sa itong radio, and sa itong Facebook. Again, maayong adlaw, kaninyang kanan. Kinisiki, ano ba ang inyong makahuman, karong adlaw. And yes, mga higala, maayong adlaw, usap sa itong hangtig, Simona ng programa, si DJ Cyrus the Virus na may nag-insure na malungog ka sa kahanginan kundi din na na-air ang ito ang programa mga higala sa GYR Station. And of course, arong makita ko sa kita sa ito ang Facebook page kundi din sa naka-live ang ito ang programa ni ito matag-adlaw matulungan nun mga higala sa GYR Bohol ang Igan, kung ito ang official website sa www.pyrgam.com. And yes, also, makita usap kita ang manuwag kita no, sa ito ang keyboard channel, sa channel 9, no, na makita usap ang ito ang programa, mga higala. Yes, so, lain ang usap na ano mga higala because today is September 14, 2026, adlaw nga Lunes. Yes. Unang adlaw na ito karong panahon na mga higala sa pagpapalibisyon na itong buwasan sa City Government of Tagbilaran. Kung gilain ko lang na ito mga higala, lain ako sa adlaw na ito sa pagkakitan, kabahin sa mga pitaran, programa, o servisyo ng itong pagamahan ng lokal sa syudad sa Tagbilaran. And we have stayed soon lang na to the end of our program para sa mga higala na maglanahin mga choose this nga itong nakuha, and of course, mga updates, programs, and activities na ito na ito ang gibuhat niya para sa pangdak bayan sa Binaran. And also, ito mga pabasa ko niya kasaod na ang Facebook page po si Mary Shanyat and other premiums and services sa mga higala na ito ang nakalap nakuha again sa ito ang programahan ng lokal sa siyudad sa Binaran. Sa dito ka natin yung mga higala na nilaing mga kapikaran, programa o servisyo ano sa nasa kong kamustahan sa show, no? So, kung kamustahan segment na ito, na ito ang program for mga musaka, no? So, itong mga paminaw itong programa, no? Kamustahan niyo ang ibuok at lahat. I hope you're all good, you're all fine, kamusta makayong panglawas. And speaking of panglawas, mga higala, just a little reminder sa itong mga speaking to paminaw yet, no? Kumagawas mga ganika, sa mga tagsa-tagsa ka mga panimalay o magawas man sa mga tagsa-tagsa ka mga ipagtrabahuhan na may gala ayaw sa makalimot, no? Sa pagdala o kayo o pagsuot o jacket na andun ay mood sa protection sa itong lawas laban sa di na tumatan siya ng dagan sa panahon. Kaya pa panahon mga higala sa buwan and init usap ka ayon mo. So, salamat sa kagabiin no, nga ni Bunit siya ng uwan kamo siya itong giampo mo nga kung tabo upay kaya gitumog siya nga itong mga pag-ampo mga higala and di uwan siya pagkagabiin. And another, mga kainit ang panahon mga higala o di na tumatan siya kaya ang sa ako ngayon, kinainitan. Please, ayun sa makalimot sa pag-inom kung tubig, no? 8 glasses of water a day kung mahimo more pa, no? So, to stay hydrated, no? Na po ang netong lawas. And, you can do, ha? Please, don't forget sa mga sa pag-take of vitamin sa itong magpaproteksyon sa itong lawas laban sa mga sakit-sakit sama sa ugo, sipon, kuwang, hinanap. Kaya kung natin mahinani ng mga sakit-sakit na higala, okay, kulang ang presyo at maka-absenta sa itong matatatat sa mga responsibilidad mo, ilabi na sa itong pagpanal mo ako nyo o sa isang mga mga ito ang bread and butter system mo para sa itong pamilya. Sama ng kalpulo sa mga sakit-sakit, ang tingin at ang lawas kay ang puhunan may lawas at ang puhunan, ang lawas may ito ang puhunan yung sa itong pag-analisyo kung sa pagkakilin ang sa mga responsibilidad sa mga tansa sa mga panimalan. O ilabi na sa itong mga tansa-tansa sa mga pamilya. So mga inang kutimanan matagad ng mga healthy. Wow. Yeah. So, mga higala, di na ito magugay, kaya kung tuha, ali na tayo sa ito ang new seat na ito ang nakuha sa city government of Binaran. Ang ikaduhang batch sa Civil Society Organization o PSO Creed Academy sa Dakbayan sa Binaran. Ang PSO Creed nga nagpasabot ng Center for Responsible Citizen Empowerment, Education, and Development. Usa ka capacity building program alang sa mga civil society organizations or CSOs dinhi sa siyudad. Tumong sa academy nga matangan ang mga CSOs ug dugang kahibalo o kahana sa local government sa pagpadayag sa panginahanglan sa komunidad. Ang CSO engagement sa tagong Binaran na di mo mas lipon pinagawin sa pagkiting bayayo o suporta sa United States Agency International Development USAID uban sa tagong Binaran City People's Council. Papasalamaton si Mayor Shane sa mga civil society organizations ug ang mga partners na nitabang sa pagkaligon sa CSO engagement sa

ng pakabuk o congratulations po na initong pagpimbaya. To have binaranting in marriage sa inya, dito ang pagpumutis po sa diocese of Ang Binaran. Ngayon, it is at the most reverend 15 market. Kaya ikuslutite ito walong pusit po sa diocese of Ang Binaran. Sa iyang minsahe, ipangamuyo in marriage sa inya pananaminan o giyahan sa Ginoo si Bishop Marquez sa iyang bagong misyon sa pag-alima o pagpangulo sa sikol sa Diocese of Ang Binaran. Ang sakayang sa mayor, ipahayag sa mayor na rin iyang paglao sa pinahagi sa iyang pagpangulo, magpagayan ang panaginusa o servisyo sa Diyan sa katuloy na magikan sa pagtuho sa ating pagpangulo. Sa mayor na andam siya kung ang city government of Ang Binaran sa pagpakitimbayayan sa bagong obispo na pagservisyo sa Diyos o sa kumpidaan. Si Bishop Christine Marquez, o nakaroon ang ikawalong obispo sa tayo sa Ang Binaran na nagdala sa bagong responsibilidad sa pag-alima sa mga faithful sa tayo sa Diyos. Kung makukit po mga higala, ang ato ang newsroom na ato ang nakuha watan sa city government of Ang Binaran. Kung sa laibahin ato mga higala, ang dakbayan sa Ang Binaran, isa ka-official ng mundo sa Open Government Partnership o OJP Lucay na nagsubay sa mga core values niya access to information, civic participation, public accountability, and technology and innovation. Ipahigunan sa city government ang dapong bilhin sa tingog sa katawan, pinahaging sa mga mekanismo sama sa CX project, ang naorganisa ng Taglan City People Council o ang padayon ng feedback mechanism na bukas sa pagdawat sa mga solusyon at masiguro na ang mga programa, proyekto o servisyo bukod sa tinuod na paninahanglan sa mga tagbiharanan. Kaya pala administration na binahin marriage sa inya, klaro ang pahingkabot na maminaw sa katawan o ginoon po ng kauwan sa kaklano o pagpatungan sa kalabuhan sa dakbayan. Pinahagi sa OGP ang tagilanan city nagpadayon sa pagpahingkabot aron mahimong mas abli, mas responsable o mas makatawahanong siya. Kung makapat po mga higala, ang ato ang new news na ito ang nakuha sa ito ang ambasan sa city government of Ang Binaran. Kung sa naibahin isang mga higala, ari na ko sa kita sa ito ang mga informasyon, mga higala kabahin sa ito ang Facebook page post, sa ito ang Ang Binaran City Agriculture and Veterinary Office. Patininga o matininga, ang informasyon, attention, pet partner or pet parents, at part of handog ng Pangulo, Servisyong Sapat para sa lahat, we are inviting all pet owners to bring their beloved pets for a day of essential veterinary services. September 14, 2023, Monday, the Whole Agricultural Promotion Center near the City Hall or Traffic Light. Available pet services, pet registration, microchipping, rabies vaccination, deworming, and vitamin supplementation. These services aim to promote responsible pet ownership and help keep our pets healthy, protected, and properly identified. Mga four parents, ayaw kalampas na, bring your pet and take advantage of these services. Let's work together for healthier pets and a safer community. Sa itong mga kinsunan na itong mga pet lovers, kung ano na yung pets, no, ng mga i-alima, mag-iampingan, yes, no, ano na tayong handog ng Pangulo, servisyo tapat para sa lahat. Sa pre-vaccination, pre-pet vaccination, sa ano na tayong pet registration, microchipping, rabies vaccination, deworming, and vitamin supplementation. Karong adlaw, no, Monday, dinamismo sa Bohol Agricultural Promotion Center near the City Hall or Traffic Light. So don't miss this opportunity to avail sa mga libre na servisyo alang sa ating mga pet

0: A ver, bien, son áreas complejas, más allá en son ayudas de calidad también, ¿no? Please don't forget to visit the Tag Brands Beef Agriculture and Veterinary Office Facebook page para sa mga ubahan sa dugang mga detalye. Yan, so ganyan kung tuha mga higala, harin ako sa Chisano sa tuhang mga pinalangga na ito ng mga senior citizens sa Dakbayan sa Tagbinaran na nagsangulo sa lakad na umatawahan karong adlaw September 14, 2023. Mga higala, happy birthday sa Barangay Dao, nila ni Vivencio Enriquez Jr., Nicomedes Arbilon, Ursula Arat, and Maria Melissa Ricardo. Sa Barangay San Miguel, happy birthday ni Vicentia Remorenas, Vicentiano Lozano, Alberta Pahit, and Vicentia Portal. Sa Barangay Cabawan, happy birthday ni Victor Balani, Barangay Manga ni Victor Cibalio, sa Barangay Diki, happy birthday ni Lenny Anitita Esperanza, Catalina Cabago, Noli Patay, Marilo Aurelia, Jude Giovanni Iliranan, and Mayden Plaga. Sa Barangay Cebuana, happy birthday nila ni Crescente Chaco Jr., Alberto Isimot, sa Barangay Calopa, happy birthday ni Ernesto Tagia, and Vistolo Vicentio, sa Barangay Duoy, happy birthday sa Vina ni Victoria Risho and Victoriana Amoya. Sa Barangay Tugon, happy birthday ni Patrino Cagnete and Cristiano Tabaco, Rogelio Cobelo, Alberto Aranas, Vicentia Pepe, and Rinaldo Mamba. Sa Barangay Tugon, Sundos, happy birthday ni Melitier Yamaro and Raul Inglés. Sa Barangay Tugon, Sundos, happy birthday ni Cristiano Diates and Estrella Dalago. Sa Barangay Mansa, Tugon, Sundos, ni Australia Dalago Brother. Sa Barangay Mansasa, happy birthday ni Cristiano Alturas, Alberto Dini, Cristiano Pania, Lorelia Albonadora, Mercedes Tupada, and Cresencia from Barangay Buolto, no? Ni Cresencia Tindoy, Isang Asyon Dalayan, and Cristina Tindoy. Sa Barangay Dampas, happy birthday ni Cresenciano Ahat, Chiquito Lugontan, Concepcion Ursula Mumpon, Ursula Alaba, and Paul Kilantang. Happy birthday sa mga pinananggang mga senior citizens sa Dakbayan sa Tagbinaran. And sa kakauban sa buwan sa pagpanerbisyo, may nagsahulog usap sa itong mga kakauban na itong mga sa pagpanerbisyo. Happy birthday sa kina Maristel, sa Samantha Cagenteros, Michael Melody, Shea Lareda, Metodio Candel, and Patrick Jr. Pwede na abuhan Pintan, Alberto Ongo, Garabo Jr., Chino Limbasta, Bulidoy, Janet, Barenga, Magdugo, Alberto Analiso, Benoy, Victor, Tiano Cumario, Alberta, Virgilio, Pati, Vinicel Dorias, Portus, Alan Jose Bautista, Vinicita, Pastor, Janet Lechona, Mirat Lortahes,
1: Kinina Rose, Sibia,
0: Usano. Happy birthday kaninyong tanan. Greetings from Mayor Chania, Vice Mayor Attorney Adam Rolson, and our first gentleman, first little representative of this man, Abaya. Our 16th of Winnie Amparo, to the councilors and the people of San Bilaran City, wishing you all a bountiful and wonderful day, kaninyong tanan. And sa mga kaisunan na ito, mga wala ito na mention sa programa, nga nagsarusap na kadang nagkakang karong adlawa, happy birthday kaninyong tanan. And iyan sa itong mga tuting pagpaginaw, dagan sa itilama sa ngayagala sa nabitigon ng patitipat at pagpaginaw, kabahin sa mga updates, programs, and activities na ito sa kapagamahan ng lokal sa Shigal sa Tagbilaran and our updates and development na ito ang Dakbayan sa Tagbilaran. And mga higala, mag-reguban ako sa mga higala, sa mga adlaw at sa mga kasana sa siyang problema, mga pakamanya, alam sa kamaturan. Kinitiging ano ba yung nalang kaninyo, servisyong from room to home. Gugma Tagbilaran, o servisyo ng kasentro sa pamilyang Tagbilaranon, ang friend mo forever. Pangalan na lang ni Mayor Jania, Vice and Attorney Adam Ronson na lang, first gentleman, first business representative for this man, Babaya. Ang business ang ganyang panungkot, hindi ka alay, si Benchir Mokstap, ang Kathleen Perimot siya, na sa demonstrator si Audi Luis Acazar, at we all say in Tagbilaran City, kasentro pa more.
1: Kining Sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
2: Inyong dabati ang tulumanon. Magpakabana.
3: Magpakabana.
2: Hangtod sa sunod nga higayon. Magpakabana.
3: Magpakabana.

0: Get your physical care from Reactivate Sports and Neuro Rehab. Equipped with advanced therapeutic machines, Reactivate Sports and Neuro Rehab for your post-operation fractures, stroke, back and neck pains, sports injuries, sciatica, frozen shoulders, osteoarthritis, or just to relax for physical wellness.
1: Therapy with care.
0: Come and visit Reactivate Sports and Neuro Rehab at Cocleo Compound, Mansasa, Seaside.
2: Go active, go healthy, Reactivate Sports and Neuro Rehab.
0: Quality of care is our top priority.
1: Go wellness, go Reactivate.
3: Senior citizen baka o adunay mga gihambing nga mga balatian, adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa ampalaya, banaba, kamote o duhat o lumboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar, o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag-adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
4: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.

0: Ducks, join na! San Miguel Pilin Win Promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
5: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
6: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tiguwang nako, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
8: Vina, duwa sami sa ako mga apo.
9: Let's go, Lola!
8: Bye, Mare. Unhan sa mo na kong dagan.
9: What ako?
10: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, tiyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Unilab yan. Brought to you by Skelan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay. With Skelan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
12: Suramires po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Hinebra na. Gins Tanalo promo na. With 5 winners na 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
13: Pumili ng Hinebra San Miguel and other participating products.
14: Tingnan ang ilalim ng Shell Yokang
15: para sa Seth Manalo.
16: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
12: Kasyali na!
17: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFRR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
18: Reactivate!
19: Let's move!
20: Then get your physical care from Reactivate Sports and Neuro Rehab.
21: Pagod ka na ba? Lagi masakit ang likod.
20: Equipped with advanced therapeutic machines, Reactivate Sports and Neuro Rehab for your post-operation fractures, stroke, back and neck pains, sports injuries, sciatica, frozen shoulders, osteoarthritis, or just to relax for physical wellness.
22: Therapy with care is the best.
20: Come and visit Reactivate Sports and Neuro Rehab at Cocleo Compound, Mansasa, Seaside.
23: Go active, go healthy, Reactivate Sports and Neuro Rehab.
20: Quality of care is our top priority.
22: Go wellness, go Reactivate.
24: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol ug vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
25: Unilab quality yan.
24: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Ang Bohol, gilibutan og lapad ng kadagatan. Diin ang atong mga isda ug uban pa mga seafoods nagagikan. Dili nato labayan ng mga basura o hugaw ang atong kadagatan. Ikaw o ako, ang adunay kaakuhan aron magpabilin ng limpyo ang atong kadagatan.
27: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
28: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
29: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Ang sao naman tao namo ni Mari, uy. Dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon aning bata, ah.
28: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mari.
29: Dugay, ragyud mi gaplano, anak Mari. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy. Lisod baya kaayo ang panahon karon.
28: Ay, Mari. At tudad-a si Junjun sa East Medical Center Bohol kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
29: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
28: Oo, oy, higayon na Junan niya, Mare.
29: Salamat kayo, Mare, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
30: Ace Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of Ace Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. Ace Medical Center Bohol.
31: Medical Center Bohol.
30: Kasaligan mo.

0: common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
1: More water, more life.
2: Ako day si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Karon nga, senior citizen na si Ja, na inakasulti na ko nga ang sugat roll makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik sa panglawas. Munang ako day ang gipatumar akong amahan. Og sulod sa pila kaadlaw, nakita na ko nga naay kaayuhan sa iyang panglawas, Jude. Busa, sa tanang anak diha, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og sugat roll, tabang sa panglawas sa mga senior citizen o pwede po ni kanatong tanan.
3: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, o sa uban pang mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus, sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
5: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
0: When it comes to your vehicle repair and maintenance, we know you get a lot of options. And sometimes with so many options, it could be hard to find an honest and reliable auto shop. That's where we come in. Maximum Car Care Center. We use state-of-the-art diagnostic tools and databases to tell us precisely what repairs are necessary for your vehicle. We do change oil, body works and painting, engine repair, aircon repair, tire change, and more. We also offer wheel alignment and towing services. We are located at CPG North Avenue, Baloto District, Tagbilaran City, after Siang Palace Seafood Restaurant, before Monastery of the Holy Spirit. Call us at 0908-886-8468 or like us on Facebook, Maximum Car Care Center. Quality auto service guaranteed.
7: Mare, kumusta? Kamalipayan ba nimo?
8: Uy pare, ikaw man day na. Malipayan gid ko pare, kay nadawatan ako ang dividendo gikan sa Bohol Community Multipurpose Cooperative.
7: Unsa man ang dividendo, mare?
8: Ang dividendo pare, imo nang bahin isip membro o tag-iya sa co-op, maong duna koy extra kwarta karon pre.
7: Mao ba mare? Papila ko anabi?
8: Okay pre, bisita lang sa ilang opisina, ang ilang head office na sa Luway at banks sa merkado.
7: Makahulam ka tag additional capital ana para sa akong negosyo?
8: Pwede kay kang makahulam pre oy. Kaya doon na sila gi-offers nga loan para sa mga negosyante nga gamay lagog interest. Unya, naasad sila'y ATM card powered by Kaya nga mahimo nimong gamiton kung mag-grocery ka. Kay kinid, debit card naman.
7: Mao ba mare? Kanindot good.
8: Nindot jud kayo pre, og naapagid sa KD savings pre nga inadlawan nimo og hatag nga magamit nimo sa pagpaskwela sa imong mga anak labi na sa pag-college.
7: Mao ba mare? Salamat ha. Kay moadto nako sa Bohol Community Multipurpose Cooperative.
8: Sige pre, way sa payan.
9: Bohol Community Multipurpose Cooperative. Our member, our asset.
10: Avoid driving aggressively. Drive defensively. Arrive safely. A friendly reminder from EJL Commercial Incorporated, your most reliable shop for school, DepEd, and office uniforms. Formal wear materials including sports and sublimation accessories. EJL Commercial Incorporated, where quality materials need not to be expensive.
11: Sa inyong lumber o construction needs, Bohol People's Lumber Corporation diha sa Dan M. Paras at bang sa Governor Celestino Galliares Memorial Hospital ng Siyudad. Dealer sa tanang batang sa lumber, moldings, kabilya, simento, pintal o guban pa. Gawa karon ang Bohol People's Lumber Corporation, your dealer in quality lumber.
12: Hey Sita babes, it's your favorite Cebuana, Karen Sita. Hey, I care for you, and I just want to remind you that taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus a part of my routine. This small sachet may look simple, but I love that it's ready to drink and packed with all natural ingredients. No

0: Going at this point, it honestly feels like a superpower. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
1: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila'y mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing nga kinahanglan, Kogon Commercial ang ato kadulngan.
2: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
3: Malingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
4: Unilab quality yan.
3: Vitamin B complex, degenerative vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
5: TJX 500.
6: Siyosi sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. A dati, mataas ang sugar ko.
7: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
6: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
7: Okay.
5: DTX 500.
6: Sinubukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
5: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
8: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suwabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
9: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
8: Drink responsibly.
10: Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
11: Oh, ano mo kung ano man ay mong nagway, pre?
12: Gikan lagi ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman, kada bulan man kumubayad sa pagsubay sa ilang computer, pre. Akong nasairan nga, wala din ako babayari ang bill sa miaging bulan, tungod kay nawanin ako ang maong bill, ug dili na ako makitaan.
11: Dili pa, pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
12: Maulagi, pre. Unsaon, narbaho man ta.
11: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate.
12: Wala, pre. Magpagama pa ko.
11: Ay, sus, pre. Ang nga yun, butangan ni mo na o mailbox ni mong pultahan sa panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga-Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan jud ta mo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong hibalan, pre, matagbulan man jud mag-deliver o bill ang mga taga-BWUI. Apan kung walay tao imong panimalay, kanya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mobalik ang mo mag-deliver.
12: Kanya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibalot ta sa matagbulan nga bill.
11: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon anang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Naay maayo, pre, nakadungog ko sa ilang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
12: Mao ba, pre? Ni-adapt day ng Bohol Water sa electronic billing?
11: Yamat, sweet to maligi ka ana, pre.
12: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart, o sa credit card, sa email man gipadala. Unya pa rin naagya po'y bill nga i-deliver sa Panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
11: Sa akong nahibalaan pre, dili na i-appeal sa delivery. Kung upili ka sa e-billing, ang buhaton rin mo pre, magpahibalo ka sa opisina sa PWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya mo hatag ka sa email address nga mo'y padalhan nila sa matagpulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa PWUI pagkakaroon.
12: Aw na, amanday na pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa PWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address. Sayon ramanday kaayong pagsulbad. Pilid ko sa Bohol Water pre kay dili pun mapaulahi sa trend karon.

0: DYR di jod kay kana ang DYR di first palang jod nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila o pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tao.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYR di kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYR di sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
3: Ang istasyon sa katawhan.
4: Oras sa DYRD Worldwide ang radio sa katawhan alas 12:12.
5: Gikan sa DYRD Newsroom, ania ang Alturas Group balita sa ugtong tutok, mga nagbagang balita gikan sa Bohol o sa ubang dapit sa Pilipinas. Alturas Group balita sa ugtong tutok. Alturas Group balita sa ugtong tutok.
4: Higala may nga udto kini si Ray Tutas ang maghatod ninyo sa mga balita karong udtoha sa Alturas Group balita sa ugtong tutok. Ninigadlaw karon nga Lunes, September 14, 2000. By the signs, ako ang mutod ganinyo sa mga balita din sa itong dapit sa kauluhan o sa gawas. Kauban sa Technical Department, karon sa mga uluhang tudling sa itong mga balita. Una din sa itong dapit, patay ang usa ka motorista human na mabangga sa kasugat ng pick-up kagahapon dito sa barangay San Roque, Maribuhok, samtang kritikal paghihapon ng laing motorista human na nakabangga og laing motorsiklo dito sa Batuan. Sa laing bahin, yakap na hangdog ng Pangulo. Ipay kayon karong adlaw diha sa Dr. Cecilio Putong National High School. Sa kauluhan, Senador Alan Peter Cayetano og Senadora Pia Cayetano nakauli na sa Pilipinas human sa temporaryong pagpabilin sa Singapore. Retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio may insister nga mahimong ubos sa 16 kabuto ang gikinanglan aron makumbekto si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Samtang sa gawas, Houthi giilog ang pantalan sa Moka o ang isla sa Perim nga nagbabag sa Bab al-Mandeb Strait o nagpahunong sa pag-export sa lana sa Saudi pinagi sa Red Sea. Mawagod itong mga higalang at mga uluhan na mga detalye ninyo o mga balita human lang sa pinundong gikan sa Alturas Group of Companies.

0: Karon sa detalye sa itong mga balita, itong unahon ang balita din sa itong dapit, patay ang usa ka motorista o man mabangga sa usa ka pick-up nga sakyanan. Kagapon dito sa Barangay San Roque, sa lungsod sa Maribok, samtang dito sa Batuan. Kritikal ang laing motorista, human nakabangga o laing motor dito sa Batuan. Sa detalye sa Alerto, John Gutierrez.
1: Ay nga nadangat sa Maribok Community Hospital ang usa ka driver sa usa ka motorsiklo, may kinahimi bangga og sakyanan dito sa lungsod sa Maribok. Ang driver nga namatay gipaila nga si Junjun Salimbot, 35 anos, nakapuyo sa may barangay Giwanon sa lungsod sa Maribok. Sa tuwa na siran kagahapon sa Maris 4 sa iyo nga kapunon nga kini nga driver gikan kini sa lungsod sa Antikira og si iya na unta pagpapauli lulan sa gidang nga motorsiklo pag abot kay sa may Redland sakop sa barangay San Roque Maribok tapos sa may gasoline station tungod lagi kusog ang dagan ani nga driver ni bangga kini sa iyang ikwintro nga sakyanan ug sa tuwa usab nga nasayran basi usab sa mga residente ang nakakita atong hitabua.
2: Kinsa kasi may
1: Salimbot nakaangkong ni grabe pagkaangol siyang og lawas og may pagkabali usab sa iya nga tiil mahinunda siya nanali niya kamatayon. Gika lang dire sa limutangan sa lungsod sa Maribok kani sa Alerto John Gutierrez, ang friend mo forever. Basta balita DYRD ang saligan sa balita. Ay nga bayan Leo Dagan Dres Tanglares Medical Center ang usa ka driver sa usa ka motorsiklo o magkini nakadasmag siyang nahisundan nga motor dito sa lungsod sa Batuan. Ang driver siya nakadasmag ipaila nga si John Oliver Nino Franco nga lumad kong taga barangay Buenos Aires sa lungsod sa Canmin. Sa tuwa na siran itong adlaw nga Sabado sa mga alas 6:30 sa gabi nga kanay si John Oliver gikay kanay sa lungsod sa Batuan o si iya na unta ay magpagpauli lulad sa gida nga motorsiklo pag abot ko sa may poblasyon Biha Batuan. Sa tuwa nga paginabi ni Police Matthew Sergeant na yikik sa pulis sa lungsod sa Batuan.
3: Sa among inisyal investigasyon na sir, nang itapu na taga Batuan na napikas partido, ning na ay gayuturn ang katong taga Batuan, gayuturn niya, huwag mamatik din ang taga Carmen na approaching kay matun pa kusog kung nung kadagal nga way suka.
4: Kaning taga Carmen?
3: Oo, oh, taga Carmen, na motong bangga sila sa taga Batuan, may resulta sa insidente.
4: Ang ito yung ibanggaan, wala na onsa?
3: Wala ra mga punta sir, wala mga minor na mga panggos.
1: Buta ka to ang gisusi kanin si John Oliver. Nakaangkong kanin grabing angol sa iyang uug lawas. Minunda nga naa kanin sa critical nga kahimtang o palasig pinisya. Gatiman sa tuwang mga doktor na katong driver nga iyang nalasmagan dito sa lungsod sa Batuan. Wa ni madad din sa Galeras Medical Center. Minor injury ra iyang nangkon. Gika lang dire matangan sa Galeras Medical Center. Si Alerto Jumbo Ceres ang friend mo forever. Basta balita, DYRD. Kasaligan sa balita. DYRD.
0: Sa laing abahin sa itong mga balita, ipagayon karong adlaw ang yakap na handog ng Pangulo sa Dr. Cecilio Putong National High School sa siyudad sa Tagbilaran. Mga nagkalaingan sa gobyerno ang mitanyag o servisyo ngadto sa mga bulanon. Gipangunahan sa Philippine Health Insurance Corporation kung PhilHealth, gidala nila ang ilang yakap ng mga serbisyo, lakip na ang serbisyong medikal sa usa ka gatos ka mga tinunan o usa ka gatos ka mga ginikanan sa mga tinunan sa Dr. Cecilio Putong National High School. Nausab ang Philippine Statistics Authority kung PSA nga nagtanyag sa ilang national ID nga serbisyo samtang ang Department of Health nagatanyag og libreng konsulta og pagpanghatag og libreng tambal sa mga nagpakonsulta. Gianugan sa mga katawan sa Dawis ug Tagbilaran City ang karon handog ng Pangulo 2025 uplift payout sa Department of Social Welfare and Development kun DSWD. Humana kagamanan ubos ni President Ferdinand Marcos Jr. mitugot nga manghatag og taga 2,000 pesos nga ayuda alang sa uplift o unified package for livelihoods, industry, food and transport. Humana sinati sa kadaghanan ang krisis tungod sa gubat sa Middle East, manghatag og taga 2,000 pesos matagbuwan sugod sa Hulyo ngadto sa Disyembre. Ang unang pagpanghatag pinagi sa personal nga pagtunol, apan sa sunod nga mga buwan kini ipagi na sa bangko o sa money wallet. Alas 12:21 atangi. Magsuong Senador Alan Peter Cayetano o Pia Cayetano nakauli na sa Pilipinas human sa temporaryong pagpabilin sa Singapore. At ang detalye sa itong pagbalik.

0: Sa atong balita sa kauluhan, magsuong Senador Alan Peter Cayetano o Senador Pia Cayetano nakauli na sa Pilipinas human sa temporaryong pagpabilin sa Singapore. Anong report sa UNTV News?
1: Walang ka malay-malay na magiging issue ang isang routine na tahimik na maikling biyahe.
2: Balik Pilipinas na ang magkapatid na sina Senator Alan Peter at Senator Pia Cayetano sa isang Facebook Live. Nagpaliwanag si Senator Alan kung bakit nagtungong Singapore ang kanilang pamilya kasama ang kapatid na si Senator Pia.
1: But siguro, syado kasing toxic yung ating ecosystem at environment ngayon. Lahat nagbabangayan, lahat gustong maintrigahan. I think those, especially the public officials who were more responsible, whether it was the Bureau of Immigration or the Office of the Ombudsman himself, who just said as a matter of fact that there's no reason why we could not travel and private yon or gusto magpahinga. I just wanted to tell you, I'm back. I don't know why nagkaroon ng malaking issue. I don't know why the discussions get personal. I don't know.
0: Sa laing bahin sa itong mga balita, gipahayag ni retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio nga ang gikinanglan nga 2/3 vote sa Senado alang sa conviction sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte, dili angay otomatikong isipon nga 16 ka boto. Sumala niya, bisan kung ang konstitusyon nag-ingon nga 2/3 sa tanang miyembro sa Senado gikinanglan, dili kini otomatikong 16. Ilabi na kung adunay mga senador nga dili na mag-appeal sa impeachment proceedings. Si Carpio miingon nga kung adunay mga senador nga namatay, mi-resign sa katungdanan, gisuspende o dili pa kwalipikado nga magserbisyo if sa senator judges, dili magkatarunganon nga ilakip sila sa numero nga gibasihan sa 2/3 vote. Matod niya, ang usa ka senador nga namatay o ni-resign, dili na mahimo makatambong sa mga hearing, manumpa isip senator judge o makabutar sa usa ka impeachment case. Mausab ang usa ka senador nga otomatikong gisuspende ubos sa kasamtangang mga balaod, dili magagamit sa mga gimbuhaton sa iyang opisina samtang ang kaso nagpadayon. Si Carpio nitumbok ang senador Rodante Marcolita og Jinko Estrada nga parihong nabilanggo og nagatubang sa mga kasong plunder nga dili mapiansa, samtang si senador Bato de la Rosa nagtago-tago og wa pa manumpa isip senator judge. Tungod nini, siya miingon nga mga senador nga kwalipikado og aktwal nga makaserbisyo isip senator judge sa impeachment proceedings ang angay ihap. Para niya, importante kining interpretasyon aron masiguro nga ang usa ka opisyal nga na-impeach manubag tungod lang kay nikunhod ang ginaganon sa mga senador nga mag-appeal sa husay. Ang kani Office of the Vice President Special Disbursing Officer nga si Gina Acosta, ganiad tumiangkon nga si Vice President Sara Duterte mismo ang nagbando sa pagpagawa sa 612.5 million pesos nga confidential funds ngadto sa Security Officer nga si Colonel Raymond Dantila Chica. Sumala ni Acosta, gimanduan siya ni Duterte nga i-encash ang chika sa bangko o ihatag kinikang La Chica kinsa gitudlo sa Vice Presidente sa pagdumala sa confidential funds. Sayo pa niini ang Office of the Vice President Assistant Chief of Staff nga si Lemuel Ortonio, nagpamatuod nga si Duterte ang arkitekto o nangayo o kapin sa 600 million pesos nga confidential funds niatong tuig 2022 o 2023. Sayang testimonya sa impeachment court, si Ordonio miingon nga si Duterte mihimo salakang human siya nabalaan nga ang iyang manununod o ang mipuli kaniya si kani Vice President Lini Robredo walay confidential fund allocation. Matod ni Ortonio, si Duterte mipirma og suwat niya itong 2022 ngadto sa Office of the President o sa Department of Budget and Management kung DBM. Diin ang iyang gipangayo nga pundo naglakip sa 125 million pesos para sa confidential funds. Dugang niya ang 125 million pesos nga kadidad gitakda ni Duterte og wa magikan sa routine administrative assessment o rekomendasyon sa budget division o guban pang administrative unit sa OVP. Maton niya gihimo ni Duterte ang hangyo bisan sa wa pa niya gisumiti ang fiscal and financial plan nga gikinahanglan sa Joint Circular 2015-01 para sa tanang confidential funds allocations. Sa atong balita sa gawas, giilog sa Houthi ang padalan sa Mukha o ang isla sa Perim nga nagbabag sa Bab al-Mandeb Strait o nagpahunong sa pag-export sa lana sa Saudi pinagi sa Red Sea. Ang report sa CNN International.
3: So the Houthis lightning advance early Thursday into the key Red Sea port of Mocha, taking control of it, forcing out the Yemeni government troops there, has given the Houthis a massive geopolitical power advantage, a lever over international commerce and trade. Quite simply, they pushed south out of Mocha, down the Red Sea, took the vital island of Perim Island in the Bab al-Mandab Strait. That's the choke point on the Red Sea. What the Houthis have done is shut down oil exports from the Red Sea. It has as well given them greater leverage and ability to stop the shipping there because it's a narrow choke point, because they can fire guns, heavy guns at any shipping there. They can put mines in the waterway. And this really puts them in line with their main sponsor, Iran, because Iran has done the same thing on the Strait of Hormuz. The Houthis now have a very commanding position. The finger pointing has begun. Who was responsible? How did the Houthis have such a rapid advance? The blame game is ongoing. The realities on the ground, though, are fixed. The Houthis have major gains. They're poised, if they so choose, to strike further into the south towards the key city of Aden. They have this leverage now on the Bab al-Mandab Strait. And this very much plays into Saudi Arabia's fears about what was going to happen this summer. The deputy foreign minister in early August said that the Iranians, the IRGC, were coordinating with the Houthis in Yemen and with the pro-Iranian proxies in Iraq to combine and have joined up planned attacks on Saudi Arabia. So this really ramps up tensions in the region. It really puts the geopolitical spotlight on what's happening. This is joined up thinking from Tehran, a joined up pressure point now on President Trump on oil. This is one of the reasons now oil prices are spiking again, because of the Houthi gains in Yemen, controlling the Red Sea, controlling the oil that can go through the Red Sea, essentially stopping that, as well as Saudi oil facilities coming under greater attack and having to shut off that east-west pipeline.
0: Nagsalamat CNN International at tibayon og may papaminaw ato mga Facebook viewers. Salamat og may papaminaw ni Ansoy Comidoy Diaz sa Kanangkaan Corelia, ni Aster Doisaba sa Habitat Buol, ni Dona Bandiha Diaz sa City GSO, sayang salang hepe di biyahe Diaz sa GSO, si Sir John Turalba, si Ma'am Ruby Casas, si Ma'am Christine. Baiga pa po na sa ni Doc RR diya sa lungsod sa Luway. Ingon man ni Ma'am Betty, matiga humawid diya sa Poblasyon 3 ni Kapitan Bertha Remulador. Wow, ito mga higalang naglangkom sa itong mga balita sa Alturas Group. Balita sa Untong Toto. Kauban sa Technical Department, Cyrus D. Virus o Eric Eho. Kini si Ray Tutas ang friend mo forever. May udto
4: ang Alturas Group, balita sa udtong tutok, at ang iugmang adlawa ang mga nagbagang balita sa udtong tutok.

0: Maadjong pagpaniod to Bohol, maadjong pagpaniod to DYRD, maadjong pagpaniod to Sir Hill. O sa tanan ato mga suking pamilyaw sa radio sa tibuok probinsya sa Bohol ug sa tanan nga nagmonitor pod sa atong Facebook live, maadjong pagpaniod to Sir Hill.
1: Maimod to na tong tanan. Ato ang mga followers ug mga naminaw nining atong programa. Una sa tanan, salamat sa labong gahong gitagaantag maayong panglawas karon buntaga. Kami usab diri sa studio nang hinaot kami nga kamo usab din sa inyong mga panang panimalay gitagaan kamo og maayong panglawas. Maayong unto natong tanan.
0: Okay, hagikan sa atong pagpasalamat sa atong labong makagahom at upod pasalamatan daan ang tanan nagpaluyo ng atong programa gikan sa Provincial Government of Bohol o PGBH Bohol o siyempre sa pangunguna sa atong batanon maabtik og kugihan nga gobernador Erico Aristotle Omintado. Maadjong pagpaniud to diha gob sa birthday sa atong presidente Sir Hill karon. Di man karon ba gyud Sir Hill or kuan lang ni celebration lang
1: karon
0: 14 gyud. Picha 14 gyud. So naa nag-celebrate karon ang Kapitulyo tua karon dito ang nagkalain-laing ahinsya nga gilangkuban dinhi sa atong probinsya sa Bohol. So maadjong pagpaniuto ninyo tanan diha. Syempre ang atong sangguni ang panlalawigan member sa panguna mismo sa Vice Gobernador nato sa probinsya sa Bohol, Pacifico ni Canornick Besas Jr. Maadjong pagpaniuto diha Vice og sa tanan nga mga nasa opisinahan ninyo tanan og sa kinatibukan sa sangguni ang panlalawigan. Dili na nako usa-usahon kay tulo ni ka distrito o plus ex officio sa atong sanggunian panlalawigan. Ato daan pud pasalamatan ang nagpahalo na ini sa kahanginan. Siyempre ang atong DYRD Bohol ang kasaligan. Diya sa computer room si Eric Ihok og diri sa control room si Cyrus Dibiros. Maadjong pagpadayon to ninyong duha. Murag si Sir Eric wala pa naman ni Odtogyot. Naghuhot na. Tuwa'y dagan libre sa Kapitulyo, Sir Eric. Og sa tanan nga nagpaluyo ning atong programa dinhi sa DYRD og sa kinatibuk ang staff sa DYRD. Okay, og sa atong syempre ang naghat sa atong gikan sa Kapitulyo, pagpaluna ini sa kanginan ang atong Provincial Information and Media Office, atong paimo sa panguna sa atong Chief of Staff, Attorney Pilipina Azoy Piolio. Maadjong pagpaniuto di attorney. Og sa tanan og sa nag-administer sa atong paimo si Mark Anthony Ibasco Pernia og sa monitoring team, diha si Mio og si Silay. Maadjong pagpaniuto ninyo tanan diha sa Kapitulyo. Digikan dito sa gawas hangtod diya sa sulod adunay mga programa adunay mga kalihukan nga gibuhat karon diha sa Kapitulyo. Og syempre ang naghatag og kinabuhi nini ang atong Provincial Cooperative Development Office nganong ni Ami Dua si Sir Hill Bungato diha ang atong executive assistant sa atong gobernador nga nakabase og nakaangkla sa PCDO si Sir Hill Bungato. Maadjong pagpaniud diha Sir Hill.
1: Maayong pagpaniud to.
0: Og sa atong kauban pod usahay mag-host diri sa ang atong cooperative development specialist to cooperative specialist to si Sir Larry Ebanghelista. Oy maadjong pagpaniod diri Sir Lar ug sa tanan mga kaubanan diya sa opisina ug ang among head outgoing head si Ma'am Maricar Puentes kay murag ugma na lamang si Jakutob kay 65 years old na mandatory retirement ni Jaugma. So Jakutob na lang ni ugma si Ja nya siyempre naanay mo puli ana. Og sa kinatibukan sa atong PCDO team sa Provincial Cooperative Development Office ang atong mga sedo nga naa karon sa nagkadayayang mga buhat-buhatunon sa kada lungsod og yours truly Ben Batman sa PCDO. Sir Hill,
1: atong na pay greetings niya. Congratulate ang taga Sibilya Vegetable Farmers Group Vegetable Growers yes, dina sir. Sa Sibilya no kinsa nakadawat karong adlaw o usa ka livelihood project dina sa Sibilya no.
0: Yes.
1: Gihatag ni atol di sa ato ang pag-celebrate kauban ang ubang mga asitibok siguro nasod ni nga ga-celebrate sa pagsaulog sa adlaw natawhan sa ato ang presidente PBBM no. Nya usa sa ato ang programa nga nakaangkon og pila to ben
0: 494 sir
1: ang gihatag nato nga livelihood project diha sa
0: Ah, sa Sibilya.
1: Sibilya.
0: 900 ka pin, sir. 986.
1: Ang USA.
0: Ang USA, ang Canmano, Farmers Association,
1: yes.
0: Canmano sa Sagbayan, mm-hmm. Nga 494.
1: Mm-hmm. Congratulations ninyo. Although, di lang to kay Kanara, ano na pa yung uban nga nagpaabot na lang ta sa schedule nga mahato na to ang mga maong mga chike din na sa inyo tagsa-tagsa ka lugar, no? Paabot lang tagamay, no? Pila pa na kabuok ang ato ang i-distribute nga mga chike.
0: Nanay, 23, Sir Hill. Ang problema, di lang nato idungan diya sa celebration kay daghan pug mga releases ang nagkalain-laing ahinsya sa gobyerno, yes, o atong departamento. Yeah,
1: nakita na to kaganina, nga daghan kayong may attend sa ato ang program din na sa ato ang
0: Garcia Park.
1: Garcia Park o dinapsod mismo sa lobby na to sa ato ang provincial capital diin na nakadaiyang mga agency mihatag sa ilahang mga services. In fact, doon ay libreng check-up.
0: Mga check-up. Mga check-up, na ay medical check-up diha.
1: Doon na po sa mga agency nga
0: DOH o PHO. Sorry.
1: Mihatag o mga ilahang mga katong ilang mga trabaho yun nga.

0: atong DOH na ang nagkalain-lain ng mga ahinsya sa gobyerno. Unya, tuwa sa taas, Sir Hill, sa na ay job fair nga gipalo na po sa atong BD po. Na adito nagkalain-lain ng mga na establishmento nga mudawat, mo interview sa mga nang-apply, ng mga nanginahanglan og trabaho. So naa karon sa kuan sa Kapitulyo tanan o na ang nasa fourth floor ang job fair, ang mga nagkalain-laing services naa sa ground, naa sa lobby. Unya naa pod ang mga nagkalain-laing ahensya, sir, nga mo cater pod sa mga services og mga display sa mga product. Naa sa ubos sa Garcia Park. So pahimusli. Mga paminaw nato karon, oo.
1: Daghang makaon nito.
0: Oo, daghang nagkalain-laing product, nagkalain-laing
1: produkto sa ato ang mga people's organization, no? Nga naalim din na karun. Gidisplay din na sa ato ang Garcia Memorial Park.
0: Ato na po di panawagan, Sir Hill. Naa dito ang 45 pesos nga presyo sa bugas. Daghan na dito ang namalit.
1: Kaya siya, ato lang na yung paybaw, lahi na siya sa P20. Kaya itong P20 is bugas to nga gipa pabaligya sa atong panghatag sa ato ang
0: gikan sa national.
1: Gikan sa national. Actually, kanang 45 pesos nga bugas, no? Mao na yung produkto nato gikan sa provincial government diin nagpahiluna man ta og palay buyback program. So mao na ni ang atong gipagaling nga ang provincial government mao na malit sa maong mga humay din gipagaling. Unya mao na ni produkto nga ang province mismo nagbaligya og tag 45 pesos ang matag kilo sa maong bugas, no? So, famously ni ninyo kay karong mga panahuna naglisod ang atong kuanon sa bugas, pero doon na pa tayo produkto nga gigikan sa probinsya sa Bohol. Unya, hopefully gasige na mag-ani ang ubang mga lugar, no? Unya, gasige na po tag karon na napod tayo gitawag na itong palay buyback program. So, hinaot nga na magpadayon eh. Karong mga panahuna, labi na kay naigo kita sa init, daghan kayong wak katanom diri sa itong lalawigan sa Bohol. Pero naatay ready nga bugas nga mapalit sa tag 45 pesos ang matag kilo.
0: Dugang na ana, sir, dugang ining adlawa nga adunay serbisyo, dugang sa atong mga livelihood nga gi-grant karon, gipanghatag sa atong mga people's organization, ang DSWD, sir, pod na anang hatag pod sa ilang mga recipient sa mga SLP nila.
1: Yes.
0: Sa Sustainable Livelihood Program, ang DAR, sir, diha gagania.
1: Ilang gipanghatag
0: ang mga titulo, sir.
1: Titulo.
0: Na dito diha pod kaganina si Yusek
1: Asik.
0: Asik
1: Attorney
0: Berilio Mendez.
1: Ang ato ang amigo nga si
0: Pumatong.
1: Dr. Ronald Pumatong. Kauban ang kaning ilahang regional director si Sir Erwin Silvestre. Diha pod unya salamat ming mitambong gyud ang ilang mga kadagkuan sa Department of Agrarian Reform nga kabahin sa atong mga programa.
0: Diha pod ang atong dole, Sir Hill.
1: Yes.
0: Kay naa po yung mga grant ng mga gikan sa dole ng mga livelihood, o diha pod sila nag-release pod.
1: Ako i-shout on day ang diha pod ang ato ang TESDA, no? Regional director, TESDA director nga si Sir Floro Rinca, may buntag, sir. Umuraga, kasige panig-paniod to karon kay dugay-dugay ko no siya na buhian dito sa ato ang programa. Hinaot nga may pagpaniod to ninyo. Di na, kauban ang mga kuan, kaning touring boys, no?
0: Ano naman touring boys, sir?
1: Mga nga na sa restaurant niya daan dito si Sir Floro.
0: Si Turing Boys ni Jodia. Nakadto na ko na. Okay. Madyo na ng Turing Boys ni Jodia, sir. Way pampumpano nga mahalon.
1: Away pumpano. Pero doon ay botete.
0: Pero sir, sa kinibang pumpano,
1: yes.
0: Mo kana tagikan sa basta sa among gikaingon pahimusli ninyo karon adto mo sa Kapitulyo na ay mga daghang services nga libre ug naapoy mga pag sa nangita og trabaho o kanang mga check sa sugar sa inyong mga night health services kay naa ang nagsanib ang DOH o ang atong PHO naa dito karon na yan ay mga doktor dito nga libre para sa inyong mga pagpa-check up.

0: pagpangitag trabaho na apod. Okay, na may nag-viral Sir Hill nga gitibuok mga jud ang buhol. Yes. Kini bang pumpano Sir Hill unsa man nga klase nga isda?
1: Ako di kay ko ka distinguish kun sa ginang pumpano no nga isda pero galibog ko. Sa sige na tagkaon di magutan mo tan-aw
0: unsa pangano pero nakakaon na jud tan-aw sa isla.
1: Nakakaon siguro tan-aw.
0: Nakakaon na tan-aw sa isla.
1: Sa isla sa ubang mga kuan pero gitan-aw na ko sa one of the best nga klase sa isda siya na sa class A no
0: na naana dito sir sa Laguna na restaurant dito murag mao banay sa Maral why sa Maral sa bol di ba mao nang pumpano mao man jud itsura ah kanang sa Maral sa Maral mahalon jud na siya
1: okay
0: unsa iserve gina sa mga ang mga ang ilado pud nga mga restaurant
1: ang ato lang ba nga kun ikaw gani mukaon kag restaurant o ikaw gani nga mag-post-post ka sa kabahin aning pag inani karon nga imong gi-post nga ultimo wan imo hinganli ang restaurant wa nganli yes. Imo asa dapita kaning kaon so gapasabot nga kun ingsod ka sa maong restaurant okay ka bisag mahal di ba
0: oh.
1: Not necessarily nga gigutom ka kun wa ka gutma pero ningsod magkaana nga restaurant so imo nang kuan
0: risgo nga
1: risgo kung ano ning kaon ka before ka mo kaon ng mga restaurant hinumduman na to nga mangutana gid tag bilay presyo
0: dili gani
1: tanaw ka sa Mino
0: Sir diba? Hill dili ordinaryong restaurant kay ang nakabutang hotel o resort hotel. And hotel no
1: kami no personally no nami magpuyos panglaw talking about panglaw umusod kag mga hotel na ginay kanang nayo nay daghang hotel din ha, nga kanang three-star hotel, four-star hotel, ay five-star. Asa siya nga hotel? Aron makita nimo kung itandi nimo kung nga kanang ang presyohan ay lahi-lahi ang kuan sa kada hotel. Basin og kanang imuhang kuan, ang ako lang, personal po din akong kuan, no? Imong gidaot ang amuang image tungod lang sa usa ka isda.
0: Yes.
1: Totally, ug tanaw nimo sa whole scenario sa ato ang tourism sa Bohol. Daghan ka kapilian. Kami sa Panglao no. Ug mukaon mi og ganahan mi mukaon og mga Thai food nay.
0: Yes, na daghan.
1: Nay daghan didto nga restaurant nga ga-serve ana. Nya makapili kag asay barato. O nya kun gusto kag buffet, makita po kag barato nga naay buffet. Naman na sa ilahang kuhan.
0: Pero sir, akong lantaw sir, kay dili ordinaryo si Jangami kaon, kundili part good ni sa part. Ako bitaw gibutang dito sa akong komentaryo. Wa na ko kantos. Ako naman gibutang dito nga nag-comment ko nga part sa mga black propaganda o pagdaot sa Bohol, sa turismo. Nga naman, naglatag si Jaog data nga ang Bohol tourism kuno akana ko nung kamahal ko no mao kuno'y nagpaus-us dili sa turismo.
1: Dili ka makaingon. Oh, kay sa sigo na sa ko ang post po no, akong itubag ang iyang kuan. Tourism now diri sa whole world
0: man ang kunhod.
1: Ang kunhod sa tourism na to. Tungod aning manangahitabo diri sa atong kalibutan kanon na gira.
0: Maulagi sir, dili lagi na siya ordinaryo nga turista nga nag-critics tungod sa isang nakita. Kung dili, nag-critics na siya, usad yun na kakritiko nga gustong dauton ang Bohol, gustong dauton ang turismo sa Bohol, gustong dauton ang gobyerno, ang nagpadagan ining Bohol. Kay kung ordinaryo pa lang siya, nga nung maglatag man siya data, nga nag-conclude man siya.
1: Nga ito pong kuan ang atong sumpayan na Ben nga ngano siyang mo generalize dayon kun asa siyang generalize dayon niya nga mahal ang Bohol patuwar ko dig isla Ben karon makakita siya dito
0: libre nga, ang pumpano dito sir
1: ang pumpano dito kanon las mga bata no unya daghan kayo nga kanang umingon ka class A nga mga isda tuwa dito
0: yes
1: unya generalize na ang Bohol ba unya umingon ka nga ning kunhod ang tourism sa Bohol.
0: Lean season gid karon sir.
1: Lean season. Mao ginay
0: ang September.
1: September in fact up to October lean season na siya. Unya di ka maka-expect nga kuan tungod lagi sa ato ang kuan ganing situation sa ato ang kalibutan no. Kinsa may guy ganahan mo gasto og luling hayaw og di kay siguro sa imo seguridad. Diba?
0: Sa atong gikaingon sir, paglantaw nila uy unsa may kanahitabo sa Pilipinas, baha ang tibuok Luzon. Central Luzon, Metro Manila. But pasabot na ay, mga kalamidad nga nahitabo din eh. So atras gyud na sila kung naka-schedule man gani na sila bakasyon. Ikaduha, ang krisis sa gasolina o krudo.
1: Yes.
0: Kung nag-budget na sila sa ilang kwarta, di naman musibo sa ilang budget. Kay expected mangadyod nga mumahal ang pamasahe, mumahal ang airfare, tungod anang nahitabong krisis karon sa Middle East. O tungod anang krisis nga nahitabo karon sa gera. O ang ugma gani sir, mutaas na naman gani po.
1: Yes.
0: Pagpakarga na mo, kay murag laing... increase na po na mga size 5 kantod size na po siguro na.
1: Ako may tubag yun ko sa maong isyo, no? Nasa ako ang wall. Ako gining gitubag kay muraga sakitan ta kayo nga kita mga bulanon, no? Nga ning claim man siya nga bulano siya, bulana. So mura magka nang tamparosnis imong kaugalingon nga ikaw ra poy ga pospos wa kay saktong resibo nga lihas this akaga ga kaon
0: kung di sa kami kaon
1: unya asan dapitas panglaw kuan kay ba kanang misleading kayo ang imuhang ang imong post nga mao na imong ikasulti nga bowl is gold kasagaran la ba mao ginay kuan nga bowl is gold no
0: pero kana bang nadunggan ako nga mga terminolohiya sir mga critics gina sa ato gobernador
1: yes. Tinuod man gyud na daghan kayong mo atake kabahin aning ato ang tourism unya sad to say napoy uban din na nagwa gyud mag soroy-soroy sa Bohol og asa gyud dapita ang mga baratong part no unya igo ras kritiko tungod kay do na sila personal grudge sa ato ang gobernador unya gi ratsada dayon ba pagguba sa image sa atong lalawigan sa Bohol as a whole unya luoy kayo kay o guno na o nimo, mingon nga kanang why tao sa airport? Why tao sa airport? Kaning abot yung aeroplano? Ang hang na waman dyan mo, nitugpang aeroplano. Dito man,
0: ningato. Kaya white tao mo ng white tao.
1: Mo ng white tao. Kuan lang ba? Deliberately, kuan, kanang ilahag yung daot ang atong lalawigan sa Bohol. Nga, personal bendita ng ila sa ilahang kuan sa atong gobernur. Doon tao na itong gobernur, kaway sa kalibutan nga, mo na higipang sulti sa mga tao.
0: Yes, so.
1: Mayingon bitaw ang itong gobernur, si it, kanang,
0: pangita ako, atong tanaw na
1: kung, pangita ako, dire, mag-istorya ta, aron makita ni mo kung, magyagyaga na ita, kung, da, mautan ba among palisiya. Ina nilang, ato alang ipakita ah, kaning pag, kaning mga palisiya nga gihimo karon sa itong provincial government, di siguro ta mudaog anang, kanang sa PCA.
0: Kabahin yes, na. Congratulations diay sa Bohol.
1: Sa tong PGBS nga midaog ta sa
0: Banyugan.
1: Banyugan ng kuan. Kaniugan ba na?
0: Oh, Kaniugan sa naa sila award nga
1: sa Bohol.
0: Oh, sa PCA nga kinsa tong mga probinsya nga naglarga gyud og mga programa sa pagpalambo sa atong mga kalubian.
1: Yes.
0: O pagpakalig-on sa atong mga lubi o nakita nila o award di ang Bohol ana. O mao na nga.
1: Mao na. Di ang og kanini ang shift lang tagamay no kun atoa lang tan-aon nga naay daghang gihimo atong provincial government pinangulohan sa atong gobernador nga gi-recognize na gani sa ubang mga agencies no kaning mga national agencies. The only thing is kaning imuhang pag kuan kung doon na kay kasakit din ha sa o imuha bang gusto ni mong i-destroy ang administration sa itong governor, may pa muhatag kag mga certain facts o kanang evidence nga kanang makatuo ta ba na dili ka magpataka lang din hagpos-boss nga murag isda rin mo ang gipasanginlan, gidahig na ni mo tanan ang amo ang kuan sa probinsya sa Bohol, di ba?
0: Then, kung miangkon si Jag taga Bohol si Jaser, murag birahan ni Jang isang kaugalingon, gidaot ni Jang isang kaugalingon.
1: Mauna.
0: Kung mga pamilya niya nga miasa sa sa atong turismo
2: yes.
0: o sa atong agrikultura sa mga fisher folks murag iya nang gidaot
1: ang gikuban ni mo kaldiro ang nangabu nang inabuhi in town pila ka mga individuals nga nabuhi sa tourism industry ang kanilang daan sa atong transport no daghan kayong mga driver daghan kayong mga kuan ang inabuhi sa ato ang tourism no nya kanipang ato ang mga hotels no kinsa man na ang mga nang demand din na kung manira na asa man ikaw mo pakaon maka
0: mao lagi sir ang kini sila nagsugod na ni adi ako bitaw giingon nga dili lang ni ordinaryo nga critics kritisismo sa usa ka ordinaryong tao kay da mo gyud mitubag nga wa kuno tay gibuhat nga solusyon moingon lang tayo dayon nga black propaganda which is sa atong pag sana-sana wa gyud niya gibutang ang kwan kung gusto gyud niya ma-resolve ang problema nga ang kamahalon ibutang niya ang unsa nga establishmento ha kay para mapatawag na ma-meeting na to unsa ba gyud hinungdan
1: usa pa pod Ben no kun sakto pa siya sakto ba ang iyang pag-post o ginana hatag ko og solusyon
0: oh anong suggest og solusyon
1: suggest og solusyon kay paminawon man ka dili kay puros ra kanang bunal ang imuhang kuan ba ang imong post hatag og banalitan kitag na kay solusyon hatag og solusyon di ba
0: pag suggest diha kay ang check and balance man ka critics ta para sa check and balance para sa pag larga sa gobyerno kung tinuod na bulanon ka yes. or kung wala jud kay katuyuan nga gustong mudaot sa atong pang gobyerno or sa atong kagamhanan din sa probinsya sa Bohol. Okay, kung tinud-an na ikaw, kauban ka sa Bohol gyud, sa pag-abante sa Bohol, dili ka magingana. Bagkos impang protektahan Sir Hill. Ang tanawang, dili na tinuod. Dili po na nimo i-post nga kuwang-kuwang ang data nga imong kaya ang data na ijang gihatag Sir Hill ang kinatibuk-an man sa pagkunhod kuno sa turismo at tumiaging panahon unsa karon ladyo ra kadyo.
1: Alege. Base do politically motivated.
0: Political motivated. Motivated
1: na, nga, nag-andam na mga kuan kay kun maga hisgota murag daghan ang nangandam kasikad-sikad siguro. Daghan ang kasikad-sikad nga
0: gusto. Unsa na to pagpahang?
1: Unsa na to pagpahang?
0: Pagpahinay ning
1: ning atong kontra. No? Nya sige lang. Kung imo lang daoton, wa man makakibaw diri sa field kun unsay gibati sa tong mga
0: katawhan.
1: Ang importante nga kun unsa ang pangagamhanan di ana bati ba diri sa to ang dili sa ato ang mga Jida area. Ay lang kung pangutan ako sa ato ang Jida.
0: Unsa sir, napupos naman na ito. 30 minutos sir.
1: No?
0: Oh, so no. Ang imo nang minsaheng panapos
1: sir. Mahingon na lang ko. Dagang salamat sa inyong pagsumpay na itong programa. Maayong unto ka ninyong tanan. O sa kanunay, Abante Bohol.
0: Okay, dagang salamat DYRD. Dagang salamat Sir Hill. O sa ato mga regulars nga suki nga tigpaminaw og kanunay nga misunod ning atong programa sa kinatibuk-an sa radio o sa atong Facebook Live. Daghang salamat din sa tanan sa kanunay maadyong pagpaniod to, maadyong palis sa kanunay Serbete Popolo, Abante Bohol.

gikan sa sibyaanan ni istasyon DYID. Ani a kining tulumanon? Gitaniya sa alauna. Ang gitaniya sa mga pangitabo sa atong katilingban, atong hisgutan, atong sawan, ug atong kukabilduhan. Inhining programa nga iya sa mga katawhan. Gitaniya sa alauna. Ug karon, adiya ang inyong higala sa kahanginan, ang bag-ong TIWBS, Mong Bolyoser!

Kamus tagmayang adlaw Lunes kanatong tanan. Sa makausap pa, welcome. Welcome ug welcome ning atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sige hapon, kita maghahatag og pagtagad. Yato mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man ug gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi, nagpabiling laba sa panumduman. September 14, 2026. Lagi sa watampo na usap mga itong paghatagag pagtagadan this time mga itong letter sender. O sa kanagngalan o piling. Bani standby piling alang sa imong suwat. Of course, bro, to us by Nuts Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan. Ang bagong Nuts Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayo sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Ingon na nag-epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas sa atong CerviCare Herbal Food Supplement. Mabalik og mututol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CerviCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain

0: sa atong Remind capsule. Take 2 capsules every day. O siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. O siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer. Safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime. And ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nance Liniment Oil lang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available at 30 and 60 ml. Syempre ang atong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga pananaw og nindot nga panit. Og labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
1: Was pong standby, alas sa sumatang po atong paghahatag at pagdagat. Dini siyempre sa atong tuluman nun, Sensory, Ate Arlene.

Mga kumpapangayo katahuran nga naa kanimo ate. Hingon man sa mga suking tigpaminaw. Tawga lamang ko sa pangalang nga Piling. 55 anyos. Usa ka balo. Ug dunay duha ka mga anak. Ate. Nagdako ko nga kulang sa pag-amuma sa usa ka inahan. Tungod kay usa ka OFW si Mama. Samtang si Papa, usa ka driver. Duha kami ka managsuon, ate. Ako ang kamagwangan. Naanda na namo nga sa duha ka tuig. Ayha pa namo makauban ang among inahan. Kapagani mi makontento. Pipila pa lang gani kabulan. Mubalik na usap si Mama sa paggawas sa nasod. Isip usa ka domestic helper. Habi mo ate. Usahay makaingon mi sa among kaugalingon. Kung hayahay unta mi. Kung dato unta mi. Tingali. Kompleto kaming pamilya.

ang kunon ko ate. Gutuman kami sa pagmahal o pag-amuma sa usa ka inahan. Apan, okay lang. Nasabda na mo ang sitwasyon. Ingaman si Papa. Apan, ate. Huwag kami magdahom. Masayra na mo ang usa ka balita ng among inahan. Wadi ay sa abroad. Naara diri sa Pilipinas. Ug dunay laing pamilya. Ate R.

sa pagkasayod sa kong amahan. Hilabihan niya si Kuwa ate. Apan, nasayang lang iyang panahon sa pagpangita kang mama. Wagid niya makita. Tuod man ate, doon ay mga adlaw nga maghilak kami. Tungod kay napasagda ni Papa ang iyang kaugalingon. Hinoon dili kami magutman kaysa matag karon og unya. Mamasahiro gihapon si Papa. Aron do na kami ikapalit og makaon. Miabot sa punto ate nga naminyo si Papa og lain. Nihigayo na. Dito na niya gibuhos sa iyang panahon sa iyang bagong asawa. Nakabaton usab silang mga anak ate. Mahinungdan na kami na lang ang naningkamot para sa mong kaugalingon.

Amot ba, ate? Bisan minyo na nga mo mga anak. Di gihapon mapugnan. Mabalaka ko nga to kanila. Di ko tuyo na gusto gihapon ako may bawaan ang adlaw-adlaw nilang kinabuhi. Bisan ang naglain na silang arika na mo. Hangtod sa kaadlaw ni Ana, ate. May pauli sa among panimalay ang akong kamagwangang anak. Nakuratan ko, ate. Adunay lagom ang iyang bukton. Wa ko masayot. Kung usay hinungdan, wa siya gisulti nga rikan ako. Busa ng utana gid ko, ate. Ako nasayran. Gidapatan ko na siya sa iyang bana.

Mura kog nasungayan, ate. Sa akong kasuko, gisulong ko ang iyang bana. Di padakop ko sa pulis, ate. Akong gipasakaag kaso. Hapa na, T.R. Nasuko ka na kong akong anak. Pili ko na ko ang ayang mag-apil-apil sa iyang problema. Ninghigayo na. Naiubos ko nga to sa kong kamagwang ang anak, ate. Apano ako'y nihimo? Di baharan ko iyang bana. Sa sunod nga pasakitan pa niyang akong anak. Dili ko na siya pasayloon. Giingnan ko siya. Nga mauna kini ang unang ulahi nga ako makita. Ngayong gipasakitan ng akong anak. Ate R. Gika ni Addo. Amot ba? Di ko tuyuan. Sa matagi kayon, nga masayod ko maglalis ang akong anak kong iyang kapikas. Musurok ang akong dugo. Wa ko magdahom nga ang sobra kong pagmahal o kabalaka nga to sa kong anak, ate. Ilabi na sa kong kamagwangan. May mamahimong rason nga mawala yung respeto nga rikan ako. Sa matagi kayo nga mabisita ko sa ilang panimalay, sakitan ko, ate. Halos iyan akong papaulion. Gusto ko muhagwa-hagwa sa kong mga apo. Hapan mihangyo siya kanako. Kung pwede ko, no? Hunungon una na ako ang pagbisita nga to kanila. Nakuratan ko sa igisulti nga rikan ako, ate. Matod niya. Kung pwede ko, no? Dili una ko manghilabot sa iyang kinabuhi.

Mura gikumot ng akong kasing-kasing, ate. Sugad sa gamay pa silang bata. Halos gisakripisyo ko ang tanan para kanila. Apan karon, mura pagbawal na kong mutaak sa ilang panimalay.

okay la unta kanako ate. Panibag-uhay pa lang. Nakita ko nga akong anak ko ganyang bana. Uban sa akong apo sa mall. Nagtagbo kami ate. Apan halos maragwa sila kailang arikan ako. Wa na lamang kami duol nga to kanila. Kay tataw kayo nga ila kong gilikayan. May pauli ko sa mga panimalay nga grabe kong hilak. Una kaingon sa kong kaugalingan. Sayop ba ko? Sa akong pagpadako nga to kanila. May padangat ko na akong kasinatian. Pamasin. Mabati kini sa akong anak. Gusto na ko masabtan. Ano sobra yung paglikay nga rikan ako. Doon na may sayop ang akong pagmahal nga to kanila. Hinaot ila ko masabtan.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Hi, kini si Ate Arlene Ayon. Dagwa na lang utana, kukon sa'y akong sekreto. Nabihisan sobra kabisi is si public servant, businesswoman, and a single mom of three. Pero relaxed o dili haggard ang itsura. Labaw sa tanan, pahita pa daw ko tanawon sa akong edad ng 57. Oops! Ang sekreto, pagmata sa buntag, Nance Corn Coffee. Humanong pamahaw, Nance Super Plus Capsule o UA. Kay, kung di ko makainom, kulang kaayong akong adlaw. Naanad na ako lawas nga everyday routine gid nako ang mag-inom og Nance and New Aid. Og ang resulta, permanente tag akong paminaw sa paglawas. Lami ang tulog, walay gihambin nga mga sakit-sakit. Kabusad, pag Nance and New Aid na. Ang Nance Corn Coffee, Nance Super Plus Capsule og New Aid Herbal Food Supplement mapalit sa tanang butika sa inyong mga lugar. Nasayod ka ba na tungod sa ilim ng makahubog, mga pagkaon nga sobra kaparat? Hinay-hinay natong gidaot ang atong mga kidney na mo'y dako kaayo o roll sa atong panglawas. Palanggaa ang kidney. Protection ni ang iyong kidney. Inom o UAID Herbal Food Supplement kada adlaw 2 times a day. Mapalit ang UAID Herbal Food Supplement sa tanang butika sa inyong mga lugar. Girl, nasayod ka ba? Ang CervicCare Herbal Food Supplement, dili lang para mo tabang mo ayo o cervix. Ang CervicCare, 1,000 more potent sa ordinaryong collagen o stem cell. Mahinungdan, nga bisan, may edad na, fresh pagihapon ang paminaw. Pauna ang wa sa uban, nga naa sa CervicCare Herbal Food Supplement. Karon, kabaw ka na. Pwes, kay kabaw ka na, stay fresh, stay young, and clean inside and out. Inom og CervicCare Herbal Food Supplement 2 times a day. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. Honey, di pa mo bakasyon ta para sa atong wedding anniversary? Ayaw ba kalimot ha? Pagdala og Mega Man, bantay ka lang. Mapalit ang Mega Man Herbal Food Supplement sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Doy, mo adto ka sa syudad, Doy? Palitin kong Gugrimind Capsule? Kasi sukat niya nakaundang kong inom ini? May balik akong pagkalimtanon. Malimot ko sa akong kwarta asya na butang. Lahi na itong makarimind capsule ko. Kay bisan ang nangutang na ako madumduman. Palitin ko, Doy, B, o Gugrimind Capsule?
0: Remind Capsule, mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

Daghang salamat kani mo piling sa imo pagpadangat imo sa tampon ng aton tuluman noon. Sa sincerely Ate Arlene. Mo ginisagad nga mga bation sa usa ka inahan. Nga mura bag feeling niya wa na siya katungod sa iyang anak pero mo sugutag sa dili. The moment nga magminyo na gani ang atong anak, buha na gid tay mahimo kung sa lang gustong buhaton. Ubang mahimong desisyon. Pero makapahiubos lang tungod kay ngano man pod nga mulihay man sila kung magkita ka mo. Do na gyud something or do na gyud angayang i-correct. Pastilan. Okay, dili kita sa inyo mga text messages. 0917-159-5812.

Ate R para sa letter sender. Pasagda na lang sa niya iyang anak, ate. Mabot talaga pa ng panahon nga muduol pagbalik ang iyang anak kaniya. Ingon na ang ang mama, ate, overprotective sa iyang mga anak. Bisag mga minyo na from Mikmik of Capitol Valley, Daoud District, Tagbilaran, Bohol. Sana all, ate, tanang mama, pareha sa letter sender. Kami, ate R, makaingon mig anak, baka kami sa among inahan. Kay naalang may ipamaraig, buibuyon dayon mi, ate. From Jana of Habita 2, Bahong Pandan, Dumaguete City. Ate Arnindot kayo ang usa ka inahan na super duper mahigugma sa ilang anak. Kami Ate R, bisag minyo na mi. Kanunay yung manawag among inahan ka na mo o mangumusta. From Bibing of Cambo, Hawe, Balamban, Cebu. Ate R, naminaw ko sa imong programa. Sa tinuod lang, gibati gid na ko ang gibati sa resender. Ang ako mga anak, Ate R, tuwa na sa gawas. Tulo ka buok ang akong anak nga tuwa na tanan sa gawas. Sakit kayo naon-naon, ate. Nga makalimot yung taon silang tawag nga rika na ko. From Joanne of Barangay 2, Tavera Street, Baia City.

0: lang kanako. Ayaw lang kaayo, huna-huna ah. Ang sitwasyon ninyo sa imong anak sa pagkaroon. Tinuod, aduna kay mga kahingawa. Aduna kay kahiubos tungod kay dili ka deserve sa ilang gipakita nga paglikay nga anak kanimo. Apan sige kaigun ko na, sagdi lang una. Tagay una sa lag space sa ilang kaugalingon isip managtiayon. Basig doon na pa sa lagi patch up sa ilang pagpuyo. Nasayod ko. Mabot ko ng panahon. Nabuduol ka limo pagbalik ang imong anak. Usahay, mula pas na ta sa to limitasyon, isip inahan. Kung minyo ng atong anak, kung dili sila, moduol og buhang iyo ka na to para ma-intervene sa ilang problema. Dili sa nato apil-apilan. Tungod kay hataga na itong chance nga sila una ang musulbad sa ilang problema. Usahay, tungod sa itong gugma sa itong mga anak, bisan, og wa ta masayod sa kamatuoran, mag-react kita pero dapat hataga na itong chance. Ngayon lang i-resolve ilang problema. Isip managtiayon. Again, sayod ko. Mabot ang panahon. Mabalik gihapon yung mga anak na kanimo. Thank you so much, Piling. Talagsaon ang inahan nga susama kanimo. Huwag mang hinaot ko. Mabot ang panahon nga maangko nimo ang desire sa imong kasing-kasing nga makita nimo og transparent usab sa imong mga anak sa ilang sitwasyon. Aron sa ingon ni Ana, pagmalipayon ka og nga mawala ang makabalaka. Thank you so much sa imong papadangat imong suwatampo ning aton tulumanon. O sige hapong gugamot doon ni kasinatian sa kinabuhi, makasakit man na makalipay. Ipadangat sa tuntulumanon sa answer li Ate Arlene. Pumasin niyo sa watampang atong sunod nga paghahatagag pagtagad. I-stand by karong taod-taod alas sa itong Health Education Program with Dr. Jean Paul de Asis. Huwag mo sunod galayon ang Balong the Great. Kini si Ate Arlene Ayon. Ngayon salamat. Bye-bye. I love you all.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas, bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
3: Si Emma Mohana Arisgado Sanglon Palido. Ako sa first ko nga paggamit sa Nans Herbal Capsule ka Duoid Capsule. Nabalaan ko gidang yung effect sa akong bana nga isa ka paralyzed na si April Arisgado nga nagapuyo sa Lon Palido malapatan sa Kangani Province. First ko nga gamit sa iya ha, mga tulo or upat ka capsule na anagid sa effect kay sang wala pa siya nakagamit ana nga mga product. Ang iya nga tiil nagahukong as in nga dagko gid siya. Sang gitry ko na siya, kagisigisigi ko na siya gamit sang NANS capsule, kag UID capsule, na anagid siya alibyo sa iyang kalawasan. Karun, ang iyang tiil, dili nagid siyang dako. Nagbalik na sa normal ang iyang tiil, tapos wala nagid siya nagahukong. Gikan pagparalyze niya, hantod tong paggamit na ako sang NANS capsule, kag UID capsule, 3 years na. Sa akon nga ikasulti sa NANS capsule, kag UID capsule, dakugin ako nga pagpasalamat nga nakakilala ko sang mga products ang NANS capsule. Kay kung wala gid ang NANS kag UID capsule, wala gid nagkupos ang tiil sang akong bana nga isa ka paralyze.
2: Kini si Dr. Jean Paul de Asis for Healthy Happy Living NANS.
4: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar. constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.
5: Kung gigamit ka ning Nance Coffee, na-observe na ako sa Nance Coffee kay mayo kayo akong tulog, pati ka ning sa pagbawas, okay kaayo siya. Sa gabi mo inom kong kape kay ug mo inom kong kape, murag pati unayon na ako nga katulogon ko observe sa nagamit na ako sa Nance product. Maria Rehena sa Kristan.
4: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts, PCOS, o cervical cancer.
6: Ang akong sakit mayoma. Tapos ulo ka tuig na kong daladala na ay nakastory na ako nga mayugid ang cervicare para sa mayoma. Moto nagpalit ko og cervicare sa duha ka bulan ako pag-maintain sa cervicare. Ang akong ginabati kaluoy so just nawala gyud ang bukol sa matres. So para sa ako, epektibo gyud ang cervicare para sa mga babayi. So kamo nga, kung dili normal ang menstruation, pag-take na gyud mo og kanang cervicare. Kay para sa ako, epektibo gyud ang cervicare. Carmela Balasabas, 98 anyos, taga Bonifacio, Pagadian City.
2: Kini si Doc John Paul De Asis for healthy, happy living Nance.
4: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: O syempre, alang sa 2 Health Education Program ni Adlong Lunes. Of course, with Doc John Paul De Asis. Doc John, kumusta?
1: Kumusta, Darlene, and welcome again sa ito ang Non-Health Education Program.
0: O syempre, alang sa inyong mga pangutan, ha? Text atong 0917-159-5812. Ate Arlene and Doc John, magsakit akong right side sa tiyan. Unsay tambal ini. Wa ko kabalog unsay buhaton from Maigo, Lanao del Norte.
1: Okay mga kanans, so yung sa right side sa ato ang tiyan mga kanans, possible lang kay dagan mga organ na mga involved. So halimbawa yung liver. So, naman sa right side, pwede yung small intestine or nagkaroon ng enteritis or nagkaroon ng ulcer. So, or tinatawag na to peptic ulcer mga kanans. So, gusto nato mga kanans, no, ano pa ba yung uban na mga symptoms kay para mas mahatag yun nato yung definite or yung mga treatment para sa imo. For the meantime mga kanans, ang akong ginarekomenda sa imo ha, to control the acidity muna tayo. Kay once na makontrol yung acidity, if na kay fatty liver, naakay problema sa imuhang gastroenteritis sa imuhang tungod or sa imuhang small intestine, makatabang siya when the time makontrol yung acidity. Kaya ang acidity, isa sa mga hinungdan nga no dali mo inflame or muhubag yung tiya nato mga kanans or ato ang gamay na bituka. So of course, para makontrol yung acidity sa atong tiyan, of course, increase water intake as much as possible. Minimize kita sa mga colored na mga ilimnon. Like mga carbonated drinks, mga soft drinks, coffee, mga naay mga caffeine content. So kung pwede, likayan kinisya na mga ilimnon mga kanans. Even yung alcohol, yung makahubog ha. Yung mga ilimnon na makahubog, so likayan nato siya mga kanans. And then, gatas. Grabe kataas sa acidity. Makapangaslom siya. So, iwasan yung gatas mga kanans. Ang ako ang ginarekomenda kung hilig yun kita na magpainit sa morning, so I recommend to take non-scorn coffee.
0: Yes.
1: Which is non-scorn coffee, wala sa caffeine content. At the same time, makatabang siya to neutralize sa acidity sa atong tiyan and then makatabang siya para ma-regulate ang ato ang paglibang. So, meaning to say, makaiwas kita sa constipation, makaiwas kita sa ginatawag po nato na mga dysbiosis. Dysbiosis yung pagkakaroon ng imbalance between good and bad bacteria.
0: Okay.
1: So which is ato ang tiyan, naatay good ug naatay bad. So when the time na mutaas yung mga bad bacteria, diri kita magkaroon na parang butod, utot-utot, kung sakit ang ato ang tiyan, then maglisod kita kalibang or nagkakaroon ng constipations. So which is yung non-scorn coffee, aside na makontrol yung acidity sa imuhang small, then sa imuhang stomach, makatabang siya para ma-regulate ang imuhang paglibang. So, non-scorn coffee, pwede imnon, buntag o gabi. And then, we recommend also to take non-serba capsule kay para makontrol yung movement sa imuhang colon. So, pati yung small intestine. Kumbaga yung peristalsis movement. Peristalsis movement, makatabang para mas dali ma-release yung mga acidity, yung mga hugaw sa sulod sa ato ang intestine mga kanans. So, ginarekomenda ko yung Nans Herba Capsule na pwede imnon, one capsule, 3 times a day. Kung gasakit gid ang imuang tiyan, sabayan sa pag-inom o UED Herba Capsule. Pwede 1 capsule, 3 times a day. Kung wala nagasakit, ipadayo na lamang ang Nans Herba Capsule. Kay makatabang siya para i-boost yung immune system at the same time makatabang siya sa good bacteria sa sulod sa ato ang intestine mga kanan. So, non-serba capsule, isa sa mga makatabang sa imuha.
0: At yung RM Doc John, na ako'y RHD or rheumatic heart disease, fatty liver, taas kong uric acid, og sugar, akong hugaw color itom, og talagsar ako makapupo. Hangakon ko mula kao, maghapdos akong kuto-kuto. Hurot naman ni Dok. Dili ko kaayo makatulog. Magluhod ko matulog kay mura ko og komportable kaysa maghigda. On sa may maayon ako buhaton, grabe.
1: No? Medyo daganagan, medyo complicated yung sa case ni mo. Sa imuhang kasing-kasing, sa imuhang
0: liver, volume, sa imuhang uric, sugar.
1: So ang ako ang ginarecommend sa imong kanans, no, modified muna tayo sa imong lifestyle. Kay kinisya yung mga sakit niya is nakuha man nato sa ato ang mga lifestyle, sa ato mga pagkaon, pati man sa ato ang mga activities. Pagpili nato sa mga kalanon nato og sa mga ilimnon. So of course identify sa nato yung makatrigger sa imuhang sakit. Halimbawa sa imuhang kasing-kasing, kay balo naman kita yung makatrigger or makapaluya sa ato ang kasing-kasing makanan, so yung mga fatty foods. So iwas kita sa mga fatty foods, sa mga salty, mga high sugar, mga high in caffeine. So when that time na ma-minimize nato ni siya or ma-control nato ni siya sa pag-intake sa sulod sa atong lawas, yung liver nato pati man ang ato ang atay, kidney, bituka nato mga kanan, at the same time makatabang siya kay mas dasig, mas paspas yung pag-cleansing sa imuhang lawas. Okay, start with the food, kinahanglan nato ma-control kung kinsa ang nagaka-contribute or maka-trigger sa ato ang sakit.
0: Okay.
1: When na time makontrol nato yung sa mga food intake ni mga kanans, piliin nato yung mga more on gulay muna tayo, more on prutas muna tayo. Okay? Mao kana kung para mas dasig yung recovery nato mga kanans. Para malimpiyuhan ang imuhang colon, of course, water intake importante siya. Pero yung water intake nato mga kanans as much as possible, dili sa tapoy di mag more than 8 glasses. Kaya take note, naka'y problema sa imong kasing-kasing eh. So, dili nato gusto mo increase yung blood volume sa imong lawas. May natin mo increase yung blood volume, so there's a possibility sa gabi, maglisod ka ginhawa. Kaya imong kasing-kasing, maglisod siya sa pag-pump kay tungod ni taas yung blood volume due to increased water intake. Kaya take note, imong kidney is nagkakaroon din siya ng trouble eh. So, di nato gusto na ma-additional yung trabaho sa imong kidney. Yung mga excess na water, di nato gusto na mo samot pag itiyag trabaho sa imong kidney. Yung enough lang na water lang muna, yung kinahanglanon lang sa imong lawas. So, 8 glasses. Pero kung na mga fruit juices, mga vegetable juices, ang plain water, more or less nasa 4 to 6 glasses lang sa mga kanans kung nag-a-add on ka sa mga fruit juices and vegetable juices. Okay, yung 4 glasses to 6 glasses, yung plain water, wala sa isagol ng mga juicing ng mga gulay or duga sa prutas, mga kanans. Okay? And then, ginarecommend ako sa imuha para malimpiyuhan ang imong colon, non-scorn coffee. Mas the best sa imuha para mas dasig yung paglimpyo sa imuhang colon. Importante na sa mga kanans na limpyo ang imong colon. When na time limpyo imong colon, kung makontrol yung acidity sa imuhang tiyan, makita nimo na mas pagsik ang imuhang lawas, mas dili na kadali luyahon mga kanans. And then sa imong pagtulog, mas ma-improve, mas mulami ang imuhang katulog mga kanans. When the time mag-start, nalimpyo ang imong colon. Kaya when the time malimpyo ang imong colon, maghinahinay po na siya kalimpyo ang imuhang dugo.
0: Okay.
1: So sa imuhang dugo, para mas paspas yung recovery nimo, ugdako kayo ikatabang ang mga blood purifier or yung mga detoxifier, yung panglimpyo kumbaga sa ato ang dugo. So which is kinesia, makuha po nato sa pag-inom o dako kayo katabang ang non-herba capsule o UED herba capsule. So, 1 capsule, 3 times a day ang pag-inom. Ang nans, mutabang siya para ma-improve yung quality sa dugo sa pasyente para ang iyang cholesterol, sugar niya, mga excess na mga sodium, mas dali siya maipagawas sa ato ang lawas. Din yung UED, of course, naka-mention ka, taas ang imong uric acid. So, makatabang siya para ma-eliminate mas dali sa imong kidney. Dahil at the same time, yung UAID makatabang sa imuhang kidney, mga kanans. For the meantime, mga kanans, no, ginarekomenda ko muna na ayaw sag higda or tulog na flat on bed. Kaya yes, diligin siya comfortable sa imuha. Kaya nagkakaroon kasi ng problema sa kasing-kasing eh. So kung mag-flat on bed ka, after mga 2 hours or 3 hours, gikan sa imong pagtulog, yung blood volume halin sa imuhang tiil, mukalit mangguna siya balik sa imuhang kasing-kasing. So pagbalik sa imong kasing-kasing, yung kasing-kasing nimo which is naka rheumatic heart disease eh. So naka problema sa imong kasing-kasing. So may tabo, maglisod siya pump. Sometimes magkurog na lang siya. Muna siya daw huot kayo ang imuhang kasing-kasing mga kanans. So ginarekomenda ko sa gabi bago ka matulog, i-hot compress ang imuhang tiil, haplasan siya og non-liniment oil, ihang kadali ang imong tiil around mga 10 minutes para i-allow yung pagbalik sa dugo sa imuang kasing-kasing. So, higda ka ha, pero ang paghigda nimo sa imuang upper body dapat naka-elevate yapon taas. Parang naka-V ang position nimo. So, naka-elevate yung tail nimo, yung sa shoulder nimo ug sa ulo nakataas pud siya.
0: Okay.
1: And then after mga 10 minutes, pwede na mo siya i-down, pwede na din ka matulog. Pero yung sa head part nimo, semi-folders gapon siya mga kanans, medyo taas pa rin gapon siya mga kanans. So dito na tam pwede na ka maka-flat on bed after mga 15 days na or after 30 days mga kanan. Kumbaga yung totally naka-recover na ang imong lawas or totally naka-adjust na ang imuang lawas mga kanans. So mo ka to no, ang ako ang gina-recommenda sa imuha mga kanans. Of course, dako kayo kabulig ang pag-inom sa NANS o UID Herba Capsule. One capsule, 3 times a day. Ang UID pagkatapos kaon, ang NANS, kahit tungod medyo taas yung sugar ni mo, we recommend 3 minutes before meals ang pag-inom.
0: Ate Arlene, ang dok dyan, nagka-problema mi sa akong husband kay mag-unom na mi katuig ikasal. Wala pagid ko na buntis. Nababa ko yung chance, mag 35 na rabako.
1: Okay mga kanan.
0: So naminyo siya dok, 29 yung edad, kay mag-unom na katuig niya, mag 35 na siya.
1: Kinila mga kanan, as long as yung lalaki naasay capacity na magpagawas o healthy na sperm, yes, na pwede siya makabuntis. And then ang babae, naapod siya capacity na makapagawas.

0: Kay sa mga inani mga kaso, mga kananos, no, pwede siya maka-influence sa imuhang capacity, sa imuhang pagpangito. Bisa ino na to regular ang imuhang monthly period siya, mga kanans. Pero yung timing, kumbaga ba, yung timing sa imuang pagpangitlog, yung then yung quality sa imuang eggshell na dapat kaya niya na mulas up to 24 hours. Kaya naman kung iuban po kung medyo minus, medyo luya, dali lang siya malusaw. Then naapoy uban po mga kanans, no, na base sa sobra ninyo ka-healthy na healthy bitaw, sobra ninyo sige inom o mga juicing-juicing diya, ka-healthy man lagi. Pero take note, mga kanans,
1: hindi maya sobra po, Doc.
0: Yes, at yung Arlene. Kaya na ay mga specific na time na kinahanglan i-reduce na to yung depensa sa, kumbaga, sa reproductive system sa mga babae. Kaya take note, yung sperm cells sa mga lalaki, makonsider gina siya first sa lawas sa babae as a foreign body. So ma-activate yun dia yung immune system, yung normal flora sa mga babae. So kung grabe ka active yung normal flora sa mga kababaihan, so paggawas pa lang sa sperm, daghan na ng mga matay ng mga sperm cell. So mo na siya, mga kanans, so na naagitay mga specific na kini na mga juicing, ayaw lang usa na siya imna sa time na malapit na ang imong ginatawag na.
1: O sa pananglit nga mga juicing, Doc?
0: Rich in vitamin C.
1: I see. So dili sa mag-vitamin C, like kanang daghan ba kayo ka ng vitamin C?
0: Mga calamansi juice, mga fruit juices, more on rich in vitamin C man siya.
1: So di siya advisable, labi na sa mga babaeng
0: pag mag-start na siya o mag-ovulate. Kana mag-start na bitaw na medyo mo open na ang iyahang cervix, mga kanans ba?
1: Para nga?
0: Kay para yung normal flora niya, within the normal lang siya. Kay kung taas manggod ang imuhang immunity, taas imo mga vitamin C diya, mga kanan. So of course, natural yun ang imuhang normal flora, makaproduce kid siya og enough na acid to kill the foreign body.
1: Okay, Doc, doon ay pangutana diri. Ate Arlene, ang Doc dyan, niagi ko og sexually transmitted disease. Dili ba niya makakos nga dili ko makaanak?
0: Depende sa severity. Depende sa severity sa previous nimo na mga infection, mga kanans. Usually kani mga sexually transmitted infection, mga kanans.
1: Matambalan man na, Doc, di ba?
0: Yes, naagi na siya ay tambal, then curable gina siya, mga kanans. So, as meaning, long as na nagbag-o na kadayon sa imuhang gawi, mga kanans. Ayaw paabuta na mahimo pa siyang HIV or human immunovirus, mga kanans. Kaya di man gud nagsugod bago ka, kumbaga step by step ba. So gikan sa STD na dinahimong HIV, hanto nahimo siya.
1: Or basig dalaga ni siya before, or basig before naminyo ni siya unya nagkaroon siya og sexually transmitted infection, tapos karon wa pa siya kaanak. So dili ba niya siya reason nga di siya magkaanak?
0: So mo yung mga kanans, no, depende na sa severity sa iyang infection. Then mas maayo pud, mga kanans, no, na magpa-obigay ni ma-check ang iyang ovary, ang iyang matres, kay para at least may bawaan yun na kung healthy ba siya yun. And then kung tanawon pud ang iyang menstruation pud, mga kanans, kung regular. And then mga kanans, no, pahabol lang pud ay mga kanans para sa mga kababaihan man or sa mga kalalakihan na batan-on pa, din na amoy gusto bitaw na mo abroad, na mo adto bitaw sa gawas, be careful mo sa ginatawag na magkaroon ng infection sa HIV or kining tawag na STD.
1: Ano naman, Doc?
0: Bisa ingno na to, mga kanans, no, na natambalan na ka sa imuhang sakit, totally na-cure na ka, na ay some specific na mga test sa gawas, na ang ginatest niya is yung immune system niya. Ina-check ang imuang antibodies. So when that time nagkaroon ka ng infection before na kini na virus.
1: Pero di ba HIV, wala pa bang ginay
0: cure,
1: di ba may ma-cure?
0: Yes, yung STD.
1: Ah, STD.
0: Yung sexually transmitted.
1: Pero ang STD, Doc, ma-cure man na.
0: Yes, ma-cure siya. Pero naamang ko'y test manggod na ang ginatest sa imuha is yung antibodies nimo. If you see antibodies, kumbaga yung lawas nimo naka-encounter sa kinina virus, mo to siya naka-develop siya og antibodies. Kumbaga immune system na to nimo, depensa na to nimo siya.
1: Okay.
0: So meaning to say, kung na-track to siya, nakitaan ka, nataas ni siya na antibodies, so na possibility na matanggong ka sa imuhang medical mga kanans.
1: So dapat di ay kung kabalo ka nga doon kay sakit, ini nga klase sa sakit, ay lang tuga-tuga sa for the meantime o abroad until imo makuha ang okay ra gid ka.
0: Yes. So nay may uban pod na abroad na wala to nila lahi na examination. So
1: dali magkataon lang

0: kung medyo stricto.
1: Stricto tapos antibodies ang
0: gi-check.
1: Medyo tingon ana di ay.
0: Mo na mga kanans lalo na karon sa mga kabataan na medyo adventurous sila mga kanans. Then gusto niyo
1: kay mga bataan karon nga suspasilan.
0: And then take note ati Arlene na, na last year natalabaya yung pinaka highest sa mga teenager mga Z generation million na 500%
1: sa ang increase sa HIV. So hadlok kayo na.
0: Kung kana siya is HIV, how much more yung STD?
1: Aray.
0: Diba? So mas daghan yung STD.
1: So matayanan kaayo.
0: So muna mga kanans no na be careful yun kay para pag-abot sa panahon in case man na gusto ka mo abroad na magtrabaho mga kanans dili ka masablay mga kanans kay basin kinina imuhang binuhatan karon basin maupa na inoon pagka basula nimo kay take note walay pagbasol na nauna
1: yes
0: anaagi na siya sa ulahi mga kanans.
1: Okay doc, dun ay pangutana, 6 months na ko nga wala gidugo doc and ati R kay dun ako ay polycystic ovary or PCOS. Unsa may angeng buhaton?
0: Okay mga kanans.
1: Unsa may PCOS gani dok? Hubak aw kani murag bugol gyapon ni siya, murag
0: parang butoy-butoy, bukol-bukol sa imong ovary.
1: Lahi pa ng polyps. Ang unsa diferensya sa PCOS og polyps dok?
0: Okay. Ang polyps mga kanans no, makita man nato na bisan asa. Kumbaga yung polyps na niburot siya.
1: Okay.
0: Ana siya niburot lang siya. Pero kung muingon kita og PCOS, niburot siya pero mas specific siya na dadto siya sa ovaryo sa babae.
1: Ah, okay.
0: Halimbawa, pwede man ka magkaroon ka ng polyps sa imuhang ilong, polyps dire sa imuhang ubang party sa imuhang organ, ana ba polyps dire sa imuhang kining sa imuhang abdo. So daghan pwede siya mga kanans. Pero pag sa specific na organ na sa ovary sa babae, muna tinatawag na to na polycystic. Mga polyps na gyapon na siya sa sinugdanan. Pero mas specific siya na tinatawag na to na PCOS or polycystic ovary. So kung early sign, kung sa sinugdanan mga kanans, no, kung isa rin nakabuok, muna ginatawag na to na ovarian cyst. Pero kung nakita bitaw dito mga 2 na, 3, 4, so muna siya ginatawag din na to na polycystic ovary. So daga na siya og mga bukol-bukol mga kanans. So kini siya is resulta siya na nagkakaroon ng hormonal imbalance ang usak babae. Daw paano ba nato mabawaan na kini siya is hormonal imbalance and then na ay tendency na pwede ko magkaroon ng ovarian cyst or polycystic ovary. Simple lamang mga kanans kung dili regular ang imuang cycle. Pero kana siya, early sign na siya mga kanans. Kung idili gani monthly ang imuang cycle, na ay tendency mga kanans na pwede ka magkaroon ng ovarian cyst or polycystic ovary. And then, ibutan na to, monthly ang imuhang pagdugo. Pero naakay mabantay na dagan mga apul-apul, na mga itom-itom na mga dugo na manggawas, and then ay mga foul smell. And then makabantay po ka mga kanans na ginadismenorrhea. Kana ayaw i-take for granted na siya mga kanans. Kaya naan na sa possibility, kung mapasagdan na pasagdan ni mo, pwede ka magkaroon ng mga mayuma, mga cysts, or magkaroon ng ovarian cysts, or polycystic ovary mga kanans. Pero kini siya tanan mga kanans no, is ma-reverse raman po na siya. Curable man po ni siya mga kanans. As long as naakay mga preventive measure na ginabuhat sa imuhang panglawas. Una mga kanans, of course, sa imong mga pagkaon, sa imong lifestyle, kinahanglan mas haom na sa imuhang panglawas. So dapat, di kaya nanimo yung mga pagkaon ng mga, na yung mga synthetic hormones. Then, di kaya po nimo yung mga makapa-aggressive sa bukol mga kanans. Kumbaga yung mga GMO ba or mga genetically modified organisms. Then of course mga kanans, yung sobrang bilar, kanang tigdugay bita o tulog. So kana siya is dilipod siya maayo mga kanans. And then overstress, sobrang hago permaminti bitaw, dagan perminti og problema, pwede gyapon.
1: Stress cause pa na siya na digin magkaanak ka o sa kababae, dok. Kung stress ang babae, digin na siya mabuntis.
0: Yes, Ate Arlene. Kaya yung stress mangon mga kanans, no, ginasuppress mangon niya ang imuhang internal organ. So ang din ang stress mangon, mas gina-priority niya yung mga, ano ni mo, yung mga vital organs. Yung pinaka-importante na organ ba, which is yung pagpangitlog sa babae, importante siya, pero dili siya ingon na siya agyud ang priority. So moto siya pati ang iyang pagpangitlog ma-compromise gyud siya mga kanans.
1: Alright.
0: So moto siya mga kanans no yung overstress, sobrang hago, dili siya nindot sa mga couples kung nagabalak sila na gusto sila magkaroon ng anak.
1: Ate Arlene, ng Doc Jan. Pila ka teaspoon ang pagtimpla sa Nance Coffee. Actually, nakasashay ni siya.
0: Mm-hmm.
1: Ang atong Nance Corn Coffee nakasashay. So, pwede ni mo siyang itimpla. Karubuntag itimpla din. Hipusan ni mo pagbay takluban lang. Iyon mo na pumutang lang ininitubig. Pwede na dyan ka nga katulong mo inom ka na gyapon imong gamiton. No, dili siya kuan. Dili siya kinutsara. Nakasashay siya. So, mura siya agtibag. Nakatibag siya. Ihulom lang ni mo sa iyong tasa. Pagkahuman, imnon. Pwede na po nga ibalik pagkaudto or pagkagabi. Ayos sa ilabay de taklo bilang para limpyo. Okay, benefits sa ato ang coffee, Doc.
0: Okay, mga kanans, no? Ang ato ang Nance Corn Coffee, mga kanans. Kung baga gibuhat kinisiya, gigama kinisiya, mga kanans.
1: Oh, intended yun.
0: Para i-address yung mga common problems sa ato ang digestive system. Kay balo na kita, mga kanans, halos tanan kita naka-experience sa ginatawag nato na parang butod, gahangin-nangin atong tiyan, naka-experience po kita o constipations. Di ba? Kung dugay kita makabawas. And then, naka-experience po kita nun yung pagpangaslom sa ato ang kuto-kuto.
1: Okay.
0: Hindi po nato ikadinay mga kanans no na as a Filipino, love you na to ang mag-inom og coffee every morning.
1: Correct.
0: Pero mao lagi
1: dili lang Filipino dok tanang tao gi dok ganahan. Moadto kas abroad coffee ang daghang tao. So coffee lover gid ang mga tao.
0: Yes, at Arlene, and then din nato ikadinay yung mga side effects sa mga pag-inom sa mga coffee.
1: Correct.
0: Naga-hyper acidity.
1: Ang uban ni katulog.
0: Karoon ng mga palpitation. Kung magagakurug-kurug ang ilang dugan mga kanans dili sa gugma dili sa kape.
1: Mo na diha.
0: So mo ni mga kanans no, nga to ang Nance Corn Coffee, kinahanglan nato i-address kung unsa yung panginahanglan sa matag adlaw kanato mga kanans. Dili nato malikayan ang ato ang morning coffee. So ang gigama ang ato ang Nance Corn Coffee kay para sa ato ang maayong panglawas. Ibuhat kini siya para i-address sa naay mga pasyente na naay mga nagasuffer sa ginatawag nato na mga hyper acidity or pagpangaslom sa ilang kuto-kuto. Nagasuffer sa gawang permanenteng butod na ihangin-nangin ang ilang tiyan. Yung mga pasyente nagasuffer sa ginatawag nato na constipation or dugay makabawas. So ang Nance Corn Coffee makatabang siya para everyday makabawas kita din every day limpyo ang ato ang digestive system at the same time na enjoy nato ang ato ang morning coffee with Nance Corn Coffee.
1: Okay, Ate Arlene and Doc Jan, I'm clear. 16 years old. If magmenstruation ko, why magsakit ako ang suso? Connected magna sila Doc, no?
0: Yes, Ate Arlene.
1: Ang boobs ang kadang during sa menstruation?
0: Yes. So, mo na siya mga kanans, paghapit na dugon ang mga kababaihan, maka-feel good sila sa ilahang breast na naay sila medyo tightness or medyo manghuot ang ilahang breast. Pero, kung makabantay na gid siya na makakos na gid siya og discomfort, mulmul na gid siya, musakit siya, be careful ana mga kanans. So, meaning to say, naana na siya daan na possible na naay mga inflammation sa sulod pa lang. Okay? So, naay mga tendency, usa kini siya sa mga senyalis, kung mapasagdan, pwede makadevelop ka og mga cyst or mga bukol or mga mass sa imuhang breast, mga kanans. As early as possible, mga kanans, mas nindot na muinom na ka og mga herbal na naay pang suppress or naay pang, kumbaga pang pakuyos, pagpagamay sa mga bukol-bukol o mga herbal pod, mga anti-inflammatory. At the same time, mas nindot pod na mo inom pod ka o mga herbal na mutabang para maikorek yung mga hormonal imbalance sa sulod sa imuhang panglawas. So I recommend sa imuha mag-take ka og Nanserba capsule, 1 capsule 2 times a day. Kay para masuppress na dayon, mapunggan dayon ang mga nagasugod na mga bukol sa imuhang breast. Kay para dili na natuulaton na mudako pa ang bukol sa imuhang breast. Then of course sa imuhang hormones, Cervicare 2 capsule matag gabii. Kay para sigurado ta every time na mag-mens ka, kung naama kay dysmenorrhea, mawala na to, dili na yung magsakit ang imuang puson, magdugo ka na lang, nawa ka kabalo, nagidugo na di ay ka, pero walay mga discomfort. At the same time, sa imuang breast, dili na po ni mumabatsyagan yung panakit sa imuang breast. So, Cervicare, 2 capsule, matag gabi, mga kanans.
1: Okay. Bueno, wala naman tayong oras sa itong Health Education Program ni Adnang Lunes. Hangtod na lamang og mapuhon sa mga taknag sa mga istasyon. And syempre, ang mga produktong Nance, again, usbon ako, Nance og UAID.
2: ang pinaka-effective nga combination para nga lig-on ang atong kalawasan. Na sayod man kita, ang NAS makatabang sa mga bara-bara sa kaugatan. UAID makatabang sa atong problema sa kidney. Ug kining duha kong imong i-combine, makaingon ta nga okay ang atong panglawas.
1: Ah.
0: And then of course, mga kanans, ipa-upgrade na po ang ato ang non-serba capsule.
1: Kaya yes.
0: Para mas makahatag po siya o dako na tabang, lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panglawas. Kayo, halos kumo na yata ya sa atong community.
1: Lagi, Doc.
0: Namurag, dili na siya baguhanon. Baka nang naay mga bukol, naay mga tumor, naay mga cyst, naay mga cancer. So, kanatanan mga kanans, nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa ato ang lawas.
1: Okay.
0: So, mo kini karon, anaana karon, ug dugang na support sa ato ang non-serba capsule. Karon, ang non-serba capsule, gitawag nato na non-herbal capsule plus. So, mauto na yung bago na asay, additional na mangustin mga kanans. Then sa mga kalalakian, walay lain, Megaman Herba Capsule.
1: Yes.
0: Kaya ba naman kita mga kalalakian, mas nindot na ma-maintain ang ato ang pagiging masculine, ang ato mga muscles, which is ang responsible na yung testosterone hormones, which is makuha na to sa Megaman Herba Capsule. Aside na mga kanans, ang Megaman Herba Capsule, makatabang siya para makalikay kita sa ginatawag nato na erectile dysfunction, mga kanans. Or kumbaga ka ng nikupos na, Megaman Herba Capsule ang mutabang para mubalik o kanindot o maayo o kalagsik sa ato ang panglawas. Megaman Herba Capsule.
2: Of course, alang sa ito mga kalalakinan, doon na natay Megaman Coffee. O ang Cervicare para goodness mga kababayanan. Kay lagi osbo nato ang Cervicare makadugang sa estrogen hormone sa mga kababayanan. Ang estrogen mo kani siya ang gikinahanglan para nga dili mayatyat, dili ang mga
0: pamat,
2: anti-aging in short, mabalik ang libido, and syempre limpyo ang ilang cervix, uterus ug ovary, ug motultol pagyud ang menstruation. So duha lang ka capsule before matulog.
0: Yes, attorney. Then of course mga kanans, ayo kalimti natatagaan natog proteksyon ng atong panglawas matag adlaw labi na sa mga bacteria, sa mga viruses. Kung dali ka ubuhon, dali ka makasakit, usa sa mga solusyon mga kanans kay para makahatag og dakong proteksyon. Walay lain ang vitamin C with
1: tawa-tawa
0: mga kanans. Pwede imnon 2 capsule every day mga kanans.
2: Ayan. Og syempre atong remind gini para sa mga kaigsuunan, ilabi na katong medyo limtano na abtik nga pangisip ang atong gikinhanglan gikas estudyante baingon kay lolo og lola, remind capsule. Og para sa atong kabataan, natay remind choco kini siya para ligon ang nga panglawas kabataan nga dili basta-basta nga mataptan og sakit, pangpatangkad pag ini siya og kapampatalino pa. So 3-in-1 ang atong remind choco.
0: Yes, at Arlene, og isa sa mga pinaka-importante sa Filipino culture mga kanans, ang makainom kita og coffee every morning. Pero pangutana, ang coffee ba nimo anaa ba siya benefits sa atong panglawas? Sa ato ang non-scorn coffee mga kanans, naka-benefit na ka, nakahatag pag-enjoyment sa morning coffee nimo mga kanans.
1: Okay.
0: O walay lain po ang usa sa kinahanglan sa ato ang panglawas, lalo na sa mga kalalakihan, sa mga babae na medyo trabahuso mga kanans, and then sa mga lulo, lula, mga panakit sa lawas, mga pamaol, walay lain, non-scorn liniment oil ang usa sa makatabang kanato para iwas sa mga banod-banod, puy-puy sa kalawasan na pinapagbugnaw ang panahon mga
2: And syempre ang atong Nance Eye Drops para klaro ang pananaw, limpyo ang atong mata. Nance Eye Drops ang gamita, available gihapon sa mga butika. Okay, Doc?
0: Yes, Atarlene, og mga kanans, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw og ginaot mi nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
3: TYRD Kinaham Kanunay. Kanunay.
4: You expired, O Jesus, but the source of life gushed forth for our souls, and an ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, unfathomable divine mercy, envelop the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which gushed forth from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Eternal God, in whom mercy is endless and the treasury of compassion inexhaustible, look kindly upon us and increase your mercy in us, that in difficult moments we might not despair nor become despondent, but with great confidence submit ourselves to your holy will, which is love and mercy itself. Amen.
5: Balita og impormasyon, gipaminaw sa katawang bulano.
6: Adiway arde, ang aong tipaminaw yun, ibrede man doon kumaminaw kay insakto ang mga balita, way bias ba?
7: Akong tipaminaw na radio station, kay way lain di way arde ragyod, kay tungod ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod na mga balita, o wala na jay lain.
8: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, ang diway arde, kay labas ang balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
9: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tipaminaw sa diway arde, sa paghimo na usab ka namo, nga number one AM Station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Ania na ang makalingaw na programa.
2: Ang buingat-ingat sa inyong Simon. Balong the Great. Karon, ania na ang founder sa mga kurimaw.

Igala, kumusta? Mayong pagpaminaw ka ni John Kata. Welcome to Subdiris Program, Mas Kurimaw, Balong the Great. Kumusta ang mga naot lang ta? Ang karo-adlaw na amo sa kakondisyon. O kadasig may galas panlawas adlaw karong Lunes. Pero ganun sa araw ng Birnes. Lunes naman po. September 14, 2026. Og atong tigmo di may galaw 1,300. Gidot ang Waipurul, napikas ang flood control. Gidot ang Waipurul, onya napikas ang flood control. Pabuto sa batong gandam kung adlaw nga nasadyod ba mo? Unang lingaw-lingaw, size. Unang lingaw-lingaw, may gala, size. Og pabuto na yun ang duha para makompleto mga kurimaw. Magsugod na ta, dirusto ang pagpanaguman.

Okay, pagkakayon ito may kailangan din ito ang pagragubin. Ay ka ng mga plastik ay magpadunos pa paduos ka layo ha. Malanay mo. Okay, dito may gala sa mga tubag. Lang akong tubag. Giabrihan ang sipol sa prul. Kay manihi, abuy. Mga sakto ang tubag sa tigmo lang Marlon sa Buhol. Ay, kumusta ba yan? Sa may Buhol. Aga, maayong pagpaminahan ninyo niya. Sir, ay tubag tigmo kay giabrihan ang sipol. Okay, manihi, gapon. O, sa prul. Marlon, gapos, Buhol ba? Then, nung tubag stick mo kay nagbansuog, akaw dito sa Balamban Computer. Wap, aga po. Nung tubag stick mo kay babae nga nagtibak, dito gapos Balamban. O, kanyang tibak, no? Ambis kay magpanti para matabuhan ang sampot. Ang tibak na ito itabuhan ang sampot. Taguan na itong liki bito sa flood control. Aga nung tubag sa imutig mo kay gunting lito na ang Balamban. Aga ang tubag senador kay nagtulod-tulod kung kinsa ang nakabuak sa malita o sa flood control o flood jig sa awi just na doon yung mga dumanog Cebu. Kumusta mga taga dumanog Cebu? Kadto senator may gala nga gapangusog ko na sa flood control. Oo, oh, naunag kapriso. Alam, ako tubag kay nilusot ang itlog ang hilaw sa Bayawan City. Aman nilusot yung itlog ang hilaw. Hinglisik. Lang, durna, buog pultahan. Gikan daw kang sali sa Dumaguete. Kumusta mga taga Dumaguete Computer? Wapag yun, dito may galas line pang tubag. Lang ang akong tubag. Anang imong tigmo. Ang tubag ana balongkay. Payong. Kay pagduot nimo sa un, mabukad man ang payong. Nga flood control. Dayan na balong. At tubag imutig mo kay mga senador. Anak long. Nabuag ang malita. Kanang malita, wag hindi na maprobang tod karon. O, ang support ang gapinas noon sa malita boys. Muna yung nagkapriso. Aga, naggabas o kahoy akong tubag. Gikan daw kang 767 Y Pangag address. Dayon na ang tubag lang kay nagsinso or naggabas from Malabuyok, Cebu. Kumusta mga taga Malabuyok? Maayong pag pamina ninyo. No, akong tubag kay Yawi Sakaban, Merlito Ninay, Asikior. Dayon akong tubag lang. Oh, si 974. Love you to. Lain pang tubag taga Basak, Badyan, Cebu, Purok, Talisay. Kasi may imo ikaw man itong I love you no? Taga Basak, Badyan, Cebu, Purok, Talisay. Dapag yun din eh tubag ko sting mo. So amay tubag ni mo. Diretso na. Og hi, good afternoon long. Ikang Japon kang 974. Dapag yun balong. Ang tubag, tigmo ng abri og sardines. Kay pag duot sa abridor, naabri ang lata nga, nagapugong sa sunod. Way nga, address, piyo to. Piyo to. Dayan, ang tubag ng rocket, Pons ng Naga. Ay, kumusta na Pons? Sa may Naga, Cebu. Piyo to. Okay, dito may gala sa unang pasihaw. Gikan daw may gala kang cookie at Dumaguete. Kanang bye-bye lang. Bye-bye.
Kini akong pitaka ba'y bamala si kinibay? O yun nga naman. Tama na gid sa 1,000 ang iyahang ang sold for me ba'y. Di gid mga anak. Mau ba? Ano na to ba? Laro. Ay, 1,000 na gid eh. Unya, ay kabalo na ko ba'y nga nang di mga anak imong kwarta. Tama na 1,000? Ano naman? Naman ay kondom na yung pitaka, pero... Saan pa panganak-anak na may kondom? Oh, nagitao may gala nga magbuta o kondom. So, ano kung sumay na ng kondom? Oh, ibuta mo sa pitaka. Yung mga hinungdan na di ka anak inyo, ang kwarta kay kondom. Yung pitaka. Hello. Hello. Oh, ay pumutay pitay, butay kondom inyong pitaka. Para mga anak inyong kwarta. Lang akong atubag kandado sa pultahan sa Malay. Mr. Lito ng Sikihor. Oy, mga taga Sikihor. Ah, kumusta mo dia? Kumusta mo mga taga? Ah, Sikihor. Okay ra ba mo dia? Diyan pa ganyan eh. Law ang tubag. Atig mo kay laptop gikan ka Mario Asingua. Bless La Paz, Bogo City, Cebu. Computer. Wap agabaw. Law ang tubag. Law ang ako. Ang tubag sa inyong tigmo. Nagkablit og pusil. Why nga address? Agalong ang gitumban accelerator. Moyway parol. Onya ang napikas ang dalang kiporting kusuga mudagan. O juan ko na may gala si Kihor. Kumusta mga taga si Kihor? Aga agong ang tumaglong kay Sipper. Ikan daw kang Maki Boy. Buhoy. Kumusta mga taga Buhol? Madjong pagpamina ninja. Og durnablong og pultahan. Ikan daw kang Jimmy Sikihor. Kumusta mga taga? Mga taga Sikihor ha? Dayan akong tumaglong kay taong nagbulkit og ligid. Ikan daw kang Tunyo sa Minglanilya. Kumusta mga taga Minglanilya? Og agong at tubaglong sa imuang ating mo kuko. Nasamad ka sa imong kuko. Piyotor. Wap aga po masagan. Wap aga po nakasagtog tubag. Lang tubag na ko anak kay Adlaw sa Simana. O gikan daw kan Titing sa Buhoy. Kumusta mga taga Buhoy? Aga balong akong atubag anak kay nagpikas og melon. Ayan, gikan daw kan Siting si Kihor. Wap aga po. Aga akong atubag balong sa imuhang tigmo. Ang akong tubag anak kay Gabas. Gikan daw kang Paul may gala sa Bugo. Kumusta mga taga Bugo? Dayon tubag na ko long kay Sipper sa Bagga. O gikan daw may gala kang Tisay sa Buho. Musta mga taga Buho? Dayon ako tubag lang kay nagbuag og butong. O gikan daw kang Sami Buhol gan. Wap aga ba? Dayon akong tubag balong sa digmo notebook. O gikan daw kang Angel Regala sa Bugo. Kumusta mga taga Bugo? Bugo sibo. Aga akong tubag
Caesar yan. Balong yan. Nag-good-good og nabinoy. O, gikan daw kay Julio Siquijora. Balong kalamay na May sa Bohol. Kumusta mga taga? Mga taga Bohol. Wa ay pag-apon o gaakong at tumaglong sa imong atik mo kay sapatos. Piyoto. O gaapon na yung tofigan helicopter na lang igamit sa paghingo ko sa at kuko sa tiil. Gikan daw kang hani sa Bohol. Wap, agya po. Aga, sige. Long, nagdaro. Aga, ikan daw kang Rick. Sige. Ah, mabinay. Rick sa mabinay computer. Uwa ay pag-ibon. Dayan na. Lang akong tubag irrigation. Gikan daw kang tata sa Bohol. Ang sanang irrigation. Irrigation is very useful to our plantation. Akong tubag lang adlaw. Gikan daw kang Mike sa Bohol. Kumusta ang Bohol, Mike? Ha? Bulanan niya pa mga tao. O, balaw, ako ang tumag naglitson o baboy. O, gipikas o gitahi ay Tijan. O, Tunyos Bohol. Wap, agiha po. O, balaw, ako ang tumag samad na lang. Piyoto. Aga, unya. Ah, padayon tayo sa ito ay aga, panaguman. Lang tubag na ko ang nakay. Doon na mga ako. Piyoto. Dito may galas line pang pasiyaw. Gikan ko na may gala kang Rumi, asa Bohol, bayhin. Oh, onsa may kalainan sa inasal nga baboy bay og sa kinasal? Onsa? Onsa'y kalainan sa inasal og kining kinasal? Onsa may kalainan na di ay? Onsa di ay ba? Yabaya. Ang inasal, nasa ibabaw na misa. O, unya ang kinasal? Ang kinasal, nas ibabaw ka tre. Liho kay mga inam. Oga balong, akong tumag, anang imong tigmo. Nagkaras, way pangag address, Piyoto. Wa pag-iapon na ako tumaglong kay nag-add-add og bani saging ipagkaon sa baboy. Yan yung baboy no? Kaservisyon ang tao. Akong tumag lang sa imuhang tigmo bakho na lang piyoto. Aga akong tumag balong sa imuhang tigmo. Ayan ang tubag ana kay nagtahi. O, kabantay mo itong drama sa nagluha. Nag og karon dito sa tuang nagluha.
Oga, balaw tubag na ko kay DPWH nagkanal. Computer. Ubay-ubay na rin ang mapreso na. Oh? Balag. Balag di ko kakurak ko na kong kurta. Ilang ko mapreso. So, karon nag-dagan na sila ba? Si Jinggoy, Marcolita, Mike Defensor, isa po itong ubay. Akong tubagdong. Asa imuhang pigmo? Turtol. Mamita lang sa baon na nasaag. Wa ka turtol. Wa ka turtol. Agong tumagdong. Nag-abli og watermelon. Pula kay unod. Amin mas pula ito. Oga. Akong tubag, namilhig lang, Mabinay. Kumusta mga taga Mabinay? Ikaduhang ligaw-lingaw, City. Oh, number 7. Paabuti lang may galaan. Usa na lang yun para makompleto. Para makompleto, ha? Oga, akong tubag, balong kay Kalamanga. Ayaw, ikadagahan na lagi ninyo mga kurimawa. Og ang tumaglawang pultahan, Joaquin Santa Catalina.

ang tubag ang along kay pusil nga gikablet. Dito na lang itulong ato mga kurakot sa mga akong tumaglaw anang imong tigmo akong tumag anak kay street sweeper lang doorbell na kay imong ituklod to kay purong mapikas ang git kay ablihan gastaw piyoto lang honos giablihan mamit man ang gitawag honos no kaya wala sila kabalog ang susunod ang honos honos aga balong ako ang tubag paliya o gikandog kang bibing dumagiti kumusta mga taga dumagiti aga di period balong akong ang tubag anong imuhang digmo kay gabas mga gabas nga po na aga akong ang tubag na diaper computer

0: akong tubag. Sa tigmo malangkay, pitakang. Okay, dito may galas line pang pasiyaw.
1: Kanang bahin. Oh, kanay mo handa karong alitson ba? Oh, birthday man yung happy birthday rin mo din.
0: Oh, thank you, bay.
1: Kanay mo handa ang alitson? Oh, ako ang abay. Kakaon akong panit gamay. Bukog, bukog kining tambok gamay. Okay na, di na din ko ganahan. Yan ganahan mo kaon. Oh, ganahan ako magkuan. Kung sa inom, nili, mag-beach.
0: Ayaw ko magkumpensa na magtimi-timi o kaon. Kaya muhangin ko mag-beach. Katong grabe magka, ha, katong grabe magka hab-hab. Ah, mo ito yung kuan. Mo ito yung flood control. Lang akong tumag nagbulkit og interior computer wap agaw og bayang akong atubag anang imuhang tigmo
1: kita kang ga
0: aga akong tumag lang sampot sa ligi pikas na sampot. Aga akong tumag lang kay Sitaw. Uwa ay pagyapon Sitaw. Aga balang tumag anang tigmo ni mo kay Baba. Baba. Baba. Og ang tubag kalendar na wala. Ang tubag ang tigmo ni mo kay nagabas og kahoy prido sa buhon. Uwap agyo. Yang puto na. Tapi yang liki. Puto pun yang liki. Aga ako. Aga tubag lang ako anang imuhang tigmo. Kay. Kanal magyapin siya. Ang isa irrigation. Siya kanal. Irrigation kanal. Akong tubag lang anang imong tigmo zipline wala ay pagyapo lang ka drag race na sige yun nagpilan lang amata ng drag race mga aga akong tubag lang kay suwang sa tiguwang. Lahim man itong tigawang kay hikapo ni mo ang hikapo ni mo yung suwang niya mo lugsot nito blood control sa ilong. Okay ba lang ang akong tubag anang imuhang tigmo si pagyap computer. Wap aga po ang mga saligal. Okay. Dito may galas na ito ang pasiyaw. Gikan daw may galas kang Pinoy sa ano saan eh? Abuhol. Kanya si Balo o Genring managsuon? Balo?
1: Ah!
0: Ano man ang linawag ni mo na may asin ibabaw sa Taklops Caldero? Kailaw na po na yung mong linawag, no?
1: Ay, wala eh!
0: O niya, ano yung anay mo mong butag asin?
1: Ay, ato magunasodaan ka. Akong giinit ba?
0: Ayaw! init. Akong tumag na lang ano imuhang digmo kay o suwang na lang suwang daw computer. Lang traffic light computer. Wap aga po dito may kalas doon na sayod ba kamo? Nasayod ba mo mga higala? Unsa nga nasod? Ang ilahang national bird is uwak. Baka nang itong bitong nga uwak? Padlungan ka, watang kay kwarta. Matod pa ang nasod nga ilahang national bird. Uwak ang ilahang national bird. Dito daw na mga higala sa Bhutan.

0: si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan na anaay problema susama sa mga bukol, abnormal cyst, polyps, mass, tumor, kay kung kini mapasagdan, pwede mo resulta sa cancer. Atong paminawon si Luisa Mercado de la Peña.
1: Ang akong polyp akong gihipo, ning tiyos na alibyuhan siya, ning tiyos sa gamay, ning tiyos, hantod garon, gamay na lang siya nagpabilin. Tulog na sa kapsul, yung edog kape niya. Ang ako pong gamay na ako nga ning gawa sa akong anos, ana lang siya kagamay, ana lang siya kataas. Paghibo po na ako ng ingamay na po dyan, ana na po dyan. Thank you Lord sa nansiba ng gigamot niyo ako mga sakit. Magpasalamat yung ako
2: po si Luisa Mercado de la Peña. Taga nasipit.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nuts.
3: Mapalit ang mga produktong nuts sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nans Corn Coffee.
4: Isa ko sa Nans user, nagamit ko Nans Coffee. Sa akong asawa nga say dilisa ko yung sa mga ubang gamit diha. Nans Coffee lang yun. Maayo ang iyang pagtulog, iyang pagbawas, okay man. Dili yun yung gamit o ubang kape. Kaya ka na diyong Nans Coffee ang mga gamiton. Christmas ninyo, dress sa kapang, libungan or kutabato.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga maoy mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip sa ka-herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit ni ini. Kini ang Nans Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga naglugo nga mga samad. Mupauga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nans Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nans Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa dihang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nans Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nans Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.
6: Okay, balik to Mas Ligan. balik to may gala din sa to ang pangpunagaman. Lang akong tumag double time. Oh, isa double time. Huwag magkamigaman, marag double time. Aga akong tumag lang kay nagbuag og bungas kakao computer. Aga balong akong tumag lang kay daruhan computer. Wa ay pagigyapon bay wa pagigyapon na ka ang saktog tumag ako tumag daw, butong, mutong pagkwanta.

0: Balong sa imo ang tigmo. Ayan. Ang tubag ang nagkay. Ba-ba. Katapos ang ibilin number one. Kompleto na ako niya. Wala naman tayo oras. Salamat kasi pagpaminaw. Huwag mga sabuhon sa mga oras o sa mga istasyon.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: May hapon ninyong tanan, may hapon sa itong mga suki sa DYRD. Kininausab ang ubos ninyong alaga sa kahanginan si Ms. Glee Orculio. Nagpasalamat sa itong mga sponsors karong hapon. Ako masalamatan ang Artemis Construction Corporation, ang igsuon nga kumpanya sa Richley Water, muntanyag sa expert design o build services, alang sa water treatment plants, civil works, mechanical works, electrical works, o sa tanan ninyong gikinahanglan sa construction. Alang sa dugang kasayuran, tawag lang sa cell numbers 0916-490-1510 at ang usbon 0916-490-1510 o bisitaha ang opisina sa Richley Water din sa siyudad sa Tagbilaran. Artemis Construction Corporation, built to last, design for progress. Nagpasalamat po ko sa atong gobernador sa Bohol, si Gobernador Ari Sumintado. Gobernador Ari Sumintado, daghan kayong salamat ug maayong hapon nimo. Usab, nagpasalamat po ko ni Kongresista Vanessa Mintado sa ikaduhang distrito sa Bohol. Congresswoman Fanfan Mintado, daghan kayong salamat ug maayong hapon. Kongresista Babayap sa unang distrito sa Bohol, Congressman Babayap, daghan kayong salamat. Maayong hapon usab ug daghang salamat ni Kongresista Alexi Tutor sa ikatulong distrito sa Bohol. Kongresista Tutor, salamat kayo. O ni Tagbilaran, Mayor Jane Yap. Mayor Jane Yap, daghang salamat og maayong hapon. Nagpasalamat po ko ni Kagawad Team Butalid. Team Butalid, good afternoon. O niya, salamat po ni Kagawad Charles Kabalit nga sige pamina po sa DYRD. May puas nga nagsuporta po nato, no? Ang Ramstone Tire Supply ni Ma'am Lydia Batuon o Ramonito Batuon dia sa Ibabaw Belderol. Giduma na nagkaroon ni Ma'am Lydia Batuon giduma na nagkaroon ni Ruben Perez di ay o Thames K. Perez. Namaligyan ni sila ligis sa sakyanan o maayo po doon mga sakyanan. O niya, nagpasalamat po ko ni Boy Ray Pamaong o Gianyan Pamaong di sa Atbang sa Plaza Marcela di sa Kogon. Maligya o naggama po ni sila mga yawe, bisan unsang yawe, no? Si Boy Ray Pamaong, daghang kaing salamat. O mo doon mga higala, ugma po na po din sa mga oras o ning samang istasyon. Kiningaubos ninyong alagad sa kahinan, si Miss Glee Orculio. Salamat, ugmaing hapon.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante, nagpuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
5: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI Pipes, kabilya, GI Sheets, Plywood, ug uban pang mga materyales, alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors, ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, ug mga finishing materials, alang sa balay, ug mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply ug mutaon sa bildo og aluminum doors, bintana, automotive glass ug tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene ug compressed air. Adtoa karon ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawag sa telepono 411-5187 ug 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
6: Loni Gabarubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Calinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong tutoy, sige na agas ang iyang nana. Nibutog siya diri sa akong nipple. Hindi ko maduulog tao. Kay pertik yung bahua. Pilakabulan na ako dyan nga lubog. Bayat na ako. Nag-inom ko, XL Makabuhay Plus. Sa pamahaw, duha sa paniudto, duha panihapon, duha. Pag-abot og tulo kaadlaw, wala na dyan siya ni agas ang nana. Naulian ko sa XL Makabuhay Buhay Plus Capsule. Kami, isa ka pamilya, mo ano na giinom na mo? EXL Makabuhay. Salamat kaayo. Makabuhay.
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamit.

0: gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Tiguwang nako, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
2: Let's go, Lola!
1: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
3: Uy, what ako!
4: Enjoy ang kinabuhi kun mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilabian.
6: Brought to you by Skelan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kun mababay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang para sa heart, ug sa bulsa.
7: Ako day si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakit-an nako ang pagludya sa akong amahan. Karon nga senior citizen na si Ja, na inakasulti nako nga ang Sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik sa panglawas. Mo nang ako dayong gipatumar akong amahan ug sulod sa pila ka adlaw nakita na ako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas jud. Busa sa tanang anak diha. Ayo pasag dinyong amahan nga magluya ha. Patumara og Sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen ug pwede pud ni kanatong tanan.
8: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy ug sa uban pang mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Friendly's authorized dealer sa motorsiklo nga Honda. Nagabaligyo sab sa mga appliances, Sulain LPG ug uban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. Atua karon ang Friendly's sa Dan J.A. Clarin, adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbila.
11: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cash back on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details. This year, let's turn awareness into action and show that together we can make a difference. Join the Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. The grand launching is on August 29 at 10 a.m. at the Island City Mall Activity Center. Witness the Pink and Denim Upcycling Show. Meet the 44 beneficiaries and be part of Strands of Love 2026. Show you care, donate your hair, and help bring hope to someone battling cancer. Hair donation is from 9 a.m. to 3 p.m. with free professional haircut and special freebies from sponsors. Then get ready for the Pink Run on October 4, Pink Bazaar on October 5 to 10, Pink Symposium October 11, and Pink Zumba Marathon October 18. The Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. One cause, one heart, stronger together.

0: Digix 500.
1: So, si Sabaluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko.
2: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
1: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
2: Okay.
0: DTX 500.
1: Sinubukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
3: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
4: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun. Kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung saan naman tao namo ni Mare, uy. Dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsaon na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
3: Paopirahan dahin ninyo si Junjun, Mare.
4: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mare. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera? Uy, lisod ba ya kaayo ang panahon karon?
3: Ay, Mare. Ato dadas si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
4: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
3: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mare.
4: Salamat kayo, Mare, ha? Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
5: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol.
6: ACE Medical Center Bohol.
5: Kasaligan mo.
7: Hey, Sita babes, it's your favorite Cebuana, Karen Sita. Hey, I care for you, and I just want to remind you that taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus a part of my routine. This small sachet may look simple, but I love that it's ready to drink and packed with all natural ingredients. No

0: DYRD jud kay kana ang DYRD first pa lang jud nga radio station nga amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila moy gahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
3: Ang istasyon sa katawhan.
2: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
4: Yung adlaw Bohol, kamo nagpaminaw sa takna sa sangguniang panalawigan sa Bohol. Usa ka programa nga maghatag og laom nga kasayuran sa mga ordinansa, resolusyon o mga lakang sa lalawigan. Gipanguluhan ni Vice Governor Nick Bezas uban sa mga board members sa tulo ka distrito sa Bohol alang sa matinud-anong serbisyo o malinawong pagdumala sa katawhang bulanon. Takna sa sangguniang panalawigan sa Bohol. Ug garon, ani ang inyong makauban.
3: Sa Bohol, tayo ay
5: ini si Vice Governor Nick Bezas, amo kamong imbitahon sa among inadlang programa sa DYRD alas 3:45 kutob alas 4:45 para madungog ninyo unsay mga magkalambuan, mga katikaran na mo magangihimo diri sa sangguniang panalawigan.
6: Higala, kumusta? Maayong hapon. Welcome na usab sa itong matag adlaw nga programa sa sangguniang panalawigan sa Bohol Takna, SP Bohol in Action. Karong Lunes, mga kaigsunan, Setyembre 14, 2016, mag-uban-uban na usab kita sulod sa usa ka oras nga programa. Maghatod sa labing uhing mga pangitabo sa sangguniang panalawigan sa Bohol. Uban sa itong mga magbabalaod, mga miyembro sa SP, gipanguluhan sa itong Vice Gobernador Nick Bezas, uban sa itong mga provincial board members sa 1st District Board Member Lucy Lagunay, Board Member Mutya Tirol, Board Member Benji Arcamo, sa 2nd District Board Member Jessel Ray Umintado Villamor, Board Member Tomas Abapo, ug Board Member Fernando Istabilia. Sa ato mga bukal sa 3rd District, gipanguluhan sa ato ang Senior Board Member Tita Baha, Board Member DJ Balite, Board Member Greg Hala o Board Member Nathaniel Binlod. May naman po sa atong tulo ka mga ex-officio member, ang atong presidente sa Philippine Councilors League Bohol Chapter, Board Member Joanna Cabalitinitay, presidente sa Liga ng mga Barangay sa Bohol, Board Member Romulo Sipidosa o presidente usab sa Sigunian Kabataan sa Bohol, Board Member Lawrence Sevier Angkla. Ngadto sa atong kugihan o abdi kanunay nga SP Secretary Sir Bonnie Quirog nga nagsaulog usab sa iyang adlaw nga natawhan karong adlawa. Happy birthday sa ato ang SP Secretary Sir Bonnie Quirog. Kapatamahibaw bilay edad ni board member ni Sir Bonnie Quirog atong SP Secretary na umaabot nga mayor di sa lungsod sa Dimyaw Puhon, no? Ugwa na kunoy hatagay matod pa ni Sir Bonnie Quirog mahitabo nga mahimo siyang mayor, ugwa nay hatagay. So happy birthday Sir Bonnie sa tanang mga staff, mga legislative staff assistant, sa tanang mga kawani sa Vice Governor's Office, sa mga provincial board members. Welcome, no, sa itong tulumanon karong hapuna, mga higala. Atong update gikan sa buhatan sa itong Vice Governor Nick Bezas. Karong adlaw, nagpahigayon og aktibidades ang provincial government sa Bohol nga gipanguluhan ni Gobernador Aris Sumintado o Vice Governor Nick Bezas, gihimo diya sa CPG Park sa paglusad sa handog ng Pangulo. Serbisyong tapat para sa lahat diha sa CPG Park ning siyudad sa Tagbilaran. Kini kabahin sa kasaulugan sa adlaw natawhan usab ni Presidente Bongbong Marcos ika-69 nga birthday sa ato ang presidente sa Pilipinas mga higala diin atol sa iyang birthday gilusad kining maong inisyatiba programa nga maghatag og dugang mga serbisyo og programa para sa atong mga katawhan pinaagi sa ato ang mga LGU leaders nga maoy nagdumala sa maong mga programa mga higala sa lain-laing mga probinsya, no? Apil na din sa tong lalawigan sa Bohol kinsa mi paambit usab sa ilahang mga pagpanimbaya sa adlaw natawhan sa atong presidente mga kaigsunan sa Pilipinas. Sa iyang mensahe, si Vice Governor Nick Besas atol sa maong kalihukan may padayag sa pagpasalamat nga mitambong sa handog ng Pangulo, serbisyong tapat para sa lahat caravan nga gihimo sa CPG Park, Tagbilaran City. Ang probinsya sa Bohol, ubos sa liderato ni Gobernador Ari Sumintado, nakig-alayon sa nagkadayang ahensya sa National nga Paggamhanan aron ihatod ang tinuoray nga pagtabang alang sa tanan. Gikalipay usab ni Vice Governor Nick Besas nga nakahimamat ang presensya ni Food Terminal Incorporated President and CEO Joseph Rudolph Lo kinsa kauban sa pagtunol sa nagadayang tabang og programa. Diin giawhag usab ni Vice Governor Nick Besas nga padayong pagsuporta sa mga programa nga daling makapauswag o magkahatag o kalinga sa kinabuhi sa matag bulanon. So mana mga kaigsunan ang mensahe sa itong Vice Governor Nick Besas. At tulusab sa maong kalihukan, kaganiha mga higala, lain-laing mga serbisyo ang tugyan o gihatag gatos atong mga beneficiary ang Department of Agrarian Reform, CONDAR, adunay halos 500 ka mga ektaryang titulo sa yuta pinagi sa e-title diin 50 ka mga agrarian reform beneficiaries ang nakabenepisyo ni ini mga kaigsunan nga gihatagan og land title mga kaigsunan kauban dito sa maong pagtunol ang mga opisyalis sa DAR Bohol gipanguluhan ni Dr. Ronald Pumatong. Uban usab sa mga opisyalis sa DAR sa region og sa national gabuhatan mga kaigsunan. Gawas ni ini, doon na usay gitunol ang buhatan sa Department of Social Welfare and Development Office, DSWD, uplift program diin dunay mga beneficiary nga nakadawat usab og tag 2,000 pesos nga financial assistance ilabi na gikan sa lungsod sa Corilla, Dawis og Tagbilaran. Gini sila maoy gipangtumbok isip mga poor og near poor nga mga individual mga kaigsunan nga nilista sa DSWD. Napo dito ang National Irrigation Administration kaniya nga nagtugyan usab og mga irrigation project ngadto sa atong mga mag-uuma dinis tong lalawigan sa Bohol. Dunay klase-klase nga mga teknolohiya nga gigamit no sa irrigation sama sa bag-ong solar irrigation project dito sa lungsod sa Carmen ug uban pang mga lugar sa probinsya sa Bohol. Sama na lamang sa 2nd or 3rd district nga tuan nagsentro ang mga dagkong mga basakan dito mga higala. No, importante ning maong mga proyekto, irrigation project, sanglit karong panahona, padayon ta nga nakasinati sa epekto sa El Nino, perting inita sa atong panahon. Pasalamat na maganita kay sa nanglabayng mga adlaw, kagahapong adlawan, niatong adlaw Sabado, niatong adlaw nga Biyernes, no? Sa gunson ang mga pag-uwan. Although dili lokop Bohol ang pag-uwan pero at least man lamang daghan ang mga lugar nga na-cover sa maong pag-ulan nga nakahatag usab og tabang madugang-dugangan ang tubig sa mga kabasakan nga maoy gikinahanglan sa tuang mag-uuma mga kaigsoonan. Gawa si Ana, dito pod ang Department of Migrant Workers DMW paghatag og assistance ngadto sa itong mga overseas Filipino workers sa itong probinsya sa Bohol kay kahibawa man ta nga ang atong lalawigan usa sa pinakadaghan og mga OFW mga kaigsoonan lain-laing mga nasod ang ilang gidugan unya dunay mga OFW na nagkinahanglan og tabang mga kaigsoonan. Ang atong sangguniang panalawigan mga higala duna sa'y mga lain-laing mga programa o mga palisiya mga kaigsoonan sa pagtabang ato sa itong mga overseas Filipino workers mga higala, no? Ang atong mga sakop sa sangguniang panalawigan, dunay mga palisiya nga gipanday, dunay mga balaod nun nga gipasar para sa paghatag og kiningniang benepisyo, no? Og tabang ato sa itong mga overseas Filipino workers. Labi na ang atuang liga ng mga konsihales mga higala, atong mga sakop sa Philippine Councilors League nga gipanguluhan sa atong board member si Joanna Cabalitinitay nga dunay bago pa lang nagpahigayon og paglusad ni atong nakalabayng semana para sa paghatag og igong pagtagad ngadto sa atoang mga overseas Filipino workers mga kaigsoonan. So gawas ni ini ang Department of Trade and Industry nagtunol usab sila og mga programa sama na lamang sa pahuam og kwarta ngadto sa atong mga MSMEs or kato mga micro small and medium enterprises nga mga negosyante mga kaigsoonan pinaagi sa pagpahuam og kapital nga why interest og hangtod sa pinakaubos og pinakagamay nga interest mga kaigsoonan. So usa na sa mga programa nga gitanyag sa Department of Trade and Industry mga higala. Gawas nga ana ang Philippine Coconut Authority kon PCA mga kaigsoonan usa-usab sila nga naghatag og kining ni ang programa ngadto sa itong mga mag-uuma og lobby dinhi sa itong probinsya sa Bohol mga kaigsoonan. Sa ngalan sa PCA, naghisgot man tag PCA mga higala, dili pa lang dugay ang Committee on Agriculture sa sangguniang panalawigan ubos sa pagdumala sa chairperson ini nga si board member Nanay Lucy Lagunay miadto dinhi dito sa kauluhan mga higala uban ni Gobernador Ari Sumintado aron nga dawaton o gidawat mga kaigsoonan ang pasidungog sa itong probinsya sa Bohol nga na pasidunggan mga higala isip most outstanding bayanihugan LGU sa tibuok nasod mga kaigsoonan, no? Si board member Nanay Lucy Lagunay ato nang na-interview kabahin ni ini kung unsa ning bayanihugan awards mga kaigsoonan nga nadawat sa atong probinsya sa Bohol kini nagpasabot nga kung unsa ang mga nahimong tabang sa provincial government o sa LGU din sa itong probinsya sa Bohol sa mga programang proyekto para sa itong mga mag-uuma og lubi din itong lalawigan sa Bohol dili lamang sa pin pa dili lamang ang kategory ani which is dili lang katong daghan lapad o kabulubinan kung dili unsay nahimo sa LGU sama sa pag pagtukod og mga shared service facility nga suportado sa provincial government suportado sa LGU pagtukod og mga processing facility, no, para dili lamang taman sa kupras ang income sa atong mga mag-uumaglobi kundili biyan pa ni ana, no, nga maproseso og maayo ang lain-laing parte sa lobby mga higala gikan sa punuan hangtod na sa bunga hangtod na sa iyang uban pang parte sa lobby mga higala. So mao na nga napasidunggan ang atong probinsya sa Bohol isip outstanding bayaniyugan LGU nga gihatag sa Philippine Coconut Authority sa probinsya sa Bohol. Gipahigayon ang seremonyas atol sa 2026 Coconut Industry Sustainability Concoins Award atong Biyernes, September 11 dito sa Philippine International Convention Center sa Pasay City, Philippines. Mapasigarboon nga gidawat ni Gobernador Aris Sumintado o ba ni Board Member Nanoy Lucy Lagunay ang mga pasidungog isip pag-ila sa padayong paningkamot sa gamhanang probinsyal sa paghimo sa mga mag-umang aktibong kauban sa kalambuan sa probinsya. Lakip sa mga programa nga nakatabang sa mga coconut farmers ang farm rehabilitation, paghatag og kalidad nga planting materials, farmer training, climate smart agriculture, enterprise development o uban pang serbisyo nga direktang nakabenepisyo sa mga mag-uuma sa lubi. Kauban ni Gobernador Aris si BM Lucy Lagunay nga nahimong unang recipient sa CFID Ambassador Award, usa ka pag-ila sa iyang grassroots advocacy, responsive legislation o mga paningkamot sa pagpalig-on sa serbisyo o oportunidad alang sa mga coconut farmers, ilang mga kooperatiba o asosasyon mga higala. So money ang good news sa atong probinsya sa Bohol, maingon man sa sangguniang panlalawigan mga kaigsunan. Nagatusong oras mga kaigsunan, doon na tayo 15 minutos ang milabay sa alas 4 sa kahaponon, garong taon-taon, atong ikauban po no, ang atoang presidente sa Philippine Councilors League, Board Member Joanna Cabalitinitay. Aron i-update po nato ang mga kalihukan sa PCL, mga higala, ha? Para sa ilang mga kanhi kalihukan ni atong nakalabay nga mga adlaw mga kaigsunan, so atong subayon karon og kumusta ang mga kalihukan nga natigayon sa mga miyembro sa Philippine Councilors League. Murag didto ni sila sa Cagayan de Oro City mga higala, so atong gipaabot nga makontak nato ang ato ang presidente sa PCL Bohol chapter Board Member Joanna Cabalitinitay mga kaigsunan, no? Samtang okay, so nana siguro sa pikas sa linya mga higala. Okay, so nana sa pikas linya mga kaigsunan ang atong gugihan nga presidente sa Philippine Councilors League Bohol chapter Board Member Joanna Cabalitinitay. Mayong hapon, Board Member, welcome pag-usab sa atong programa Takna sa Sangguniang Panlalawigan SP Bohol in Action.
7: Yes, Sir Allen, atong umabot nga kagawad sa ano, Barangay New Lourdes, Cortes.
6: Oh, pero
7: mayong hapon kanatong tanan sa atong mga igsunang bulanong nga napaminaw karon. Pasalamatan ko nga naa na punta, madungog na punta sa kahanginan, pinaagi sa atong programa karon. SP Bohol in Action, arong mapakuan po na ito, mapaabot sa atong mga igsunan ang atong mga trabaho, atong mga nahimo sa ato ang under sa PCL, Philippine Councilors League.
6: Oo. Nag-hisgot man ka, barangay official board member. Unsa ka imong panahom nga giaprubahan naman sa Senado, third and final reading nga hatagan og lima katuig nga term ang mga barangay og SK officials. Karon pa lang yun eh.
7: Oo. Sa atong nakuhanan, ilaaman ang trabaho po sa atong mga ano, sa atong mga kongresista o sa atong sa Senado ang magpasa o balaod noon. Sama po namo nga mapoy magpanday o balaod sa atong local. So nakita man nato nga ang existing sa unang 3 years kay kana yung 3 years mubo ra man gyud na siya nga time para sa mga tao nga nagtrabaho. Dunay agi. Unya taas po na nga period, any whether it's 3 years or 5 years, kung wa ka nagserbisyo o tarong sa atong mga katawhan, para sa mga tao, taas na kaina siya nga serbisyo ang ihatag sa ilaa. So, whether it's 3 years or 5 years, depende na sa naglingkod.
6: Oo. Pero una nga, pero gantong mga kugihan nga mga barangay
7: mga kugihan,
6: officials,
7: yes.
6: Mubo ra kayo ning 3 years kay
7: mubo ra kayo ng 3 years.
6: Sa unang tuig ilabi na gantong mga baguhan, murag mga pa ug unsay angayang buhaton. Nya ikaduhang tuig implementation, ikatulong tuig dili na pud maka-focus kay hapit naman pud ang kampanya.
7: Correct. Oo. Una nga. Nindot po na ako, I highly kuan pud no. I highly agree nga na ako na uyon ko ana nga i-extend to siya 5 years para makaservisyo karo nga ato ang sa barangay. Aside ana sa termino niya, murag nindot jud pod nga matagan pod unta ang atong mga opisyales sa barangay ug kani yung contribution sa GSIS kay sayang ang mga panahon nga ilang giservisyo niya. Wala sila madawat ng retirement pohon. Compare sa ato ang sa lungsod o sa ano, probinsya na to. So mas nindot po niya, sila mismo, mga opisyalis na to, makadawat po doon taan ng benefits kay nagservisyo man sila.
6: So what din sila labot sa GSIS nga magpamiyembro?
7: Yes, pagkakaroon wala pa yun na sila na appeal sa ato ang GSIS benefits na to. So muna nga, akong nadungga na may ipasa dito, pero pagkakaroon wala pa yun na siya na-approve. So possibly nga na nagpanday, pero awa takay ba kung say asa dapita na ang dagan karon sa ilang pagproseso, ana.
6: Oh. Anyway, arita sa itong main topic, board member, ato ratong sideline nga topic gamay kay nakabasa man gud ta dire nya gahisgot man kag umaabot nga barangay nya. Wa di umaabot eh. Ta 5 year extension man di ay. Anyway, kumusta board member ang ato ang gipahigayon nga kalihukan sa Philippine Councilors League?
7: Yes, kagawad magkanan ako mag-practice na rin ang tawag. So, atong niaging September 9, atong niaging, gikan sa September 1, ay, September 1 to 7, maumanay ato ang PCL week. So, sa Philippine Councilors League, ato nang na may tema nga gihatag karon gikan sa national, anchoring local governance on global resilience, protecting Filipinos across borders. So ang ato ang kontay, appeal sa gi-mandate nato nga ma-appeal gyud ang PCL him og CRID. So ato nang gipadad-an og memorandum ang atong mga kaubanan sa tanang LGUs para masunod na siya, ma-coordinate nato sa mga LGU nga ma-include ang PCL him and CRID during flag ceremonies or during sa ilang before mag-session. So mao na nga nasunod yun na sa atong mga tagsa-tagsa ka LGUs starting September 1 kay holiday man atong anang first Monday, supposed to be Monday of the month ana. Unya gisundan na dayon na siya og ato ang dental health mission, both the na kay naka-set naman kay naamantay memorandum of agreement with ITI Foundation og ang Galvez Optical og sa aning PDA Philippine Dental Association. Una na, doon na tayo ipahigayon nga dental health mission and optical care and hygiene kit distribution atong September 2 and 4 dito sa Sandingan National High School sa Luon o sa September 4 dito sa Trinidad Cultural Center. So, kaluoy sa Ginoo, ubay-ubay good ang nakadawat sa servisyo na to. Unya kauban nato ang pipila ka mga PDAs nato, moabot man dito sila og 8 ka dentist nato from the Philippine Dental Association. Unya dunay mga kuan po dentist coming from the IPI pod kauban nila na ay tulo. Unya naatay mga intern dentist gikan sa Southwestern University, murag abot man tayo sila o 14 man tingali, 14 ka intern dentist nga nagtaygayon po sa cleaning po sa mga ngipon sa atong mga kaigsuunan. So, nindot kayo, anya, naapod tay dapoy duha pod nga adihay foreign pod nato nga dentist nga nin join pod nya naapoy mga dentista gikan sa lungsod pod sa Trinidad nga mi join pod ni apil pod ni serbisyo pod. So we are so happy na more than 200 kada venue ang natagal serbisyo para sa ato ang dental health care katong extraction nya more than 200 pod ang naklingan unya sa optical care pod nato daghan pod kayo na serbisyo more than the expected na akong gihatagan kay naghatag raman ta og 50 ra unta to ka numero pero ning exceed tag murag ni triple sa ta kada ganun ta ato expected.
6: Mm-hmm.
7: Nya sa hygiene kit pod gi-prioritize nato ang mga seniors gikan sa IPI Foundation ang maong mga kit nya we fixed that one at 200 kuan nato mga senior citizens nga nahatagan dito sa Luon o sa Trinidad. Nga happy kayo, labi na sa Trinidad, kay matod pa nila sa ato ang, ano, sa ato ang medical doctor na to, sa ato ang health officer dito nga. They have only one dentist ko, no? O saray lang dentista sa 20,000 ka mga tao dito. So, mauna nga, matuniya, nalipay mi kay at least maservisuhan libre ang ato mga katawhan. Unya, kung wagto magyut sila sa through the dentist nila na may bayad nga 200 pesos. Unya, sa ato ang panahon, atong get sa ato ang pag paygayo nato sa atong dental mission, more than 200 people ang atong naservisuhan. So happy kayo ang ato ang not only the LGU but also ang atong mga naa sa medical field good food. So mauna na sa kabayan sa ato ang ano sa PCL week unya nagkuan puta nagpahigayon puta o press conference sa September 3 kauban nato ang giinbitar nato ang governor vice governor. Unfortunately, murag wala sila kaabot tungod kay natin ang mga kakulian. But nauban na to ang ato ang dito head, si Ma'am Wilma Yurong, na naghatag po na to, napaabot po na to sa ila ang kuano nga, nindot po kaayo kay Matulpaniya, kung yun, gikinanglan yun nga, dunay interaction na to sa ato mga LGUs. Kunya, kauban po na to nga, dapat yun mga kanibitang pag kining sa ato mga OFWs gyud nga naay OFW help desk gyud sa atong tagsa-tagsa ka LGUs although naa naman pero kulang pa ang data profiling sa atong mga Boholano OFWs para ma-establish gyud ang usa ka permanenteng help desk o tracking system para in caso nag na emergency sa mga OFWs ma-actionan yun na ito na yun sa tagsa-tagsa na ito sa LGUs. So, malipay, nalipay tayo ta kay very cooperative ang ato mga officers. At the same time, ang ato pong taga-media, kamo nyo na sa media, na apod na paabot po sa ato mga katawhan ang maong servisyo na ato yung ito mong mga langkob na ito ang tanan. So, kay man tayo pilipili, hopefully, bisan sa gamay na resources sa PCL, makaservisyo ta sa hinahinang o ma-anam-anam po na ito o action ang ato ang mga katauhan na ito nga unsay need yun nila kay naminaw man ta. Nga, very cooperative po ang ato mga staff kay naapod. Servisyo publiko po ning ilaa kay bisan pa o gabiin na ko, tawago na ito. Maka-action po sila dayon. Mm-hmm. So, murag na, para na ko, kung naanak ta ka aktibo sa atong servisyo, so, ang ato akong mga sako po, naanak po, natakdan na po sila nga, naanak po ang ilang servisyo nga. At anytime atong tawagon, mo-action po sila dayon. Mm-hmm. So, thank you very much sa tanan nga nagtabang, labi na sa ato ang LGU, paano? LGU Luon, led by Mayor Dr. Yul Lopez, unya, dito po sa lungsod sa Trinidad with Attorney Roberto Cajes, ang municipal mayor. So, special mention good po ni Consihal Michael Lau na maugyo po'y nangunay good o amuma o pag-atiman o pag-coordinate good sa atong mga kaigsuna dito sa Luzon sa Trinidad.
6: Mm-hmm. Okay. So, I understand nga ang atong mga Gonzales po nga to ba o nadayon ba tong dito sa CDO nga activity, board member?
7: Yes, kagawad. Ang ato ang nagsunod man ni ato mga kalihukan. So, naapod ang ato ang PCL Bohol Provincial Congress dito sa atong gipahigayon na dito sa Limkitkay Lux Hotel dito sa Cagayan de Oro City atong September 9 to 11. So, ang ato ang tema ato tourism-driven legislation, empowering local legislators for sustainable community-based tourism development, breaking multifaceted challenges, pass through legislative process. So ang ato ang pag-anto dito, dili lang ingon nga matawag na to nga nakakita ta sa unsay sitwasyon nila sa turismo, kundi appeal na nato, appeal na nato sa atong kalihukan nga makapasa ta og makapanday tag balaod noon kapahin sa turismo kay ang ato sa Bohol is a tourism kuan man gyud ta tourism province. At the same time na atay appeal ta sa Geopark, so mao na nga dapat maka-focus po ta not only for agriculture para ma-sustainable na siya but also ang atong turismo, atong tabangan ang atong turismo. So, muna nga, kauban na to, we were glad to be welcomed by our mayor dito sa Cagayan de Oro City, Mayor Rolando Clarex Uy. Unya, dito po kauban na to ang ato ang Assistant Department Head sa City Tourism and Cultural Affairs, si Ma'am Avi Gladys Gabukan, nga naa po nagpailuna na to, naghatag po og inputs kabahin po sa turismo. So, daghan ta og nakatuna nila niya naapod ang atong mga kwan, ang atong PCL Bukidnon president po nato sa PCL nato si Honorable Armando Evangelista Jr. nga naa naghatag po siya og mensahe, nagpahiluna po nato sa atong mga lakaw dito. Unya nakita po nato gyud unsa ka matawag nato madagayaon, abtik o ang serbisyo dito nga dunag yung nakita nila sa hinahinay na improve na padaghan nila ang ilang not only the tourism spots but how they handled yun sa paano sa mga tourist po an attraction dito para mo income ang lungsod, ang syudad unya nakagama po sila balaod nun diin dunay close cooperation ang ato ang city, dunay mga balaod nun nga nagsuporta sa turismo yun. So mao na nga nakita nato nga how abundant, how beautiful, how adventurous ang ila ang lugar. So mao na nga talipay ta and hopefully we could replicate unsay nahimo nila dito para madana to diri sa atong probinsya sa Bohol.
6: Yeah, unsa may mga nakita nimo mga example gintang mga good practices na nakita nimo nga pwede sab nga mahimo nato dinhi sa atong probinsya sa Bohol nga wa dinhi nga naa dito board member.
7: Number one gyud nga nung ang second day nato dito nato sa Dahilayan. Kuno kay dito sa Bukidnon is naagyod ang ila ang dito ang ila ang tourism dito gi-utilize nila ang ila ang PPP Pamilya Pantawid program nila sa DSWD para ang mga tao ang under sa PPP under sa DSWD mo income pud sila mo sila pud mismo naa sila income para makatabang pud sa dili magsalig ang mga local nila labi na tong under na ay mga nag-benefit coming from the DSWD unya kuan ang ila apong indigenous people pod. Ang ilang indigenous people nga mo kwan unta nila maserbisyuhan. So not only nga nagkuan sila indigenous sila, but they are making use of their talent para ang mga ITs nato naapod sama sa ato sa lubok, no, naman tay mga ITs po din ha, sama nila they would also earn income unya maka enjoy po sila sa unsay pwedeng ma singa na matawag nato nga they will be useful in the society.
6: Okay. No,
7: mo na nga daghan kay tag na nakatuna nila nga serbisyo nga when it comes to legislation gipahiluna gyud sa ato ang panggobyerno.
6: So nindot na no kay Adiris Buhol, daghan pud tang mga grupo sa mga IP diri nga pwede sab nga magka-benepisyo pod sa sektor sa turismo, board member.
7: Yes, so not only murag matawag nato nga kanang legislation lang kundi naapod ang kuan pod income generating pod para sa atong LGU.
6: Tinuod. Okay, so nindot kayo kay nahimong malampuson o nagmabungahon gyud no ang ato ang PCL week, ang ato mga aktibidades sa Philippine Councilors League board member no niya murag giapas sa oras kay bawtang do na patay laing interview pod no sa tung kauban sa PICAS. Tagaan lang tagag higayunan board member sa imong mga dugang pang mga pamahayag gusto ipaabot sa itong mga naminaw nga wa nato mahisguti.
7: Sir Allen, atong pasalamatan sa kanunay ang Ginoong nga naa nagiya kanato nag pahiluna sa atong mga kalihukan, and I would like to extend my gratitude pasalamat sa atong mga kaigsuunan kaubanan nato sa Philippine Councilors League nga miduyog mitabang uga naagyod kanunay naa nagasuporta sa ato ang liga nato sa mga konsehal nagtabang naga ever supportive sila sa atong mga kalihukan o naka-benefit po sila not only of the Congress but also na ata naga-servisyo sa atong mga katawan. So, ang atong mga kaigsunan with our small resources na to sa PCL, nakatabang ta sa atong mga kon. And expect nga ang atong mga servisyo, dili lang in forms of legislation but also naapod maka-extend kita directly to their levels dito sa ubos. So, makita-kita ta, mga kaigsunan kong mulanon, o hopefully, sa, ang servisyo na mo sa uban ng mga kalungsuran, ma-appeal po na to, maservisyuhan po ang ubang kalungsuran in due time. So, maabot nga panahon. So, daghan kayong salamat, padayon lang ta sa pag-abante para mo asenso. Kumpati anytime mga kaigsoonan kung bulanon inyong ubos nga igsoon Dr. Joanna Cabalit anytime inyong board member sa Philippine Councilors League. Salamat og maayong hapon Sir Allen.
6: Salamat kayo board member Joanna Cabalit anytime og maayong hapon. Thank you. Nagatusong oras may gala do na tay 37 minutos milabay sa alas 4 sa kahaponon. Apan sa sumpay no sa atong gisgutan mga igala mga balita sa sangguniang panlalawigan. Ikatakda nga tukion no sa committee sa sanggunian ang mga panghitabo insidente ilabi na sa concern nga gipanangat usab ni board member Mutya Kismet Tirol Makuno mga kaigsunan kalabot sa insidente sa kamatayon sa bata no nga napaakan gumikan sa bitin or banakon no na paakan og banakon dito sa lungsod sa Luon. Gikatagda nga mohimo og pakisusi ang komitiba sa sangguniang panlalawigan ng Barsuta kon unsay mga hinungdan nganong nalangan nganong niabot sa kamatayon ang samaong bata nga napaakan og banakon. Sumpay niini atong balikan ang gamay ang atong interview ni board member Mutya Tirol Makuno mga kaigsunan sa iyang gipadangat atol sa privilege speech sa sangguniang panlalawigan regular session na itong nakalabayang simana.
8: Salamat sa pagtimbaya bahini ana kay importante gyud kaayong mahibawaan sa atong mga kaigsuunan kung unsa may atong paghatag o pagtagad ni ana. Ang number one na tong kahingawa, maunga ang bata. Kung nadali pa siya, basin o nahatagan pa to siya dayon o anti-venom, maunga atong gipa dala dito sa Committee on Health o uban pa nga committee sa atong Committee sa Public Accountability nga atong tukion kung tinuod mga nalangan karon atong mahatagan og solusyon. Apan nga akong sumpay nga isuti ni Ana Len maunga hinautunta nga dili tinuod ang istorya nganing hapit na putog albularyo.
6: Uy, pastil.
8: Kay kung muhapit gud og albularyo, musamot og kalangay. So, maunang ato yun na hinumduman nga simbako-simbakog na ay mahibawaan na itong mapaakan o bitin labi na ning King Cobra kay grabe gini siya kala. Diretso gina na ito dalhon sa tambalanan nga doon ay gitawag og anti-venom. Nga ato pong gi we are glad to know ato manggipangutan na ang atong PHO si Dr. M.M. Uy kung asa naman tong anti-venom nga gi-order sa probinsya. Padung na siya, napasa na ang atong order dito sa RITM o nagpaabot na nga hindi man gani maabot tulong si Manaha, paabot na gayon siya sunod simana sa identified hospitals diri sa atong probinsya. Mga district hospitals, apil na ang Luon Hospital.
6: Okay. So, regarding sa anti-venom board member nga, paabot, maapudan gining na po ka mga district hospital na to o anti-venom?
8: Identified na siya, Len.
6: Ah, okay.
8: Ang Luon, Katigbian, Carmen, o Hagna.
6: Mm. So, ang target ani next week?
8: Hopefully, target na to. Ato yung kaloapon nga maabot na gid siya kay matud pa ni Dr. Uy, nag-istorya mi kahapon, napasa naman ang order. Ready na tanang documents. Yeah. Ang RITM na lang nga makadeliver na sila.
6: So, balik ta sa imuhang privilege speech, concern, kalabot sa laing kamatayon sa bata tungod kay napakan o banakon or bitin. Ang purpose ni mo ani is para makit-an og asa gyud dapita ang kakuwangon og unsay dapat pang i-improve board member.
8: Yes, yes sir, yes Alan. Kay ang isa sa atong nakita kinahanglang lig-onon og dugang og sumpayon ang atong gitawag og referral system. So atong gi-propose ang integrated referral ordinance.
6: Okay.
8: Aron nga kung doon naman gani usa ka hitabo nga kinahanglang dalhon sa tambalanan or health facility nga nagkinahanglan pa og mas taas-taas nga pag-atiman, diretso na siya, wa na siya ilang langan, kahibaw na ang muhapit og unsay buhaton, inigabot, unsay buhaton samtang nagdala, kahibaw na siya, asa siya dalhon, og anggi dalhan pod, kahibaw na pod, og unsa ng kasuha, and hopefully, dili na malangan, kay karon daghan patag nakitaan nga mga layers ni ana. So, ato nang tukion, unsaon man siya pag-improve, kay naan naman ang sistema, nahanglan lang ginato siyang hanayon og dugang.
6: Sa kasamtangan unsa man di ay board member ang sistema ang gipahilo na ikaw pipila naman ka mga hospital no dinhi sa Bohol ang imuhang gi handle isip medical chief no kaniadto sa wa pa ka ni nahimong board member nahimong miyembro sa guni ang panalawigan isip pod imuhang profession unsay mga pamaagi di ay nga hangtod karon na practice paghihapon nga mahimong hinungdan nga dunay kalangan ang pag-refer sa mga pasyente.
8: Ako lang hatag og example len katong dinha toy sa kahigayon nga dinhay road accident dito sa Panglao. Kami ang first on the scene.
6: Okay.
8: Duha ka lehi motor nagbangga og pick up man siguro to niya duha ka mga pasyente medyo moderately injured. So ning tabang ta nagwata sa ambulance. Pagtan-aw nako sa ning tabang, ang iyang gibuhat para nako napay kuy expected nga himuon. Nga wa man to niya gihimo, so nangutan ako og inko, "Nurse ba ka, sir?" Ingon siya, dili ma'am, responder ako. Ko ama o ba? Unya, pagkahuman, di gitabangan na po. Naingon na po ko, "Kahibaw kag asa ni Dalhon, sir?" Ingon siya, "Wa ra ba ma'am, asa man ni Dalhon?" So mga inana bitang mga butanga.
6: Okay.
8: Nga, although ang system na to ron, naanay, nahilo na ana, nga kung kitahay ang district hospital, ma-refer dito sa Galeras Hospital, mo-coordinate na siya maghibaw. Anay na ang doctor kung unsa man ang kasuha. Aron diretso nang dawaton dito. But I'm talking about kaning wa bitaw, you know, na like pareho itong kasuha nga din sa karsada. Unsam day ang ngayong buhaton ana, daghan na bagid ka ana siya.
6: Correct. Oh, unya. Usa pod sa posibleng mahimong resulta ana ung dili systematic ang pag-refer, ihanok sa usa ka ospital like there is a Galeares nga mao karon ang nahitabo nga congestion.
8: Tinod na lang. Mao na nga ang tanan ni hibaw-an nila Galeares ra nya mahitabo nga magtipon og bigid hinuon didto nya imbis nga ma hatag ang kinahanglan sa tanan nya kung taghanigid kaayo, so mahimo man unta to kung ato pa sa laing level, then magtinabangay gid unta tag maayo, di ba?
6: So dako ning tabang ang imuhang ordinansa nga Bohol Integrated Emergency Medical Response and

0: laing bahin board member, mga update lang punta, no? Katong mga previous ni mong privilege speech regarding sa incident dito sa Hagna o sa Loon gihapon, katong alleged nga doon ay mga gipangkawatan nga mga pasyente. Ini-update bahin po, Dani?
1: Yes, Len. Nagpaabot pa po ta sa report sa committee meeting.
0: Mm-hmm.
1: Niya, appeal po na siya sa himuon karong Monday,
0: Monday
1: or
0: pohon.
1: Karong sa 16. Yeah,
0: So, ato nang pabuton kay daghan po ang huwat o naunsa na ang
1: yes.
0: Kuhan. Kay hatagan man po ni mo pagtaga diha sa sangguni ang panalawigan.
1: Yes, Len. Hmm. Pareport na po ni.
0: Okay. So, board member, maaaran siguro to basin og doon na pa kay mga paabot no, sa itong mga naminaw karon nga gusto po ni mong ipaabot sa nga wa na ito mapangutana. Palihog ko no, board member.
1: Yes, salamat sa higayon. Ang atong buhol, daghantag challenges sa health niya. Gani, nakita man na ito nga init kaayo mo uwan. Nga, natingala ta nga nung mga daghan kayo ang cases sa dengue. So, ang akong hangyo sa atong mga kaigsuunan nga, motabang ta, nga magmatsyag ta, bahini-ini. Ang atong mga kasilinganan, kahibaw naman na sila nga ipangyabutong mga possible breeding places sa mosquito, kita po sa atong kaugalingon. But ang akong i-emphasize, isip o sa kadoktor, early sick pag-sick o consultation nga kung naahilantan magpa-konsulta kita dayon kay aron nga mabantayan na siya og mahatag og sayo ang angay nga ihatag aron dili mo grabe ang kaso.
0: Mm-hmm.
1: Manay akong usa kay gustong ipahinumdog sa tadanlan. Thank you.
0: Okay. Unya lain pa last na lang gyud kay dunay nabasahan pud nato sa news nga may grabe kuno ang kining ni ang kaso sa measles sa laing nasod unya diris Bohol Raba apilta nga ubos kaayo ang vaccination coverage. Board member, unsa kay mga angayan pang buhaton bahin ani?
1: Well, I'm sure nga ang Department of Health maghimo na og mga lakang recommendations and that land.
0: Mm-hmm.
1: And kung unsa man galing ni, then ako pong awhagon ang atong mga kaigsuunan nga mo cooperate ta. Kay ang nahitabo ron sa laing nasod, I think Bangladesh
0: siguro Bangladesh.
1: Mao na gid ni ang tinuod nga kamatuoran nga kung walay vaccination nga makahatag og pagpanagang batok niya ng sakita, matakdan gyud. Klaro na gid na kaayo. So, kung mo recommend niya puhon og bag-ong programa bahin sa catch up vaccination bahin sa measles, inatunta nga mas paminaw na ang mga tao.
0: Mm-hmm. Okay. Board member Amutya Tirol, daghan kayo salamat sa imong oras nga gihatag sa itong programa SP Bohol in Action. Magdungog-dungog tahang tod sa sunod nga higayon. Salamat kayo o gamping ganunay.
1: Thank you. Bye-bye.
2: Matumay galang atong interview ni board member Amutya Tirol Makuno, no? So, last nga concern nga itong naisgutan mao ang grabbing kaso sa measles sa Bangladesh mga kaisunan diin libo na kapin ka mga bata ang nangamatay dito tungod sa surge sa maong balatian mahigala unya mao ni gikadlukan karon nga hinaot unta nga di ni mahitabo dinhi sa atong probinsya sa Bohol o ubang dapit mga higala sa nasod Pilipinas kay botang ang vaccination coverage ubos kaayo no. Daghan ang mga wa magpabakuna sa ilang mga anak batok sa tibdas, gumikan sa kahadlok, tungod sa misinformation o mga fake news diha sa social media mga kaigsunan. So, sure po ta nga ang Department of Health nangandam na po daani kay nahuma naman ang vaccination campaign o ang sunod nga buhaton. Mao na lang ang pagpangandam gyud o pagampo na lang po para walay mahitabong outbreak sa measles mga higala. Alas 4:51 sa laing nga bahin sa atong mga balita sa SP Bohol mga kaigsunan, ang komitiba sa environment

0: and natural resources, mi rekomenda usab sa mga lakang paghimuon isip tubag no sa resolusyon gikan sa sungguniang bayan diha sa lungsod sa Dawis kalabot sa allegation nga adunay nagpahigayon diha og whale shark interaction activities sa Dao Public Beach. Resolution number 212-2026 gikan sa sangguniang bayan sa Dawis Bohol nga gi-forward ngadto sa field monitoring and surveillance report kalabot sa allegation mga higala. Ang findings sa Committee on the Environment nga gipanguluhan ni Board Member Jessel Ray Omintado Villamor o ba nila ni Board Member Tomas Abapo, Board Member Nathaniel Binlod o Board Member Fernando Estabilla o Board Member Lucille Lagunay, mauni no, nga ang Municipal Environment and Natural Resources Office Conmendro pinaagi ni Mr. Jose Erwin Tuazon, designate og environmental management specialist to sa LGU Dawis, papresentahon sa field office monitoring surveillance report kalabot sa giingong whale watching activities diya sa maong public beach. Matod pa initially negatibo ang findings regarding sa unauthorized whale shark interaction activities sa Dao Public Beach. Dugang pa nga gi-manifest nga ang LGU Dawis nagpahigayon og preliminary consultative meeting kalabot sa potential regulated opening sa local whale shark interaction tourism sector. Samtang ikaduhang findings, si Miss Maria Villa Pilindike, representing OIC BPMO Forester Restituto A. Piolo Jr., may hatag usab og appreciation ngadto sa LGU Dawis og sa LGU Municipal Police Station sa ilang pag-responde kalabot sa pag nadawat ng mga reports nga dunay aktibidades sa whale shark watching sa maong lugar. Gihatag usab niya ang kopya sa report ngadto sa provincial office alang sa provincial ordinance o corresponding implementing rules and regulations for marine wildlife interaction sa LGU. Iyausab giingon nga ilawom sa provincial framework ang host LGU gikinahanglan nga mo secure og approve coastal resource management kon CRM plan o coastal zone ordinance reflecting the specific interaction zone before any commercial operator can be qualified to open. Samtang number 3, during sa regular readiness inquiry, si Ms. Pelendike emphasize nga operational mandates covering both pre-operation and active operation phases are already codified under Executive Order Number 18-0 of 2026. This clarification during the meeting confirmed that the necessary regulatory mechanism are legally established to manage the localized implementation of provincial ordinance. Sa pagkakaroon mga higala, pagyoy gitugutan nga mag open og whale shark watching dinestong probinsya sa Bohol. Sanglit gikinhanglan ang mga kining ni ang mga requirements ani kompleto unya stricto ang pagpatuman, ilabi na gyud ang no feeding no nga maoy naa sa existing provincial ordinance mga higala. Alburquerque, Lila ug ang Dawis maoy nailhan nato nga dunay operation sa whale shark watching sa pagkakaron naapata sa close season So dili pa pwedeng magsugod pag-operate. Although doon na yung mga reported nga nagsugod na sila operate, labi na diya sa lungsod sa Dawis, Mahigala, nga mausab ang gihatagan og pagtagad no sa sangguniang panlalawigan, mga Higala. Gumikan ini girekomenda sa sangguniang panlalawigan Committee on Environment to officially note the verification report submitted by Mendro Dawis and Dawis Municipal Police Station confirming the absence of illegal wildlife interaction in the area, unya to formally adopt the position of the Bohol Environment Management Office regarding the strict enforcement of provincial whale shark interaction guidelines under EO number 26-018, unya to request LGU Dawis to complete and secure formal approval for its coastal resource management plan and coastal zone ordinance before authorizing any commercial marine wildlife operations o gang last to enjoin local law enforcement and environmental unit to maintain continuous surveillance of the municipal waters, mga Higala. So mani ang naiguan sa Committee on Environment and Natural Resources kalabot sa issue diha sa lungsod sa Dawis, mga Higala, nga gihatagan og igong pagtagad sa komitiba sa sangguniang panlalawigan, mga kaigsuunan. Wala tayong oras sa itong tulumanon takna sa sangguniang panlalawigan at usab nga mahinungdanong pahibaw. Dunay moon nga healing mass sa Immaculate Heart of Mary Parish Church diya sa Barangay Taluto karong alasay sa gabi, September 14. To be officiated by our beloved Reverend Father Darwin Anyuber Gitgano og ang tanan gi-imbitar nga mo tambong ang maong pahibaw gikan ni Ma'am Wilma Gran ang atong suking digpaminaw sa Station DYRD. Daghang kay salamat sa atong suking tigpaminaw hangtod sa sunod nga higayon. Sa ngalan sa itong Vice Governor Nick Besa, suban sa itong mga provincial board members, kini si Alin Doidora. Maayong hapon. Keep safe. God bless us all.
1: Inyong nabati na sa sangguniang panlalawigan sa Bohol. Hinaot nga inyong nasabtan ang mga kasayuran gikan sa sangguniang panlalawigan. Hangtod sa sunod nga higayon. Daghang salamat ug abante, Bohol. Sa Bohol, tayo.
2: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
3: Ako day si Rain Galvet usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak nakita nako ang pagludya sa akong amahan. Karon nga senior citizen na si Ja na inakasulti nako nga ang sugat roll makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik sa panglawas. Mo nang ako day patumar akong amahan og sulod sa pila ka adlaw nakita nako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas jud busa sa tanang anak diha ayo pasag di inyong amahan nga magluya ha patumara og sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede pud ni kanatong tanan
4: ang sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
5: ang labad sa ulo dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mensahe alang sa maayong panglawas.
9: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang ang akong pagpangihi.
8: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
6: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw.
10: Bisan kapoy na,
6: kayahon tanan.
10: May nalang na ay bag-ong Revicon,
6: ang Strongman's Multivitamin, na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation.
10: Revicon, tabang aron masagad, imong kakusog.
6: Proper diet and exercise.
11: Unilab quality yan.
12: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tuyo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping. Maparty. Maadto sa gym.
14: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
13: Let's do this!
14: Pag Enervon Z+ na!
11: Unilab quality yan.
7: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Hello mga ka-MX3! Ako si Denmark Alejandro at kasama natin ngayon si Jay Pailanga, 38 years old, isang makeup artist dito sa Cebu.
16: Nagsugod ko sa pag-makeup katong nag-high school ko, and then akong first na gimikapan was my classmate and my teacher. Sahay ka ng mga out of town, lagan kayo migdala, naman sa team. Pero ikuman, kapoy kayo, as in, ako ganyan suon, nung gamit na siyang MX3, one time, naman ako gihilantan. So, yun akong tagag MX3, and then akong giinom pag-gabi. Pagbuntag, gaan mo kaya akong paminaw, namin mo kaya akong tuhog. Until such time, everyday na akong niinom, pero gaan mo kaya akong paminaw. Ah, tungod din sa MX3 akong giinom. Sayon ang trabaho, walay kapoy, iguli ako, murang maka-workout pa ko, maka-gym pa ko. Lami kayo ang MX3. As in, ninduti akong tug sa MX3, mata ko like 8 fresh na fresh. Murang ako mga client akong ipamake-up. Tinahang lang, kung mag-MX3 ta, dapat ang pagkaon, healthy, nga, proper sleep, yun. No game important sa MX3. Pero MX3 is the best. Life is beautiful with MX3. Dili ko believe.
17: Ang katinit sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
11: Unilab quality yan.
18: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
20: Sir Archie, maayong anlaw ni Mudra.
21: Yes, Lucans.
20: Gainom ka o DTI Excel Mandit. Gisulayan, gini mo.
21: Dugay ko makatulog, magabi. Tapos, hindi makatulog, magani ko, katamata ba? So, hindi ko sakto yung tulog, yeah. Straight. Tapos, ako ang tiil, mamanhod ako ang tiil. Muna yung usas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon, kagamit na, which is bulan kapi na. Ano palang gani sa kong paggamit? Nana ko'y nakita nga ipikto nga dili na magsigi o pamano na ko ang tiil. Tapos inig minum ko sa kumatulog, di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ko, mabangon magani ko buntag na. Ako mismo, nakapamatuod ko. Nindot yun. Ano naging ipikto? GTX.
22: Mabibilis sa mga butiga.
23: Tiguwang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sami sa ako mga apo.
24: Let's go, Lola!
23: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan.
25: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Unilab yan.
26: Brought to you by Skelan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang para sa heart, ug sa bulsa.
27: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maung ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol ug vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan ug saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
11: Unilab quality yan.
27: Vitamin B complex is a generic name of vanillar. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
29: Mao lagi, Mari, uy.
0: Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Marie, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
1: Paopirahan din ninyo si Junjun, Marie.
0: Dugay, ragyud mi gaplano, anak Marie. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy, lisod baya kaayo ang panahon karon.
1: Ay, Marie. At tudad a si Junjun sa East Medical Center Bohol kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
0: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
1: Oo, oy, higayon na jud na ninyo, Mare.
0: Salamat kayo, Mare, ha. Mao na gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
2: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol.
3: ACE Medical Center Bohol.
2: Kasaligan mo.
4: Balita o impormasyon, gipaminaw sa katawang bulano.
5: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
22: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
24: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD.
28: Number 1.

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ko, ukal yun ang akong pagtog na problema. Nabati na ko ang ginhawa. Aboard pa. O nang pagmay rakap na put mo.
1: Ukal ang pagtog na problema.
2: Aboard pa!
1: May rakap na.
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
6: Gisuwayan nako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
7: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Abi, yun ako makagasto kog 1,000. Libre man di ayang meter sa kuryente nga ihatag sa Bohol Light sa residential consumers inigpataod nato og suga. Wa pay hassle, nakasave pa ko.
9: Maayo bitaw ang Bohol Light kay gawas nga libre ang meter sa residential consumers, makasiguro pagyuta kay calibrated man kini sa Energy Regulatory Commission.

0: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw, kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang may bagong Revicon, ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
2: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ako si Laida Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tungol sa akong ulo. Midako na dyan siya, halos mindawas ang akong mata. Halos magilak ko, usinggit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Gipa-city scan ko, na sila'y nakita na doon ako'y tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. Sukad niya, nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times a day, dyan ako siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang na'y tumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
4: Makabuhay!
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Balita o impormasyon, gipaminaw sa katawang bulano.
7: DYRD jud kay kanang DYRD first palang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
8: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibayad.
9: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo no sab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: programa nga maghatag og mga kasayuran ug mga kalambuan sa syudad. Kamatuoran, aron ang katawhan masayod sa mga katun-awan. Kamatuoran.
1: Maayong adlaw buhon, maayong adlaw tagbinan, maayong adlaw sa mga kusintig kaminaw na ang programa ang mga kakabanan, anang sa kamatuoran. Mayong adlaw sa ato ang pinanak sa ngayon sa syudad sa Tagbilaran, the woman behind the vision ng Wumputong. Gugiba, Tagbilaran, o servisyong nakasentro sa pamilyang Tagbilaranon, the mostly awarded city mayor, Mayor Jane Yap, ang atong DC Mayor by Mayor Attorney Anton Lawson Halang, first gentleman and first district representative, Congressman Bagay Yap, mayong maayong adlaw sa inyong sanin. Ug maayong adlaw sa inyong sanin ang 16. Ang guniang ang lungsod, city councilor sa kumakaupanan na kanawag sitihong employee sa pagamahan ng lokal sa syudad sa Tagbilaran. Ang ginawa sa mga officer, department head, ang atang chief of staff sa city mayor's office, si Ma'am Catherine Perimacha, ang receiving minister, Sir Alvin Ruiz Apodar, mayong maayong adlaw sa inyong kanan. Kung maayong adlaw upad sa mga nagsikay-sikay na sa mga tagsa-tagsa sa mga kanilay na nangandang sa mga pagkaon, puro mga kurasa, mga higal, nagkag kayong salamat sa inyong pasipunong, pasipuban, kung pagsaminaw sa mga update programs sa activities na rin sa pagamahan ng lokal sa syudad sa Tagbilaran. Now, we're updating sa interventions ngayon ito ang Dakbayan sa Tagbilaran. Kung asa man ko ito yung signa itong programa o asa man mo na himutang karong mga urasa, mga higala, maayong maayong adlaw, kanyang kanan. So, syempre, di sa na ako makalintan sa pagtingaya, mga higala. Kaya ito, mga kinsi kakakitanin, o mga kinsi ka mga barangay, sa itang Dakbayan sa Tagbilaran. Ang Tagbilaranan, kaya nanginaw sa itong video, both sa itong ang radio, and sa itong ang Facebook. Again, maayong, maayong adlaw, kaninyong kanan. Kinisiki, ano ba ang inyong makakuban? Karong adlaw. And yes, mga higala, mayang adlaw usap sa itong ang Simone ng programa, si DJ Cyrus the Virus na may nag-insure na malungog ka sa kahanginan sa bigin na na-air ang ito ang programa mga higala sa GYR Station. And of course, para makita ko sa kita sa ito ang Facebook page kung bigin ko sa ito live ang ito ang programa ni Matagad na o matulungan nun mga higala sa GYR Bohol ang Igan, kung ito ang official website sa www.pyrtam.com. And yes, also, makita usap kita ang manuwag kita no, sa ito ang keyboard channel, sa channel 9, no, na makita usap mga taong programa, mga higala. Yes, so, lain na usap na ano mga higala because today is September 14, 2026, adlaw nga, Lunes. Yes. Unang adlaw na ito parang kamanahon na mga higala sa pagpapalibisyon na itong buwatan sa City Government of Tagbilaran. Kung gilang itlaw na ito mga higala na inausag na adlaw nga ito sa kaisipan, kabahin sa mga pitaran, programa, o servisyo ng itong pagamahan ng lokal sa syudad sa Tagbilaran. And we have stayed soon na ito in the end of our program para sa ngayon na maglanahin mga news beats na itong nakuha and of course mga updates, programs, and activities na ito na ito ang gibuhat niya para sa pangdakbayan sa Tagbilaran. And also, ito mga pabasa ko niya sa ordo ang Facebook page po si Mary Shania and other programs and services sa mga higala na ito ang nakalap na po again sa ito ang pagamahan ng lokal sa syudad sa Tagbilaran. So, dito ka na po yung mga higala na nilaing mga kapikaran, programa o servisyo ano sa nasa kong kamustahan session, no? So, kung kamustahan segment na ito, na ito ang programa for mga musasa, no? So, ito ang mga paminaw itong programa, no? Kamustahan niyo ang ibuok at lang. I hope you're all good, you're all fine, na masamahay yung panglawas. And speaking of Tanglawas mga higala, siguro a little reminder sa itong mga speaking tips kami now yet, no? Gumagawas mga ganisa sa mga tagsa-tagsa sa mga kanimalay o magawas man sa mga tagsa-tagsa ka mga ipagtrabahuhan ng mga higala ayaw sa makalimot, no? Sa paglalaong kayo o pagsuot o jacket na dunay mo sa protection sa itong lawan laban sa hindi na tumatag siya ng dagan sa panahon. Pero kung ang mga higala sa hindi farm and hindi ko sa kaayon mo, so salamat ko sa ganyan nga ni Bunit si Panguhan sa mga sila itong giampo mo na kung tao buukay, pwede tumog sila na itong mga pagampo mga higala and di ko ang siya pagkagatiin. And another, huwag kay hindi kong panahon ng ilaw, hindi na tumatag siya kaya ang sayo ako ngayon, kinainitan, please, ayun sa makalimot sa pag-inom kung tubig, no? 8 glasses of water a day, kung mahimo more pa, no? So, to stay hydrated, no? Hina po ang mukhang lawas. And, you can do, ha? Please, don't forget sa pag-take of vitamin sa pag-proteksyon sa itong lawas. Laban sa mga sakit-sakit, sama sa goals, before, kung hinanap. Kaya kung natin mahinanin ng mga sakit-sakit na igalan, okay, kung natin sa mga sa tumatagtatag sa mga responsibilidad mo, ilabi na sa itong pagpanyal mo ako yun, no? O sa mga po ang bread and butter system mo para sa itong pamilya. Sama ng kaya po mga sakit-sakit, ang tingin at ang lawas ay ang puhunan may lawas at ang puhunan, ang lawas may ito ang puhunan yung sa itong ang pagpanalisyo kung sa itong sa mga responsibilidad sa mga tagsakang sa mga panimalan. So, ilabi na sa itong mga tagsakang sa mga tagsakang. Yes. So, mga nang itimanan, matag-head lang na healthy. Well, yes. So, mga higala, di na sa manggugay, kaya rekuntuha, hari na to sa ito ang new seed na ito ang nakuha sa city government of Dilaran. Ito na ang ang ikaduhang batch sa Civil Society Organization o PSO Creed Academy sa Dakbayan sa Tagbiranan. Ang CSO Creed nga nagpasabot kung Center for Response to Citizen Empowerment, Education, and Development. Usa ka capacity building program alang sa mga civil society organizations or CSOs dinhi nationally. Tumong sa academy nga matangkan ang mga CSOs kung gugang kahibalo o kahana sa local government upang pagpadayag sa panginahanglan sa komunidad. Ang CSO engagement sa Tagbinaran na hindi mo mas lipon pinagawin sa pagkiting bayayo o suporta sa United States Agency International Development USAID uban sa Tagbinaran City Peoples Council. Papasalamaton si Mayor Shane sa mga civil society organization o ang mga partners na nagabang sa pagkalipon sa CSO engagement sa Dilaran. Ang dakbayan sa Tagbilaran nagkadawat na kung mga kasidong tumulong at mas nagkadayiang programa sa CSO Participation plastikini ang Award for Pioneering Local People Council o Award for Pioneering CSO Academy. Pinaanin sa kaduhang batch sa CSO Creed Academy nila human na mas makalikon pa ang kapasidad sa mga CSO o mas makalakban o makalakad ang ilang kapasitasyon isip mga partners o city government. Sa laing bahay sa mga higyana, nagpaabot o congratulations sa mainitong pagtimbaya sa Tagbilaran City Mayor Jenya dito sa pagkontribisyo sa Diocese of Tagbilaran. Nga si Isaac, si Rose Reverend 15 Marquez, kaya itulog-itulog sa Kristo sa Diocese of Tagbilaran. Sa iyang mensahe, ipangamuyo ni Mayor Shay na panalaminan o giyahan sa Ginoo si Bishop Marquez sa iyang bagong misyon sa pag-alima o pagpangulo sa Kristo sa Diocese of Tagbilaran. Ang pahayag sa mayor, ipahayag sa mayor na rin iyang paglulao sa pinahagi sa iyang pagpangulo, magpagayon ang panahitin sa servisyo sa Diyo sa kumulidad na magikan sa pagtuo sa ating paluduin. Ipahayag sa mayor na andang siya kung ang city government of Tagbilaran sa pagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpag sa pagdang ubuso sa pagdesisyo sa Diyos ay nasusigay. Si Bishop Christine Barkes, mo na karoon ang ikawalong ubuso sa tayong pagdangyaran na nagdala sa pagdang responsibilidad sa pag-aliwa sa mga faithful sa tayong ubuso. Kung makukat po mga higala, ang ito ang newsroom na ito ang nakuha wakan sa city government of San Binaran. Kung palaibahin ito mga higala, ang dakbayan sa San Binaran, isa ka-official ng mundo sa Open Government Partnership sa OJP Nukai na nagtubay sa mga core values niya access to information, civic participation, public accountability, and technology and innovation. Ipahigunan sa city government ang dakong bilis sa tingong sa katawan, pinaaling sa mga mekanismo sama sa TXRJS, ang naorganisa ng Tagland City People's Council, at ang padayan ng feedback mechanism na bukas sa pagdawas sa mga solusyon na rin masiguro na ang mga programa, projekto o servisyo bukod sa pinuhod na panginahanglan sa mga tagbiharanan. Sa Yakala Administration, Labinani Mayor, Shania, klaro ang paningkabot na maminaw sa katawan o binuon po ng kauwan sa kaplano upang pagpatungan sa kalambuhan sa dakbayan. Pinaagi sa OGP ang Tagbilaran City nagpadayon sa pagpaningkabot aron mahimong mas abli, mas responsable, at mas makatawahan ng siya. Kung makapato mga higalan, ang ito ang newsletter na ito ang nakuha sa ito ang kambuhan sa City Government of Tagbilaran. Kung sa naibahin isang mga higala, kami na usapita sa ito ang mga informasyon. Mga higala, kabahin sa ito ang Facebook page post sa ito ang Tagbilaran City Agriculture and Veterinary Office. Pati niya, umatod niya, ang informasyon, attention, pet ordinance, or pet errands, at part of handog ng Pangulo, provision sapat para sa lahat, we are inviting all pet owners to bring their beloved pets for a day of essential veterinary services. September 14, 2023, Monday, the World Agricultural Promotion Center near the City Hall or Traffic Light. Available pet services, pet registration, microchipping, rabies vaccination, dewarming, and vitamin supplementation. These services aim to promote responsible pet ownership and help keep our pets healthy, protected, and properly identified. Mga full parents, ayaw palampas na, bring your pet and take advantage of these services. Let's work together for healthier pets and a safer community. Sa itong mga kinsunan na itong mga pet lovers o adunay pets, no, ng mga i-alima, mag-alingan. Yes, no, adunay tayo handog ng Pangulo sa Bisyo Tapat para sa lahat. Sa pre-vaccination, pre-pet vaccination, sa adunay tayo sa registration, microchipping, rabies vaccination, dewarming, and vitamin supplementation. Karong adlaw no, Monday, diha mismo sa Dugal Agricultural Promotion Center near the City Hall or Traffic Light. So don't miss this opportunity to avail sa mga nagbibigay mga libre na servisyo alang sa ito ang mga pet lovers. Yan, so nga rin kuntuhan mga ikan sa mga dito dito dito dito na please don't forget to visit the Tag Brand City Agriculture and Veterinary Office Facebook page para sa mga ibaan sa dugang mga detali. Yan, so nga rin kuntuhan mga higala, hindi na ko sa pitano sa ito ang mga tinalangga na ito ng mga senior citizens sa dakbayan sa Tagbilaran na nagsakulo sa lakad ng natawan karong adlaw September 14, 2023. Mga higala, happy birthday sa Barangay Daon nila ni Vivencia Enriquez Jr., Nicomedes Arbulon, Ursula Ayat and Maria Melissa Ricardo. Sa Barangay San Isidro, happy birthday ni Vivencia Re Lorena, Vivenciano Lozano, Alberta Cahit, and Vivencia Torcan. Sa Barangay Cabawan, happy birthday ni Mr. Balani, Barangay Mangga ni Victor Cibayo, sa barangay dito sa Subirbi, Mulanin, ang hindi sa Heran sa Katalina Tabago, Noli Patay, Marino Aurelia, Jude, Giovanni Iberangan, at sa Ingrid Lagan sa barangay ko buhay na sa University. Ngayon presente sa Junior Alberto Isabel sa barangay Talota, ipansin ng Nesto Tatia, and it's still a little bit tension because the barangay to all happy birthday to Sabina Lee, Victoria Risho and Victoriana Amoya sa barangay to happy birthday ni Patrino Pagueta and Cristiano Tabaco, Rogelio Cabello, Alberto Arana, Vicentia Sabin and Rinaldo Bambra sa barangay to the happy birthday ni Melitia Yamayo and Rahul Inglen sa barangay to the happy birthday ni Cristiano Duetos and Victoria Dalago sa barangay Mansa to the Shunto ni Australia Dalago Nade sa barangay Mansa sa happy birthday ni Cristiano Alcuras Alberto Dini Cristiano Pania Florelia Albuladora Mercedes Cepada and Cristiano sa barangay Buol Omo Mugetensya Timpre Ikang Asyo Dalayan and Cristina Timpre sa barangay Dampas sa happy birthday ni Cristiano Hangat Chiquita Lugonsan Concepcion Ursula Montuan Ursula Alaba and Gonzalo Pilansang. Happy happy birthday sa mga pinananggang mga sinesilipan sa Dampanyan sa Kilaran. And sa pagkaugan sa buwan sa pagpanaydisyon na nagsahulog sa at sa ito ang sa pang mga kaugan at mga sa pagpanaydisyon. Happy birthday sa mga Maristel, sa Tomaso Gagenteros, Michael Melody, Joel Lareda, Metodio Candel, sa Matthew Jr. Pinagat at Buhan Pintan, Alberto Ongo, Darabo, Sumo, at Sinaling Basta, Benito, Janet, Baraya, Magsubo, Alberto Analito, Benoy, Victor, Tuano, Sibayos, Alberta, Virgilio, Patis, Pinitel, Dorias, Portos, Alan, Jose Bautista, Vinicita, Pastor, Janet, Lechona,
2: Kinigo Sibia.
1: Happy happy birthday kaninyong tanan. Greetings from Mayor Chania, Vice Mayor Attorney Adam Wilson, and our first gentleman, first little representative, Congressman Abaya. At it's a case of winning for the city councilors and the people of Cagliari City, wishing you all a bountiful and wonderful day kaninyong tanan. And sa mga kaysuna na ito, nga wala ka na mention sa programa nga nag-follow-up na kadang nakakantarong kadlawa, happy happy birthday kaninyong tanan. And iyan sa itong mga suking pagpaninaw, dahil sa itilama sa Negala, sa inyong patipunong patisipat at pagpaninaw, kabaring sa mga updates, programs, and activities na ito sa pagpagamahan ng lokal sa Shigar sa Tagbilaran and our updates and developments na ito ang Dakbayan sa Tagbilaran. And mga Higala, mag-reguban ako sa mga Higala, ibang adlawan sa isang magkasa na sa short of programa, magpakunan na alam sa kamatuguran. Kini-15 hanod na inyo na lang kaninyo, servisyong from room to phone. Gudma Tagbilaran, Intervision at Kasentro sa Kamilyang Tagbilaranon, ang friend mo forever. Pangalan na lang ni Mayor Jania, Vice and Attorney Adam Ronson na lang, first gentleman, first business representative for Gudma Tagbilaran. Ang sisip ng ganyang panungkot, City Governor, Intervention of Staff and Kathleen Perimotcha, Nurse Administrator Sir Aldi Luis Acazar, at we all say in Tagbilaran City, Kasentro pa more.
2: Kini nga Sibya, usa ka binayran. Ang mga gipamahayag sa mga magsisibya, ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
3: This time check is brought to you by BJV Printing Press, located in Judge Antonio Opus Building, Corner Bienting and M. Turalba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-811. BJV Printing Press, your new home in digital printing.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Nila intinado, puro 4, Malaysia City. Dugay-dugay na na akong imati nga hanap akong pananaw. Ang pounding sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan. Wala ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Wala ko'y ingon nga, ginuot-untuin ko kung sa akong angay. Ito marunong at pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko niya, nga hindi ko mabuta siya. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa kuwang interindyong. Dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
6: Makabuhay. Lindutag aura one, guapa to another. It's giving confidence, Myra Era.
7: G22 here. Step into your Myra Era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
8: D-alpha-tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
9: Oh,

0: quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
0: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tiguang naku, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Vina, duwa sami sa ako mga apo.
4: Let's go, Lola!
3: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan!
4: Uy, what ako!
5: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Unilab yan.
6: Brought to you by Skelan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay. With Skelan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
7: Akoy, nabugat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo ug hilanat.
8: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
9: Rexino Forte!
7: Di kaliho, di katrabaho. Hasol kaayo mabugat.
9: Rexino Forte!
7: Naapay kauban nga pamaol, labad sa ulo, ug hilanat.
9: Rexino Forte!
8: Maunang diskarte nako, diskarting bisnak nato.
9: Rexino Forte!
8: Mas paspas, banat sa upat!
10: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
10: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidil Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Hi! Ako si Rona Almonia, 46 years old, taga Cagayan de Oro. 7 years na tang MX3 believer! Kaysa MX3, it keeps me alive and kicking. And syempre, ang MX3, tunay, natural, at original. And of course, proven and tested na gid ni nako siya. For 7 years na nakong gamit sa MX3, dako kaayo ni siya gamit sa akong lawas. Dili lang sa lawas, kundili sa ato ang everyday life. Nag-supply siyang energy na. Naagi kay duga nga energy para nga mabuhat ni mo ang imuhang mga task. And you know what? Nakasulay na ko sa laing mga food supplements. Ug diriragyod ko sa MX3 ni Bilib. Diriragyod ko sa MX3 ni Angay. So dili man siguro ko magdugay aning MX3. Dili po siya kiyang sa akong lawas, di ba? I feel an extraordinary with MX3! MX3! Diri ko Bilib!
12: Ilong Ranger?
13: Tanaw nimo, punsa na? Sip-on o dili sip-on?
12: Dili sip-on. Di siguro ni madayon.
13: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sip-on.
12: Sip-on dayon?
13: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sip-on virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neocert C plus 40 na, na icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sip-on symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sip-on, pag Neocert C plus 40 with zinc dayon.
0: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ma'am, unsay ngalan nato, ma'am?
15: Jamilin ko sir, dead any sir, tagamanugan sa Bongga del Norte. Sa una, dili jud ko katulog sir, magmulmul ni pikas na ko nga batang, niya high blood po ko, niya masulibog ko kalipong. May maintenance na gani ko sir sa high blood. Sa mga inahan, dira nga kasakit ang batang, puy-puy ang mga lawas. Pag DTX500 na muog niya, pagdagan sa pipila kaadlaw, nawala man ang mulmul sa akong abaga o batang sir. Dili na po ko maglipong-lipong sir. Sa una, mura ko hubog maglakaw buyod, niya kasakit ning akong ulo. Karon kaluyan sa gino sir, okay na gid siya. DTX500 o may TC, radyo lang akong ginain.
16: DTX500 highly recommended sa mga eksperto.
17: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
0: Unilab quality yan.
1: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Kayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol nang haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikastintaydos katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.
7: Ang istasyon sa katawhan.
4: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: tinun-an ang nahimong binipisaryo ining nisigutan nga kalihukan mahigala. So aron makumpleto ang mga serbisyong panglawas o proteksyon sa katalingban, naghatag usab og libreng legal aid services aron magiyahan sa balaod ang atong mga kaigsuunang bulanon. Kabahin gyapon kini sa tinguha sa gobyerno nga mapaduol ang mga importanteng serbisyo ngadto sa mga nagkadaiyang komunidad, ang partisipasyon sa atong lalawigan nagpakita kini sa importansya sa panag-uban sa nagkalaing ahinsa sa gobyerno sa paghatod sa mga importanteng serbisyo sa komunidad nga makatabang sa pagkuha sa mga babag sa pagkabot sa maayong panglawas, proteksyon sa katilingban o uban pang daling tabang gikan sa gobyerno, mga higala. So atong ipabati, mga higala, ang mga mensahe, laki pusab ang mensahe ni Governor Aris Omintado.
1: The Honorable Governor Eriko Arizatol Aris Omintado for his welcome message. A big round of applause, please.
2: His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr., President of the Republic of the Philippines. Please sit down, everyone. Food Terminal Incorporated President and CEO Joseph Rodolph Lo, Vice Governor Nick Desas, members of Sangguniang Panlalawigan, district representatives, city and municipal mayors, other local government officials, our partners, agencies, department heads, officials and colleagues in the provincial government, friends from the media, distinguished guests, og sa atong mga kaigsunang bulanon, maayong buntag kanatong tanan. It is with great privilege that I welcome everyone today's handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat, as the province of Bohol joins the entire country in celebrating the birthday of our dear President Ferdinand R. Marcos Jr. What better way to join our President in celebrating his special day than through a day of genuine service and commitment to our people as we gather here this morning at CPG Park. Kuyog ama nakadaiyang ahensya, atong ihandog, ihatod sa katawhan ang regalo gikan kang Presidente Marcos ngadto sa mga bulanon. Pinaagi sa mga serbisyo nga itanyag karong adlawa og sa pag-turnover sa mga assistants ngadto sa mga benepisaryo, atong gipambati ang tinuod nga tumong sa Bagong Pilipinas campaign sa administrasyon nga mao ang paghatag og kausaban og kalambuan sa atong katilingban. We support the national government in this noble endeavor and we extend a heartfelt thank to the President for his steadfast leadership over the past 4 years. I, together with the Bulano people, join President Marcos in celebrating his 69th birthday. Happy birthday, Mr. President. We thank you for your continuous support for the province of Bohol. And we wish you all the very best, continued success and good health. Once again, welcome to the handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat. Daghang salamat o sa kanunay, Abanti Bohol. Mabuhay ang Magong Pilipinas.
1: Thank you very much, Governor Aris Omintado, for those inspiring words. Indeed, leadership becomes most meaningful when it is translated into service. And now, ladies and gentlemen, we proceed to another meaningful part of our program as we celebrate the birthday of our Honorable President. We are reminded that one of the greatest ways to honor leadership is by carrying forward its most important responsibility, the responsibility to serve. And now, ladies and gentlemen, please help me welcome our Honorable Provincial Administrator, Mrs. Teria Caberte, for her special message and to introduce our guest speaker. Round of applause, please.
3: Governor Aris Sumintado, Vice Governor Nick Besas, Sangguniang Panlalawigan members, department heads, representatives from the different agencies, mga kaigsuunang Bulanon, of course, our distinguished guest whom I will be introducing. Ladies and gentlemen, good morning. It is my distinct honor and privilege to introduce our guest of honor of today's Handog sa Pangulo, Servisyo Sapat para sa Lahat. Our distinguished guest, Mr. Joseph Rudolph C. Law, is a seasoned business executive and public servant with extensive experience in management, enterprise development, and agricultural logistics. He is a graduate of Ateneo de Manila University with a degree in management economics and has held leadership positions in the private sector. I shouldn't miss, and I think it explains why I am tasked to introduce him, because he is the son of a very close friends, our incumbent an attached agency of the Department of Agriculture. In this capacity, he leads FTI in modernizing the country's food distribution systems, managing agricultural infrastructure, and establishing mega food hubs and cold chain facilities across the Philippines. Under his leadership, FTI has been advancing initiatives that strengthen food security, improve agricultural logistics, and connect Filipino farmers more efficiently to markets, helping ensure that government's presence as we gather for the Handog ng Pangulo program, a meaningful occasion that brings government assistance and service closer to the people of Bohol. Ladies and gentlemen, it is my great pleasure to welcome our guest of honor, Mr. Joseph Rudolph C. Law. Let us give him a warm round of applause.
4: Governor Erico Aristotle Amintado, Vice Governor Nick Besas, Provincial Administrator Aster Caberte, Mayors, fellow government officials, ladies and gentlemen, mayong buntag kaninyong tanan. Naririto po ako bilang kinatawan ng ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang ipaabot ang kanyang taus-pusong pagbati at pasasalamat sa inyo. Hindi madali ang mga nakaraang buwan. Nandiyan ang pagtaas ng presyo ng petrolyo, tagtuyot, at malakas na mga pag-ulan at baha sa maraming lugar. Mahirap man ang hamon ng ating kinakaharap, tayo po ang Pilipino ay laging handang magsama-sama at umahon. Kapag may pagsubok, bumabangon. Kapag may problema, nagtutulungan. Sa ilalim ng handog ng Pangulo, ang halaga ng tulong at serbisyong matatanggap ng ating mga kababayan sa buong bansa ay hindi bababa sa 2.83 billion pesos. Dito sa probinsya ng Bohol, hindi bababa sa 140 billion ang matatanggap na serbisyo at tulong na galing sa pamahalaan. Kaya't sa pagdiriwang ng kaarawan ng Pangulong Bongbong Marcos, inilalapit natin ang mga serbisyo ng pamahalaan sa ating mga kababayan sa iba't ibang syudad at lalawigan. isinasagawa natin ang nationwide na handog ng Pangulo kung saan ang mga ahensya ng pamahalaan, pambansa at lokal ay maghahatid mismo sa inyo ng kanilang mga serbisyo. Kabilang dito ang mga serbisyong pangkalusugan at tulong sa trabaho at kabuhayan. Maghahatid din tayo ng mga oportunidad para sa ating mga mag-aaral at manggagawa habang bibigyan natin ng suporta ang ating mga magsasaka, mangingisda at maliliit na negosyante. Mayroon din tayong ibang programang tutugon sa pangangailangan ng ating mga pamilya at pamayanan. Naging posible ang mga ito nang dahil sa tulong ng mga lokal na pamahalaan at lahat ng katuwang na ahensya natanggapan na naging bahagi ng programang ito. Hinihikayat ko po ang ating mga kababayan na samantalahin ang mga serbisyong naririto ngayon. Alamin ang mga tulong na maaring mapakinabangan at gamitin ang oportunidad na ito upang makatulong sa inyong pamilya, hanap buhay at kinabukasan. Sapagkat para sa Pangulo, ang pinakamahalagang handog sa araw na ito ay ang pagkakataong makapaglingkod sa sambayanang Pilipino. Patuloy po tayong magtulungan upang makabuo ng mas magandang kinabukasan para sa bawat Pilipino. Maraming salamat po at mabuhay ang bagong Pilipinas.
1: Thank you very much, Sir Joseph Rudolph C. Law, for sharing your message and for being part of today's celebration. But before that, pwede pala piras po at sa iyong pagdalo sa aming activity this morning. Maraming salamat po, Mr. Joseph Law. Palakpakan po natin ang ating guest speaker this morning. Thank you very much po. Maraming salamat po. Thank you very much. Maraming salamat po to Governor Arias Amintada, Vice Governor Nick Bezas. Thank you very much for presenting this token of appreciation to our dear guest speaker, Mr. Joseph Rudolph C. Law. And now, ladies and gentlemen, and now we proceed and we come to the most important highlight of today's celebration, the giving of overview of the services that we'll be handing out this morning. And when we say handog ng Pangulo, we are not simply referring this to as a gift, but it is a handog of service, a handog of opportunities, and a handog of assistance to our fellow Filipinos. Today, various government agencies have gathered in one place to make their programs and services more accessible to our constituents. At this point, we'll be given an overview of the various assistance programs and services that our beneficiaries may avail of today. And we start off with our first national government agency together with us, the Department of Agrarian Reform. Let's give them a big round of applause to give out the overview of the assistance for the Department of Agrarian Reform. Biligbigyan po natin masigarbong palakpakan. We have ASEC Virgilio Mendez with us. Palakpakan po natin si ASEC and our representative too.
5: So with me, good morning everybody. This is Department of Agrarian Reform. With me are ASEC Virgilio Mendez, Director Von Mark Mendoza of DAR Central Office. Please come here. We have also here our regional Director for DAR Region 7, Director Melvin Castor Silvestri, and yours truly, the Provincial Agrarian Reform Program Officer. So the Department of Agrarian Reform, Province of Bohol, and DAR Regional Office 7 will give 403 hectares of e-title or electronic title and certificate of land ownership award for. And this moment, we are selecting 50 ERBs or agrarian reform beneficiaries to receive that titles. And also, we have also a ceremonial turnover of the Mango Jam Processing Center worth 800,000 pesos in San Francisco, Ubay. So those are the services that we are going to give in behalf of the Department of Agrarian Reform. Thank you.
1: Thank you very much. Thank you very much. Palapakan po natin ang Department of Agrarian Reform. And now followed by the Department of Social Welfare and Development. Palapakan po natin.
6: Maayong buntag, kanatong tanan. Gikan kami sa DSWD Field Office 7 ug malipayon kami nga nakiguban kaninyo ni ining handog ng Pangulo 2026 diin among ihatod ang mga nagkadaiyang programa ug serbisyo gikan sa amo ang ahensya nga DSWD. Karong adlaw gipahigayon namo dito sa Bohol Cultural Center, no, ang Uplift Group 2 Payout Second Tranche Assistance alang sa 2,049 ka mga beneficiaries sa Uplift. Money ang mga poor o near poor households nga gi-identify sa CBMS sa PSA. Gikan kini sa mga lungsod, no, sa Bohol nga Corelia, Dawis ug Tagbilaran City. Pito sa mga beneficiaryo ang ania dinhi karon kauban nato sa handog ng Pangulo aron personal nga makadawat sa ilang 2,000 pesos nga cash assistance. Kauban namo ang amo ang Division Chief, no, for Innovations Division, Ms. Marge Pinto. Doña amo pong ihawhag ang atong gobernador dinhi sa probinsya sa Bohol, Governor Aumentado, to be here sa ato ang stage. Amo usab itunol karong adlaw sa lima ka individual participants ang Seed Capital Fund nga nagkantidad og 20,000 pesos sa matag usa alang sa ilang nagkadaiyang livelihood projects. Lima kanila ang personal nga makadawat sa ilang grants pinaagi sa ceremonial awarding karong adlaw. So gikan ni sa Sustainable Livelihood Program. Ms. Marge, later on na lang daw ang distribution. Kanilang atong tiwason nga distribution. Thank you, Governor. Thank you so much. And ang Supplementary Feeding Program o SFP Batang NutriCare usab mutunol ngadto sa probinsya sa Bohol og 48 ka certificates for feeding and cooking utensils alang sa nagkadaiyang LGUs dinhi sa probinsya. Og syempre anaa usab ang atong DSWD Information Booth diin maghatag kami og mga impormasyon mahitungod sa mga programa og serbisyo sa among ahensya. Sa DSWD, padayon kita sa paghatod og serbisyo nga maagap, mapagkalinga og duol sa katawhan. Daghang salamat og happy birthday, President Marcos Jr.
1: Thank you very much from the DSWD. And now we have the National Irrigation Administration. Palakpakan po natin.
7: Good morning sa tanan, labi na sa ato ang Pangulo ng ating probinsya, Governor Arizmendado, our guest of honor, sa tanang mga agencies, local, provincial, and other partner agencies, representative and heads, mayong buntag na itong tanan. As part of the handog ng Pangulo, we are the National Irrigation Administration, Region 7, excuse me, brings to the people of Bohol both irrigation infrastructure and direct assistance through information, consultation, and referral services. As the project level, NIA will turn over the River Bilar, Lobok River Bilarcayo Pump Irrigation Project in Carmen, Bilarcayo, which is headed by our irrigation Irrigator Association President Arnel. Wala karon siya diri kay tapoy importante nga kuan but represented by his BOTs. Ang atong beneficiaries ani is target of our 100 beneficiaries in the barangay o bilang kayo, then naatay gi-install aning 3 pumps which is amounting of total amount of 45 million. Kining mga programa o sa niya sa mga new technology nga gi-adapt sa national irrigation to address the adapt aning bagong technology to for climate change adaptive program sa national irrigation National Irrigation Administration. Kay nakita nato nga daghan kay ita og mga problema pang mga areas nga dapat nato nga mairigitan, which is below sa ato ang mga creeks or river ang atong basakan ibabaw, so kinahanglan nato pang ipump. Then naa po yung mga service area nga nakinahanglan po og patubig nga wa po yung source, so mo ang iadaptaan yung groundwater, so nagdrill ta, so mao ni karon ang atong kwan. So pagkakaron from 2024 to 2025 program sa National Irrigation within Bohol alone na natay 30 plus nga SPIP, so solar power irrigation project nga install, then almost 20 areas nga nag-operate na. So dako kay ning ikatabang, so para nato sa atong mga bag-o, so dako kay ning challenge pod nga kwan. So para sa tanan sa ato ang mga not only for the NIA, so we are also depending of the support of other agencies, convergence program, and also with the local government units, especially sa atong provincial government, headed by our supportive governor with other with 3 representatives. So water brings life to farm. Technology help us manage a better, and service ensures that no farmers is left ahead unheard. So this is NIA Region 7 brings water services and support closer to our farmers. Daghang salamat sa atong mga mag-uuma o padayon ang atong pagkahiusa uban sa ato ang other agencies, sa ato ang mga provincial government o mga local government units sa pagpalambo sa agrikultura para sa atong bagong Pilipinas. Daghang kaayong salamat.
1: Thank you very much, National Irrigation Administration. And now we move forward to the Department of Migrant Workers. A big round of applause, please.
8: Mayong buntag, kanatong tanan. Akong yukbo, Gobaris, Vice Nick, og sa atong mga guest of honor, Yusek Lo, og sa atong mga kaubanan, no, sa panerbisyo publiko, no? Ani ako, no, in behalf of our regional director, si Joaden G. Lucero, no? Si RD Jao karon nasa Cebu. So, ako, assistant regional director sa DMW, no? Taga Lumad nga taga Valencia, Bohol. Tuguti usa ako, no, nga mupaila-ila sa amo ang departamento, kay understandably among departamento bag-o lang gyud kaayo ni siya nahimo, no? Nahimo ni siya pagkapasa sa balaod noon nga Republic Act number 11641, no? This is the law creating the Department of Migrant Workers, no? So we are the DMW, no, is the primary government agency, no, tasked to protect the rights, no, and promote the welfare of all overseas Filipino workers and their families. No, so our programs, no, basically divided into two, no, protection of the rights and promotion of the welfare of OFWs. No, so when you say protection of the rights of OFWs, we have enhanced or intensified programs against illegal recruitment and anti-trafficking in persons. No, and when you say promotion of the welfare of OFWs and their families, no, we have the Action Fund. No, so ang Action Fund, this is intended for distressed OFWs, assistance for distressed OFWs. Naglangkob ni siyag daghan nga programa, no, gikan sa paghatag og burial assistance, medical assistance, no, naglangkob usab kini sa legal assistance. Kung natay mga OFW sa gawas, nga na-filean og kaso, pwede matabangan no sa atong gobyerno through the DMW pinaagi sa Action Fund. No, naapod tay gitawag na to enhanced livelihood program no for OFW's reintegration or L4 no naapod tay SPIMS or sa Pinas ikaw ang ma'am at sir. No, this is intended for our licensed teachers who are OFWs. If they want to come home no and be part of the teaching profession no ang DepEd in partnership with the DMW na ay ready positions no for our SPIMS applicants no so in particular today no we will be giving a total of 1,085,000 pesos 1,085,000 pesos for our different beneficiaries no from for Action Fund for the L4 for the SPIMS and also we have an ongoing jobs fair overseas jobs fair we also have a booth there no we can also entertain concerns of OFWs no and their families no so that's all for the DMW. Thank you very much.
1: Thank you very much, DMW. And now we have the Department of Trade and Industry.
9: Maayong buntag na itong tanan. Governor Aris, Vice Governor Nick, Assistant Secretary Aster Caberte. I'm sorry. Chair of the Assistant Secretary. Provincial Administrator Aster, may buntag na tong tanan. Welcome to the Handog ng Pangulo. Today, it is about bringing real, helpful government services straight to you. Under the President's vision of a bagong Pilipinas, no business owner should be left behind. Progress must reach every town and every family. Here in the province of Bohol, our small entrepreneurs are the backbone of our different communities. You run the sari-sari store, make our local food and crafts, and take care of our visitors. You created local jobs, and you are our making our economies running. We know that getting funds to grow business is not easy. That is why the Department of Trade and Industry and the Small Business Corporation, or SB Corp, are here to offer low interest, easy to pay, and loans, no? Loans made for you. So here are the three simple ways we can help you. First, we have the Rise Up Fund. This gives you a low interest credit line to buy inventory, fix your shop, or buy new equipment without having heavy bank requirements. Another one is we have this Suki program. It is to pay up your loan with us in time. You can make next loan faster and easier. We reward good payers so that business never gets struck. And the last one is we have specialized financing. We offer loan match to your specific needs, whether you are in wholesale, tourism, and running a small business. So my dear friends, today we are proud to hand over certificates of release to our new loan recipients. This certificate means real funds in your hands, ready to help your business grow, and we celebrate your hard work and congratulate you all. So to everyone here today, do not leave empty-handed. Drop by our DTI and SB Corp booth right at the back. And at the Capitol lobby also, I think. Our staff will guide you through the loan process step by step. You can also visit our business one-stop shop to renew your permits and business registrations in one go. Even after today, our doors remain open, and we have 14 negotio centers across the province of Bohol ready to give you free advice and support whenever you need it. Let us grow our local businesses together, and congratulations, dahan salamat kaya tong tanan.
1: Thank you very much to the Department of Trade and Industry, followed by the Department of Health. A big round of applause, please.
10: In behalf of our Regional Director, Director Joshua Brillantes, the entire team of the Department of Health Central Visayas Center for Health Development greets our President, happy birthday. And of course, we thank also the partnership with the provincial government of Bohol headed by Governor Aris Cementado and Vice Governor Nick Besas and the entire team of the provincial government of Bohol department heads. The Department of Health Central Visayas Center for Health Development is already coordinating with our existing Department of Health retained hospitals, Governor Celestino Gallares Memorial Medical Center, and of course our Del Valle Memorial Medical Hospital in Ubay for the provision of medical consultation in our outpatient departments and provision of medicines. This also would be on top of our existing consultation that is ongoing at our provincial capital, a provision of medicines. And of course, the DOH is turning over, just for today, over 20 adult wheelchairs and 10 pair of crutches, 10 quad canes with standard bays and walkers to the Office of Provincial Social Welfare and Development for distribution to selected beneficiaries. This reflects the government's commitment for inclusive, responsive, and people-centered care, ensuring that no one is left behind and that every Filipino and Filipina and Boholano and Boholana can live with dignity and take part in community life as they continue their activities of daily living. Through the Handog ng Pangulo initiative, we aim to deliver practical support that makes a meaningful difference in the life and the daily life of the beneficiaries in the province of Bohol. Again, to the President, happy birthday, and to everyone, maayong buntag sa tanan.
1: Thank you very much, Department of Health. And now we move on to the Department of Interior and Local Government. A big round of applause, please.
11: Sa atong mahal nga Gobernador, Governor Aris Cementado, Vice Gov Nick Besas, mga opisyales sa atong probinsya, mga mayor, kanatong tanan, maadyong buntag kanato. Ang DILG nga gipanguluhan ni RD Leocadio Torvella dinhi sa atong rehiyon adunay mandato sa paghatag og mga katakos sa atong mga piniling opisyales dinha sa atong mga lokal nga kagamhanan gikan sa pangagamhanang probinsyal sa atong syudad, kalungsuran ug sa atong mga kabaranggayan aron ang serbisyo nga ilang mahatag kaninyo hingpit, dayag ug tataw ug labaw sa tanan dunay tulubagon. Sa atong selebrasyon karon sa handog ng Pangulo, ang DILG Bohol mupaabot kaninyo sa among legal services. Diin, makapadangat kamo sa inyong mga pangutana, kabahin sa kalihukan sa inyong mga piniling opisyales, o kabahin sa kinatibukang pagpadagan sa inyong mga pangagamahanang lokal. Karon usab, ang pangagamahanang probinsyal ng gipanguluhan sa atong mahal ng Gobernador Erico Aristotle Omentado, magpasidungog sa 11 sa atong mga lupong tagapamayapa nga nagpakita sa ilang kamaayo o kahanas muhusay sa mga panagbangi dinha sa ilang tagsa-tagsa ka komunidad. Mao kini ang gitawag namo og LTIA or Lupong Tagapamayapa Incentives and Awards. Ang mga mananaog makadawat og prize nga 64,000 ang first, no? And first runner up ang 40,000 and second runner up for 20,000. Mao ni ang mahitabo sumala sa tupag hatag nato sa tumong mga serbisyo unya. Dengan salamat o mayong buntag ka natong tanan.
1: Thank you very much to the DILG, and now we have the Technical Education and Skills Development Authority. Itong pagpakan, ladies and gentlemen.
12: Sa atong halangdong gobernador, Aris Cementado, Vice Gov Pare Nick Besas, Provincial Administrator Aster Caverte, Asik Lu, mga board members, mga mayores, head of national agencies, kanatong tanan, madyong buntag. Atol nining kasaulugan sa handog ng Pangulo, ang Technical Education and Skills Development Authority, muhatag nining musunod nga mga serbisyo. Atong iapod-apod ang scholarship grants commitment sa 791 scholars nga nagkantidad og 26,276,027 pesos. Ikaduha, atong ihatag usab ang allowances sa tuang 49 ka mga scholars nga nagkantidad og 9,504 matag usa, nagtotal kini og 465,696 pesos. Og aduna po tay lain nga serbisyo nga naa sa tuang booth, ang gitawag na tog career profiling, TISDA skills passports, og uban pang mga inquiry sa mahitungod sa atong scholarship programs o competency assessment and certification of workers. With this, sa atong mahal nga presidente, happy birthday, mabuhi ang bagong Pilipinas o abanti Bohol. Salamat.
1: Thank you very much, Testa. And now we move on to the Department of Labor and Employment. Big round of applause, please.
13: Kung pagtahod ni Governor Aris Mintado, Vice Governor Nick Bisas, P.E. Caberti, Yosek Lo, Provincial Board, Mayors, niya karon mga Head of Agencies, maayong buntag kanatong tanan. Ang mga serbisyo gihalad para ning handog ng Pangulo, maoni ang musunod. Ang jobs fair nga karon nagpadayon na aron sa Centennial Hall, dunay siyam ka local employers, 245 vacancies, upat ka employers sa overseas nga dunay vacancies nga 2,699. Salamat sa taini ni Gob, labi na ang Bepo ni Ma'am Bilma yurong atong partner for this jobs fair. Ikaduha, mao ang atong payouts, ang atong pag-apod-apod sa mga sweldo. So, tupad. So, tuloni ka lungsod nga niya karon ang Lila, Luway, o Sikatuna. Unya, naasatay on-site payout atol aning handog sa Pangulo. Usab, ato sang itunol ang sweldo sa Government Internship Program or GIP beneficiaries 14 kabo, 14. Unya, ang Special Program for Employment of Students 31 ni kabok from Balilihan. Then mo tunol sa ta, turnover ta sa check sa adjustment measures program, dole program ni 400,000 so sana to ka beneficiary. So maoni ang mga serbisyo nga atong ihatag atol aning handog sa Pangulo and atol sa iyang adlaw na tawhan. Maayong buntag kanaton tanan.
0: So, mao ta Miguel, no, ang nakadaiyang ahensya mahigala nga diin adunay gitanyag nga mga serbisyo, no. So, daghan ang mga beneficiaryo o nakapahimo sa kalihukan nga karong adlaw mga higala handog sa Pangulo atol sa iyang adlaw nga natawhan. Samtang atong ipadangat ang atong pasiuna nga pahalipay, no, sa atong mga opisyales sa barangay katawhan diha sa New Lourdes Cortes, no. Gumikan kay karong adlaw nga Miyerkules, no, alas 10 kabuntagon, adunay importanteng kalihukan diin ipahigayon ang groundbreaking ceremony, no, sa 5 million liters per day potable water treatment plant mga higala sa Richley Water Corporation. So congratulations, no, sa Richley nga man sa ato mga kaigsunan diha sa lungsod sa Cortes. So kibali duha na unya ang planta sa Cortes, ang una diha sa Barangay Patrocinio, kini ikaduha diha sa New Lourdes ang Uhan Spring mga higala, no. So kini dako kini og tabang mga higala, tampo mga higala, no, sa dili lang sa mga existing mga subscriber but sa kinatibuk ang bulanon mga higala nga makatagamtam og tubig nga luwas imnon sa matag pamilyang bulanon mga higala. So, wala tayo kong oras nga mupadayon sa atong talumanon. Sa nga na lang sa banay ni Governor Aris Humintado o mga kabanang opisyal sa provincial government, kaninyong tanan, daghang salamat ugmayang gabi. Sano, ug sana.

0: DYRD, ang aking pamino yun, everyday man dyan ko maminaw kay insakto ang mga balita, why bias ba?
1: Akong tipaminaw na radio station, kay wala yung DYRD radio, kay tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga rinood na mga balita, o wala na dyan lain.
2: Akong paminawan sa station dyan sa Bohol, ang DYRD, kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD. Sa paghimo na usab ka namo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
4: Ang istasyon sa katawhan.
3: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
5: Basta sa balita o disyo. Basta sa kaning topic.

Higala kumustag, maadyong gabi eh. Welcome! Nasab ding lang editions, pagpanakuba ni nga itong tulumanon, inyong tulumanon, ang Plastada Second Portion. Sa kanunay, inyong sulugod sa kahanginan, Wingwing Jimenez, Lagura, makikuban ninyo nining laing tungastak na pagkatod ganinyo sa mga naglugapit, naglugapak ng mga impormasyon na may labot ang lalawigang bulanon, labi pa ang kinatibok ang tercero distrito. Kaya mayong pagpaminaw, mayong pagpanikaisikay sa 1109 ka mga barangay nga gilangkuban sa at mo'y naglangkob sa atong lalawigan. Labi pa sa 19 ka mga lungsod nga mo'y naglangkob sa ikatutuong distrito nga gilangkuban usab og 436 ka mga barangay. Tanang katawhan, Batag, Tiguang, Tambok ug Niwang, dunay ngipon ug way bag-ang maayong pagpaminaw. Kaya mayong pagpanikaisikay sa tanang katawhan, labi pa din has anda nila ni Boss Ariel Handayan, nila ni Sir Christopher Makinano, nila ni Sir Inards Makinano, kumusta ninyong tanan, amping? Kanya, sa atong mga kaubanan, sa Team Kumbate, nila pa ni Boss Yanyan Tutor, kumusta niya Boss Yan? Nila ni Ma'am G. Hinalok, no? Nila ni Sangay Maluni Muntun, kumusta ninyong tanan diha ngay amping sa kanunay. No? Welcome ning atong tulumanon. Kanya, mayong pagpanikasikay, mayong pagpaminaw sa pamilya sa Madrigal og Tagupa. No? Sa pamilya ni Konseyal Jess Madrigal Tagupa, kumusta ninyong tanan? Sa pamilya ni Sir William Byron, mayong pagpaminaw. Amping mo sa kanunay. Sa tanan ng mga mayor, sa tibok lalawigan, labi pa ang 19 ka mga amahan sa lungsod, uban sa mga busy mayor, mga konsehales, SB member, SB sekretary, maayong gabi, maayong pagpanihapon. Kanya sa atong mga porok officials, barangay officials, uban sa atong mga barangay tanod, BSW, BNS, kumusta? Ug maayong pagpaminaw. Akong pagsaludo, atong pagtimbaya, ngantos atong inahan sa kanunang panabang nga may agi gyud sa pagpangalagad maoy tinuod nga nakahatag og kalambuan sa katutong distrito Congresswoman Alexi Bisas Tutor uban sa tibok niyang pamilya ni Vice Mayor Toper sa ilang mga buutang mga anak ngayong gabi eh kaya sa atong busy gobernador no ang mapinanggaong amahan ni kong Alexi si Vice Governor Nek Sarabia Besas maayong gabi ninyong tanan busy oya silinginan nga dapit. Silinganan nga dakbayan, silinganan nga probinsya, kutob sa maabot sa tupagsibya, kutob sa naka-view sa tanan ng mga Facebook account, happy viewing o maayong gabi. O niya, mga iksoon, aray sa tas mga kalambuan katikaran sa ikatutong distrito nga kasamtangang ginumala, giugmad, gipalambo yun, pinaagi sa serbisyong tinunanay ni Congresswoman Alexi Bisas Tutor. Congratulations sa tanan. Ang tingi ang mga proyekto, dakong tabang sa mga barangay kini, magamit, mapahimuslan ug bulungtad sa dugang panahon. Mao kini ang mensahe ni Congresswoman Alexi Bisas Tutor sa gihimo nga pag-turnover, sa gihimo nga blessing ceremony sa mga dili basta-basta, piti-piti nga mga proyekto dinha sa tibuok tercero distrito. Nga diin, gi-implementar kini pinaagi sa buhatan sa DPWH Third District Engineering. Dintos lungsod sa Hagna. Mao kini ang mga hard projects sa first, second og third term ni Congresswoman Alexi Bisas Tutor. Sa Barangay Buyog, no, pinagi ni Kap Hilda Baha, road concreting nga nagkantidad og 100 million. MPB, Barangay Hall, nga kakantidad og 10 million. Sa Barangay Kantuyok, pinagi ni Kapitan Jeronimo Daguplo, MPB, Super Health Center, 10 million. MPB, Covered Court, gakantidad og 5 million. MPB, Barangay Hall,
kantidad og 5 million. Sa Barangay Tihiro, pinagi sa liderato ni Kapitan Jose Acibes, MPB Barangay Hall and Rehabilitation of Covered Court, ga kantidad og 50 million. Barangay Kantagay, pinagi ni ABC President Kapitan Joel Del Rosario. Road concreting, 10 million pesos. MPB, Barangay Hall, 10 million pesos. Completion, MPB, Covered Court, gakantidad og 5 million. Ha? Diin, giklaro ni Congresswoman Alexi Bisas Tutor, uban sa Tibok Puwersa sa Team Kombate, nga iyang gidayg ang mga inisiyatiba o pagpaningkamot ni Kanhi Mayor Joseph at Sakuso Ranyula uban sa iyang ligong pakigtambayayong nga nagbitbit o kalambuan o mga katikaran sa lungsod sa Hagna. O gusto mong makakita o nindot gyud nga Barangay Hall naas Tihiro from the architectural design og sa mga suok-suok, hinlo og limpyo. Ipadayo na ninyo ang disiplina, kahinlo og kalimpyo. I would say, the best so far in the 3rd District and most probably in the entire province. Daghang salamat sa mga hagnaanon nga among nahinabi. Always remember ang akong mga pulong. Sa kanunay, ang inyong sulugoon, Congresswoman Alexi Bisas Tutor. Now, kun ato ning tan-aon mga kaigsuonan ko, kining mga hard projects nga gipatuman sa DPWH, funded by the national government, pinaagi sa General Appropriations Act, pinaagi sa Special Allotment Release Order, kining mga proyekto ha, ang dugay ng gidamgos katawhan o sa mga barangay officials, ang damgo na himo yung tinuod. Tungod kini sa serbisyong tinud-anay, tungod kini sa pagpaningkamot ng mga pangitaan yun o pundo, ang maong mga proyekto sa lungsod sa Hagna. Nga diin, kung imong tanawon, hundreds of millions ang nabubo ni ining mga barangaya. Kana palang daan sa Barangay Buyog, pinagi ni Kapitan Hilda Baha, 100 million nga road concreting. Kining tanan ng gawas kini nga mga kalambuan katikaran, miabot kini direktamente ngadto sa katawhan nga mapahimuslan yon sa katawhan ug wala inggi hangyo ang atong inan sa kanunayng panabang nga ampingan kining maong mga proyekto kay aron ang gasunod umaabot ng mga henerasyon makakita, makatagamtam o makapahimulos pa ni ining tanan. Kini, dili kini basta-basta nga agi sa usa ka kongresista nga dunay dakong kasing-kasing nga gahigugma gapangga sa katawhan. Niabot ning tanan sa usa ka lungsod lang hundreds of millions. Pila lang ka mga barangay ni? Uno, Kantagay, Tihiro, Kantuyok, Buyog. Upat ka barangay lang pero hundreds of millions ang gihisgutan nga miabot ng mga proyekto kini tungod sa serbisyong tinud-anay ni Congresswoman Alexi Bisas Tutor. Maubitaw na nga ako, di ko magduha-duha mo challenge ni ining mga trolls, labi pa ang mga false follower sa mga nangaging kongresista sa 3rd District of Bohol. Wapay kongresman nga miagi sa 3rd District, except kong Alexi, nga nakahatag ni ining atong balansiho na, road concreting 100 million plus 10, 110, 120, 130, 180, 205 million pesos. Sa usa ka lungsod lang, 205 million pesos
ang niabot nga pundo gikan sa nasod ng pangagamhanan sa pagpaningkamot sa atong inahan sa kanunayng panabang, Congresswoman Alexei Bisas Tutor. Ambot sa mga nangaging congressman. Sa panahon ni Artiap, nahimo man po ng congressman sa 3rd District, tulo ka term, 9 years pod, nauna mangyod siya ni Kong Alexig pagpangalagad. But I don't think so. Og na ay lungsod nga naha, napalutsa ni Artiap og ingunan ni kadako nga kantidad in one town. Mabitaw nga akong ino ni Notorious Fake News Peddler, kining perpetual liar maton pa ni Sir Joseph Castillo, nga si Willie Ramasola, ni apoy post ni Sir Paul Yang, nga muingon nga si Willie Manisola. Akong gihagit. Ikaw, kamao mang yung ka, maayo mang kamo, muulog-ulog ni Artia prong panahon na. Baga magkagnaong kay bisan sa imong pagmudmud niya sa lapok, mo id-id magyog ka ni Artiap, mo tila magyog gihapon kang Artiap. Pangutan ako no, yot. O si Artiap sa iyang panahon sa usa ka lungsod nakahatag basag ingon ani kadagko nga mga proyekto in one town. Ayaw na lang ng 3rd District kay kung maghisgo tag 3rd District o Bohol, hubakon unya ka mag-ihap sa mga kalabuan katikaran nga gihimo ni Congresswoman Alexei para sa katawhan tungon sa iyang gugmag pagpangga namong katawhang sa tersero distrito. Diha lang, usa lang kalungsod sa 3rd District og si Artiap nakahimo ba ini? Pangutan ako no Mr. Willie Ramasola. Ha? Kay matod pas post ni may kumpare Chris Roa Requeron. Naaman na, ako man ang gisave niya yung post, nang hulam bitaw ko ng ilang mga linya. Iya magyog kang tawgon o tambaluslos nga ba?

0: Excellent Health, Excellent Life, EXL Makabuhay Plus.
1: Nila Intinado, Poro 4, Malaysia City. Dugay-dugay na na akong ibati nga hanap akong pananaw. Ang pounding sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Wala kong ingon nga, ginutuloy ko kung sa akong angay. Ito marun na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko na nga hindi ko mabuta siya. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa ako ang interindyong. Dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
2: Makabuhay! Ay! Ilong ranger?
3: Tanaw ni mo, unsa na? Sip-on o dili sip-on?
2: Dili sip-on. Di siguro ni mo dayon?
3: Ang hot si Ugrani nose? First sign na nasa sip-on.
2: Sip-on dayon?
3: Oo! Oh, diha pinakadaghan ang sip-on virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod! Pag Neocert C plus 40 na icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sip-on symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sip-on, pag Neocert C plus 40 with zinc dayon!
4: Unilab quality yan.
5: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Rona Almonia, 46 years old, taga Cagayan de Oro. 7 years na tang MX3 believer! Kaysa MX3, it keeps me alive and kicking, and syempre, ang MX3, tunay, natural, at original! And of course, proven and tested na gid ni nako siya. For 7 years na nakong gamit sa MX3, dako kaayo ni siya gamit sa akong lawas. Dili lang sa lawas, kundili sa ato ang everyday life. Nag-supply siya energy na. Naagid kay duga nga energy para nga mabuhat nimo ang imuhang mga task. And you know what? Nakasulay na ko sa laing mga food supplements. Ug diriragid ko sa MX3 ni Bilib. Diriragid ko sa MX3 ni Angay. So dili man siguro ko magdugay aning MX3. Dili po siya kiyang sa akong lawas, di ba? I feel an extraordinary with MX3. MX3, diri ko Bilib.
7: Ma'am, unsay ngalan nato, ma'am?
8: Pagdiling ko sir, dead ni sir taga Manogan sa Bongga del Norte. Sa una, dili jud ko katulog sir, magmulmul ning pikas nako mabat-ang, nya high blood pud ko, nya masulibog ko kalipo. May maintenance na gani ko sir sa high blood. Sa mga inahan dira nga gasakit ang bat-ang, puy-puy ang mga lawas. Pag dito X500 na mo nya pagdagan sa pipila ka adlaw, nawala man ang mulmul sa akong abaga o bat-ang sir. Dili na pud ko maglipong-lipong sir. Sa una murag ko hubog maglakaw buyod, nya gasakit ning akong ulo. Karon kaloy-an sa Ginoo sir, okay na gid siya. Dito X500 umay tisira jud nga akong gina
9: DJX 500 highly recommended sa mga eksperto.
10: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
4: Unilab quality yan.
11: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
13: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol ug vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
4: Unilab quality yan.
13: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
16: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi nabuli tao ng bata. Unsao naman tao namo ni Marie, uy? Dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwelahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon aning bata?
15: Paoperahan din ninyo si Junjun, Mari.
16: Dugay ra gyud mi ga plano anak Mari. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy? Lisod baya kaayo ang panahon karon?
15: Ay Mari. Ato dadaas si Junjun sa East Medical Center Bohol kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
16: Mo ba Mare? Sure ka nga libre?
15: Oo, oy, higayon na Junjun niya Mare.
16: Salamat kayo Mare ha. Mao na gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
17: Ace Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of Ace Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol.
18: ACE Medical Center Bohol.
17: Kasaligan mo.
19: Balita o impormasyon, gipaminaw sa katawang bulanon.
20: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tao.
21: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibayad.
22: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD.
18: DYRD.
22: Number 1.

Impeachment Watch. Pag-analisar o pagpasabot sa nagapadayon ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Impeachment Watch sa DYRD. Impeachment Watch.

0: mga kahigalaan, maayong tugnaw o ting-ulan na gyud nga gabi, at least sa duha ka gabi nga ning labay, nakasinati na kita og ulan gikan sa usa ka buwan kapin nga wa gyoy ulan nga may dapat sa ato mga kayutaan o mga kaigsoonan. Nalipay kita nining maong katikaran, salamat kita sa kaitasan nga sa dugayong panahon giulan na gid kita o gidugog ang ato mga pagampo. O mga kigalan, aniyanasab kita sa laing hugna nining atong impeachment watch o kining inyong ubos nga higala, Attorney June Amora, kauba nato karon.
1: O kini si General Edding King, maayong gabi, Attorney June,
0: maayong gabi,
1: sa atong mga tigpaminaw.
0: Busa, ato nang sugdan karon kay niaging mga adlaw ang gihisgutan sa impeachment trial dito sa Senado, mauman ang Article 1 kung kabahin sa giingon o gipasangil nga dili husto nga paggamit sa confidential funds sa opisina sa Office of the Vice President o sa DepEd samtang kini ubos pa ni Vice Presidente Sara Duterte sa siya pa ang kalihim sa maong departamento. O karon, General Ed, ning tabok na dit kita og bag-o nga artikulo.
1: Article 2.
0: Article 2.
1: Kaming unexplained wealth.
0: O unexplained wealth og mga kakulangan sa statements of assets and liabilities
1: and net worth.
0: And net worth nga gi sumite sa pipila ka mga kituig nga nag-alagad ang atong Vice Presidente. O kaganina, General Ed, ang gipatawag dayon ni Congressman Shell Diokno sa prosecution panel ang ilang unang saksi alang sa Article 1 o Article 2, no? Kini mao si kanhi Sandigan Bayan, presiding justice, ha? Presiding justice meaning murag yun og sa Supreme Court pa siya ang chief justice. Unya kining Sandigan Bayan mao man kani ang korte nga mao imuhusay sa mga pasangil batok sa mga
1: high public officials
0: kana siya Sandigan Bayan. Mao nga kaganina maoy gisalang sa witness stand alang sa prosecution si retired justice Kabotahe Tang.
1: Yes.
0: Og matod pa, General Ed, matod pa ni Congressman Diokno, si Kabotahe Tang dili mo pa ila sa mga dokumento o multistigo bahin sa mga particular nga facts sa kaso.
1: Yes.
0: Inoon ang iyang pagsaksi mao lang ang pagpasabot sa gitawag og legal framework bahin sa public accountability.
1: Correct.
0: Sama sa kun kanus ang mahimong questionable ang bahandi sa usa ka opisyal, unsay mahitabo kun ang mga asset wala o mga kabtangan wala marehistro sa ngalan mismo sa opisyal, kun ang presidente o vice presidente ba mahimong muapil sa negosyo o unsay gikinahanglan makit-an sa SALN.
1: Yes, actually gi-emphasize ni attorney ani Congressman Shell Diokno ang duha ka compelling reasons nganong gipili ang testigo nga mao si Kabotahe Tan, no, si former presiding justice of the Sandigan Bayan. Ang una niya is the two compelling reasons. One is to guide the senator judges kay considering dili pareho sa criminal court nga tanang judges graduate og law, member of the bar. Ang in fact ang Senado only 5 are lawyers and most of them are non-lawyers. So kinahanglan gyud sila og guidance, especially ka matud pa ni Attorney Diokno nga dili sayon ang graft laws, dili tanang abogado. In fact, nasayod og unsay mga nitty-gritty anang balaod, no? Katong gi-mention kaganina ni Attorney June. So, this will guide them, katong general principles or framework on how to appreciate ang spirit and the letter of the graft or anti-graft and corrupt practices laws, no, sa atong nasod, including the Constitution. So, second compelling reason is of course, kung diin gikan ang gahom nga gipatuman kaning atong impeachment. So, gikan man sa gahom sa katauhan, sama natong tanong karon. So, we need to know also and understand para dili lang kita mura lang ta o kanang viewers lang ta nga takaybaw kung sa itong kitanaw. We need to understand so we can appreciate gikan nato ang gahom. Mauning na ay provision sa Philippine Constitution kining giingunog accountability. So, nindot kayo. And then ang resulta to, ako lang ipadayon, Attorney June. Mm. So, ang resulta to is basically, ang pinaka-focus sa maong article, no? Article 2, kaning katong nahisgutan ka ganina about the SALN, about the unexplained wealth, na tagaan o klarong reference sa atong testigo mahitungod sa existing balaod, no? Matod pa niya, under the law, it is considered questionable if during the incumbency of a public official, and by the way, before na ko ipadayon, wala siya maghisgot og specifics ani kay gi-object mangunin sa defense counsel, pero dili man siya in general terms ni siya. So, this is hypothetical, not referring to anybody. Ang iya is to guide lang, no? So, matod pa niya, under the law, it is considered questionable if during the incumbency of the public official, he acquired wealth that is grossly disproportionate to his salary other than the lawful income and income generated from his legitimately acquired property. So, klaro kayo no nga, ang balaod, naghimo o nahimong questionable ang usaka ng lingkod nga public official kung ang iyang nakuha ng mga katigayunan, no, na dili mubagay sa iyang lawful or tinudanay nga sweldo o other nga lawful income o naamang gani o katong iyang mga income generated from legitimately acquired properties. So, very clear. And ikaduha, matod pa niya, unexplained wealth, iya pong giklaro, can be determined usually by checking whether an official has filed a true and accurate SALN or statement of assets and liabilities and net worth, no? But investigation, dili lang SALN ang tanaw niya, iya pong gipakita dito nga ang investigators could also look into the officials lifestyle and ITR or income tax return. So gi-lay down niya ang guide para sa mga senator judges to appreciate because later on basunog ang prosecution dunay ipresentar nga mga witnesses at or mga witnesses nga mo identify sa mga public records or documents nga involving kaning premise nga gi-lay down ni witness na to si Kabutahi Tang.
0: Og bisan pa man tuod nini mga rason nga imo nang gibatbat General Ed. Kus ganon nga misupak si Defense Counsel Attorney Mark Vinluan og mihangyo nga exclude ang testimonya ni retired Justice Kabutahi Tang kay matod pa niya si retired Justice Tang wala malista sa pretrial order. Wala sad hinganli sa articles of impeachment o wala atagi ang depensa o mga materialis daan. Yeah. Apan, natubag kini ni Presiding Judge Chis Escudero nga sa pretrial, gibutang man sa dito, sa pretrial order nga o kinsa pa'y uban nga mga saksi o witnesses nga bisan wa malista ipa o ipresentar sa prosecution. Sama sab nga ang depensa adon na say kahigayunan sa pagpresenta og mga saksi bisan sa original nila nga lista sa naanay tala sa pretrial order, mahimo gyapon sila. Mao na nga na diha pa gani ubang mga senator judges General Ed nga gi-question usab sa ang pag presentar isip saksi ni retired Justice Tang, yes, sama ni Senator Amy Marcos. Kinahanglan ba kuno siyang mahimong saksi nga wa man siya personal nga kahibalo kabahin sa mga allegasyon sa unexplained wealth.
1: Pero ang kanindot Attorney June, ang final say magod ang presiding officer.
0: Mm.
1: So because of katong terms nga conditions gibutang sa pretrial agreement nila, nga pwede natud pa ni Attorney June kaganina, so ni rule siya nga i-allow ang witness.
0: Og midugang pasab o before pa gani ato General Ed, sila si Senator Risa Ontiveros og Tito Soto mi paborman nga paminawon ang unsa isulti ni retired Justice Tang.
1: Yes.
0: Matod pa ni Ontiveros, ang depensa makapangutan naman kaniya pinaagi sa cross-examination.
1: Yes.
0: O sila usab sa side sa depensa, makapresentar usab sa ilang kaugalingong mga eksperto panahon nga moabot na ang ilang turno.
1: Yes, correct. So, so nadayon gyud siya ang testigo.
0: Nadayon
1: gyud. Nakita nato sa dagan sa trial nga na-appreciate siya, no, sa majority of the senator judges. Kaya although ang nag-speak up initially si Senator Soto lang o si Risa Ontiveros, pero makita ni mo during the interjection na they are really interested, majority of them. Of course, na minority nga dili kayo, but majority of them, unya, itong maagian na ito unya, makita na ito ang interest nila sa witness. The fact that they through questions, no? Mga questions nga presumably ilang gitun-ansad para makakuha pa sila dugang na explanation or clarification sa witness.
0: Apan may dugang si Chief Escudero General Ed nga dili kinahanglan nga ideklarar dayon sa korte nga eksperto o legal expert si retired Justice Tang. Kinahanglan pa siyang ma-qualify o ma-cross-examine. Gipasabot sab niya nga bisan unsa pa ang isulti ni Justice Tang, dili kini binding,
1: yes,
0: o conclusive sa korte.
1: Yes. So, dugang pa, no, para i-summarize magod na ito unsay nahatag sa atong testigo, pinagi sa direct and even sa cross, no, examination. So, ganina, nagiskot naman nga dahil dokumento nga pangitaon sama sa SALN, ITR, nahisgutan na nato, no, nga tanawon sa mga investigator para makita nilang unexplained wealth. Dili lang tumao. Gidugang pa sa atong testigo nga appeal ang mga properties, no, mga properties o asset nga naa sa public official, and appeal ang ilang spouse, no, ang kapikas, ang legal spouse nila o mga anak nga ubos pa sa 18 years old. So katong tanang mga properties, appeal sa to lantawon para makita kung duna bay hidden wealth or duna bay kanang giingon on unexplained, no, or unsa tong usa, unexplained wealth, no. So ani kaduha, iyag yung gi-emphasize ang kaning ill-gotten o gi-distinguish niya ang hidden o ill-gotten. So according to the witness, ang hidden wealth katong gitago sa public official. So og naay iyang wealth nga wa gitago niya, meaning wa niya ipagawa sa iyang official SALN or Statement of Assets and Liabilities and Net Worth, meaning gitago niya. Niya, ugdo na siya'y property, giregister niya sa lain niya ngan, dili iya ngan. Pero siya'y beneficial owner. So, pwede sana. Muna'y katong hidden wealth, giingon sa atong testigo. On the other hand, iingon siya nga,
2: ang ill-gotten wealth katong mga katigayunan nga na kuha niya, no? Nakuha niya sa mga pamaagi nga illegal. Mm. So mo na siya ill-gotten wealth. So kung nakakuha kag katigayunan nga pinagi sa illegal, naghatag siya example sama sa bribery. Mm. No? Kung nidawat kag kwarta kay nangayo sa imong suporta as public official, that's bribery, no? O niya ikaduha, misappropriation. Naanay kwarta nga dili intended para sa project sa imong in line with your duty as a public official and imong gim misappropriate, no? O ani mo gamita sa intended purpose. And of course, malversation. Appeal na na, no? Nga malversation is what would doom sa katong actual gunia nga purpose for the public fund. So, napakita niya tanan karon o unsa toy legal premise

0: Rabusa. Katong yes. Niabot sa Sandigan
1: Bayan. Kailan ko ng Rabusa?
0: Militar man siya.
1: Class 83 na?
0: Sa, no? sa Philippine Military Academy. Diba? George Rabusa man siguro to.
1: Oh.
0: Unya, sa iyang kaso, na nakit-an nga adunay mga kaptangan nga wala sa ngan ni George Rabusa apan dito sa ngan sa iyang sawa, sa iyang mga anak nga dili sa nila ma-justify nganong nakaangkon sila na itong mga assets o mga properties.
1: Yes.
0: No? Kay mura lang, mamanggon na isagad nga itong may bawaan or masuspitsahan mga kaigsuunan nga labi na mga dagkong opisyal aron dili mahibawaan nga sila gid ang tinud-anay nga tag-iya anang mga kabtangan nga matawag na to fruits of corruption ilang ipangan sa laing tao.
1: Muna siya.
0: Sila bang asawa,
1: so, sa partner anak, siya oh. sa hidden wealth, yung concealment.
0: Oh.
1: Concealment.
0: Yeah. Kanang gitago.
1: Gitago
0: aron,
1: ba?
0: Aron dili,
1: dili makitaan.
0: Mano mga kaigsuunan, mura o na lay down yun ang groundwork, legal framework sa argumento sa prosecution nga ang vice presidente aduna gyud mga ipangtago ng mga katigayunan kay kini wa man mogawas diha sa iyang
1: salen.
0: Unya duna say naipakita na nga record sa anti-money laundering council nga mikabat og 6.7 billiones. Muna murag ma unexplained
1: transactions.
0: So inoon napamanta sa punto sa or turno sa prosecution karon ang atong mapaminaw ang side sa prosecution nga nagingon nga doon nagihuptan nga mga tinaguan o dili mapasabot nga katigayunan ang Vice Presidente.
1: Yes, Attorney. Kato atong isgutan, Attorney, nga sa AMLAC nga report records nila involving 6.7 billion money transactions in banks. Actually, wa pa to mo gawas karon sa trial.
0: Wala pa.
1: Nahibaw lang mi ni Attorney Jun o ang ubang mga tao siguro nga naminaw sa datong hearing sa Justice Committee, no?
0: Sa House of Representatives.
1: Sa House of Representatives. Nigawas to siya kay na-presentar man na witness ang official sa AMLAC, no? So, mo itong naibaw ta. But for this trial, we are expecting siguro, kay na-mention naman sa pre-trial, na doon ay i-present nga witness gikan sa AMLAC. So, probably, utruhon siya o sulti.
0: O gani sa itong mga bank records, specific bank sa General Ed.
1: Yes.
0: Doon naman tingali 15, kung wala kumasayop, 15 ka mga
1: yes, ubay-ubay.
0: Banko ang giluwatan o order nga mo submit sa ilang mga bank records alang kang Vice Presidente Sara
1: og sa iyang,
0: sa iyang husband nga si Mans Carpio o katosang dehay usaka joint bank account ni Vice Presidente Sara o kanhi Pangulo Rodrigo Duterte.
1: Yeah, nag-comply na most of the banks, nag-comply na, naiduha nga pending, but gitagaan og deadline kay nag-request og postponement by 17, kailangan mo non-extendable na to present their bank records. So, hopefully by 17, kumpleto na siya tanan.
0: Mm.
1: So, tanang mga bank records, so we are expecting na i-presentar na karon sa prosecute. Pero ato sa isgutan, Attorney, no?
0: Mm-mm.
1: Kaya naging, o kinsa ni si former presiding justice of Sandigan Bayan, Amparo Kabutahi Tang, na-impress gyud ko sa kaning iyang background, no? Nga, mo bitong nag-hunahuna ko ba, unsa kay basis pa sa court, no? Nga nung dili siya i-declare nga
0: legal expert,
1: 44 years as a lawyer in government service and dili ordinary ang position. So ato galitan naon, gikan siya sa office of the Solicitor General
0: for 31 years.
1: Gikan siya sa assistant, hanto nahimo gid siyang OSG ba?
0: Assistant lang. Solicitor
1: General. You are the assistant, no?

0: is the actually the OSG is the lawyer of the whole government, the whole state. Kumbaga, og naay problema ang atong gobyerno, ang lawyer ang OSG. So that's how big is her responsibility being the assistant for pila ka years to. Dugangan pa nga nahimo gyud siyang associate premier, justice, and then eventually presiding justice of the Sandigan Bayan, nga mo na in charge nga korte nga mo try dili sa mga ordinaryo. I think na ay minimum ceiling sa salary grade.
1: Sa salary grade.
0: I think from 26 and above or from 27 and above.
1: 26 up.
0: Yes. Salary grade 26 and up. So pasok even na katong Office of the Vice President, of course, ang mga senators, igo na sila tanan. Congressman, igo na
1: sila
0: sa
1: mga kaso, General.
0: So money, and ang the most important thing is siya mo in charge sa mga mostly investigation, trial, I mean, whole investigation time during OSG time and trial during Sandigan time sa mga kaning mga graft and kaning corruption cases, no? In fact, during his time, nga buhi pa ang PCGG ni Adto Attorney June, gihimo gisyang head sa task force sa PCGG. The PCGG created a task force. Ang task force nga gi-create sa PCGG, of course, dapat ang taga-PCGG ang mag-chairman. Dili. It's a interagency task force created, pero siya as the assistant OSG, Office of the Solicitor General, siya magipili nga chairperson. So, ingana kabugat ang mabitang attorney, ako lang ipadayon, murag, murag, ako mo'y na-embarrass ba sa questioning na gihimo, no? Katong gihimo bang questioning ni Attorney Binluan, Mark, katong sa Defense Council? Kanang, murag, disrespectful kaayo, despite the, you know, ingani nga klase nga testigo, doon na gyud minimum requirement of decency. Unta. Kanang mangutana kag question like, were you promised anything in return, in exchange for your testimony?
1: Para na ako, foul na to, foul. General Ed. Ako, isip membro sa bar or sa mga kapulungan sa mga abogado, usa kayo ito ka, dako nga, why pagpakita o why respeto?
0: Why respeto? Kay, disrespectful.
1: Kay presiding justice na siya, niagin na ka pagka presiding justice sa Sandigan Bayan, unya, wa man sa tayo nadunggan ng mga anomalia sa siya nag-alagad pa diha sa Sandigan Bayan o sa uban pa niyang mga posisyon sa gobyerno sama sa correct. Office of the Solicitor General.
0: Yes.
1: Unya, pangutan on lang kag ingon ana, no?
0: Murag foul ba?
1: Foul kay 40 years siya.
0: 44
1: years nga abogado niya. Pangutan on lang kag bata pang abogado og wa baka mo dawat og suborno nining kasuha mura o para nako foul gito.
0: Apil pa tong pangutana og pinklawan baka?
1: Antay
0: Duterte. Paluha pa niya. Did you na are you you know, wala baka mohatag og support ni President Duterte or something like that? Talking about personalities na ba?
1: Oh, katong gingon nga kay wa man ka matudlo nga sa Supreme Court, mura ba gipasabot kay wa man ka matudlo, mura kag dona kay kasuko. Dona kay kasuko, dona kay gihambin nga
0: Dona ba kay kasuko? Yes, that was it.
1: So para nako mura gyud tinod na ako na
0: below the belt kung sa boxing pa na.
1: It was a low blow.
0: Low blow, yun. Below
1: low
0: the belt.
1: Low blow gito.
0: Yes, yes. Uncalled for.
1: Naulaw ko.
0: Uncalled for. Morag, ako'y na-embarrass. Embarrassing kayo yung himo nga abogado niya talking to an elder.
1: Oh.
0: Who is currently a professor of law sa San Beda and the UST? Grabe, grabe. Mga lagi. Disrespectful.
1: Mga yung ingon sa mga katigulangan makagaba, raba na do.
0: De, pero, bisag unsak i compare him, no, nakita man nato, we're not doing this because we have we are basing this observation sa mismong trial kaganina. Wow. Compare him with the prosecution, si Attorney Shell Diokno. ang ilang demeanor ba makita nimo very ito. Professional ang prosecution and kaning ilang gipili nga si Attorney Poa in fairness
1: ko,
0: to him
1: ko ni Attorney
0: very
1: Poa.
0: Respectful very civil very courteous kuang kayo kanang soft spoken di man kinahanglan i-prove nimo imong case nga magkuang ka mangita mangisulto ka magbilosopo ka we appreciate no si Attorney Poa he's a good lawyer nakita na to sa trial no antud karon wa jud ta kadungog niya but it kani si Mark Binluan
1: murag ninggawas ang iyang og sa awalipod-lipod na lang iyang hambog no mura ba og kaneng
0: I don't know.
1: Nakamino siya o kitsa ba po yung tao nga iyang ikaminosan o sa pagiging ka respected retired Sandigan Bayan presiding justice.
0: Mo bitong napugos si Justice Tang no na produce na pursuit niya napugos siya tubag na I will never testify if ever I was offered anything material or otherwise. My testimony is not for sale. Sir. So na nakadawat siya tubag nga
1: hait.
0: Hait gyud kayo. Dili paligya ang akong testimony, sir. Imagine. Masakit tong tubag. Masakit to para niya kung siya sakto nga abogado, masakitan gyud siya.
1: Pero counterpunch, man tong.
0: Oh yes, grabe.
1: Unya ba mangito nga gituyo ni Justice Tang aron pagpasakit. Kaya mo mong ito tinuod, gani siya man ang nainsulto. Siya man nainsulto sa pagingon o suhulan baka aron mo testigo.
0: Yeah, grabe ka. And iya pa itong gifollow through, no? Nga? Ever since sa kinabuhi niya, matod pa sa witness, dili ko partisan about politics. Sabi niya, politika. And I wanted to remain like that. So, but pasabot niya, ever since, no? Hantud karon and I wanted to remain like that forever. So gitubag siya gingadto mura po to o katong o gibato siya pero gibato po siya balik di ba kung ikaw sakto ka nga lawyer makarealize ka oy na nasipyat gyud ka kay with a kind of answer na dili pod bastos nga answer she was just declaring kung unsay iyang position
1: unsay iyang prinsipyo.
0: Yes. So anyway, we hope nga mo learn po ang even the prosecution ha.
1: Bisag asa.
0: Bisag kinsa sa prosecution dili po sila angay maging hana. But nakita na to kanina, very respectful good si Attorney Shell Jogno.
1: Og sa duga padayon sa testimonya ni retired Justice Kabotahi Tang, ayag itong gi hugot gid ang iyang pagpasabot nga ang prohibition nga gibutang sa constitution alang sa presidente, vice presidente o cabinet officials kumpara sa ordinaryong government employees tungod sa mga miaging kaso manggon nga may pakita nga mas dako ang posibilidad sa pag-aboso sa maong mga katungdanan. Mga stricto gid kaayo ang high standard ang gipangayo sa specifically sa presidente, vice presidente o cabinet officials.
0: Yes.
1: O under manggon sa Article 7 Section 6 sa atong Constitution General Ed.
0: Yes, attorney.
1: Gididan sila sa pagdawat og bisag unsang emolument no or kanabang outside of their
0: salary
1: panahon sa ilang termino. Ang Section 13 gani sa mga gyapong artikulo, nagdili man kanila sa direkta o dili direktang pag-apil sa negosyo, pagbaton o financial
0: interest
1: sa government contracts, franchises, o special privileges o naginalan nga ilang likayan ang unsaman ng mga instances nga ang conflict of interest.
0: Yes.
1: Mutuibo.
0: So, gi-emphasize gyud to support katong giingon nga kinahanglan lang makafocus sila sa ilang trabaho serving the general population, the people, kinahanglan walay distraction. So, therefore, walay conflict of interest. Kaya doon na yung conflict of interest, distraction na sa ilang public service.
1: Mao gani po nga kanang doon na dili kaso sa impeachment, no, pero murag naglambigit General Ed sa duha ka mga senator judges, no, si Senator Marcoleta kinsa karon nagatubang og kaso sa Sandigan Bayan tungod sab sa 75 million nga donasyon. No, ang mga uban o gani gigamit ni nga rason ni Senator Marcoleta ngano man nga do na may kaso bato kaniya nga ang maong kwarta pribado man dili man sa gikas gobyerno, dili man kuno kinawat niya, dili man public funds, donasyon makana gikan sa mga pribadong mga tao. Naigo na na sa iyang gingon katong atong gihisgutan nga mga emoluments nga madawat nimo. Nga pananglit nadawat man to niya kay siya congressman man, diha man siya
0: public position
1: nga dako or na ang iyang pagka-congressman gani, he was usa sa mga members sa mga powerful committees, no?
0: Yes.
1: Unya nagdawat siya na to. Ang mga tao dili usahay ano man nga wa maton di maton niya kinawat. Mga kahigalaan dili lang kay kwarta nga kinawat gikan sa
0: public,
1: public funds nga ikaw mahimo nga filean og kaso or mahimo kinta nga makategorize na ito nga corrupt, kaya mahimo pa po nga magdawat o kwarta gikan sa privado mga tao.
0: Actually, resulto siya, attorney, sa indirect bribery.
1: Mm.
0: Sa indirect bribery, without any promise or condition at all, pag ikaw nasa public position and then you receive gift, no? Karon lang, ang indirect bribery niya kay involved man labaw sa threshold
1: sa 50
0: o
1: million.
0: 50 million. So therefore, mupasok, musulod ang plunder law.
1: Kaysa
0: plunder law, kaptong kwarta nga, bisig dili public fund, nga mula pa sa 50 million, nga matawag o ill-gotten, no? I don't know if the term ill-gotten was used, pero dili siya kanang legitimate kay product of indirect bribery lagi. So when that is a product of indirect bribery, therefore dili siya legitimate. Oh. Unlawful man siya. Mm. So kung unlawful na siya niya ang katidad 50 million.
1: Tiaw ba pa
0: mo lang na lang. 75 niya ang contributor.
1: 75 million.
0: Dili na contributor sa kaso.
1: Oh, napil.
0: Oh, napil. Napil. Si kay defensor o katong usa, espiritu ba yung nga na to?
1: Kaya namura, nakalimot ko. Oh. Duhat.
0: Duha sila, si Duhapa. Defensor and another person.
1: Oh. Yeah, katong, mura ba nag quid pro quo, mura bag, ako na yung buhaton ni mo, so naisukli ni ni. Mamanta to ah.
0: Pero, diba?
1: Ang implication na to, kanang mudawat ka, o gingon na kadako, ng kantidad, tungod sa imo posisyon, doon na pima fatsi presumption, nga, doon na po, kitawag sa Tagalog, kaliwaan. No, pananglit ma, elected ka as senator, on sa ilang mga negosyo na ito, nga, manginahanglan o niya sa imong tabang, no? Mao sa nahitabo karon kang Senator Loren Legarda.
0: Yes.
1: No, katong kabahin sa
0: franchise, national franchise.
1: Sa anak nga gani iya manggi gipang himakak ni Senator Legarda nga wa man kuno siya mang panglabot pero do na diha may testimonya ni kanhi Congressman Lito Atienza nga sa panahon nga chairperson pa sa Finance Committee sa Senado, si Senator Legarda, nagkipag-meeting siya ni Atienza o iyang gisaaran si Atienza nga hatagan ka na kung
0: 10 million.
1: 10 million worth of project kung tabangan ni mo nga ma-
0: So na ay
1: so murag do na
0: influence. Na ay kanang
1: conflict of interest.
0: Conflict of interest niya. Actually, when you that is another form of bribery, no?
1: Mm-mm.
0: So that is illegal. So doon ay illegal influence nga iyang gi-apply just to get the yes vote para sa iyang bill granting franchise sa iya mismo, anak, si Libiste. So, biyaan na ito silang kaniyo, attorney, no?
1: Oh, balik
0: ka. Ganahan ito kung sumpay. Kaniya itong na-experience karon nga brown out sa bowl. Di na unta na mahitabo kung diniyos nga gituma nila ni Libiste ang iyang national franchise to create, I think, pila to? 33 solar farm nationwide. 33. So, with that 33, of course, meron ang Bisaya sana, then it will support katong requirement nato sa power supply, then makuha na nato ang demand, no? Karon kuwang man ang supply, dako ang demand, so nagrasyon ta. Money. Mm. So mo bitaw makainumdom jud ko basta may tag brown out na sad, so mainumdom jud ko ni Leviste. Bitaw sayang kay yang national franchise.
1: Kasi si Leviste ang yang gihimo no mga kaigsoonan atugote lang kami ni General Ed nga mo tipas sa gamay, no? Gikan sa impeachment trial kay lagi karon ato namang nisinati ning sige na tag brown out na tungod man ni sa kakulang sa supply sa atong kuryente. Katuman ko si Leviste, katong anak ni Loren Legarda, katong congressman, si congressman Leandro Leviste. Nakakuha man siya og franchise gikan sa gobyerno nga si katong giingon ni General Ed nga mga 33 ka mga
0: solar farms
1: tibuok
0: nationwide
1: nasod, no? At tukuron wa man niya tukura unya tungod sa franchise nga iyang nakuha kini part sa iyang mga franchise iyang gibaligya usa sa mga
0: dakong na bilyonaryo siya
1: dagoy usa ka
0: the expense natong tanan
1: dagoy usa ka franchise nga nabaligya niya mga 20 billion no unya
0: nalapay na bilin sa iya nga worth 20 billion wa man niya ibaligya tanan.
1: Katuro mang uban.
0: Naghamantog mga company siya.
1: Niya karon ang iyang mga companies nga mauntay gihatagan lagi franchise aron maoy mo patuman sa maong programa nga paggamit sa renewable energy or sa solar energy. Karon wa man niya buhata. Nakasapi na siya. Nakahali na. Murag kuan lang sapi sa laway mana nga mao nga nahilambigit usab si Senator Loren Legarda nga inahan ni
0: siya man ang chairman sa Committee on Appropriation during that time
1: or sa Senate Finance Committee
0: So dagi siya I say kay power of the purse mao man ay kalakaran diha sa Congress upper chamber lower chamber no
1: og balik ta General Ed
0: okay sa sige ari na siya na siguro sa interjection i-summarize
1: nato katong sa mga pangutana sa mga senator judges ang akong nahinuluman no katong pangutana ni Senator Rafael Tolfo mahitungod sa unsa bay angay buhaton kun adunay bilyon-bilyong pesos nga mosulod gawas sa bank account sa usa ka opisyal apan wala kini gideklarar sa SALN o ang depensa sa opisyal mao nga ang kwarta gipark lamang kuno didto murabag gigamit lang nga conduit no unya muraba og dili ang gipasabot sa depensa kung sa ato lang hubaron no nga gipark lang kanang gigamit lang conduit lang kinta pero dili gid na iya ha pero ningon si Justice Kabutahe Tang bisan pa basta naa sa iyang ngalan ang bank account kinahanglan gihapon ideklara sa SALN.
0: Yes.
1: Kay kung di na nimo ideklara, it is an omission.
0: Omission.
1: Mana nga ang iyang itong idoon kay maulagi, yun nga pwede ramanggod ng palusot kung inonin mo nga ko. Pero common sense lang kita, General Ed.
0: Yeah.
1: Nga nung magpagamit man po kasi imong bank account.
0: Yes.
1: Nga, labi na nga you are at the risk of an impeachment case like this. Kay taas man ka nga opisyal.
0: Mm-hmm.
1: Nga nung, kinsa man po nang nag-park kita o nagpapa ng hangyo nga ana lang ibutang sa imong bank account ang maong mga bilyones.
0: Mao. So, appeal gid siya. And then, na-observe sa nako itong interjection ni Senator Villanueva, nag-isgot ni agatong specifically katong declaration of cash on hand sa iyang SALN, no? Gipangutana, do na ba'y provision sa rules or sa laws or sa constitution nga kinanglan gyud ibuwag ang kas sa iyang mga personal assets. Is this okay? Siya nga gibasa niya tong certain provision sa 3019 man siguro to, RA 3019. Pero nag-mention dito indeed nga may cash pero walay specific nga kinanglang ibuwag, no? But since it is stated nga ma-indicate na siya, now we go now to the template. Ang ako ato ba katubagon ko appeal attorney kayo. Murag kaapilon ko ba pero na sa mutubag unta og dugang sa witness ba. Kanang template manggod sa kuan ever since 19 years old ko hantod ni retire ko at 56 years old. Ang template sa SALED basically mauna na siya. Nagbag-o lang ang arrangement pero mauna na siya ang pangutana. Sa template nakabutang gyud dito cash on hand or cash on banks. Separate from personal asset. So if that is the template, then every public official and employees mo indicate ko siya, di pwede niya nga ang akong kasunhan, i-appeal na ko dito. Sabi siya, mayroon kang included already. No, you cannot do that. Kaysa naaman ni siya ikuan sa Civil Service Commission. Doon na may training ni. Doon naman ni siya seminar. Sa seminar, di ko kalimot. 18 years old ko. I think, yeah. First, 19 na pala. Pagka 19 years old na ko, nakadawat ko yan. Unsao man nila mong sir, mungutan namin. Dili ka ng cash. By December 31 of the year, previous year, kung pila i-cash on hand mo sa bangko or sa bulsa ni mo, ibutang ni mo diya, yung kaning personal, kaning mga personal tanan. Furnitures ni mo, libro ni mo, jewelry ni mo, computer, whatever, sports, whatever, appliances man ni mo, ibutang diya. So, distinct yun na siya. Obviously, there is a violation kung imo nang isagol dito. Okay, very specific man. Cash on hand or cash on bank. Pwede ba din nga? So, mugawas karon in the succeeding presentation sa mga documents identified by witnesses, kung mugawas karon nga by the end of each December 31 for each year, during the time na Vice President si VP Sara, and nakita dito nga na ay nabilin nga kwarta sa iyong bank, obviously, kung problema na yan. Kaya wa naman na niya ibutang. So, na-conceal na siya. Kaya concealed man, wa man niya i-declare. So, tanawin pa na ito. Takaybaw. Pero, I think, sumpay on that to, ganina.
1: Gani po the General Ed, kanong gipangota naman si retired Justice Kabotahitang nga kung pananglit ang omission, no, kanang nasayop lang yun kita, na honest mistake. Ningon sa si retired Justice Tang nga ang official hatagan man sad o gayunan sa pag-explain nganong naingon na ato. It was an honest mistake or kung katong follow up na ito pangutana kung pananglit pattern na year habitual. After year.
0: Habitual. So pabalik-balik ba? Pabalik. And it would appear na sa nakita na to during the Justice Committee hearing na habitual man. Kay all, I think 2016 until 2023? 2024. Murag wala gi cash on hand. So, several years, no? Nga wala gi entry sa SALEN concerning the bank.
1: So ang maimong conclusion lagmit nga
0: lagmit. There habitual was, na siya.
1: Diha na intentional concealment.
0: Yes.
1: So maimong musangpot sa dishonesty.
0: Therefore, that can be considered as hidden wealth according to the witness.
1: Wow.
0: So katupong judicial notice kana imo siguro ni attorney, no? Ang objection sa defense counsel nga di na kinahanglan ng witness kay wala man siya i-testify about sa impeachment process or sa about the respondent kay kuan naman siya kanang ang iyang i-testify ra naman ang kanang existing mga balaod, so that belongs to rule 129 sa rule on rules of court 129 o nga kuan judicial notice na. So whatever isulti niya, na na sa judicial notice sa kuan because they have to look at the kuan na lang, existing laws.
1: Balaon so,
0: explanation na. Oh, oh. Explanation na ninga. Oh. Dili siya judicial notice matud pa ni Senator Pangilinan because this only applies to the criminal court. And the impeachment court is a special court. Sui generis, no? Generis. So, unsa to nang sui generis nga
1: kanang class of its own.
0: A class of its own. So therefore, dili siya bound anang rules under the criminal law. So mo na explanation. So mo siguro nga ang decision sa presiding officer gi-allow gid niya because dili siya basis kanang rule 129.
1: Nga daghan ang nakatunan sa atong NATO o sa labi na sa atong mga katawhang Pilipinhon, unsa bagyod kining konsepto sa public accountability. Kay nindot maayo ang pagpasabot ni Retired Justice Kabota Hitang, kabahin sa balaod naman, wala man siya mo pronounce o guilt or
0: yes,
1: non-guilt sa giakusar nga atong vice presidente.
0: Based on her experience po, sa wealth of experience niya sa pag-try o sa pag-investigate aning mga kaso concerning graft and corruption.
1: O base lang yun siya, kay labi na nga diha sa Sandigan Bayan, siya gani presiding justice, nga kansang katuyuan mao ang pagukod sa mga opisyalis nga giingon nga nakalapas sa paggamit sa pondo sa atong katawhan.
0: Yes. So, in fairness siguro, dili nato kalimtan si Senator Cayetano Alan ni interject man pod siya. No, interject siya ganina. Basically ang unod sa iyang interjection is why change the rule in the middle of the game? Murag niya na ba? So, murag gigamit niya ang question kana nga issue to asking the witness, can we do this? No? And they refuse to answer ang witness kay ang iyang ground is, she's not aware of the specifics of this impeachment complaint. Ang iyang mga gitubag is about general terms concerning legal framework lang on graft and corruption. So, ug atong subtoning changing the rule midstream, no? And katong last statement niya nga about amparo, can you issue a writ amparo to the senator? So mura og nai giunsa nimo pagsabot ni attorney, no? Kay naa man ko understanding pero di man ko lawyer, kay kaning middle naghisgot man gud siya Justice Ascona. And by the way, Justice Ascona
1: is one of
0: nanganlan na siya as one of the Amici, no?
1: Amici
0: Curie. So, kung one of the friends of the court, so it has something to do with what will happen on
1: Wednesday.
0: Oh, so therefore, changing the roles, Wednesday na si Ascona, so we connect na to ninduha, probably is asking now nga, kung dunay ruling, because ang background ani is, at the start of the first trial of the impeachment, in fact, gi-clarify sa atong presiding officer nga ruling na niya to nga requiring 16 votes for conviction.
1: Pero lagi kay collegial body man. Collegial body man kining Senado General Ed, dili sad bound ang tibuok impeachment court sa initial pronouncement sa presiding judge.
0: Yes.
1: Kay gani
0: ni abot. Dili man siya naginusara.
1: Oo. Dili man
0: collegial
1: siya
0: man.
1: Collegial man na siya. Kung why mo question sa iyang ruling, taken na nga mo na ruling sa tibuok or the entire impeachment court.
0: Yes.
1: Apan kay collegial body man kini, dili man kay usa lang mabitaw nga ang uban bisag siya presiding judge, doon na gitawag yung senator judges. So, daghan silang huwis.
0: Yeah.
1: So, mana nga, kung doon ay panahon, doon ay punto, nga dili sila makahiuyon kabahin sa usa ka puntong legal, may mga ila kanang
0: butuhan.
1: Butuhan. O na gani, naniguro sila, nga ron malamdagan sila,
0: yes,
1: unsay angay nga desisyon, mao na nga may invite sila, ilang gi hangyo or ilang gi appoint ang upat ka mga kanhi justices sa Supreme Court nga mahimong sila, mahimong amicus curiae o sa katibukan amici curiae nga muhatag o lamdag o guidance sa tibuok Senate Impeachment Court unsa bagyod ang angay nga buhaton ining question bahin sa 2/3 of all the senators or katong strictly nga 16 or ang ipasabot sa all senators kanto bang senators nga may appeal lamang kato lamang may appeal sa impeachment trial.
0: Yeah, so attorney, I think they will also discuss morag ni naamagos provision sa constitution sa nga nag-ingon nga senator judges will take their oath from Senate as a legislative body. The members of the Senate will take their oath para sa pag-convene sa impeachment court. So kinahanglan gyud ay nga mo take oath ka para maka-compose ka sa usa ka impeachment court. And the question now is, not all senators nga naghimog oath, gawas nga dili si daghang senators nga dili present, naapoy pila, tulo man siguro wa mo oath karon, appeal si Bato, ang duha ka na preso karon, wa na sila ka take oath. Yeah, dili po sila present. So all these things will be considered siguro sa mga kung siya tawag na memorandum or sa mga oral argument nga buhaton sa atong amici curiae. And by the way, sila si Panganiban, Puno, Davide, and Ascuna. So wala ko makuha ilang mga first name, but tuluan ni his former Chief Justice ang usa associate.
1: Si Chief kani Chief Justice Artemio Panganiban, kani Chief Justice Renato Puno, kani Chief Justice
0: Hilario Davide,
1: o si Supreme Court Justice Adolfo Ascuna.
0: Okay, so naana sila by Wednesday sa 16. So ato ning atanga no sa ato mga katauhan kay diri nato gyud makita ang kining contentious kaning issue nga hantog karong wa pa gyud ma-resolve.
1: Importante yan na, General.
0: And ang pagkutan na pa, ngano mag-iskot man tag 16, ngo may gingon ang constitution nga 16. Ang issue ani is, unsa ng all senators. Muanang, unsa ng meaning sa all. Kay 2/3 of that, maoy mo gawas. Kung unsa ng all, muanay absolute number nga mo gawas karon. So, kinsa maning all. Money atong tubagon dili nang 16. Wa man ta mag-iskot 16. Wala man sa constitution. Yeah.
1: Ang naadi hagibutang is 2/3. Karon lang kay mura og dunay gray area unsay buta sabot aning all members. Katubalaging all as in silang tanan nga nadeklarang senador ba bisan og ang uban niya na wa
0: kapil,
1: wa katambong, nagtago-tago, una priso. Or katuwara bang senador nga may appeal sa deliberation sa husay mismo din ha. Kaya lagi po, common sense nga unsaon man nimo pag butar, unsaon man nimo pag hatag o desisyon kunwa ka diha.
0: Oh, yeah, even in criminal court no, atong binisayong yung tarong ha, bisan sa mga ordinaryong korte, kung naka-attend ka ng gamay nga korte, municipal trial court, no? Sood ka sa municipal trial court. Maglingkod ka diha, naay hearing, walay huwes. So suddenly niabot ang huwes nga, human ang hearing, mo na akong decision. Mahitabo ba na? Dili, no? Kay, uriyan, sige, kamo sa lang prosecutor o defense, mag-istorya diha, muna na lang ko, mahuman ang panahon. So after probably 4-5 sessions, ana pa mutunga ang judge, mayun siyang judge, sige, I will render now my decision according to the trial. Absent siya the rest of the trial, tapos mo render siya og so very basic human understanding.
1: Pero
0: kumbaga common sense ang tawag ana.
1: Mo na nga atong
0: atangan. A judge decide kung wala siya sa presence sa trial. Sa, wala niya madungog ang oral arguments, presentation of evidence, both sides.
1: Kumula na atong atangan kaning unsa sad ang mga panahom, mga opinion, mga rason nga ipasupot unya nining upat ka mga retired justices.
2: Yes.
1: Kabahin nining issue sa voting threshold, no? Mm-hmm. Kay lay-lay man mao na nga kun dunay gray area ato gyud ang himuon nga nang black or white aron tataw walay kanang area of kanabang magduda ta ano area of doubt na kanang yung makahukom gitag insakto.
2: Yes.
1: Og mga kaigsuonan mura og hapit na mapupos ang atong takna nining atong tulumanon impeachment watch wana nga ugma kitsa ipresentar ugma
0: dunay duha ka testigo gikan sa ombudsman o gikan sa
1: katungikan sa SEC.
0: SEC, SEC. Securities and Exchange Commission.
1: Kay ako na lang pangagpas nga kining sa SEC si Mr. Gerald De Rosario, murag ipresenta tingali ni sa prosecution pagpakita unsa ang mga business interest sa couple magtiayong Sara Duterte og Mance Carpio, no?
2: Yes.
1: O nga mao sa modugtong sa nimo connect sa ni sa katong giingon og unsa bay mga income, legitimate income nila gikan ni mga corporations or businesses nga ilang gitukod. O kamo sa si Karen Bato.
2: Yes.
1: No?
2: Sa ombudsman.
1: Ombudsman ikon sa kanini Senator Bato.
0: Panahon siguro na ni kuan pa. Ombudsman na siya panahon ni katong deputy ombudsman nga
1: si gitantang. Karandang.
0: Karandang, oh. Kay it was during the time of Karandang nga dunay niabot dito ang reklamo
1: okay.
0: Trillanes about the bank account jointly by the president, former President Duterte and Sara dito sa isa ka BPI branch.
1: Dito sa Julia Vargas and Ortigas.
0: Yeah, yun. Correct. So, therefore, doon naman ko'y gi-testify si Trillanes sa House Committee on Justice na kining mawalag ito, na ay bank account and nakaabot sa ombudsman and it was confirmed. No, gi-confirm ni by the way, gi-restore, no? Although na-retire naman sa age niya, gi-restore si kaning Deputy Ombudsman Karandang, iyang gi-confirm indeed ang katong gireklamo ni Trillanes og ang iyang copy nga nadawat sa AMLAC the same.
1: Kay lagi similar. ang record sa maong mga maong kaso o sa maong complaint anaa man sa Office of the Ombudsman.
0: Yes. So, okay. Magsumpay-sumpay na nita na, no? Mapukaw na po natong balik. And by the way, na-restore, ha? Gi-restore, ta, gibalik ang iyang status, o niya, gibayran siya sa tanan niyang back pay, plus full retirement benefit.
1: Kay ang maulagi nga
0: si kato si Deputy Karandang.
1: Deputy Ombudsman Arthur Karandang.
2: Yes.
1: Kanang illegal man tong dismissal.
0: Dismissal niya. Kaya, may jurisdiction ang president.
1: President nga. Kay kung kainumduman na itong mga kaigsuonan, katong investigasyon sa complaint nga gi-file ni kani Senador Antonio Trillanes, ang nang-investigar niya ito, mauman si Deputy Director, Ombudsman Director Arthur Karandang.
2: Yeah.
1: Unya, panahon pa man ito, nasuod man ito sa panahon sa administrasyon ni kani Presidente Rodrigo Duterte.
2: Yes.
1: Unya, okay. Ang kinimbangong ombudsman o sa kini sa mga
0: independent
1: bodies,
0: constitutional body.
1: Oh, nga dili
0: dapat, na mahilabtan. Dili gid siya attached or dili kinsa, siya kan independent na siya, walay makadikta niya.
1: Oh, mao na nga.
0: But anyway, wa man na mahitabo siguro kay mao nang nabalik karon kay
1: pero na dismiss gid siya ang presidente ni. Yeto si Presidente Rodrigo Duterte, mao'y mihatag sa order nga ma-dismiss siya.
2: Yeah.
1: Mabito ito nga gi-reverse later on nga that was an illegal order. Mauna
0: yes.
1: Nga,
0: okay, so wala na tayo time. Manamilit na siguro ta, Atty. June, no?
1: Alas 9.
0: Ilapas na,
1: Ilapas na. Na si Juan. Oh, okay. O mga kaigsunan, si... kauban nato diri sa
0: Cyrus.
1: Sa booth karon si Cyrus the Virus. No? O kini si Attorney June Amora?
0: O kini si General Edding King? Naghatag kaninyo og maayong gabi og daghang kaayong salamat. God bless our country. God bless us all.
1: Thank you.
3: Inyo nabati ang Impeachment Watch aron masabtan og malabdagan ang katawhan. Impeachment Watch.

0: Uy, Mari, ngano man akong kinugos nga gahilak, ma'am?
1: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan miskwila si Junjun. Kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mari, uy. Dili man sad pwede nga pasagda na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
0: Paopirahan dahil ninyo si Junjun, Mari.
1: Dugay, ragid okay, mga plano, okay, anak Mari. Pero asa man taon may gibayad sa pagpaopera? Uy, lisod ba ya kaayo ang panahon karon?
0: Ay, Mari. At tudad as si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
1: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
0: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mari.
1: Salamat kayo, Mari, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
2: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
3: DTX 500 Health Alert. DTX 500.
4: Ako sa Jubilin.
5: Sobra kataas akong blood sugar.
4: 300 kapin. Kitistingan ako og inom.
5: DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw.
4: Kasunod sa isa ka bulan.
5: Normal na jud akong blood sugar.
4: 95 na lang.
3: DTX 500. Mabali sa mga butika.
6: Let's talk about the bad effect aning pagkonsumo mga higala stamis ng mga pagkaon. The destructive impact of sugar. Grabe. Delikado ning sugar, no? Kung naa kay sugar na. Sugar daddy. Sugar mommy. O, di ba? Delikado. And anyways, kaning tamis yun, delikado yun kayo. Although, naay maayong effect sa lawas. Kinahanglan mo tag-tamis. Kay one of the source of our energy is ang tamis, no? Sweets, but the bad effect lang kay ang tamis, magulpi man guna to. Sobraan na to gaon. Una nang mahimo siyang dautan ang tamis. Kay sa rice palandaan, no? Tanaw na to itong pagkaon na to. Pamahaw, paniugto, panihapon, rice palandaan. Kargado na taong tamis. Di ba? So, kung kargado itong tamis, na. So, niya ha, pipila ka mga information mahitungol sa pagkaon sa tamis. Attention sa mga diabetic ko.
3: DTX 500! DTX 500!
6: Huwag ka itong mga mahiligon ng tamis. The largest source of calories sa individual living na to. Kita, sa industrialized nation, gikan sa asukal, gikan sa tamis ng mga pagkaon. Kung na ay asukal nga musulod sa lawas, magpagawas og insulin ang pancreas. Ang mahitabo, magpromote kinisyag accumulation sa inflammation throughout the body. Naray mga paghubag, inflammation, kung mahitabo. Ang sobrang pagkaon sa tamis, ng mga pagkaon, mag-create kinisya og inflammation, then mag-cause kinig degenerative disease. Na dito na, may high blood, may diabetes, may heart disease na. Kung hilig tang tamis, attention sa mga diabetiko. Diabetiko! DTX 500. Taas ang sugar! Mag DTX 500. Mag Mighty C kada adlaw.
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Mimi.
8: Dali kasi napit akong tuhod.
7: Arthritis na gali.
8: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C.
7: 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan.
8: Wala na gid nagbalik ang arthritis ko.
7: Tibo gid kaayo ang Mighty C.
3: Mighty C, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ubali si Bibi. Mas masami ko gina allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan, damo din pula-pula sa likod ko sa butkon. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabe epekto in oras lang nadula na dayo ng ako ni allergy.
3: Mighty C. Mabibili sa mga butika.
6: Unsa ganito yung pangontra na to sa diabetes? Importante na agit ay pangontra. Pangontra man eh. DTX 500 og Mighty C. Antioxidants, ang capacity nga mapaubos sa sugar, may polypeptides, may ampalaya. Ang DTX 500, kampiyon kaayo nga suplemento. Kampiyon kaayo nga herbal nga pwedeng ino na to. Pangontra sa may mga diabetes.
3: DTX 500! DTX 500!
6: So, attention sa may mga diabetes, dra. Ganto mga mahiligon ng tamis, gasaka ang sugar, DTX 500. Isabay, ha? Ang Mighty C. Oh, before meal, pwede na. Humanog kaon, 3 times a day or twice a day before matulog. DTX 500 og Mighty C. Balik tas asukal. Sa brain na to, sa tong utok, ang sugar can rewire the brain pathways. Sa to pa iyahang dauton ang mga nerves, mga ugat sa to ang ang utok, iyang i-rewire, iyang ipanipis ang katong myelin sheet nga ga-cover sa nerve sa brain, katong mga dendrites ug axon, mga daot to. Mabantay mo anang wire sa kurinti, di ba, kung inyo nang palitan, na anay lost contact nga mahitabo. Kung naay maputol dira nga wire, dira sa kuryente, sa gamay lang kaayo nga paksi mga higala, mag-cause ng lost connection. Ngunay mahitabo sa mga ugat na to sa brain, dauto na, munay himuon mga higala sa tamis nga makapagkaon. Iyahang dauton ang mga nerve cells, mga wires. Kaya ka na mga ugat sa to ang brain, iyahang dauton, munay ibuhaton sa tamis nga makapagkaon. Muna nga, sa study, ang kaning Alzheimer's disease, gitawag ni siya o diabetes in the brain. Magka Alzheimer ta kung hilig tagtamis.
10: DTX 500.
11: Ilay-ilay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
12: Saan nag-inom ka?
13: DTX 500.
12: Kailan nalang subong imo sugar?
11: Pagtigil ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
10: gito. DTX 500.
14: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
15: Imo nga blood sugar test.
16: Kailan tong score gani?
14: 470. Nagtiko 2. Sa gabi, 2. Sa agad.
15: Kailan nalang imo nga blood sugar?
14: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
10: DTX 500.
17: Catalina Habagat.
18: Anong ginabatsyag mo?
17: Ang left ko balang mata, inang may nagasapdol, kag di na ko kakita. At inagbakal ko dayan sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Okay. Kinamit nagit sa akong nga mata.
10: DTX 500.
3: Mapalit sa mga butika.
10: DTX 500. Health Alert.
19: Hindi magpapahuli ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ito ay gawa sa mga piling sangka tulad ng Makabuhay, Moringa, Neem, Guyabano, Luya, Bawang, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Lagundi, Vitamin C, Sodium Ascorbate, at B-Complex Vitamins. Kaya sa pagtahak ng ating mga pangarap, siguraduhin alagaan ang iyong kalusugan. Mahabot mo pa ba ang pangarap mo? Kung may sakit ka na, stay healthy with proper diet and exercise. Kasama ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay.
10: DTX 500.
20: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal. Kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
10: DTX 500.
3: Mapalis sa mga butika.
21: Ako day si Rain Galvez, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Karon nga senior citizen na si Ja, na inakasulti nako nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik sa panglawas. Mo nang ako day ang gipatumar akong amahan ug sulod sa pila ka adlaw nakita nako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas jud. Busa sa tanang anak diha. Ayo pasag dinyong amahan nga mag yaha, patumara og sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede pud ni kanatong tanan.
22: Ang sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy ug sa uban pang mga butika.
23: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
24: ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
25: Unilab quality yan!
26: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Mensahe alang sa maayong panglawas.
28: Ako si Butch Girit, Osaka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
27: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
29: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw.
30: Bisan kapoy na, kayahon tanan. May nalang na ay bag-ong Revicon,
31: ang Strongman's Multivitamin, na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation.
30: Revicon,
31: tabang aron masagad imong kakusog with proper diet and exercise.
25: Unilab quality yan.
32: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
33: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tuyo ko ng mga trending spots! Beach trip or island hopping? Maparty?
34: Maadto sa gym?
35: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity?
0: hangtod wishlist na lang ba ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatagog extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
33: Let's do this!
0: Pag Enervon Z Plus na!
1: Unilab quality yan.
32: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Hello mga ka-MX3! Ako si Denmark Alejandro at kasama natin ngayon si Jay Pailanga, 38 years old, isang makeup artist dito sa Cebu.
4: Nagsugod ko sa pag-makeup katong nag-high school ko. And then akong first na gimikapan was my classmate and my teacher. Sahay ka ng mga out of town, lagan kayo migdalan, naman sa kayo team. Pero ikuman, kapoy kayo. As in, ako ganyan suon, nung gamit na ko siyang MX3. One time, naman ako gihilantan. So, yung akong tagang MX3. And then, akong giinom pag-gabi. Pagbuntag lang, gaan makaya akong paminaw. Namin makaya akong tuhog. Until such time, everyday na ako niinom, pero gaan makaya akong paminaw. Ah, tungod din sa MX3 akong giinom. Sayon ang trabaho, walay kapoy, iguli na ako, murang maka-workout pa ko, maka-gym pa ko. Lami kayo ang MX3. As in, ninduti akong tug sa MX3, mata ko like 8 fresh na fresh. Murang ako mga client na akong kipa-makeup man. Tinahanglan ko mag-MX3 ta, dapat ang pagkaon, healthy, nga, proper sleep yun. No game important sa MX3. Pero MX3 is the best. Life is beautiful with MX3. Dili ko believe.
5: Ang katinig sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Bayan Jessic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Bayan Jessic. Amping!
1: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is the generic name of Bayan Jessic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
8: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
9: Yes, Lucans.
8: Gainom ka og DTI Excite Monday. Gisulayan gini mo.
9: Dugay ko makatulog magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko. Patamata ba? So, hindi gini ko sakto yung tulog. Yeah. Straight. Tapos, kuang tihil. Mamanhod ako ang tihil. Muna yung usas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon, gagamit na, which is bulan kapina. Ana palang gani sa kong paggamit. Nana ko'y nakita nga epekto nga dili na magsigi og pamanod ako ang tiil. Tapos inig minom ko sa kumatulog, di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ko, mabangon magani ko buntag na. Ako mismo, nakapamatuod ko. Nindot yun. Ado na yung epekto. GTX.
11: Mabibilis sa mga butiga.
12: Tiguwang nako, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
13: Let's go, Lola!
12: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang.
15: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Unilab yan.
16: Brought to you by Skelan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay. With Skelan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
18: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol ug vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan ug saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
1: Unilab quality yan.
18: Vitamin B complex is a generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
35: Balita ug impormasyon, gipamit now sa katawang bulano.
36: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tao.
37: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
38: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number one.

0: Arita may gala sa itong mga balita nga nahipos gikan sa kalungsuran o nakuad gikan sa buhatan sa BPPO. Ani si The Barker Cell Remulador. Cell.
1: Okay, dagang salamat, Linard. Itong mga panimbaya, pangumusta, madyong gabi, madyong pagpaminaw sa itong mga pinangga. Sukintig paminaw, nga kanon ay nagsunod sa itong kalamanon sa Tagbilaran by Night Worldwide. Kapin sa 2.8 million pesos ang kantidad sa ginadiging duga ang nahipos sa mga sakop sa Special Operations Unit 7 sa PNP Drug Enforcement Group isip lead unit sa mga anti-legal drug operations na itabo dito sa Barangay Sinto sa lungsod sa Tobigon. Narukat gikan sa Campo de Gooy, The Barker, Cell Remulador, ang friend mo forever, Basta Balita, BYRD, ang kasaligan sa balita. BYRD.
0: Samtang sa laing balita, Local Government Unit of Garcia Hernandez nagpagawas kini og statement kabahin sa pagkondinar sa malicious post, derogatory remarks, cyberbullying ug public shaming ngadto sa mananaog nga kandidata sa maong lungsod sa Miss Box Personality 2026. Pagka tumahigala, tumaluhan sa itong mga balita o ang detalye nini at tumabati sa itong pagpadayon sa itong tulumanon, TBN.
2: Update, paspas, nagpagkabana ng netizens, mga paghitabo nga angay masayran, ipasadayon sa DYRD Kasaligan FB account. DYRD, Sniper.
3: DYRD, Sniper ni Bay.
2: DYRD, Sniper.
4: Tagbilaran by Night.
0: Atong attack na mahigala, alas 9:56 na. Kamusta ang atong mga suking tigpaminaw sa atong tulumanon, Lunes na usab. Sa atong pagpanag-uban mahigala, mag-uban-uban kita Lunes hantod Sabado. Dinhi lang sa tuwistasyon sa DYRD at makaisunang bulanon. Labi na nasa gawas sa nasod, no? Hala padangat ka mo sa inyong mga mensahe. Nga nag-uban ka na to sa itong Facebook Live, no? Sa DYRD, ang Kasaligan Facebook. At itong basahon na inyong mensahe. Lucky people sa inyong mga asa mo napita karong mga panahuna, no? Ala, padangat ka mo sa inyong mensahe. Unya ato po mga kaisunan na to, no? Naminaw ko na to sa itong tulumanon mayong gabi eh. Labi na sa itong mga tulo ka mga distrito di sa itong lalawigan sa Bohol. Kamusta mamo diha, no? Kaya kami dire sa itong syudad sa Tagbilaran. Gibunok miguan ka ganina. Murag ka ganina to pag gawas na to sa opisinahan. Gibunok taguan, no? Nang medyo basa-basa taga ganina. Proba taga kumpiyansa kay lagmit po ta si puno na po ta, ubho na po ta, hilantan. Labi na kay sa kainit sa panahon niya, kalit at taguan. Amo na nga itong tawagan, kung dadaon, mahinggal na itong buhatan sa pag-asa, itong sayro na ito. Kung itong kahimtang sa panahon, no, labi na sa mga umabot ng mga adlaw, unya ato po ning hisgutan mga higala. Kay murag di yun ni malikayan. Kining mga panghitabo lagi sa social media, no? Grabe yung mga issue sa social media, kabahin itong Pampano, libo kapin mga higala, atong mga turista na to. Unya kani pong social media lagi po nga mga posting sa resulta na itong Bucksmith, no? Sa kuan itong Miss Bucksmith, no? Resulta niya na grabe bashing mga higala, ato na iskutan kroto taon. Aris atas atong buhatan sa pag-asa mga higala, kay murag ibunok taguan karon o dili lang di sa itong syudad, kundi sa pipila ka mga dapit po di sa itong lalawigan sa Bohol na sa Pikas Linya, ang atong tinugyan nato sa pag-asa. Mayong gabi
5: Mayong gabi, kanin mo sir, o sa mga naminaw ning imong programa.
0: Hello ma'am, no? Palihog ko o sa itong kahimtang sa itong panahon, karong adlawa o sa mamabot na mga adlaw?
5: So, sakto ka sir, kaganiha sir, adun na kita yung mga lahi-lahi ng mga localized na thunderstorm na mahinungdan nung nagpagawas ang pag-asa ng VPRSD o mga thunderstorm advisory. Apan sa pagkakaroon, sir, wala kita'y gimonitor na dool-dool ng mga localized thunderstorm sa ato ang probinsya. O sa pagkakaroon, sir, ang Tibuok Visayas, ang Occidental Mindoro o ang Palawan, apil na kini ang Client Island, sir, mo ni ang makasinati o mga isolated ng mga pag-ulan, kining mga pagkidlat o pagdugdog tungod kini sa localized thunderstorm. O lain sa lain bahin, sir, aduna po tayo gimonitor na LPA nga nahimo ng tropical depression kaganinang hapon o posible nga karong weekend sulod ni siya mapadool sa atong Philippine Area of Responsibility o kini ay ka-17 nga bagyo nga posibleng tawagon nga Queenie. Apan, wala gihapon na ito, wala ang chance nga kini makapakusog sa ato ang masinati ng mga pag-ulan o mga pag-urot sa hangin tungod sa ma-enhance niya ang habagat. Apan, ang kaning maong bagyo, sir, wala kini biyasahan niya direct effect sa ato ang landmass o labi na sa atong provincial sa bahay. Mara ka to, sir, ang latest update para sa ato ang panahon.
0: Yes, una sa tanan man, no, mayong gabi ini mo diha. Salamat sa pagtubag sa atong tawag. So adun natay nasigpata na low pressure area nya posible ni mosud karong weekend, no? Nya sa tuig pangan ani ma magmosud ni siya og mahimong bagyo.
5: Queenie.
0: So unsa man ni ikapila na maawa pa ni na nakanana ba tay natala nga bagyo karong buwan sa Setyembre?
5: So para sa buwan sa September, sir, Wala pa,
0: no? Murag primero pa na eh. Pero dili na maoy naka-apekto karon sa itong pag-uwan diri sa itong lalawigan sa Bohol kahit kung ano na eh, mga resulta lang sa mga localized thunderstorm.
5: Oh, yes, sir. Sakto ka na, sir.
0: Okay, so posible ka na mo lahutay pa na eh, or mulanat pa na karong semanaha kaning itong mga pag-uwan na ito isip makatabang-tabang po sa kainit sa panahon at pagpanglutak po sa itong mga kayutaan sa mga kaumahan.
5: Base po sa ito ang 3 days outlook, sir, posible gapon ito makasinati ang mga isolated niya pag-ulan, sir, tungod sa localized thunderstorm.
0: Okay, nalanat ba ni or tibuok Bohol ba ni nakasinati pagpanuwan, ma'am, or mga patak-patak na ni sa mga kalungsuran?
5: Base sa itong thunderstorm advisory, sir, patak-patak pa dyan ni siya kay kasagaran ani, sir, is buwag-buwag ng mga lugar, sir.
0: Pero usa na ana ang dire sa tundak bayan sa Tagbilaran o mga silingang dapit na to, no, Maribohok, Corilla, nga nagkasinati o pag-unawan kagina kay medyo kusog-kusog bang yun po to?
5: Oo, yes sir, kay aduna may mga thunderstorm advisory, sir. Dire dapit sa Maribohok, sir, paingon na sa Luwailubo, Carmen, atong dapit sir.
0: Okay. So posible nga aduna pagyaponte mga pag-uwan-uwan, no, o mga adlaw or so mga moabot pa na mga adlaw.
5: Yes sir.
0: Okay. Okay, kinsa to ni palihog, ma'am?
5: Arnie Dalagan, sir.
0: Okay, ma'am Arnie Dalagan, daghan kay salamat sa panahon nga gihatag sa atong tulumanon. Mayong gabi ni mo, ma'am Arnie.
5: Mayong gabi sa inyo, sir, o salamat sa
0: pag-umbi. Okay, daghan kayong salamat, no, Ma'am Arnie Dalaga, no, gikan sa Pag-asa Panglaw. Localized thunderstorm mangigala unya dili lang sa atong syudad kundi apit na niini, no, Maribohok, no, apit sa Carmen. So labi na sa atong mga kuan, no, mga umahan na to, no, sa mga bukiran ng bahin. Pipila ka mga lungsod mahigala ang gigiuwan. Pero kagahapon, nag-uwan-uwan na maputo kagahapon. Munang pasalamat sa maong uwan mga higala. Pero kita usap po tayo mismo na naapiktahan ni kaganina kay Igo Tamigawas sa atong opisinahan mga higala ni Bunok ang uwan. Kaya natanggong giputa, no? Nakalakaw pa tapo natanggong giputa. Sige na laman, no? O mahasol ta, labi na kay kining atong mga motorista mga higala, no, mga motor na to, no, ubay-ubay gyud, no, gani buntag gani ha kung mangumpra kag isda diha sa Mangga buntag kung imo nang tanawon ari sa mga Alasite na nagrabi nagmag sunod tipunog na ng mga motor mga higala. So kaganina igo tinggawa sa trabaho, tinggawa sa opisinahan, pipila to ka mga motor nga nang gisilong diha sa atong mga establishmento. ha, tungod kinatanggong sa uwan. So, sakripisyo sa lamaputa, ha, angay-angay sa lamaputa. Kay og init pod, aduna po yung masakripisyo ng ato mga mag-uuman na to, no? Unya, uting uwan pod, no? Aduna po yung masakripisyo kitang mga trabahante, sabi na kitong mga nanggimotor na, ito nanggimotora, so, angay-angay sa lamang yuta, ha? Kay di po sa tanang panahon po mga higala nga, kinahanglan po tauan nun, di po sa tanang panahon na kita po initon, tungod kay aduna may makabinipisyo ni ining mga butanga mga higala. So, talking about og motorista, mo ni klarong dagok mga higala. Kaya pila na mato ka semana, sige ta og saka sa tunay duman naging semana, saka to og mga 5. Nay 4-5. So na average ana. Unya og mang adlaw, lain na pong pagsaka. Nay miabot kanini og 5 pesos og 68 centavos. 4-5 mga higala. Ato ning paminawon ning balita kabahin ni ining big time oil price hike, no, karong og mang adlaw. Epektibo mga higala, ito ang paminaw ng balita kabahin nini.
4: Tagpilaran by
6: night. Panibagong big time oil price hike ang nakaamba sa Martes, kaya ang transport groups magtitigil pasada na naman bukas. Mahirit pa na yung kaarawan ni Pangulong Bongbong Marcos. Yan ang aking tinutukan.
7: Big-time oil price hike na naman ang inaasahan sa tansya ng oil industry source. Hanggang 6 pesos per liter sa gasolina at di bababa sa 4 pesos per liter sa diesel. Ang panibagong round na taas presyo bunsod ng pagsipa ng presyo ng krudo sa world market na nasa $114 hanggang $116 per barrel. Kaya may hirit ang mga tsuper kay Pangulong Bongbong Marcos na nagdiriwan ng kaarawan ngayong araw.
8: Happy birthday, mahal na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sana itong fare increase ay pa-birthday muna po sa amin.
6: Hindi raw pangkaraniwan ang dami ng mga nakagarahing jeep dito sa terminal ng Manibela sa mga oras na ito. Ang ilan, wala na raw pang krudo. Ang iba naman, pinili na lang magpahinga. Para saan pa raw na pumasada kung wala naman silang kinikita. Ang sinasabi ng gobyerno, hindi nila kontrolado ang presyo ng krudo. Pero ang kontrolado nila, ang desisyon para sa petisyon sa taas pasahe na hanggang ngayon, binabalansi pa raw nila.
7: Para igiit na aksyonan agad ang nakabimbing petisyon nila sa taas pasahe, magtitigil pasada ulit bukas at sa Martes ang Grupong Manibela, kasama ang TNVS at Motorcycle Taxi Riders. Ang LTFRB nakikiusap na kumaari, idaan sa usapan ng mga hinaing. Minamadali na raw ng ahensya pagtalakay sa mga fare increase petisyon. Pero ilang hearing nang naudlot dahil sa mga kanselasyon ng pasok sa mga tanggapan ng gobyerno.
9: Yun po ang pinakamahirap na trabaho po namin dito sa po sa LTFRB, balancing the interests of our commuters and our dear transport workers. Tignan po namin what is the middle ground.
7: Sa ngayon tuloy pa rin daw ang fuel discount sa mga pampasaherong sasakyan at iba pang suporta sa transport sector.
4: Tagpilaran by night.
0: Okay, so mo tumahigala, no? Ugmang adlawa, laing pagsaka na po ni matod pa sa LTFRB. Maunay lisod silang trabaho kahit ibang timbango nila niini. Ang mga sumasakay ug ang magpasakay. Ang mga motorista, mga jeepney drivers, TNVS, may uguban pa. Ila po rin timbango, no? Ug napaday madaog uli ng ato ang mga drivers and operators niini. Unya, how about po ang mga sumasakay? Ato tanawon po na sila. So mo na ikuan po sa LTFRB mga higala. Pero ang ato ang gobyerno ni BBBM matod pa sa mga transport group mga higala. Pa-birthday na lang po diha, no? Ang ipasar ning maong ilahang auhag nila nga pasakaan o presyo na po sa kining plitihan. Kay dagok na kaayo, pila na to kasimana na sigig saka at tungod gihapon na gini ang mga kasikas, kagubot diha sa Middle East, mga higala. Mapunta na nini, unsa may gibuhat sa atong gobyerno na matabangan ning ato ang mga motorista na to, matabangan na to ato mga trabahanting mga sumasakay. Aron matabangan in taon po dugo sa atong mga kalisod nga nahimo karon crisis, no, left and right nga crisis mga higala. So ugmang adlaw mo ni gitawag og permitted price adjustment, no, from September 15 ngadto sa 21. Ang gasolina mosaka ni og 5 pesos og 68 centavos. Onya ang diesel mahigala mosaka ni ngadto sa 4 pesos and 31 centavos. Onya ang kerosene mosaka ni og 4 pesos and 62 centavos. So base pa ni sa Department of Energy computation from maong buhatan mga higala. So 5 pesos og 68 centavos ang gasolina. Mao ni kasagarang apektaha no labi na ato mga bao-bao nato ato mga tricycle drivers kay ni ngayo ni sila no ni hanyo ni sila murag aprobado naman ni sa committee level ato man gisgutan sa Radyo Merkado natong adlaw Sabado mahigalan aprobado na sa kining committee level apan maghuwat pa no karong pizza 25 kay maoy gi agenda na no sa kining session sa mga magbabalao di sa atong syudad sa Tagbilaran arong hingpit ng aprobahan ang paghanyo sa ato mga grupo sa mga mga operators and drivers kabahin nining ibalik ngadto sa 20 pesos ang pritihan sa mga tricycle drivers ang mga pritihan sa ato mga sumasakay no labi na sa pritihan sa ato mga tricycle mga higala enough ra pa po na no pero mo lagi po na ayayay na po ni sa ato mga bulsa sa ato mga ginikanan nga maoy maghatag kadadlaw sa pritihan sila ang mga anak mo nang awhag ang ato ang mga grupo nga aprobahin na PBBM no isip imong balato sa imong birthday nimo birthday gift nimo hala aprobahin ang among hanyo among sugyot na mo nga awhag na pasakaan pod ang pritihan kay medyo dagok na gud na gyud sa side sa ato ang mga operators no mga jeepney groups ano kining mga associations mga higala. So mo na no gasolina 5 pesos og 68 centavos ang diesel 4 pesos and 31 centavos unya ang kerosene 4 pesos and 62 centavos epektibo kana ugmang adlaw sa ato ang mga kaigsuna no hapit po sa size si Mingala. So paboto na po ni sul semana kay murag matud pa ha sa gitan-aw na ini sa dagan ang atong presyo sa atong petrolyo Mingala murag mulapas kuno ni 100 sud karong buwana napamantay ikapila pa man ni 14 pamata karon so napa ni next week no pay 21 ngadto sa 26 no nya napadyo 28 o sa patamutikang na pod sa buwan sa Oktubre berma sa tamang higala murag atong Pasko karon naguta sa crisis ni ene kamod kay sa kamahal na sa ato ang mga presyo kamahal na sa ato ang kining gasolina na to mauning mga kasikas diha sa social media mga higala ato lang po ning lakbita na to paghisgot kabahin ni ining murag ang na feature na po ni na maong kamahalon ni anang pampano man ang nakuan karon mga igala no pampano man ang misikat no nga 1650 pero gitubag na mga igala nindot punta po ni man na makahinuklog usab kining ubang mga vloggers na to o aduban pa mga bisita labi na siguro katong mga wa na anad og biyahe kay oy kung ikaw mga higala no kita bismo nakasinati man pud ta og mga pagbiyahe nato gawas atong nasod naraman animo labi na kung mag DIY ka no do it yourself kung mag do it yourself ka okay nay tendency na makapili ka sa imuhang asa ka mukaon imuhang accommodations nimo onya unsay may pamaagi sa imong transportation ang uban ni ini mukuha pod og package tour mga higala pero mag DIY ka no, ayo lang gyud pod pamili siguro pod og agto ka sa mga mahalong resource kay dili man puna para imo ha naman poy para sa mga may kaya-kaya ra no I hope masabtan unta na ba na kani pong ato ang mga vloggers na to no labi na kung tagalalawigan sa Bohol mo mahinaw to tuputan na ang inyo ha unta pong tabangan ang lalawigan sa Bohol tabangan sa pagtubag nining crisis sayod mata crisis majorong panahon na crisis manggitag turista kay gani atong nakita mga higala no sa pila ka quarter to no karong first quarter karong tuiga mga higala Bohol Tourism no ni tibugsok ne sa first quarter karong tuiga. Morning apil na niini tungod sa viral nga presyo sa ato ang mga palalito na to. Unya ang performance atong tourism industry sa Bohol mangigala medyo alanganin sa first quarter of 2026. Matud pa kana sa regional economic situationer ng Department of Economy, Planning and Development. Diin may us-us ni ngadto sa 59.3%. Tas taas ni Miguel, no, ang mga tourist arrivals din his atong lalawigan sa Bohol. Kumpara ni sa panahon sa last year, no, 2025. Unya, kung atong tanawon ni kasagaran na mga rason ni ini tungod kay aduna man puta po'y krisis, no, dili lang makita naman tay krisis tungod ani kamahalo na sa presyo sa ato ang gasolina, no, dili lang ni kay kita ra apektahan ani kundi uban pang mga nasod labi na ani plitihan sa eroplano, no, tanan saka man ni tanan, pero kita dako kayo ang epekto ni ini kay tiaw by 59.3%. Apan aduna tay makita na mga post sa social media, mga labi na ka ng mga vloggers, no, labi na ang tumong nila na kay pa taas sa grade sila na mo ng negative kayo ang ilang ipang post. Muadto sa Aluna, unya mag-video-video dito, unya musulti dayo na wa na ang Bohol, no, maunay giingon ninyo nga daghag turista, mingaw man. Ang pungutanan nila, nakatabang ba ka? Ibig sabihin, nakatampo ang takausahon pag auhag sa tuang mga turista na mubisita din sa itong lalawigan sa Bohol. Bisag mga local tourists lang, gikan sa managalaing lugar din sa itong nasod, no? Gawas sa itong mga international na itong mga turista. Dungagan pa ning viral Facebook, viral post sa Facebook, nining nagkantidad o 1,650 nga pampano mga higala. Pero kita po'y pasultion o nasuhito ka din sa tulalawigan sa Bohol. Kadaghang mga restaurants na nag-edad, nag-presyo pagkihapon o 30-25 nilang mga sudan. O wakay kaya ay nagupod kasudan ng mga mahalo na mga resorts, ano, mga restaurants. Kadili mo na para imuha. Naman po'y market ana para nila, labi na itong mga turista. Pero in general, mga kalamay, kaingon dyan punta na medyo mahal-mahal yun. Kaya kitang local tana, lumulupyo dire, lisod bagyo po tagsood ang mga establishmentuha or mga resource tungod kay di man jud pod igo sa atong budget, no, pero og kitay pasultio sa atong kogalingon mga igala, kon mo biyahe ta or mo bakasyon ta, for sure ato na nang gitiguman, no, so sa usa ka tuig pagtigom na to, tigom ta karong tuig 2026, apil lang ato ang bonus na to og adto na 13 month fee para mo biyahe ta sunod summer by 2026. Ipangandaman gyud na. So mao nang dili baliwali on na nimo na og pilay presyo, example mato batag Boracay, pilay presyo dito, no, dili na na nimo isagpayan pa tungod kay imo man ang ipangandaman. Ang problema kay magpatuga-tuga man pud po kag suri-suro diha, apike imong kwarta. Mosuod ka diha og restaurant, di pud ka mangutana og pila di po nang imuhang palito nimo or pilay kan-o nimo. Unya, palaban na sa social media nga mahal og Bohol. Ang problema lang ni Ana, kun ikaw mismo taga Bohol, mo'y nagpost-post ni Ana, ang pangutana ni Ana is nakatabang baka sa krisis na giatubang din sa itong lalawigan sa Bohol? Nakatabang baka ni ining pag-us-us sa ito ang mga turista na to? I-post ni muna sa social media. Sa ito, padaghag makakita ni Ana, munang makaingon ng mga turista, adit lahat na matog Bohol, wadto raman ta o Siargao, wadto raman ta dito sa Cebu laman ta, sa Santa Fe laman ta, kay mahal ang Bohol. So wa ka nakatabang, dili ka nakatabang sa solusyon sa itong problema ni Ana. So kinsa maipiktahan ni Ana, katong aduna naa sa industry sa mga turista mga higala. Matod pa sa mong post nga nakuha itong mga higala, no, ang Bohol, dili ra usa ka 1,650 nga pampano. Kung naay usa ka restaurants o resort nga nagpabayad og dili makatarungan nun nga presyo, no, Tauge or Sit City ang mga establishmento, i-mention na. Dili kay ang tibok Bohol imong damayon. Dili tibok Bohol. Kay ang Bohol, dili ra usa ka restaurant. Ang Bohol, dili ra pod naa sa Panglao. Ang Bohol, dili ra ang Aluna. Ang Bohol, dili ra pod ang luxury resorts na inyuhang kapuyan. Naay daghang mga karinderya. Mo nang unfair, kung imong damayon ang tibok Bohol, mahigala kahit in fairness, aduna pay mga restaurants diha, even diha sa Panglao, na makakaon ra ka sa saktong presyo na kaya ra po sa atong bulsa, mga igala. Na ay mga bartuhon na kapilian, ha? Kinahanglan po na mag-DIY, mga nika, do it yourself kahala, panuroy sa diha. Ayaw po, patuga-tuga, lagi po, suod ka diha niya, magyaw-yaw ra mga nika tungod sa kamahalon. Ha? Ura pang utana po, nga naman po, patuga-tuga mga po ka, o biyahe-biyahe diha. Ha? Nga galisod mga nika sa imong kwarta, kay mismo yung pagkaon, maglisod mga nika. Nga imo na ng damayon ang restaurants nga nag-offer ni Ana. Ha? O mangatang laman dita, anang, nabita na mabuntag mga igala, kabantay ba mo, mabot naman na sa inyong kalungsuran. Ah, kanang magsagit-sagit na mga recorded na mga voice over ang pilay presyo silang isda ni Ana. Pero turista po, ano po, higayon po, muluto ni Ana, munang magpakasayon na po, nga mo-order diha, suod silang mga resorts and restaurants. Pero ato pong auhago na to, ato mga resource owners, no? O dili lang kita po na dako kayo po nag-gansin ninyo, hatag mo mga discounts. Gani sa ato ang mga makita sa social media, mga higala, ng ato ang mga hotel diha sa Sugbo at Silingang Dapit. Grabe ang ilahang ipang-offer nila ng mga discounts. Pang-abdi sa ato ang mga turista, malokal man o manasyonal, ma-international tourist. Pang-abdi, mga higala. So maunang naghimo ni kasikas diha sa ato ang social media, mga higala. Tungod kay adunay mga pipila ni ini ka mga post sa social media nga medyo unfair, no, sa ato ang mga kaigsuunan nato mga Bulanon nga anaa sa industriya sa turismo. Tungod lang sa usa ka post, may gala, kung this ano siyang ikaon ni Ana, nga mahal ang iya hapong gikaon or mahal iyang giorder. Pero dili laman ka na, mga higala, no? Aduna naman po yung mga pipila ka mga post sa una. Pero sa luyong bahin ni Ana, no, kung ang tumong ra sa usa ka nag-post ni Ana is pag-vlog, usa ka post ni Ana na more taas o reach, unang negative yun na. Ha? Negative yun ang iya hapong i-post diha para makaabni nag mga komento ni Ana, no, nagkalain-lain mga reaction. Ang tumong lang ni Ana is pagpasikat lang diha sa iyang page, mga higala, aron makaabni og mga reaction, ha, og mga komento aron makagain siya og kwarta, pinaagi diha sa Meta, mga higala. So mao man po na pangwarta sa uban, mao nang more on negative, mga higala, pero wa na nakatabang. Wa na nakatabang kung unsay angay natong itabang, sa ato ang lalawigan sa Bohol, mga higala. Ato sa puning lakbitan natugbasan nito mga mensahe sa ato mga viewers sa atong Facebook Live. Matod pa ni Ako May Pangutanon. Nindot po pangan sa iyahang Facebook niya. Ayaw na lang gyud mugdong og Bohol og igo-igo ra inyong kwarta. Sa taga Bohol pod ayaw mug pagkarong ingnon niya, mag-post mug mahal ang Bohol, katawa si Janya, paki gyud, no? Unya diretso ra man mukaon gud, mao bitaw pod. Nago po ni ato sa both sides ba, to tanawon ba? Sakto po nang giingon ni Ako Ray Pangutanon, di lang ko po ta magpaingon o magpakaarong ingnon ka, arong ingnon ta. Kay gani ha, gani-ganing atong budget na to. Ako ha, ako mismo, budget na ko kada adlaw, 100 pesos. Apo ta na, masigo ra ba ko sa akong 100 pesos? Napay restaurant yon, no, na makapalit ka og 20 pesos nga kuan. Kanang sudan, na iban 5 pesos. Pero munggos na, no? Ayaw po, pa-expect diha og karne humba po ng imuhang 5 pesos or 35 pesos. Pero gusto ka mga lami-lami na mga sudan, no? Minudo o apritada niya, now expect po ka na tag 75 pesos na. Or tag 85 pesos na. Or posible nga 100 kapin. Patungod kay 100 na may budget na ko per meal, di mo palit na lang po ko kuan, usaka tag 35 or gusto ko baboy good na humba, tag 75 unya sagola na ko pancet o karbo naman ng pancet unya gamay nga rice, tunga ba nga rice. So ingana, budget lang good pod, pero og moadto ko restaurant, labi na ning usaka restaurant diha nga na, na viral po na mga higala, di pwede man ta mangutana og pilay presyo niya na di ka ka-afford, hala atrust ka. Kaya ako mo pod mismo kauban sa ako ang bisita na ko, may suway po ko kaon na ng restaurant na na-viral, mga higala. Duhara to kasudan. Pero akong na-viral po, medyo dako-dako. Wala man tayo kusmod. Mulakaon lamang ta. Bigyo lamang po ta. So may mahimo ni anak ni mo man ang gikaon. So watay mahimo na mga igala. Pero manginauta no, na sa atong pagtinabangay, unya kining atong krisis na giatubang na to, unsay atong ikatabang sa atong lalawigan sa Bohol, kung ano natin paghigugman ni ini, mutabang tag-promote sa Bohol. Dili kay mutabang tag-duot sa Bohol tungod kay ingana kamahal, no, ingana kay way ko ana og tan-awon nimo, ang dagan sa ato ang turista, turismo dere, na jay panahon na gitawag ni sa og lean mass, no, hina gyud no ang turista, bisa pag kinsang pangutan-on diha na naa sa turista industry, no, kan tourism industry, no, labi na kaning ato mga transport operators mga higala, na jay panahon nating mingaw, tapoy panahon nga ating kusog. Kaya uting kusog po, ayaw po pahimusli ang mga turista. Kumu ba kay medyo daghag mga turista, inyong pahimusla din na po na mubalik kung maka-experience po na o medyo mahal-mahal mga higala. So isip tampo sa mga viral mga higala. Ang ato lang ni ini, arita sa positibo nga side, kung di na to kaya, di na to pukso. No? Unya, tanaw na to, o sa ikatampo, ikatabang na to, tabang tag-promote sa itong lalawigan sa Bohol. Kaya doon na kita'y nindot o mas daghan patag-angay pa ikapasunday sa itong lalawigan sa Bohol, mahigala. Tungon ni ning unsa kanindot atong lalawigan sa Bohol. Arita sa positibo atong tanawo, no? Dilita sa negatibo, mahigala. Kay kitang tanan, no? Naglisod ta. Kitang tanan naa sa krisis, pero why kumo kung magtipid ta? No? Why kumo na magtigum ta kung aduna tay kaneng pangandoy na makasuroy ta? Ma-afford na ito na kung ito ng tiguman. Aron di ka muli nga magbagulbol tungod kay gimahalan ka si mong gikanan, gimahalan ka si mong giatuan, mga higala. Atong takna alas 10:25 na. Atong saning hinahinay atong basa atong mga mensahe sa atong mga viewers atong Facebook Live, no, atong mga viewers, no, si George Felicilda, no, mayong gabi kanatong tanan, mingaw na kaayo diri sa Puro 4 sa may bahaanan, no. Sige, mingaw na dadi ay George. O niya si Doki Pon, mayong gabi i Bynard. Mayong gabi i po ni mga Doki Pon. O niya si Hamud Jong Yads. No? Good evening, Sir Leonard. Always watching live from Taungon, Kanandam, Puro 4, Dimyao. Ito mga pangumusta di ha. O niya, see you tomorrow ha. Ang LGU Dimyao, no, team nila, no, sa Governor's Cup. Musangka batok sa Sierra Bulyones, no. Unya ang Valencia pod, no, sa 17 under kontra po sa Sierra Bulyones, no, first game niya na Sierra Bulyones versus Valencia, ni Mayor Neil, no, balite unya ato pong 20 under, no, Sierra Bulyones pod batok pod sa Team Dimyao. So ato pong pagtimbaya sa ato mayor na to diha, si Randolph Ang, no, sa lungsod sa Dimyao. Atong mga players usab, no, ni Coach Kagod, no, atong higala na to. Mayong gabi mo na Sir Nilo Reyes usab, no, o si Ann Pilandas diha sa Valencia. Kita-kita taugma mo ng pasalamat ni Mayor Engineer Wilson Paho, no, sa pag dawat usab, no, sa LGU Sierra Bulyones na mo'y mahimong venue, no, isip host o niya home court, no, sa Sierra Bulyones ang Pilar Gym. So sige, kita-kita taugma, no, og congratulations in advance, no, sa mga mananaog. Si Yor Milana Adilad, mayong gabi, ingon man si Mars Flores. Good evening, Sir Leonard, watching from Hinuba Negros Occidental. Kamusta mamo diha, Mars? Giuwan-uwa na ba mo diha kay diri sa moa? Tungod ni ning localized thunderstorm, gi bisita na mig mga uwan dire. Amo nang mibalik na pug kabugnabugnaw sa panahon. Niya makatabang usab ni sa ato mga kaumahan na to. Arita Humamoy, good evening, Sir Leonard, always watching CPG North Avenue, Tagbilaran City. Unya salamat sa Ginoo sa ulan, nga imong gihatag always ampo ug amping ang tanan. Mao na jud na importante, Ma'am Arita. Valerie Aiko, good evening, Sir Leonard, no, watching from Antiquera. Talking about Antiquera, di yun yung malimtan na to, no? Uncle Ibil, no? O si Ate Auring diha sa Antiquera. Ato mga kagupa na to, mga baliong diha sa Hanupol, Balilihan, Bohol. Labi na itong Vice Mayor June Baliong. Atong agaw na to, atong mga patimbayan ninyo, tanan diha ugma yung gabi eh. So, sa kanunay amping ta sa tanan, no? Matod pa ni Mamarita, amping o ampo gyud ta sa kanunay mga higala. Samtang ari sa ato mga higala, sa ato mga detalye, sa ato mga balita, no? Ipadangat sa ato ang mga alagad field reporters, no? Ala padayon lang kamo padangat sa inyong mga mensahe. Kaya ato nang basahon ninyo mga mensahe ni padangat sa atong tulumanon. Ato po ni sukutan unya, no? Kaning resulta sa box personality, no? Miss Box personality. Dito ni gipahigayon sa lungsod sa Hagna. Unya ang mananaog ni ini is ang Garcia Hernandez, no? Gikan sa SGBA St. John the Baptist Academy. Wiin may viral po ni mga igala kay aduna po yung mga wa nakadawat, no, sa resulta ni ini. Ha, mo nang ato nang isgutan mga igala. Ari sa ta sa atong detalye sa atong mga balita. Ari ta mga igala sa atong sitwasyon sa atong tambalanan sa Galyares Hospital ni Alarto June Gutierrez. June
10: Medical Center ang usa ka 45 anyos nga babae. Mamantin niya nakaangkon og sama din ng baban. Diya sa lungsod sa Cervantes. Ang 45 anyos nga babae nga lumagin niya ka barangay kahayag sa lungsod sa Cervantes. At tuwa na siran. Kagahapon sa Manila City, 20 sa gabi. Nga kini nga biktima sa ito kiniso siya ang kwarto sa iyan ni Puyan. Apan wa lang adam hanga may kalit. Kung sud ang iyang kalitin, nga gipailang si Michael Dagupo. Huwag mga pungutan na gigdong gagaling bitima. O may nun lang may pakaigo niya siyang tiyan o bukdon. O nakadagan pagiging ang bitima o nangay o tabang siyang mga silingan. May nandang nga katong iyang mga silingan maapoy nagkakuha. O nang kontak sa mga MDRRI mo o ginagandes ng Galeras Medical Center. O katuha nga na sa Iran na kining ang bitima nakaangkol ko sa mga satiyan kinikidirect UR ni kagabi eh. O karon at tuha nga isusi para sa kinikasimahan sa tuha mga doktor, nasa tuwa usab nga nasairan, nga dugang usab sa rasul nga nung gidunggap kining nga biktima sa iyang kalipin, tungod lagi nga iyang kalipin nga kining suspek si Michael Dagupo, nagduda nga naiki-sparing hoy ang iyang kalipin. May nundan nga gidunggap kining nga biktima o karon ang biktima ang kining suspek na kining napaslak siya na kapjel sa lunsod sa Cervantes. Ikan ang Diyos matangan sa Galeras Medical Center sa Neto de Cruceres ang Clean Mo Forever. Mas pabalika, DYRD, kasaligan sa balita. DYRD.
0: Dagan salamat, Alerto June Gutierrez, sa imong report. Ha? Tungod din ang ismiring hoy mga higala. Ha? Uso na ng ismiring hoy na putkaron. Ha? Nadungga ba na noon tungod kay gaduda ni Silos mga higala? Doon natin pagsalig sa itong partner na to. Onya, doon na po kay maayo po taras sa imong partner. Di, doon na mo sampot, mga higala nga, mangitaglain. Tungod kay nagkahigugmaay man mo, pero tanaw ni mo na magbadlungon po ka. Onya, di po ka maayo rimitan siguro. Di pareha ni Bob Goodman na Dublix Wildo ni DYRD pa o probinsya ni ni. Basig smiring hoy po nila. Yeah, wata na. Wag kita di rewata na, no? Pero sakto tag remittance. Amo na, di. Gita mawayan sa atong partner nene. Pero wag pa matay partner Cyrus the Virus, no? Si Kwan naman. Si Bob Goodman naman. Atong tak na may gala alas 10:32 na. Dugang patag paabot, no? Sa atong mga mensahe, sa atong mga viewers sa atong Facebook Live. Atong pagtimbaya o shoutout ni Ma'am Mar. Good evening ni Mudiha Ma'am Mar. Si Elvin Moore. Ansoy Comidoy dia sa kanang kaan Corilla mo yung gabi eh. Onya si Veronica Campion, no, diha sa Maslog Balilihan, no, ato mga pagtimbaya sa ato mga sukinig paminaw diha sa Balilihan. Onya talking of Corilla di ay, no, si Ma'am Mildred mayong gabi eh, no, diha Ma'am Mildred, no. Onya balik rata diha sa Corilla, no, labi na kay ang atong Governor's Cup, no, ana-ana sa finals, no, sa division. Onya puhon, no, mag conference finals unya kining Governor's Cup finals sa ta, no, duol na ta na. Onya ang Bohol Schools Athletic Association, ang BSAA, no, basketball and volleyball mag opening usab ang ilahang tournament niini karong October 3, no, mga universities and colleges apil na niini. Onya ato de pong mga pagtimbaya, no. Onya congratulations labi na sa ato ang manager promoter, no, sa PMI Bohol boxing promotions, no, labi na ni Sir Isel Burlas, ang atoang mga coaches, no, ang trainers na to sa PMI Bohol Boxing Stable, diin gipang laros ni Mangala, no, nang haros ang atoang mga boksidor, labi na si lumad nga taga Tabalong Dawis Bohol, no, si Regis Soganov, kanang kuan na siya, hingpit na siya nga kunta kuan na siya kaning challenger sa muda og sa away ni Sims Ray, no, Thailander, batok po ni sa Pinoy karong kuan na pizza 26 ning away ni Sims Ray, usa kay Thailander boxer onya kontra sa usa ka Pinoy pod ang muda og ni ana, kay ang defending champion ni kana man si Tanong Sak Sims Ray sa Thailand, o kinsay muda og ni ana, no, Pinoy ba, no, si Desiles Mark Desiles, mo'y makontra ni Reggie Suganov. O nang namahayag ang atong promoter na to, ang manager na to sa PMI Bohol Boxing Promotions, no, si Attorney Floricel E. Chavez Pudot, dad-on niya diri sa Bohol, no, ang kanang maong away, at stake niya na, no, ang IBF light flyweight, no, mao na gigunitan karon ni Sims Ray, mao po na itimbang mahingala na giaway karon ni Reggie Suganov batok ni kuan Nonchinga, diin gipaluka pa ni Suganov sa fifth round, no, gipaluka pa sa fifth round, mao nang automatic nga challenger, no, si Reggie Suganov. Pero ang mga tulo ka mga bouts na with title to, mao nang congratulations, no, sa tuang mga fighters na to, no, si Adam onya, si Porres o si Tagakanaw, puros to sila midaog silang tasatag sa ka mga kontra Indonesian fighter onya, doon na po'y usapod ka kining Chinese nga boxer na gipang lukap, gipang pukan sa tuang mga Bulanon o mga Pinoy boxers may gala sa Kumong Bulanon 26 nya, way amuna ni away, no, si Reggie. Magpaabot laman ni kinsay mudaog ni ining pizza 26 tungod kay ang away posible matud pa ni Attorney Floricel E. Chavez Pudot, no, ang manager promoter mahigala na posible mahitabo ni karong buwan sa Pebrare, no, sugod na Pebrare sa tuig 2027 unya gipangandoy guna, no, na kaning maong awaya dadun guna dire sa tong lalawigan sa Bohol mahigala. So mo nang ingana kanindot ang atong development sa sports, no, labi na sa natad sa boxing aron mo inganyo na sa ato ang mga kisunan kay sayod ta na kaning boxing, grabe kayo ang disiplina ni ini gani sa weigh-in, no, tungod kay giimbitar matausa sa mga musaksi ni ini sukad pa sa weigh-in mga igalahanto na gyud sa away katupong sparring na gihimo ni Reggie Suganov, kita gyud ta, no, na grabe ang ilahad yung disiplina, labi na silang pagmintinar silang kaon, pagmintinar silang kondisyon. Unya kana jung makakuha sa timbang gani adunay to katong unang away, no, Indonesian mahigala nga mi lapas og 0.5, no, pounds mahigala, no, hing lapas siya og 0.5 ang gihimo ni ana, di gyud to pwede, no. So mo nang kitagaan to ang Indonesian boxer og 2 hours aron magpaus-us sa timbang kay ti abay 0.5 lang, pero si Reggie Suganov og iyang kontra si Nochinga, no, pasado sila sa ilahang timbang. Muna naging inkwentro sila, naging adlong Sabado, nako po to, na naipan po to si Reggie, no, sa third round, angkon po to si Reggie nga naigo gipod siya ni Sivinati Nonchinga mangigala, apan kampante si Reggie nga makuha gito niya ang kadaugan tungod kay nastudyuhan na niya sukad pa sa nahitabong away nila niadtong July of 2023 dito sa Africa. Din maura man kung strategiya ilang gi-apply niya, mo nang kontinda ako na kanang kampante ra si Reggie, mo nang pagka fifth round, no, luka pa dayon, no, si Sivinati Nochinga, mo toy nahimong automatic challenger si Reggie Suganov kung kinsay mo daog diha sa away ni Sims Ray og ni Desiles na himuon karong pizza 26. Pero sad to say mangigala ang usa na to ka Bulanon lumad nga taga Tagbilaran City mangigala si Mark Magnifico Magsayo, napukan po ni siya, no, via kining unanimous decision tanan pabor, no, tanan pabor ngadto sa iyang kontra na si Cortez. So medyo dili maayo pod nga resulta sa mong away mangigala, pero naningkamot baya pod si Mark Magnifico Magsayo mangigala. Ang kanhi world champion si Mark Magsayo diin dako na tong chance, no, nakuha to niya kadaugan, dako chance to na makabalik na po siya sa maong level, no, isip champion nya mga bigati na po ang hapong mga makontra mahigala. So good luck, no, labi na sa ato mga bulano na ato mga boxer. Nya pasalamat ta labi na sa ato mga tagdumala sa PMI Bohol Boxing Stable, Bohol PMI Bohol, no, boxing promotions, labi na ni Attorney Floricel Ichabis Pudot, onya si Sir Itzel Borlas ang maojoy nagtutok nining ato ang mga potential na ito mga boksidor mga higala na maunay muda sa bandera sa ito ang mga atleta na ito mga bulanon na muda dito sa international stage nining paugnat sa kusog mga higala. Alas 10:39 na duga na ito pagtimbayan, no, ni Veronica Campion ni Teti Tata diha sa Poblacion Cortes. Winnie Solera mayong gabi mga sano asa mga kadapita karon Winnie Solera. Unya si Renato Gonzaga, adyong gabi ITBN Sir Leonard naglaon taw mi dire sa Purok Size Barangay Mangga. Asa man dapita ning barangay ano kaning Purok Size Renato, no? Ari ba ni sa Antahon ba ni dapita? Unya si Hel Paredes, shout out na minaw dire sa Cogillo Antipolo City Rizal mga igala. Arita sa itong limtan na to si The Barker, mga higala. Detalye sa mga balita ng Anahipos, gikan sa buhatan sa BPPO, mga balita ng Anahipos, gikan sa kalungsuran. Ipadangat ka na ni The Barker, Cell Regulador. Cell, go ahead, Cell.
1: Okay, dekan, salamat, Leonard. Ito sa lungsod sa Tubigon, kapin sa 2.8 million pesos ang kantidad sa ginadiling druga ang Anahipos sa mga sakop sa Special Operations Unit 7 sa PNP Drug Enforcement Group isip lead unit sa gipahigayon nga anti-illegal drug operations inabagan sa IMEG 7 o kumang ahinsya sa drug enforcement team inabagan usab sa kapulisan sa Tubigon o Talibon na itabo Domingo sa hapon dito sa Barangay Sintro sa lungsod sa Tubigon. Ang suspek ila sa kapulisan o sa kaalyas Kevin 30 anyos o litaw nga lumulopyo sa Purok 2 sa Barangay Sintro, Tubigon. Gibutyag base sa taho nga positibo kining napalitan o usa ka puto sa gituohang syabo o sa dugang pakisusi nga gipahigayon sa mga otoridad laing tulo ka puto sa gituohan usab nga syabo ang nasakmit sa kapulisan gikan sa posisyon sa baong suspect. Gibanabana nga motimbang kiningadto sa 425.6 grams kantidad kapin sa 2.8 million pesos nga ginaniling druga ang nahipos atol sa mga anti-illegal drug operations. Ang nadakpang suspect kasamtangan kini anaa sa kustodiya sa mga sakop sa Special Operations Unit 7 sa PNP Drug Enforcement Group oga temporaryo kining gipaslak sud sa silda sa kapulisan sa Tubigon samtang giandam ang tukmang sumbong patok sa nadakpang suspect. Tung panimbaya o happy birthday ni Agaw Rico Rinkoy dumadag nga nagsaulog sa iyang birthday karong adlaw. Happy birthday gaw o sa atong apo happy birthday usab ni Jana Remolador Batingal o shout out happy birthday ni Vangpay Nikki Arbelon. Shoutout usab ni Richard Oy, Yoni Oy, Michael Veloso, Doc Rewel Relampagos, o sa tanang sakop sa The Vangpay Draft Family. Nanukad gikan sa Kampo Dagohoy, The Barker, Sel Remolador, ang friend mo forever, basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Daghang salamat, The Barker, Cell Remolador, si Mong Reports. Nagkato sa tuntak na may gala, alas 10:43 na, break na kariyot. Unya, inigbalik na to, basa ta mga mensahe, o uban pa na ito mga hiyasgutanan. Alas 10:43 na.
4: Tagpilaran by night.
11: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
12: Yes, Lucans.
11: Kainom ka og dito ang sa'y mandit. Gisulayan gini mo.
12: Dugay ko makatulog magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko at mata ba. So, hindi ko sakto yung tulog. Yeah. Straight. Tapos, ako ang tiil. Mamanhod ako ang tiil. Muna yung usas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon kagamit na, which is bulan kapi na. Mana palang gani sa ko ang paggamit. Naan ako'y nakita nga ipikto nga hindi na magsigi o mamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minum ko sa kumatulog. Hindi na ako sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ako, bangon magani ko buntag na. Ako mismo, nagpamatuod ko. Nindot yun. Ano na ipikto? GTX.
13: Mabibili sa mga butika.
14: YY Home Builders Depot. Nagatanya kung gabligya sa mga construction o home finishing materials sama sa semento, kabilya, plywood o mga electrical o plumbing materials. Nagabligya usab sila o mga lansang, mga pintal para sa kahoy, kabilya o semento o puthaw. Ang mahimo usab sila mo make o mga color na gusto nimo nga i-mix. Nabaligya usab sila o mga stainless, mga PVC tank o nabaligya usab sila o mga empty drums. O usab ang YY Home Builders Depot. Ilaw sa gibaliga ang mga imported o local ceramic tiles. Ato ang ilang tindahan diya sa may CPG Avenue ni atong dakbayan sa Tagbilaran o aduna sila sangang mga tindahan diya sa J. Clarin ang YY Homeware o dito usab sa Ubuhan District ang YY Home Plus. Ang maong mga tindahan imong matawagan sa ilang telepono numero 0917-304-0392 o matawagan usab sa 0919-991-1584 o sa 0946-258-1707. YY Home Builders Depot. Ang Occidental Enterprises na maligya usab o nagkalain ng mga materials o sa ka-hardware na maligya sa mga nagkalain ng mga construction o plumbing materials, electrical supplies. Nagmaligya usab sa nagkalain mga klase ng mga pintal para sa mga simento, hoy og potaw. Ana ang ilang tindahan diha sa may CPG Avenue apan kini sa Ball Friendship ning atong dakbayan sa Tagbilaran. Altura Shopping Mall din sa downtown area din sa atong dakbayan sa Tagbilaran din imong mapalit ang mga naglalain mga palaliton diha sa mga tindahan. Igsoon kining tindahan sa Plaza Marcela din na maligya usab kini sa Marcela Free Tubo garantisado kita sigurado. Ang ICM Kun Island City Mall usa ka dako og labing bag-o ang moderno nga mall din sa atong dakbayan sa Tagbilaran din imong mapalit ang tanan imong mga panginahanglan sa mga tindahan. Mao kini ang The Store of You Have It All ang Island City Mall. Lain nga naghatag kinabuhi ting atong tulumanon na maong Dumars Candlelight diya sa Malayo Norte Cortes Bohol. Di nagagabak kini o mga kandila, mga nakalailan ng mga disenyo sa kandila na gibaligya sa nakalailan ng mga moros din sa ato laluigan sa Bohol. Ang Dumars Candlelight, gidumala o gipanag-iya sa buutan ng tag-iya sila si Marcelo o Vida Tikong diya sa Malayo Norte Cortes Bohol.
15: EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule 1 6-6 sa sustansya at vitamina gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay moringa, neem, guilabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
16: Musfa Bohol Organic and Strawberry Farm nga nahamutang sa Barangay Mayana, lungsod sa Hagna. Bukas kini sa adlaw nga tanan ug pwede mag-overnight camping didto. Gawas sa mabugnaw nga klima, makita didto ang strawberry ug ubang mga tanaman. Adunay restaurant sa sulod, busa dili lisod ang pagkaon didtong lugar. Ang Musfa Bohol Organic and Strawberry Farm gidumala sa mga mag-uuma sa maong lugar nga ubo sa giya ni Engineer Jun Daniel sa JD Kaligayahan Foundation.

0: Atong takna alas 10:48 na, balik ta sa atong tulumanon, dugang mensahe sa atong mga viewers sa atong Facebook Live. Shout out ni Rosalina Ganade nga namina to karon. Ingon man si Sir Aster Doy Sabas, good evening Sir Leonard, timbaya ko ni Ma'am Charla og ni Omer trabaho diya sa Baclayon. O ingon man si coach ha, agaw mayor Mer Arutsane ni Aster Doy Sabas, mapo ni coach sa Maribok. Good luck no, murag karong Miyerkules sa inyong duwa ninyo. To sa Kalape. Kalape versus Maribuhok. Onya si Albert Vice Mayor Dandan Summer no from Habitat Buol no, Sir Aster Doy Sabas. Retse Nutarte mayong gabi ni muda no sa Liluan Cebu. Mayong pagpaminaw ni Mama Emma Nunes Lubon. Advance happy birthday Hana Andrea Lubon. O sa tanang mga nagsaulog sa ilang adlaw na tawhan o ugmang adlawa, advance happy birthday.
1: Happy birthday!
0: Adelo Balbin Kalakat Sepe sa Kansas City, Missouri. Mayong punta ko na karun. Sige, salamat kayo sa pagpaminaw pag-ubad sa tuntulong manon. Sir Adelo Balbin Kalakat Sepe. Talaga-asa mamodere sa Bohol, Sir Adelo. Onya si Erwin Sutel Hewi, mayong gabi Sir Leonard TBM. Ingon man si Villa Caballero nga nag-uban usab sa tuntulong manon. Lily Hens, mayong gabi ni Mudiha, no? Atong mga suki na tigpaminaw. Onya si Villa Caballero, onya si Olen Salbuner, no? Diha sa Danau Antequera. Si Cipriano Mabano Butron. Neil Bagnol usab, no? Atong daday comment si Kuan Cipriano. Watching from Pamaksalan, Pilar, Bol, adyaw na lang, paluma-luma, laag, huwag wala tayo sapi, pujo na lang sa balay. Adyo palagay magka, adyo na lang magkuanta, adyo na lang magka ng tanong-tanong, tadiha kay medyo kining makaginansya pata mga higala. Aris at tasakuha, no, ang local government unit of Garcia Hernandez, mga higala, nagpagawas ni og official statement, no, gikan sa office of the mayor. Tungod sa maong panghitabo niini, kita mura tag baka relate niini kay naama po ko sa Box School sa una no, sa Bohol Association of Catholic Schools, diin unom po ko katuig diha sa Holy Family of Nazareth School Tubigon. Gani diha do ko na hana na kuan dili po na hanas. Na kuan ba na has by term ana or kining nakakatunta sa natad sa basketball sama sa pag-train na to, pag-coach na to no, kay elementary high school tong gida unya miabot yung putang si Biraa no, isip pagka-coach lang murag wa ko masayop no, nakinundom ko 2009 no or 2010 nakabot na to nga champion ta sa Bucksmith no, ang basketball team nako no, Bucksmith champion mi sa provincial meet unya nakatungtong gud mi og si Biraa. Andin na sa Sibiraa, third rata, no? Bronze rata sa Sibiraa kay medyo tagilid ta sa kining Cebu City. Cebu City paman sa una, karon kay Mandawi na tungod na niining Ateneo de Cebu. Pero sa una, Cebu City pa na mamanghawod diha sa basketball. Pero karon Mandawi na. Pero nakaangkon po ito, Sibiraa, daog po itong PMI, no? Tungod sa programa nilang Attorney Florisel Pudot sa PMI na nakuha agad ang kampiyonato sa Sibiraa. Sa Tagbilaran City. So mao ni nahitabo di ay no dito sa kining Garcia Hernandez nga maoy kandidata no ang SGBA St. John the Baptist. Mao ni mananaog no sa Miss Box personality. Diin adunay usa ka sa Manisya appeal ba ni sa team nila, appeal ba ni sila hang grupo nga medyo nagpagawas man o dili maayo pong mga komento, mga post sa social media mga higala nagkondenar nagkondem mga higala diha sa maong mananaog wis wa mo di man sa in town sa kandidata sa Miss Box sa si Zay di gipili una daog nya ila pong gisyuhan ang maong mga judges nga pabor ko no murag wa pagwita na leksyon na mga higala kay kita pod mismo na usata sa nagdani ining Governor's Cup na tay gitawag og commission. Mga commissioner, no, dili lang kay ako kundi aduna po may kaubang mga commissioner in charge sa credentials, in charge diha sa technical, in charge po diha sa kining tanan, no, aduna na yung mga kanya-kanya po may mga trabaho diha, no, isip appeal sa commission. Commission is the governing body, mao ni magbuot sa palisiya, mao po ni magbuot sa pag padagan sa liga, pero aduna po pipila bisag mga coach or nga ng mga kana pong mga video ingnon talang og mga di to put. Wow. Sorry for the term, no? Mga way hanaw. Mga

Pote mura ko so ko mo magpost-post sa social media, awa kasabot ba na unsay role ni ana. So sama ra pod ni ne. Adunay napili na mananaog sa mga judges mga higala. Apan wa siguro kaoyon sa resulta, atoa dito nagpahungaw sa social media mga higala, mao nang nagpagawas og statement ang Office of the Mayor sa Local Government Unit of Garcia Hernandez matud pa sa maong statement mga higala. Local Government Unit of Garcia Hernandez strongly condemns the malicious post, derogatory remarks, cyberbullying, and public shaming directed toward to Miss Sheena May Acampado Oclaret, our winning candidate for Miss Box Personality 2026. She presented St. John the Baptist Academy Incorporated and Garcia Hernandez with courage, dignity, and pride. Her achievement deserves recognition, not ridicule or humiliation. We respect everyone's right to express an opinion or disagree with the result. However, freedom of expression must always be exercised responsibly and with respect for dignity of others. This was a competition among Catholic schools. Tinuod ba yapod, no? Catholics ni kay Bohol Schools, Bohol Association of Catholic Schools. Matud pa sa mong statement, this was a competition among the Catholic schools. Let us remember the values we are called to uphold: respect, humility, kindness, compassion, forgiveness, and love for our neighbor. Competition should bring out the best in us, not become a reason to hurt or shame another person. We appeal to everyone to stop sharing malicious or unverified content where online acts may constitute harassment, threats, cyberbullying, and other violation of law. The matter may be referred to the proper authorities for appropriate actions under applicable Philippine laws, including Republic Act Number 10175 or Cybercrime Prevention Act of 2012 when applicable. To Sheena May, do not allow the noise of others to diminish your achievement. You represented your school and our municipality with dignity, and we are proud of you. As municipality, we will continue to protect the dignity of our youth and promote respect, sportsmanship, and responsible use of social media. We choose sportsmanship, we choose Christian values, and where the law has been violated, we choose accountability. So mao na gipadangat nga mensahe, statement mga igalagikan sa Office of the Mayor ngadto sa mga online buzzers, no, ngadto sa mga irresponsible posting diha sa Facebook mga igala, tungod kay unfair ne. Pagawas ni siya o resulta ang mga judges sa gihimo na Miss Box Personality of 2026, adunay mananaog, respetuon ang resulta mga igala. Pero in fairness, ha, ako naaman ko sa Holy Family of Nazareth School Tubigo, no, for the past pila to ka years. Mao ni mga mananaog, no, in fairness sa taga Tubigo, pipila jud po kahigayon nga hakot jud po nila, no, from 2007 to 2026. From 2027 mga higala, nakuha na siya sa Holy Cross Academy. Unya from 2008 to 2013, naharos na sa Holy Family of Nazareth School Tubigon. Usa na ni ana, no, ang nahimong Miss Box nga taga Holy Family of Nazareth School kana si Clarlin Radok. Mao nay usa sa mga abogada sa depensa ni VP Sara, no, estudyante nato na sa una. Nahimong Miss Box na siya, no? So from 2008 to 2013, ang Holy Family Nazareth School Tubigon maunay na-maintain yun na nila na sila mo'y nakakuha sa titulo na Miss Box, no? Unya pag 2014 ug 2014 nakuha sa Holy Cross Academy, pag 2015 nakuha sa Mater Dei College of Tubigon, unya pag 2016 nabawi sa Holy Family of Nazareth School Tubigon. Unya pag 2017 nabalik sa Mater Dei College Tubigon. Unya pag sugod na sa 2018 ngadto na sa pandemic, no, labay mga duha man ka tuig ni pandemic 2020, 21 and 22. From 2018, 2019, 2023 up to 2025 last year nahakot ni sa Holy Cross Academy. Unya karon 2026
sa history from 2007 to 2026, karon pa ni nakuha sa Garcia Hernandez ang St. John the Baptist Academy. So ang punto ni ini mga higala, it doesn't mean nga imo na lang tagaan o ang maong resulta sa maong Miss Box tungod kay giharos ni sa taga-Tubigon ang Miss Box personality from 2007 ngadto sa 2025. Dili but pasabot, nawa na lay katungod na maningkamot o kung sa manggaling, unsay makabot sa ubang mga lungsod, labi na nga miyembro sa nining Box or Bohol Association of Catholic Schools. Nakuha na good po sa SGBA, no, ang St. John the Baptist Academy, na maon niya nagrepresenta sa lungsod sa Garcia Hernandez, nakuha na po, no, unya murag ang Miss Box Athletics na murag ang Holy Family of Nazareth, no, unya ang usa po ni ini academics nakuha po na sa SAA, no, or murag ako sa Sacred Heart Academy sa Luon. So Luon, Tubigon, ang Holy Family of Nazareth School Tubigon o kaning Garcia Hernandez ang SGBA maon ay nakalab ni karon sa Miss Box personality. Pero ang gi punterya karon sa bashing mahigala is kining mananaog gikan sa Garcia Hernandez SGBA, tungod ani mga social media lagi na irresponsible pod posting, irresponsible commenting. So maon ay nakahatag pod kanong kasikas diha sa social media. Murag dili maayong tanabo noon tungod kay Catholic schools ne nga competition. Matod pa gani sa maong statement, no, sa ato ang lungsod sa Garcia Hernandez na importante ni ini na atong ipakita, no, ang maayong paghinagalaay, ipakita usab, no, na kining maayong pag ang usay usaon pagada ni ining respeto, no, pagpaubos, no, kindness, compassion, forgiveness and love of one another isip miyembro ta sa ato ang Bohol Association of Catholic Schools mga higala. So maone, no, usa ni sa ato ang mga angay hinuktukan na kining maong mga kalihukan para ni sa ato ang mga kabatan-unan o mga estudyante nato na di na naangay sakya, no, sa social media mga higala. Atong takna unto palas 11 na basa pagtagdugang pangmensahe dire ni Neil Bagnol mayong gabi sa Lindaville Phase 2 Ansoy Comidoy sa Kanangkaan Corilla. Sir Ninske mayong gabi ni mo diha, no, sa San Isidro Tagbilaran City ingon man si Chodoro Kahilog. Elver Bagol, no, unya si Lorena Salisi. Madayon ba ang election karon? Murag madayon eh, kay murag iaprobahan naman sa Senado sa third and final reading ang pag-extend, no, sa maong termino sa ato ang mga barangay o ISK officials nga to sa 5 years. So, og mupasar sa balaodon, automatic po ni nama move ang maong election nga to na sa tuig 2028 mga higala. Mayong gabi ini mo diha, no, ni J. Perse Perez. Shout out diha sa bye-bye na minaw ni mo sa La Citya, Langging Perez o si Modisto Perez nga naminaw ni mo. Salamat kayo. Conrado Doria Osad, no, naminaw to karyon mayong gabi sa CA USA. Si Danny Salas, no, sa Phoenix, Arizona, USA. Onya, good evening ni Lumanaw Feli. Sige, salamat kayo at huwag yung gitilok kanyang mga mensahe may gala. O din hinagtako pa itong panag-uban sa laing edisyon sa itong tulumanon sa Tagbilaran by Night. Karong adlang Lunes, ha, pizza 14 na buwan sa Setyembre 2026. Ato na lang mga pasalamat. Labi na sa itong mga viewers sa itong Facebook Live, at itong mga listeners worldwide, at itong mga TBN Alagad Full Reporters na nagpadangan sila mga balita. Sa Pikaslawak, si DJ Cyrus de Barros, sa ngalan ni Kagawad Tutunaniskal, Alitoy Doraw, Leonard Payahay, kiniinong higala sa kanginan, Leonard Simbet,

0: galamay nga buntag kini si Ray Tuta sa mga uluhan sa mga balita. Karong buntaga ning adlawng Martes, September 15, 2025, laing hugna sa big time nga pagsaka sa presyo sa mga produktong petrolyo. Gipatuman kaganinang ganlawon, halos 6 pesos kada litro ang saka sa gasolina, samtang halos 5 pesos usab sa diesel o kerosene. Sa laing bahin, kapin sa 2 milyon pesos nga kandidat sa gitong Shabu, nasakmin sa mga otoridad at sa bypass operation dito sa lungsod sa Tumigon. 45 anyos nga babae sa Maran human gidunggab sa Kapuyo tungod kay matod pa nangabit sa lungsod sa Sierra Bulyones. Sa sports, sa basketball, pakyas ang Gilas Pilipinas sa pagdepensa sa kampiyonato sa ASEAN Games. Human gilampurna sa China 105-61 sa Group C Men's 5-on-5 kagapon dito sa Nagoya, Japan. Mawag ito mga higalang ato mga uluhan. Abagin itali karula sa isang buntag sa DYRD Patrol Balita. Uban ka nga ko sa pangbuntag.
1: DYRD Nag-una sa mga balita.
2: Loni Gabarubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Calinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong tutoy, sige na, agas ang iyang nana. Nibutog siya diri sa akong nipple. Hindi ko maduulog tao, kay pertig yung bahua. Pilakabulan na ako dyan nga lubog. Bayat na ko. Nag-inom ko, GXL Makabuhay Plus. Sa pamahaw, duha sa paniudto, duha panihapon duha. Pag-abot og tulo ka adlaw, wala na dyan siya ni agas ang nana. Naulian ko sa GXL Makabuhay Plus Capsule. Kami, isa ka pamilya, mo ano na giinom na EXL Makabuhay. Salamat kaayo.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
1: sakit. DYRD Kinaham. Kanunay.

0: Alas 5:20 sa DYRD.
1: DYRD. Nag-una sa mga balita.
2: Galamay nga buntag ginisireto ta sa mga uluhan sa mga balita. Karong buntaga ning adlawng Martes, September 15, 2025, laing hugna sa big time nga pagsaka sa presyo sa mga produktong petrolyo. Gipatuman kaganinang ganlaon, halos 6 pesos kada litro ang saka sa gasolina, samtang halos 5 pesos usab sa diesel o kerosene. Sa laing bahin, kapin sa 2 milyon pesos nga kandidat sa gitong Shabu, nasakmin sa mga otoridad atol sa bypass operation dito sa lungsod sa Tumigon. 45 anyos nga babae sa Maran human gidunggam sa Ingkapuyo tungod kay matod pa nangabit sa lungsod sa Sierra Bulyones. Sa sports, sa basketball, pakyas ang Gilas Pilipinas sa pagdepensa sa kampiyonato sa ASEAN Games. Human gilampurna sa China 105-61 sa Group C Men's 5-on-5 kagapon dito sa Nagoya, Japan. Mawag ito mga higalang ato mga uluhan na mag-detalye karula sa isang buntag sa DYRD Patrol Balita. Uban ka nga ito'y kusap may buntag.
1: DYRD. Nag-una sa mga balita.
3: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
4: Yes, Lucans.
3: Kainom ka og dito ang sir mandit. Gisulayan gini mo.
4: Dugay ko makatulog magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko at mata ba. So, hindi yun sakto yung tulog. Yeah. Straight. Tapos, ako ang tiil. Mamanhod ako ang tiil. Muna yung usas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon, kagamit na, which is bulan kapi na. Ano pa lang ganit ako ang paggamit. Nana ko'y nakita nga ipikto nga hindi na magsigi o mamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minom ko sa kumatulog. Hindi na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ako mabangon magani ko buntag na ako mismo nagpamatuod ko nindot yun ano naging TikTok GTX
1: mabibili sa mga butiga
5: DYRD kinaham kanuna.

0: sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
1: Ipaminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan.
2: DYRD Worldwide.
3: Maymay sa Magbalantay. Uban kang Arsobispo Alberto Abit-Uy o sa Archdiocese of Cebu. Maymay sa Magbalantay.
4: Perhaps you don't know it. It was on this feast last year, July 16, 2025, that my appointment as the new Archbishop of Cebu was announced by the Vatican. This is also the first time I'm saying the Mass wearing my pallium. Akong gidawat kining pallium from Pope Leo baguhay lang dito sa Roma. Kini ang unang higayon na akong gigamit. Please know that this is not simply an additional vestment. And much more, this is not a trophy. This is not a reward. The pallium is a powerful symbol of my responsibility, my additional task as your shepherd. The day is meaningful. I have come to see it not as coincidence, but as divine providence. As I was being called to a new and demanding mission, it was as though the Lord was placing me under the maternal care of Mama Mary. Diri sa Cebu, mga igsoon, daghan kaayo akong schedules, daghan ang pontifical masses, daghan ang mga meetings, daghan ang mga problema. Maayo gani kay daghan pud ang mga kaon. Salamat sa Ginoo kay nakalahutay ra ko. 10 months na baya pod sukad sa akong pag-abot diri. Ug salamat sa mahal nga inahan kay wa gyud ko niya gipasagdan. This is the beautiful role of Mama Mary. She accompanies us on our journey towards the heart of God. We should never underestimate the small beginnings of God. A small prayer, kanang inyong gamay nga pag-ampo, makapausap ng tao. A small act of kindness. You know, every little act of kindness is a step closer to heaven. Na imong gamay nga buhat sa kaayo, makapalangit nimo. A small act of forgiveness, a small yes to God can change a life, if not the world. Just like Mary's simple fiat, let it be done to me according to your word. That simple yes opened the door for Jesus to enter the world. We often want to do something great for God. We want to change the Philippines. Pero base lang Ginoo mo ingon, anak, sugdi sa inyong balay. We want to stop corruption. Pero base lang Ginoo mo ingon, anak, ayaw na ibaligya imong boto ha in election. Na ayaw na hatag o padanglo bitos munsipyo. We want peace in the whole world. Pero moingon ang Diyos, anak, pakiguli una sa imong silingan. Can you imagine, gusto kang kalinaw sa kalibutan, pero sa imong silingan, nagigbungol pa ka. We want unity in the church. Pero moingon ang Diyos, na paghiusa sa amoy sa inyong kapunungan. We want to convert sinners. Pero moingon ang Ginoo, na una sa imong kaugaling. God begins with small things. A small cloud. A simple prayer. A humble yes. Daghay baya sa atong mga higala na lain o pagtuon nato, muingon, ano mga Katoliko ay? Ano mo ato sila ni Maria nga? Pwede raman mo ato sila diritso ni Jesus. Of course, we can go directly to Jesus. Kasabot man taana ba? Di ba? Jesus is our only Savior. Pamaylain. Pero, we also ask one another to pray for us, dili ba? Daghan ba ninyo, wingon, Bishop? Iampo ko, Bishop. Ya, kamo, wingon, sa mga masilingan, iampo ko ninyo, B. Tabangi ko nyo sa pag-ampo. So, it's not wrong if we go to Mary and ask her, Mama Mary, please, pray for us. We go to Mary because when we go to her, we are assured that she will bring us to Jesus. Nabagoy inahan nga magdasi ang anak nga tusbinuang. Labaw na si Mama Mary, dalhong kita siya kaluwasan at tukang Jesus. The scapular, I hope you understand, it's not an anting-anting. It is not a lucky charm. We cannot live in any way we want and then say, okay ra, nabitaw ko'y scapulario. Dili oy. The scapular is a sign of belonging. If we wear the scapular, let us also try to wear the virtues of Mama Mary. Brothers and sisters, last year, on this feast day, I received a new mission. Today, 1 year later, I know more clearly that I cannot carry it by my own strength. Sometimes people ask me, Archbishop, kumusta naman ka-receive mo? Muraga niwang mangka? Niwang wonjo ko'y? My simple answer is this, buhi pa. Salamat sa Ginoo. And again, without Him, we cannot do it. Amen? One day, dihaning inahan, huwag anak na lalaking gamay pa. Ato sila sa lungsod, pero muagi sila sa sapa. Kusog man ang ulan, kusog kayo ang sulog sa tubig, pero mulabang mangit sila. There is no other way. Bingon ang inahan, na hawid na ko na. Anong di ka maag-anod sa balon, sa sulok, sa baha. Bingon ang bata, Nay, ikaw lay hawid na ko, Nay. Bingon ang inahan, pariha naman gunadong. Ako'y hawid ni mo, ikaw hawid na ko, pariha naman na. Namingon ang bata, dili Nay, oy. Kung ako'y mo hawid ni mo, Nay, nakupuruhan makabuhi ko. Pero Nay, kung ikaw mo hawid na ko, sigurado, yung kuni mo buhian. Ka-relate ang mga inahan, oh. That is the same with us and Mama Mary. Pagsugod ganina sa misa, aw sa kungwali, ingon ko ninyo, hawid kanunay ni Maria. Aron di ka maluya. Pero akong usbon, ha? Hawid ta ni Maria. Pero muhangyo ta niya, Mama Mary, hawiri mi. Kayron sigurado, dita mabuhian niya.
3: Maymay sa Magbalantay, uban kang Arsobispo Alberto Abit Uy o sa Archdiocese of Cebu. Maymay sa Magbalantay.
5: High blood, traidor nga sakit, daghan na ang nabiktima ni ini. Ayaw tuguti nga usa ka kanila. Inom mo ga Aldrich Body Argo Capsule. 100% pure herbal ang Aldrich Body Argo Capsule. Murtabang pagpapsay sa sirkulasyon sa dugo, aron kini mahimong normal ang blood pressure level o maligaya ng high blood. O sa lang ang ating kinabuhi, ang ping ang takini Aldrich Body Argo Capsule na pamatud ang epektibo gikan ni adto hangtod karon.
6: Aldrich Body Argo Capsule, ito ang totoo.
3: DYRD naguna sa mga balita.
7: DYRD weather report.
8: Maayong buntag, aniya kining pinakaulay kalumbuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw. Ang low pressure area nga gi-monitor nato nga naa sa east of Eastern Visayas nahimo na kining usa ka tropical depression. Sa may alas 3 sa sayong kabuntagon karong adlaw, ang tropical depression gibanaba na kini basis tanang available nga mga data na kini may mutang sa 2675 km east of Eastern Visayas o ana kini sa coordinate nga 12.3 degrees north 150.0 degrees east. Samtang nagdala kini sa angin nga doon ay gikuskun nga mukabat nga doon sa 55 km matagtak na doon sa sentro o ga doon na kinigastinis o paghuro sa angin nga mukabat nga doon na sa 70 km matagtak na. O kini nagayrog sa direksyon amahan imenhang silangan nga doon ay gikuskun sa pagirog 15 km matagtak na. Samtang kinimawang bagyo base usab sa pagbana-bana, wala na tuwad ang posible nga makasulod siya usab sa Philippine Area of Responsibility or FAR diya sa may northern and eastern part of Philippine Area of Responsibility. Wala po makasulod siya sa FAR, layo rin sa kayutaan diri sa ato sa nasod o wala sa pinidirek epekto diri sa ato sa nasod. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw, padayon yapon nga kining gitawag tog easterlies o hangin gikan sa silangan, kining mao nga weather system nakapikto kini ditong dapita sa may extreme northern Luzon. Ang ato ang forecast karong adlaw, ang Batanes ug lakip na sa ang Babuyan Islands, kining mga lugar karong adlaw makasinati laman ug mapopanagsang pagpanagom ug ngadto na sa usahay adunay managumon nga kalangitan ug gidumanan sa panagsang mga daklit nga pag-ulan, mga pagpanulpakilat gumikan sa easterlies o hangin gikan sa silangan. Samtang ang Metro Manila ug lakip na usab ang ubang bayan sa nasod ug ingon man usab dinhi sa tong probinsya sa Bohol mga kalungsuran og nakmiyan sa Tagbilaran, karong adlaw makasinati kitang maayong panahon gawas laman sa mga popanagsang mga pagpanag-om ug ngadto na sa usahay adunay managumon na kalangitan ug gidumanan sa panagsa nga mga daklit nga mapag-ulan, mga pagpanalupakilat gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang mahina yung ato na sakasarang hangin nga nagagikan sa habatang kasagpan o paingon ng ato sa kasagpan nga may mapasalabi ditong dapita sa Mindanao. O samtang laing nga direksyon sa hangin nga mahina yung ato na sakasarangan nga nagagikan sa silangan o paingon ng ato sa aming silangan nga may mapasalabi usab ditong dapita sa may extreme northern Luzon. Samtang laing nga direksyon usab sa hangin nga mahina yung ato na sakasarangan nga nagagikan sa aming silangan o paingon ng ato sa aming kasagpan nga mao mapasalabi sa ubang bayan sa nasod ug ingon man sa dinhi sa tung probinsya sa Bohol. Og samtang kadagatan ining mga lugraha malinaw ug ngadto na sa kasrangan ang mga pagbalod. Dinhi sa tung dapit sukod sa temperatura magasukad sa 26 pataas ngadto na sa 31 degrees centigrado. Samtang ang atong adlaw misidlak sa may alas 5:33 sa kabuntagon ug musalop sa kini sa may alas 5:47 sa kahaponon. Dinila lang kutub, kinanagikan sa Duiste Pag-asa, Albuquerque, Morada Station, Yunado Samar, Mayong Buntag.
7: DYRD Weather Report.
9: Alas 5:40 sa DYRD. Hindi magpapahuli ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ito ay gawa sa mga piling sangkap tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kaya sa pagtahak ng ating mga pangarap, siguraduhin alagaan ang iyong kalusugan. Mahabot mo pa ba ang pangarap mo? Kung may sakit ka na, stay healthy with proper diet and exercise. Kasama ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.
10: DYRD. Nag-una sa mga balita.
11: Igalamay nga buntag kinisireto ta sa mga uluhan sa mga balita. Karumuntaga ning anong Martes, September 15, 2026. Laing hugna sa big time nga pagsaka sa presyo sa mga produktong petrolyo. Gipatuman kaganinang ganlaon. Halos 6 pesos kada litro ang saka sa gasolina. Samtang halos 5 pesos usab sa diesel o kerosene. Sa laing bahin, kapin sa 2 milyon pesos nga kandidat sa gitong Shabu. Nasakmin sa mga otoridad at sa bypass operation dito sa lungsod sa Tumigon. 45 anyos nga babae sa Maran human gidunggab sa Ingkapuyo tungod kay matod pa nangabit sa lungsod sa Sierra Bulyones. Sa sports, sa basketball, pakyas ang Gilas Pilipinas sa pagdepensa sa kampiyonato sa ASEAN Games. Human gilampurna sa China 105-61 sa Group C. Men's 5-on-5 kagapon dito sa Nagoya, Japan. Mawag ito mga higalang ato mga uluhan na mag-detalye karulasay sa buntag sa DYRD Patrol Balita. Uban ka nga ito'y kusap may buntag.
10: DYRD Nag-una sa mga balita.
12: Oh, ano mo kung ano man ay mong nagway, pre?
13: Gikan lagi ko sa opisina sa Bohol Water Pre kay akong gisubay nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong hinumduman kada bulan man ko mubayad sa pagsubay sa ilang computer pre akong nasayran nga wala din ako mabayari ang bill sa miaging bulan tungod kay nawani na ko ang maong bill ug dili na nako makit-an.
12: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay pre?
13: Mauna gi pre unsaon nagtrabaho man ta?
12: Yun na pre, nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
13: Wala pre, magpagama pa ko.
12: Ay sus pre, ang nga dyan butangan nimo na o mailbox na imong pultahan sa panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan dyan ta mo bayad pre. Manaay bill o wala, pero sa akong hibalan pre, matagbulan man dyan mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apantong walay tao imong panimalay, kunya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mubalik ang mga mag-deliver.
13: Kunya, unsa may laing pamaagi pre para mahibalot ta sa matagbulan nga bill.
12: Daghan ng mga pamaagi pre aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulan na. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Na ay maayo pre, nakadungog ko silang programa sa radyo nga pwede na dayay ang bill sa tubig sa BWUI ipadala pinaagi sa email kanang binag-o ba?
13: Mao ba pre? Ni-adapt dayon ang Bohol Water sa electronic billing?
12: Yamat, sweet to maligi ka na pre.
13: Millennial na guto pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
12: Sa akong nahibalaan pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rin mo pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
13: Auna ka man din na pre, sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address. Sa yun ramanday kaayong pagsulbad. Bilib ko sa Bohol Water pre kay dili pud mapaulahi sa trend karon.

panikaisikay sa atong mga kaigsoonan. Salamat sa Dios sa tanan nga mga grasya nga atong naangkon. Good morning sa ato ang lalawigan sa Bohol og sa mga dapit nga nakadungog sa ato ang Sibya karong buntaga. Ani ana usab ang atong tulumanon Aldrich Balitang Kalusugan. Nagpahinumdom kanato sa atong mga produkto nga ana mapalit sa mga butika og wa ni kaingog gisuroy-suroy ning ato ang produkto mga higala. Anha gini sa ato ang mga butika. So nining adlaw karon adlaw nga Martes, pizza kinsina nining buwan sa Setyembre. Atong pasalamatan kanunay ang Dios nga magkagagahom nga mao'y naghatag nato sa tanan mga higala. Mao'y naghatag nato sa tanan nga naa nato. No, sa tanan nga mga naa nato ang atong Dios nga magkagagahom. Angay na to nga pasalamatan. Labi na gyud sa gasas kinabuhi. Gasas mayong panglawas, gasas sa pamilya, kalinaw sa pamilya. Gasas sa trabaho, no? Og sa tanan. Atong timbayaon ang mga kaigsoonan nato nga dunay atong mga kaigsuunan nga dunay gihambin nga mga balatian o kadtong uban pod nga mga katawhan karon nga naa sa mga hospital. Pinaot unta nga maayo na mo sa inyohang gihambin nga mga balatian. Kadtong mga nagpadagan pod sa mga butika, 150 ka mga butika sa tibuok lalawigan sa Bohol nga naa tong mga produkto sa Aldrich Corporation. Good morning kaninyong tanan. O katong mga vulnerable sector, katong mga senior citizens, mga PWD. Good morning kaninyong tanan. Maayo ba nga ang ato ang pagbangon sa buntag? Maayo man og dili, atong pasalamatan gihapon ang Dios nga magkagagahom. Nagsakit ba ka ang imuhang mga lutahan? Naa ang pau liniment mga higala? Unya masahe-masahe po, napoy itong pau masahe. Kanang atong paumasahe mga higala, dili na lang kay ingog, dangog-dangog lang, hang-hang po na, no? Maka-wa po na sa imuhang gi pamati nga mga oo sa kaluwasan. Samot na nga to ang pau-liniment mga higala. Naasay pau-sports, kanang pau-sports, hang-hang po na siya. Haom sa mga athletes, napoy energotoro, Pau de Arco Herbal Capsule na usab mga higala nga makatabang usab pag-ayo sa ato ang mga gipamati, no? Ang Pau de Arco Herbal Capsule pangsuot sa ginuhaan nga gamit mga higala. Walay harmful side effects tungod kay kini puro natural. Makaingon tag puro natural kunod kay kini ginama gikan sa inner bark sa kahoy nga lapatso. Inner bark sa kahoy nga lapatso mga higala nga mapalgan lamang dito sa mabagang duot sa kalasangan sa Brazil sa San Paulo, no? Onya ang iyang inner bark wamog niya moy gipauga o gipowder ug mao na nga ato ang Pau de Arco Herbal Capsule manufactured ni mga higala sa batid o kasaligan nga tig manufactured, no, by an ISO certified company. Mao ni ang nag-manufactured ani ISO International Standard Organization ba mao mo yung nag kuan ani. So watay ang ayan ngay kabalaka ngay kasud sa lawas pero naa lang gihapoy pasidaan kay mahadlok tag pasanginlan mga higala. Kaning mga buntis nagpasusog bata wa na to sila dasiga nga moinom ani katong mga nag-edad og ubos sa 18 anyos mga minors wa na to dasiga kay mahadlok tag mapasanginlan unya gilabanan labag ni sila sa ato ang gobyerno da mapasanginlan urita samok na kayo. Unya kadtong mga nag-inuman nagdaan og pagpalusaw sa dugo wa na to i-recommendar ang pag-inom ani kay kining ato ang Pau de Arco Herbal Capsule makatabang ni sa pagpalusaw
pagpa tinaw-tinaw sa imuhang naglugitok nga dugo. Unya kadto pong adunay grabe na kayong renal failure or bleeding disorder, wa na to ni sila dasiga mga, nga mo inom ani mga higala, no? Kay sa gayon nga nga bleeding ka, unya ang imuhang dugo medyo mulasaw, dili mo dili lugitok, mukusog imuhang bleed, no? Mo ang imong bleeding. So mao na ang pahinumdom gikan sa Aldrich Corporation, wa na to mahinganli mga higala. Mahimong mo inom katuloso sa kaadlaw, buntag o tuhapon, 30 minutes sa dili pa ka mukaon. Pang panagang ni mga higala, prevention, dili lang sa mga adunanay gibati, kun dili prevention. Og pigado iti ang imuhang bulsa, unya gusto kang aduna kay panagang, bisag kausa na lang so sa kaadlaw, buntag na lang mo imong iinom, labi na kung ikaw 18 pataas, medyo batan

arthritis, taas nga presyon sa dugo, adunay taas nga sugar sa imuhang dugo, makatabang ni siya sa mga sa ulcer, no, makatabang usab kini siya. Unya kay kini lagi prevention, para sa prevention man pod panagang walay mga infections nga mosud sa imuhang lawas, mga higala. Walay mga infections kay kining ato ang lawas, vulnerable kayo labi na kon mag-usap-usap pod ang dagans panahon, no. Ato tibayaon ang mga tigamitan o padong pang mugamit sa mga produkto sa Aldrich Corporation. Ma'am Dori Kagoko, diya sa lungsod sa Alburquerque, good morning. O nagdasa tingog sa mga senior citizens diha, daghana ang mga misundog ni Ma'am Dori Kagoko nga nagagamit sa tuang mga produkto sa Aldrich Corporation. Iya pong sharean sa iyang experience o kasinatian, mga higala, ang mga seniors nga iyang ikabagat. Kaya kinipurabuyag si Ma'am Dori Kagoko, murag batanon pa kanunay tanawon, no. Ingo manusab si Boss Iti Sanchez diha sa lungsod Baclayon, nagdapon ni tingog sa mga seniors diha. Why adlaw nga di magtakin sa to ang pau liniment, no? Misalig pag-ayo sa tong pau liniment, parihan na sila si paring Hill nisnisan diha sa Bingag Dawis, no. Wa gyud magpakawa nining ato ang pau liniment. Inga mausab si Ma'am Bete Matiga Humawid. Kumusta naman, Ma'am? Ma'am Bete, good morning. O sa imuhang mga anak o sa imuhang banay, no? Daghan kayo ang mga nag-view sab nato, mga higala. Si Gaudencio Umali, Aida Lunghas Almidilia. Lakip na usab si Mel Arbutante, Makalisang Arbutante. Mauni una nakaabli sa to ang Facebook page. Gisundan kini ni Doris Kaluyong diha sa Kankata, Corilla. Good morning, ma'am. Aisa Opos Bustamante, good morning. Ingo manusab, mayong pagpamati ni Hinay kayo ang to ang internet, no? Teofilo BC, good morning. Og ang kinakusgang kapitan diha sa Pandol, Corilla, no, si Esmeraldo Ondoy Maligsa, good morning. Evangeline Libut Inas, good morning. Paring Asterio Doy Sabas, good morning. Okay, Dodong Jet Romanilios Ridulia, good morning. Si ang atong igagaw, mga higala, si Lini Rua Libita Bermudez to adito sa Laguna, no. Good morning kaninyong tanan diha day uban sa imong banay. Good morning ato ni Estela Ehera Lisa Boneta Ferry Habahab Paulina Batilong Frank Ogroni Ungkoy Felicitas Lidama from Dors Kaluyong. Maria Jima Auman Dodong Jet Romanilios Ridulia Sunia Acebes Matod pa ni Asterio Doy Sabas Walang Aw Sapaw Solcora Padilio Bansag Kayanong Agaw dito sa Davao. Good morning kaninyo diha. Lakip na ang imuhang banay. Epe Katayas Paloso Maligsa, good morning. Dr. Ronald Pumatong, ang nagdasa tingog sa Dar Buhol, mga higala. Good morning. Mayong pagpamati pod ni watching you here in Davao, matod pa ni Agaw Solcora Padilio Bansag Kayanong. Good morning ganinyong tanan diha. Birthday ron ni Tatay Emilio Bansag Senior, no. Good happy birthday. Iyay Padunya Punyo, good morning. Sa atong mga kaigsuonan nga mga seniors, mga higala, ayaw gyud kalimot sa tuang mga produkto sa Aldrich Corporation. Mahaplas man o makapsula ang atong mga gigreet karon, ayaw gyud mo kalimot sa tuang mga produkto sa Aldrich Corporation. Makatabang o makatabang ni atong ipasalamatan ang Aldrich Corporation nga walay paghubas ang mga supply, no. Salamat gayon ni Ma'am Clarice Cheng, atong regional coordinator, ni pari Gilbert Narval Arise, no, uban siyang

0: Panay, good morning, kaninyong tanan. So, kitang mga seniors, ato lang yung bantayan nga dili maapiktahan ang atong immune system sa ato ang mga gipangbuhat, mga higala, sa atong lifestyle, no? O katong mga batan-on po, dili lang kay mga seniors lang ato ang pahinumduman kay magakasakit magyud ang lawas basta kay di kita mo atiman, no? O dili ta maganaong sa to mga pagkakano. Masakit pa magani bisan pa o ganaong ka, no? Salamat kayo sa inyong pagtubay o kalimot sa itong mga produkto sa Aldrich Corporation, mga higala. Ato usab nga timbayaon na sila si Attorney Edgar Migrino Chato, uban siyang Banay des Balilihan, Brad Ching, Sister Alice Tandog sa Bohol Bicycle Supply, deha sa CPG North Avenue, o sila mga suki, ang Cortez Bicycle Shop, deha sa Upper La Paz Cortez, ni Mang Christine Joy Tandog, Dawis Cycle Center, deha sa Maribeles Dawis, ni Sir Jay Tandog, mga pensionado sa SSS, GSIS, o mga senior citizens, suki nila ni Mam Jikjik, sa Cebu APC Finance Corporation, Bradley Batugan, Sister Phil Batugan, sa Riffles Jewelry and Repair Shop, good morning. Bro, kagawad Dani Abiliana, kugihang kagawad, deha sa Barangay Kugo, ni Dakbayan, sa Tagbilaran, kagawad Roberto Batsoy Alba sa Poblasyon 2 ng itong syudad. Kugihan po, pariha po ni sila si kagawad Paul Lapahang de Asumansasa, kagawad Sabel Rinca de Asbuol, no? Good morning. Ni Ma'am Lali Aliman, ang nagpadagan sa Serenity Park de sa Tip-Tip, kansang buhatan na nimutang sa second floor sa Galeria Luisa na itong Dakbayan sa Tagbilaran. Good morning. Mayang pagpamati usab ni City Councilor Tim Butalid, ang kinakusgan po ng City Councilor Edi Burha, o si City Councilor Plong Rinca, no? Good morning. Ni Engineer Ilga Maminda Balunga sa Balungas Lechon, Esporok 3, Barangay Dao, ning Dakbayan, makontak sa 0939-904-6801. Greetings sa tanang taga Bohol Community Multipurpose Cooperative and Satellite Offices Nationwide. Uban sa BOD Chair si Sir Melchor Daniel, ug ang General Manager ng si Ma'am Janet Romero. Sa taga Bohol People's Lumber, Release Appliance Plaza, good morning sa taga Bohol Tropics. Ilabi na sa mga guaping diha sa Accounting Division, City Mayor Jane Yap, ning Dakbayan sa Tagbilaran, good morning. Sa mga miyembro konsumidor sa Buhiko Uno, ubos sa mayong pagdumala ni General Manager Dino Rojas. Sa tanang taga BDMPC, ubos sa pagpanguna sa pagpamati sa General Manager nga si Ma'am Jocelyn Taguktok. Ang BDMPC nagpadaga gasoline station sa Purok 5, Barangay Bool, Barato, ilang mga produkto dito, mga higala. Municipal Councilor Sin Gingging ug Muloy Caballo de Baclayon. Ni Ma'am Edeth Rebeta, good morning diha sa Montanya, Baclayon. Ni Ma'am Claire Dahay sa The Generics Pharmacy. Vice Mayor Dan Samar ang kinakusgang busy mayor sa lungsod sa Albor, mga higala. O nga mahigalaon kayong hotel manager nga si Sir RG Astronomo sa 925 Maxi Hotel and Event Center, Des Palma Street, Poblacion 2, ning ato ang Dakbayan. Haumsta na mga events, mga higala, dool ra kayo, 3 minutos lang gud kuning mo pagasakyon gikan sa pantalan itong syudad, maing adlaw.
1: Inyong napakinggan ang Aldrich Balitang Kalusugan para sa magandang kinabukasan. Handog ng Aldrich Corporation sa bayan.
2: The angel of the Lord declared unto Mary,
3: and she conceived by the Holy Spirit.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: Behold, the handmaid of the Lord.
3: Be it done unto me according to your word.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: And the Word was made flesh
3: and dwelt among us.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: Pray for us, the Holy Mother of God,
3: that we may be made worthy of the promises of Christ.
2: Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
3: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
4: Ako day si Rain Galvez, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakit-anak ko ang pagludya sa akong amahan. Karon nga, senior citizen na si Ja, na inakasulti na ako nga ang sugat roll makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik sa panglawas. Munang ako day ang gipatumar akong amahan. Og sulod sa pila kaadlaw, nakita na ako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas, Jude. Busa, sa tanang anak diha, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og sugat roll tabang sa panglawas sa mga senior citizen o pwede po ni kanatong tanan.
5: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, o sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Ako namo pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikas-32 katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.

0: Karon sa detalye sa itong mga balita, itong unahon ang mga balita hatod ganato sa Marcela Feeds. Mitiyabaw na usab ang mga Bulanon sa laing hugna sa big time nga pagsaka sa presyo sa mga produktong petrolyo nga gipatuman sa iyo karong buntag. Halos 6 pesos kada litro ang gisaka sa gasolina, samtang halos 5 pesos usab ang gisaka sa diesel o kerosina. Live gikan sa gasoline station, June Gutierrez do Paminawon. June, pasok!
1: Yes, ada ka salamat kayo, Tuy. May mabuntag, live ka din sa ito ang namuntanan sa may gasoline station. Diri sa barangay Buhol, nga ito ang narakbayan. Karong mga oras, ito ang nakita nga napa ang karaan nga price. Wapa sa lay advice nga karong mga oras sa musaka. Ang itong gibanabana nga itong 5 taksays per liter. Ang karon ang atuang actual nga price sa wapa masaka, ang atuang diesel, 87.70. Sa karon nga wapa masaka ang price. Ang kaneng ilang extra, mga kaneng extra, ang 78.60. Maopo na ilang price karon. Na kaneng atuang regular nga price din na unlimited, 79.60. Na maon na siya ay aktual karon para na makuha na to atong inabiyo ng kasir nga usag urasa na mo advice ang ato ang ilang amo nga mapasaka o presyo na nabi na karon mga ato nakita nga sa gabi naging linya-linya ang ato ang mga tao karon na karon mga urasa medyo bingaw para pipila lang kayo ang mo magpagasuloy na dire sa ato ang nimutangan na para tumukuhan atong gikaoban karon ang atuang kasir no nga si Christopher Nino nga atong i-interview karon dili padugay nga naghuwat lang sila silang advice ilang amo sa para gyud nga kuan gyud ang ilang mga price na karon atong nabi order ang atuang kasir no nga kuapare si Christopher Nino. Sir, may nga buntag no, live sa atong kalmanon sa GYAD, si Ate Kusa, sir.
0: Hello, good morning.
2: Hello, sir, good morning.
0: Kisa to, ito nga na to?
2: Yes, sir.
0: Kisa imungani mo?
2: Christopher Nino, sir.
0: Christopher Anino?
2: Nino, Nino, sir.
0: Nino, okay.
2: Yes, sir.
0: Unsa nga gasoline station eh?
2: Buol niya, sir, sa Campes Petroleum.
0: O sa ingan sa inyong gas station diha?
2: Campes Petroleum, sir.
0: Tamdet?
2: Tapdet Petroleum.
0: Tapdet, no?
2: Yes, sir.
0: Okay, so, wapa mo'y advice kung ano saan ninyo ipatuman ang big time nga pagsaka sa presyo sa mga produktong petroleum?
2: Kwan, sir, naan ay ginatag na price, pero ang mga paning i-implement karon or change price, ang posibleng na price, ang mga na ni price, siguro, sir?
0: So mao na ni inyuhang awsa man gipatuman ani wa pa ipatuman.
2: Oo, amo pang i-change price ni karon sir, ang bagong nga price.
0: Okay, so sa pagkakaron pilay presyo tong diesel?
2: Ang diesel na mo kay 87.70.
0: Pila?
2: 87.70 sir.
0: 77.70?
2: Oo, ang mo ni ang current ka price pa.
0: Okay, pero pila hugon-hugon nga isa ka?
2: Ang price ani nga gihatag karon bag-o sa among management kay 92.10 sir, sa diesel.
0: 92, mahimo nang 92?
2: 92.10 sir sa diesel.
0: 92.10 sa ato pa adunay increase nga pila? Pila ka isa ka ani?
2: Nasa kwan, sir, 4.40.
0: 4.40. Sa extreme?
2: Sa extreme, ang price ani kay, kwan na, sir, 84.30.
0: Gikan sa 78.60, 84.30. So, adunay saka nga pila?
2: Nasa 5.70, sir.
0: 5.70. Okay, ang unleaded gasoline.
2: Amo tong kwan sir ang extreme ano siya ang unleaded.
0: Ama ora duha ra inyo ang baligya diha.
2: Sir, na po premium sir.
0: Okay, sige kanang premium tag pila.
2: Ang premium kay 85.30 sir.
0: 85.30 gikan sa pagkakaroon, pila ang presyo pagkakaroon, wa pa isa ka?
2: Kuhan sir, ang price sa mukhang sa premium kay 79.60. 79.60.
0: Pero so pila isa ka niya ani?
2: Sir, nasa
0: 5.70. Kaniran tulo ba inyo hang baligya diha?
2: Sir, kaya wala man ni stock sa kerosene.
0: Okay. So, hantod karon wa pay advice kung ano sa ano nyo ipatuman?
2: Karon na ni sir, after siguro ani sir, may drabya mo na ni change price.
0: Unya, doon na ba'y daghan ang gilinya diha ron, mga magpatubil? Unsa, o human na itong interview na to, di sila kapahimu sa daan ng presyo, ipatong na dyan mo itong bago.
2: Karoon na sir. Kung, pero wala pa po, ikwala rin sa wala pa po yung gadagan, gapila.
0: Kagabi eh, why gapatubil daan kagabi eh?
2: Na po sir, pero normal na nagpakarga sila daan kay iba man sila lagi punong dakong increase.
0: So dahil lagi nagpatubil, dili lagi kasagaran nga mao nang gidaghono na, mas daghan ang nagpatubil kagabi eh, kay nangiyawat nga makadaginot pa kay musaka naman karong adlaw, mas daghan kay itandi sa nilabay nga gabi eh, o sa nilabay nga adlaw. Sige. So gawas ani, wa pa ba mo advice pula eh, nga na po yung musaka na po sunod simana?
2: Mag-agad pa po niya na sir, o gila kay movement sa national, masunod naman po niya na.
0: Karong tuiga, pila ka kahigayon ang pagsaka? Kapila na saka karon tuiga?
2: Murag, dagan-dagan na sir. Murag mostly kay saka, manggon.
0: Daghang mga pangutana, sir. Nganong ipatuman man ninyo ang pagpasaka, nga daan pa man ang pundo diha, daan pa man ang stock na inyong gasolina, wa man kaingon o gapalit pa mo anong bagong presyo.
2: Okay, kuwan po ni Sir God, murag magagad na kung may presyo sa ubang gasoline station or sa national nga, murag sa DOE man ang price, siguro nga advice, ikan sir?
0: Maumitaw, ang angay gununta, o mo pasaka, katong mga bago nga napalit po nga inyo napalit bitaw gikan sa gawas baka ha, aron murag ma-justify ba ang pagpasaka ba? Pero karon kay daan po magunan yung stock gunanda na diha. So di ginunta angayan mo mupasakang mga gasoline station, no? Kay daan po man ang pundo. Unya, nganong ipasaka man og guwan nga wa man mo makapalit pa og bag-o. Pero hinoon kamo, wa man mo ikuan na sa inyo man ang mga kahugpungan, pahungaw lang ni gikan sa ato ang mga kaigsuna nga nagpamati na to din heron. Nganong mupasaka man ang mga gasoline station, nga daan po man ilang pundo diha. Kapila mo magpabutang ng inyohang kanang na inyohang bitawang sana butanganan bitaw diha kanang na inyohang una na ilaw mo sa yuta o sa tawag ninyo ana tangke diha. Kapila mo
2: murag guan sa man sa isa ka sibana murag kaduha na po isa ka sa depende sa guan sir makuha bitaw nga guan kanang nahalin pakinta na pila na yamo ang guan stock.
0: Anha mo mukuha sa Arida Pitas Pantalan?
2: Dile sir, kuhali ka ng direct sa Cebu.
0: Mauba. Sige, salamat kayo, Christopher Nino.
2: Okay, sir.
0: Mayang buntag ka ninyo diha.
2: Okay, good morning, sir.
0: John?
3: Salamat, sir. Christopher. Ato nakuha ng mga price delivery karon. Karon ng mga oras sa ato nakita, luwa pa nila i-change price ang ilang nga bag o nga presyo. Kay nakuha pa na ano man siguro nga karon nga buntaga ato nakita na medyo mingaw. Pipila ra ka mga motor nga ako nakita nga nagpa-basuliran. Gika lang dili sa tinimutangan live sa may gasoline station sa Barangay Bohol. Kaya si Alerto si Butcheris, ang pain mo forever. Basta Balita, DYRD, Saligan sa Balita.
4: DYRD.
0: Alas 6:24 ang itong oras sa Kabuntago, natunglilion ang lakas itong panahon kasagunso na ang duha ka hapunan o duha sa sayong kagabihon nga mag-uwan-uwan din sa Dakbayan sa Tagbilaran, ambot kang ubang mga kalungsuran din sa atua. Kagahapon, sa dehay uwan itong nilabay nga Lunes sa sayong kagabihon, daghan ang atong gikabagat nga gauwan ako no dito sa Carmen, dito sa Antikira, Balilihan o guban pang dapit sa atua. Kagabi ka ha? O hantod ka kanusaan ato ni Masinati ni mga pag-uwan-uwan na karon. O ba na ito karabutaga si Sir Leonard Samar. Sir Leonard, kumusta na ang atong panahon karon? Masinati pa baka nato karong hapon ang mga pag-uwan-uwan sa sama sa itong nasinati sa duha ka hapunan o sa sayo nga kagabion nga doon ay mga pag-uwan din he?
5: Maayong buntag, ang iya kining pinakaulahing kalumbuan sa kahimtang sa panahon karong adlawa. Ang low pressure area nga gimonitor na ito nga naa sa east of eastern Visayas. Nahimo na kining usa ka tropical depression. Sa may alas 3 sa sayong kabuntagon karong adlawa, ang tropical depression gibanaba na kini basis tanang available nga mga data na kini may mutang sa 2675 km east of eastern Visayas o na kini sa coordinate nga 12.3 degrees north 150.0 degrees east. Samtang nagdala kini sa angin nga doon ay gikuskun nga mukabat nga doon na sa 55 km matagtak na doon sa sentro. Uga doon na kinigas tinis o paghuro sa hangin ng kapat nga doon na sa 70 km matagtak na. O kini nagayarog sa direksyon, amahan imihang silangan, nga doon na gikuskon sa pagirog 15 km matagtak na. Samtang kinimawang bagyo, base usab sa pagbanabana, wala na tuwad ang posibleng nga makasulod siya usab sa Philippine Area of Expansion Plate or FAR, diya sa may northern and eastern part of Philippine Area of Responsibility. Wala po makasulod siya sa FAR, layo rin sa kayutaan diri sa ato sa nasod o wala sa kinidirect epekto diri sa ato sa nasod. Samtang ang ato ang forecast karong adlawa, padayon yapon nga kining gitawag tog easterly o hangin ngikan sa silangan, kining mga weather system nakapikto kini ditong dapita sa may extreme northern Luzon. Ang ato ang forecast karong adlawa, ang Batanes ug lakip na sa Pangbabuyan Islands, kining mga lugar karong adlaw makasinati laman ug mapopanagsang pagpanagom ug ngadto na sa usahay adunay managumon nga kalangitan ug gidumanan sa panagsang mga daklit nga pag-ulan, mga pagpanulpakilat gumikan sa easterlies o hangin gikan sa silangan. Samtang ang Metro Manila ug lakip na sa ang ubang bayan sa nasod ug ingon man sa dinhi sa tong probinsya sa Bohol mga kalungsuran ug Dakbayan sa Tagbilaran, karong adlaw makasinati kitang maayong panahon gawas laman sa mga popanagsang mga pagpanagom ug ngadto na sa usahay adunay managumon na kalangitan ug gidumanan sa panagsa nga mga daklit nga mapag-ulan, mga pagpanulupakilat gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang mahina yung ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa batang kasagpan ug paingon nga ngadto sa kasagpan nga may mopasalabi ditong dapita sa Mindanao ug samtang laing nga direksyon sa hangin nga mahina yung ngadto na sa kasarangan nga nagagikan sa silangan ug paingon nga ato sa may silangan nga may mopasalabi usab ditong dapita sa may extreme northern Luzon. Samtang lain nga direksyon usab sa hangin nga mahinay ug ngadto na sa kasarangan nga nagagikan sa may silangan ug paingon nga ato sa may kasagpan nga may mopasalabi sa ubang bayan sa nasod ug ingon man sa dinhi sa tung probinsya sa Bohol. Ug samtang kadagatan nining malugraha malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa itong dapit, sukod sa temperatura, magasukad sa 26, pataas nga ito na sa 31 degrees centigrado. Samtang ang atong adlaw, misidlak sa may alas 5.33 sa kabuntagon, ug musalok sa kini sa may alas 5.47 sa kahaponon. Dinhi lang kutob, kininagikan sa DOST Pag-asa, Albuquerque, Bernardo Station, Yunado Samar, Mayong Buntag.
0: Salamat Sir Leonard Samar. Padailos ta sa mga balita gikan sa kauluhan. Milanat og duha ka oras ang pinusilay dito sa Sheriff Saidona Mustafa. Kini may gitutukan sa News 5.
6: Umaligaw-gaw ang mga putok ng baril sa kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. May mga aligasyon din ng dayaan sa ilang lugar. Live mula sa Maguindanao del Sur, nasa frontline ang balitang yan si Von Gualvez. Von, Anong update sa imbestigasyon sa mga insidente ng karahasan dyan?
4: Mga otoridad sa mga insidente nga nakarahasan kabilang na dito sa may bayan ng Sharif Taibo na Mustafa kung saan kami nang galing. Kalalabas lang namin actually sa naturang bayan kung saan talaga inabot ng 4 na oras yung palitan ng putok ng baril na talagang umalingaw-ngaw sa isang barangay doon, barangay na Bundas sa naturang area. Ngayon at sa bayan kami ng Sharif Agwak at umipit pa kami ng Sultan Kudarat Province. Isa lamang itong insidente ng karahasan sa Sharif Taibo na Mustafa ng mga naitala dito nga sa makasaysayang Barm parliamentary elections. Alam mo, Cheryl, mga kapatid, umaasa sana ang karamihan na magkakaroon na kahit paano ng kapayapaan, oras na magtagumpay itong butuhan. Pero ang itinalit naman ng iilan ay mga bala at putok ng baril.
7: Tila ordinaryong kumusyon lamang nung una, pero maya-maya, sunod-sunod na putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa barangay Bagua Dos, Cotabato City bago maghating gabi. Sa isang video, makikita ang pagtatakbuhan ng mga tao sa may kalye kasabay ng putukan. Ilang sandali lang, sinusubukan ng hatakin ng kanyang mga kasamahan ang isang tinamaan ng bala. Sa kabuuan, 3 ang nasawi habang 15 sugatan sa insidente. Base sa investigasyon, nagkagirian ang mga taga-suporta ng magkalabang partido para sa kauna-unahang Bangsamoro parliamentary elections. Bago ito, sugatan din ang isang lalaki matapos aksidente namang mapasabog ang dalang improvised explosive device sa barangay MB Kalangan sa parehong lungsod. Kinaumagahan, ang mga insidente ito ang nagtulak sa COMELEC na isailalim sa COMELEC control ang buong Cotabato City.
8: So ito ay mga pangyayari na wala namang may kagustuhan, but the COMELEC will not take chances. Base rin sa papayo sa atin ng matataas na opisyal ng Philippine National Police.
7: Malalakas na putok din ng baril ang bumulabog sa bayan ng Sharif Saidona Mustafa sa Maguindanao del Sur. Isa ito sa mga bayan na nasa red category o areas of concern ng COMELEC ngayong halalan. Nabalot ng takot ang ilang naninirahan dito.
9: Kanina pa uwi na ako dapat pero kwan, nakabalik ako kay ayun, biglang nagputukan.
10: Oo.
9: Makatakot yung mga ligaw na bala. Sana maging okay na ang lahat, ang Bangsamoro.
7: Hindi bababa sa 3 oras na nagpapatuloy ang matinding putukan. Sa lakas ng mga ito, sabi ng mga otoridad, hindi malabong marataas na kalibre ng baril at mga armas ang gamit kahit ang aming news team na trap sa bakbakan.
10: Malakas pa rin po no, yung putukan ng baril dito. Kaya, ayan yan, let's go. Oo. Malakas po talaga yung putukan ng baril kaya kailangan mag-safe keep muna yung mga tao din dito sa loob ng munisipyo.
7: Maya-maya, sumugod na rin ng tropa ng militar at mga pulis para gumanti. 10 individual din ang naaresto ng mga pulis. Nakuha sa kanila mga baril at 1 katerbang basyo ng bala. Patuloy pa ang negosasyon ng mga otoridad sa mga posibleng leader ng grupong nasa likod ng pamamaril. Sa Basilan, dayaan naman sa botohan ang nabisto ng COMELEC. Sa eksklusibong video na nakuha ng News 5, makikitang nasa loob pa ng plastic ang bundle ng mga balota. Pero nang suriin, dito na mawibistong may mga shade na mga ito. Nangyari yan sa bayan ng Maluso sa Basilan. Sabi ng COMELEC, kagabi pa raw nakakuha ng intel report ng kanilang special task force kung nairi ito. Ang malala, 36 mula sa 68 presinto na discovering may mga pre-shaded ng balota. Dahil dito, agad nagutos ang COMELEC na mag-reprint ng balota mula sa National Printing Office at agad ibabiyahe patungong Basilan. Aminado ang poll body, madedelay ang botohan sa naturang lugar na ngayon ay nasa ilalim na rin ng COMELEC control. Paniniguro ni COMELEC Chairman George Garcia, pananagutin ang mga nasa likod ng insidente.
8: Appreciate, hindi namin kayo patatawarin regardless of your position. Kinumpromisyon nyo yan, kinumpromisyon nyo ang karapatan ng mga mamamayan.
6: Maraming salamat at mag-iingat kayo, John Mon Gualvez.
0: Alas 6:33 ang atong oras. Padayon karon sa atong mga balita, gisugda na ang pagtuki sa unexplained wealth article of impeachment patok ni Vice President Sara Duterte. Kini mo'y gitutukan sa UNTV News.
11: Your Honor, please, before we proceed to calling our witness, I would like to manifest that today we are set to start the presentation of evidence for Article 2, Unexplained Wealth, which is the third in the order of presentation of the 4 articles.
12: Iniharap na ng House Prosecution Team ang una nilang testigo laban kay Vice President Sara Duterte para sa Article 2 o ang kinapapalooban ng aligasyong hindi maipaliwanag na kayamanan ng pangalawang pangulo. Umupo sa witness stand ngayong araw si Retard Sandigan Bayan, Presiding Justice Amparo Kabutahetang. Ayon kay Akbayan Party List Representative Shell Jokno, co-lead prosecutor para sa nasabing artikulo, si former Justice Kabutahetang ay inimbitahan sa paglilitis upang magbigay ng legal framework ukol sa public accountability at unexplained wealth.
13: The prosecution respectfully offers the testimony of Justice Tang to prove that she has specialized knowledge, skill, experience, training, and education to testify as an expert on public accountability. We believe that Justice Tang's specialized decades of specialized experience can assist the court in understanding the legal framework and assessing the evidence that we will be presenting thereafter.
12: Binigyang diin ni Representative Jokno sa kanyang offer of testimony na si Justice Tang ay hindi humarap sa impeachment court upang magdesisyon o magpataw kung guilty o not guilty ang vice-presidente. Dagdag pa niya na ang nasabing testigo ay hindi umupo sa witness stand upang diktahan ng impeachment court kung paano ito dapat magpasya sa kaso ng pangalawang pangulo. Sa direct examination ni Public Prosecutor Jokno, kabilang sa naitanong niya sa witness ay kung dapat bang makita ang financial status o assets, liabilities at net worth ng isang lingkod bayan.
13: Para sa ordinaryong Pilipino po, bakit pa natin pinasasalin ang mga opisyal ng gobyerno?
14: Ito ay nire-require hindi lang ng Constitution at iba pa nating ibang umuiral na batas para malaman kung ang isang opisyal ba ay yumaman habang siya ay nasa pwesto at kung papaano niya na-acquire itong yaman na ito.
12: Binigyang diin ni Retired Presiding Justice Kabutahetang na ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ay ang pangunahing pinagmumulan ng datos upang malaman ng pamahalaan kung ang isang public official ay yumaman habang nanunungkulan o kung ang kanyang naipundar na yaman ay tumutugma sa kanyang lehitimong kita at sahod.
14: Well, hindi lang ito basta-basta na form po. Ito ay kailangan isumite. And according to the Supreme Court, it must be true, correct, and proper.
0: Inyo nabati ang unang bahin sa itong mga balita hatod ganato sa Marcela Fee.

0: Hindi magpapahuli ang EXL Makabuhay Plus Diet Tawi Capsule. Ito ay gawa sa mga piling sangka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kaya sa pagtahak ng ating mga pangarap, siguraduhin alagaan ang iyong kalusugan. Maabot mo pa ba ang pangarap mo kung may sakit ka na? Stay healthy with proper diet and exercise. Kasama ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
1: Hello mga kugihang tigpaminawan. Nakasinati ba kamo o pagpanghawi, panusok-tusok o pagpamanhod sa inyong kalawasan? Siguro daghan na kanato ang nakasinati na niini. Apangiantos lamang tungod kay dili mamahimong mohunong sa pagpangita o kapanginabuhian para sa kaugalingon o sa pamilya. Mao nga tambag ko kaninyo, mag Farix B Complex kada adlaw. Adunay igo nga vitamina B base sa DOST FNRI PDRI 2015. Tabang para malikay sa pagpanghawi, panusok-tusok, pagpamanhod, uban sa eksaktong diet o healthy lifestyle. 5 pesos o 50 centavos is RP lang. Mao nga kayang-kaya, mao nga mga tigpaminawan. Para sa atong mga pangandoy o sa atong mga mahal sa kinabuhi, ayaw kahunong mag-Farix B kada adlaw. Vitamin B1 plus B6 plus B12 is the generic name of Farix B Complex. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang Bohol, gilibutan og lapad ng kadagatan. Diin ang atong mga isda og uban pa mga seafoods nagagikan. Dili nato labayan ng mga basura og hugaw ang atong kadagatan. Ikaw o ako ang adunay kaakuhan aron magpabilin nga limpyo ang atong kadagatan.
3: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong na-discovery ang talagsaon nga Detox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Maayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
6: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
7: Kasagaran, ingon sa uban, basta barato ang tambal, basin dili epektibo. Pero ang tinuod, mas importante, nga sigurado ta sa kalidad. Dapat, gihimo sa mga eksperto. Dapat tested ug certified. Ug syempre, Pioneer sa generics. Maubitaw nga na ang TGP Paracetamol para sa hilanat o sakit sa ulo o TGP Vitamin C plus Zinc para kusog ang resistensya uban sa husong pagkaon o exercise.
8: Siguraduhin ang quality. Dapat TGP Generics.
9: G22 here! Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
10: D-alpha-tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
11: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
12: Unilab quality yan!
13: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Alas 6:46 antak na sa kabuntagon. Good morning. Ngadto sa itong mga online viewers, Teofilo BC. Dugang mga online viewers sa DYRD Bohol Kasaligan Facebook, si Celeste Mijares. Good morning, bro. Greet ko. Good morning ni Inday og Tanyong Centorias Libho Sikatuna. Josephine Humigob, good morning. Good morning ato ni Estelia Ehera, Lisa Bonita, Ferry Habahab in Kankata, Corilla, gikan ni Ma'am Doris Kaluyong. Terry Galasco Dalugdog Puhadas, good morning. Deskauswagan Katigbian. Hermes Malanog, Ma'am M. Srikina, ay to Rosemary Inday and Paul Masirin ngadto usab ni Jubilin og Randy Lumayag nga kanunay namati dinhi sa atong tulumanon. Good morning ato ni Sir Joe Galindo, principal, school principal, and Ma'am Chris Batingal, head teacher diha sa Manga National High School, gikan ni Ma'am Ems Rikina. Good morning usab ni Angelita Nisa, ni Fidel Lamban Apare Biwang, ni Iyay Padunya Punyo, Marianit Salibay, Gaudencio Umali, Ma'am Dorica Goko. Oh, good morning usab ni Ma'am Bete Matiga Humawid. Alas 6:47 na.
15: Way balinay, DYRD kanunay.
16: High blood pressure nga sakit. Daghan na ang nabiktima ni ini. Ayaw tuguti nga usa ka kanila. Inom mo ga Aldrich Body Argo Capsule. 100% pure herbal ang Aldrich Body Argo Capsule. Murtabang pagpapsay sa sirkulasyon sa dugo aron kini mahimong normal ang blood pressure level ug maligaya ng high blood. Usa lang ang atong kinabuhi. Ampingan ta kini Aldrich Body Argo Capsule na pamatud ang epektibo gikan ni adto hangtod karon.
17: Aldrich Body Argo Capsule. Ito ang totoo.
18: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping? Maparty.
19: Maadto sa gym.
20: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
18: Let's do this!
20: Pag Enervon Z+ na!
12: Unilab quality yan.
13: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
21: DJX 500.
22: Dosis sa baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko.
23: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
22: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
23: Okay.
21: DTX 500.
22: Sinubukan din na ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
21: DTX 500.
24: Mabibili sa mga butika.
25: Balit

0: Happy birthday nga to ni Tay Emilio Bansag Senior nga nagsaulog sa iyang adlaw na tawhan karong adlaw. Padayon karon sa atong mga balita, atong paminaw ng labing ulahing katikaran gikan sa City Hall pinagi ni Kay Casinilio Bayukot. Kay go.
1: Gipalig-on sa City Government of Tagbilaran ang Business Inspection System pinaagi sa refresher course alang sa mga miyembro sa Joint Inspection Team. Gitutukan sa training ang Business Regulatory Compliance, Professional Conduct ug Customer Relations para mas epesyente ug mas service-oriented ang pag-inspect sa mga negosyo. Matod ni Mayor Jane Yap, nga kinahanglan nga balansehon ang epektibong pagpatuman sa mga regulasyon ug ang matinahuron ug professional nga pag-atubang sa mga business owners. Mitambong sa training ang mga personnel gikan sa nagkadaiyang city offices nga miyembro sa Joint Inspection Team. Tumong sa refresher course nga mas mapalambo ang serbisyo sa city government samtang gisiguro ang pagsunod sa mga negosyo sa mga regulations sa syudad. Live, gikan sa Tagbilaran City Hall, kini si Kay Casinilio Bayukot, ang friend mo forever. D-Y-R-D.
0: Good morning ni Cipriano Mapano Butron diha sa Pamaksalan na Pilar. Villa Reformina Tabiliran from Rizal Bilar. Good morning usab ngadto ni Hamudyong J og maayong pagpamati po ni Kagawad Paul Pahang ni Samansa sa ni Kagawad Sabil Ringka sa Buol og ni Councilor Plong Ringka. Rizal Lanoy Andales sa Kabasakan sa Bayan. Alas 6:50 na ang atong oras.
2: Gipaminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan.
3: DYRD Worldwide.
4: Round Bohol Balita. Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uban sa DYRD Tagbilaran. Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9. Round Bohol Balita.
5: Round Bohol Balita atod kaninyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more.
0: Unang round sa itong round, Bohol Balita, nagbutyag na nakaangkon o duha kasamad din ng gaban ang usa ka babae, humang kinigidunggab siyang kalibin tungod lang sa pagdunggab.

0: Matuod Street, Mangga, ngadto sa Kapihuan North Drive portion sa Mangga Obuhan Boundary Drive, gikan sa corner CPG North Avenue, ngadto sa SMDI og nearby residences. Sumala pa ni Cheryl Paga, ang Assistant Manager Customer Care, og Engineer Paulino Almedilla, ang Chief Operating Officer sa Bohol Light. Inyo nabati ang kinatibukang bahin sa tong Round Bohol Balita.
1: Round Bohol Balita. Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uman sa DYRD Tagbilaran, Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9. Round Bohol Balita.
0: Ang Round Bohol Balita atud kaninyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation and upholstery materials, plasticwares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more.
2: DYRD. Operation.
0: Sa atong Operation Tabang, mga higala, dunay naghangyo o nga dunay madawat pod, no? Si Anastasio Gulay sa Gindulman, si Edwina Angkog Kalape, Samuel Bolonia, Aiso Cortez o Fernando Mendoza, heart failure ni diha sa Barangay Buoy ning ato ang dakbayan sa Tagbilaran. Salamat sa atong mga loyal donors, mga higala.
3: Magpasalamat ta sa mga loyal donors sa DYRD Operation Tabang. First Consolidated Bank, FCB, Bohol Quality Corporation, Alturas Group of Companies, Florencia's Caltech Station, Island City Mall, Tagbilaranon Association of Southern California Incorporated, Alturas Supermarket Corporation, Jesus Loves You, Rollitz Auto Care, Praxedes Mahumas, Bohol Shipping Lines Corporation, JF Twin House, TCB, ug MM of Maribohol.
0: Salamat sa Gapurok 2, Barangay Dao, Purok 3, Luyo sa Dao, Diamond. Salamat kaayo ni Sir Jiboy Tabera sa Rolex Auto Care na imutang dilihalayo sa Co-op Hospital, Barangay Dampas, mga higala. Ni Sir Leo, ni Ma'am M. Srikina, ni Ma'am Praxedes Mahuma. Salamat po kaayo ni Ma'am Grace Labi, no? Good morning. Ni Ondoy Cristan, adunay 200 pesos. 500 pesos gikan ni Father James Darunday sa programang Baon sa Kagawasan. Ang baksa ni paagi ang paghatag og tabang sa STK Diner. Atbang ni sa Solidad Switch, mga higala sa Poblasyon 2 ning ato ang siyudad. Ingon mo sa mga 500 pesos gikan ni Maminday Boniti sa Hisel Bulaluan. Ang Hisel Bulaluan ay mutang dili halayo sa KFC Church, no, diha sa Poblasyon 2. Wailang restaurant diha, punuan sa Acacia, mga higala. Salamat kayo. Good morning ato ni City Councilor Idi Burhang na pumati na ito. Karong ganalong-lanot ito sa Dampas, mga higala. Ingo masaw sa Poblasyon 2, pinagi ni Kagawad Roberto Batsoy Alba o sa Barangay Kugon ni Kagawad Dani Abiliana. Kini sa ato'y COSAP, mga higala, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa mga balita. Salamat sa Diyos o may buntag ka na itong tanan. Gisaligan!

0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa buhol, balik.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Ug karon sa mga detalye sa atong mga balita dinhi sa atong dapit. Mga bulanon, may tsabaw na sab sa laing hugna sa big time nga pagsakas presyo sa mga produkto petrolyo, gipatuman kini sayo karong buntag ang gasolina 6 pesos kada litro ang saka samtang halos 5 pesos sab sa diesel o kerosene. Kompletong detalye alagad Ray Tutas.
1: Mityabaw na sa mga magabulanon sa laing hugna sa dagkong pagburot sa presyo sa lana. Dakong kalbaryo na sa balang sa mga motorista o mga driver ang laing hugna sa big time oil price hike nga gipatuman sa mga kumpanya sa lana sa iyo karong buntag. Subala sa Department of Energy kun DOE o mga kumpanya sa lana, 5 pesos o 68 centavos kada litro ang aumento sa presyo sa gasolina, 4 pesos o 31 centavos sa diesel, samtang 4 pesos o 62 centavos ang saka sa kerosene. Kini na ang ikaduhang sunod-sunod nga semana sa grabe nga pagsaka sa presyo sa lana. Si Julito Fernandez, usa ka security guard nga taga Cortez, mingon nga grabe ang epekto sa mga tao sa pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo. Nanawagan siya sa gobyerno nga unta ubsa ng presyo.
2: So, say, kasulti nimo nga pirting taas lang kayo.
3: Okay, kasulti sa gasolina sir nga pirting pagsaka murag gisulod tayo, piki na kayo.
2: Piki na kayo?
3: Oo. Kapuan pag ang pagsaka.
2: So, may panawagan mo sa gobyerno?
3: Na, kung panawagan sa gobyerno, nga murag ilihan kayo ipaubos kamay ang presyo sa gasolina. Kay nagkaging ganagan karoon nga karyaan ng mga kanang konstruksyon, lagi ulian nga hilara presyo ito.
1: Matod sa mga eksperto sa Ineria, ang nagunang hinungdan sa oil price hike, mao ang nagpadayon nga tensyon o gubat sa tungatungang sidlakan nga nag-apekto sa dagat sa supply sa lana sa tibuok kalibutan, dungan sa pagkaluya sa bili sa piso batong sa dolyar, matod sa mga driver. Ang sunod-sunod nga sakad na kayong epekto sa lang inadlaw nga kita o gigabalakaw sab nga magkabasaka sa presyo sa mga palalit. Gikan sa CBG Avenue, ginisiray tuta sa friend mo forever, basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
4: Samtang sa laing bahin, padayong ipangita sa pamilya ang usa ka 33 anyos nga bulanong seaman nga nagbabiling missing human nasunog ang FE June Aster samtang naglawig ikan sa Manila paingon sa Coron, Palawan. Ang nawagta nga seaman nga si Gilbert Solomon, usa ka lumad nga taga Kabilaw, Loon, Bohol, ug lima na katuig nga nagtrabaho sakay sa mga barko. Ipahibaw sa Philippine Coast Guard ang mga pamilya nga ipaubos sa DNA testing ang mga nakuha nga lawas aron matino ang ilang pagkatao. Ato sa viewing, gipakita nga to sa mga paryente ang mga lawas nga nakuha apan naghuwat ba ang pamilya sa resulta sa DNA examination aron mahibaw-an kung apil ba niini si Solomon. Gibutyag usab sa pamilya nga nakadawat silang impormasyon nga off duty si Solomon sa dihang misugod ang sunog o gituhang nagpahuway sa iyang cabin. Tungod niini, padayon ang paglaom sa pamilya nga posible nga nakagawas ang ilang anak o buhi pa. Padayon sa bang ilang paghuwat o dugang impormasyon, gikan sa Philippine Coast Guard o sa mga nagpadayong search and rescue operation.
0: 18 minutos pasado alas 7, diri sa itong DYRD Breakfast News. Sa mga adunay smart TV, ayong kalimot sa pag-like o niya i-follow ang DYRD Kasaligan, radyo na, TV pa. Masayo na gayon ang pagsubay sa Kasaligan o niya pinakabagong balita direkta mismo sa inyuhang telebisyon. Gikonfirmar ni Chief Dr. Mike Hayuma ang exclusive story sa The Bohol Chronicle of DYRD. Kami abot na diha sa driveway ang mga pasyente diha sa Galyares Memorial Medical Center. Kompleto detalye alagad Alin Doydora.
5: Ako lang ni i-confirm ang inyong news nga tinuod yung komisya nga kanang overwhelming na sa pasyente, no?
6: Gikumpirma sa Hepe sa Governor Celestino Galyares sa Memorial Medical Center sa Tagbilaran City nga grabe ang kahuot sa mga pasyente sa mga tambalanan diin nilapas na sa ilang kapasidad ang gidaghanon sa mga gihatagan og serbisyo. Atol sa interview sa DYRD inyong alagad gagahapong adlaw, gikumpirma ni Dr. Miguelito Hayuma nga dugay na nilang nasinati among sitwasyon ug padayon kini nagkagrabe tungod sa nagkadaghang mga pasyente nga malandig sa mga tambalanan.
5: Mutaas, mugamay, mutaas, but kanunay yun na pirmi nga taas, tungod kay ang atong hospital, gili man 20 mo palibad sa atong mga kaigsunan nga nasakit, nga nanginanglan sa ato ang tabang.
6: Matod ni Hayuma, ang kapasidad sa Galyaris Hospital na magkahatag ng komportable o hapsay nga pagdumala sa mga pasyente anaa lamang sa 400 ka mga pasyente base usab sa bed capacity. Apan sa kasamtangan, milapas na tungod sa nagpadayong pagdagsa sa mga pasyente. Dugang niya, adunay mga kaso nga primary o dili komplikado nga mga balatian na mamahimo ra untang matambalan sa mga primary care facility, municipal health office o level 1 o district hospitals. Apan diretso gihapon nga muadto sa Galyaris.
5: Ngano man naamatay ang pangutana kung naabatay mga primary cases nga madulong diri na sentence tungod kay ang city of Pagbinaran wala kay gitawag o primary care or gitawag na to o infirmary hospital or third nang tawag na to o kanang level 1 nga hospital.
0: Level 1.
5: Tapos sa ato ang munang magdagsa ang nasakupan sa Pagbinaran sa Panglao ug sa Dawit doon diri ang baklayon doon diri kay wala man kay laing government hospital.
6: Tugod ni ini gihangyo na Hayuma ang publiko nga magpakonsulta una sa labing duol nga primary care facility o municipal health office ilabi na kun simple o dili komplikado ang ilang mga balatian. Matud niya importante ang early consultation aron masayon ug dali ang pagpatambal ug malikayan ang paggagrabe sa kondisyon nga mamahimong hinungdan nga i-refer sa mas taas nga level sa tambalanan.
5: Tanang musulod din nga kinanglan o pahimo katulang specializing care atong musulod na diri katong nanginanglan tag specialista niya katong mga infirmary nga cases tamaan ang mga hinanatra o musikot o pwede mo damukta sa atong ilid. So tanan musulod din ato yung i-appraise no? Ato yung nang ipasabot kay we will have more problem if dili na to sila mapasabot kaysa balibaran na po ang atong mga kaigsunan nga nasakit.
6: Samtang gipadayag ni Hayuma nga dunay mga plano alang sa pagpalapad sa Galyaris aron madugangan ang kapasidad sa tambalanan, lakip na ang dugang mga pasilidad o personnel. Apan wa pa siya mahatag nga klarong timetable tungod kay nag-agad pa kini sa pag-aproba sa budget. Busa, samtang gihuwat ang dugang pasilidad, gihangyo ni Hayuma ang publiko nga gamiton ang mga local o primary care facility alang sa mga kaso nga mahimo pang matambalan dito aron malikayan ang dugang nga kahuot sa provincial hospital.
5: Please early consultation. Dito na to ang atong mga primary care facility, mga municipal health office na to. Ato silang duulon dayon para sa early seeking behavior na to. Kay kung madali no, madali po ng tambal.
6: Kini si Alan Doidora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
7: DYRD.
4: Good morning ni MG Flogger nga nagtanaw ka na to karon live sa DYRD Facebook. Sel Martimi nagtanaw po live gikan sa Bagong Inabanga, Bohol. Anzo Ikumidoy nagtanaw gikan sa Corelia. Ma'am Doris Kaloyong nagtanaw. Usab sa Sel Martimi, Richie Sarin. Usab si Lito Umbay. Dili makakontrol ang kagamhanang probinsyal sa Bohol sa presyo sa mga produkto sa mga hotel o resorts. Pagtinaw kini sa Bohol Tourism Office, humanag viral sa social media ang tag 1,650 pesos nga presyo sa pumpano. Atong paminawon ang report ni Alaga Ray Tutas.
1: Dili magkakontrol ang kagamhanang probinsyal sa Bohol sa klase sa serbisyo o presyo sa mga produkto sa mga hotel o resorts. Mao gini ang gitinaw ni Juan Pinat, EP sa Bohol Provincial Tourism Office, human nag-viral sa social media ang 1,650 pesos nga presyo sa usa ka isdang pumpano sa usa ka resort sa Panglao nga miani og nagkalain-laing reaksyon gikan sa publiko. Sa pagiginabi sa DYRD inyong alagad kagahapon, si Pinat bingon nga mas taas kayo ang presyo sa mga luxury hotel itandi sa mga ordinaryong hotel.
8: Di man tamo compete being the cheapest destination, but we will always say that Bohol is worth it. We cannot compete sa mga pinakabarato, but we will tell you that the service and the quality, that one we can assure that you will have value for your.
1: Subala niya ang kalidad, kantidad, pagkaon o bilis sa serbisyo sa turismo sama sa hotel, transportasyon o mga atraksyon. Sulit o makiangayon sa gibayad sa turista.
8: kaming mga presyo, naturally, ubali yun na sa kada season, quality sa location, niya, sa level product service na di-provide ang ato ang mga resorts, restaurant.
1: Tungod kay lain-lain ang presyo sa mga pagkaon ng serbisyo, si Pinat Mingon nga nagtinabangay ang kagamanan sa lalawigan o ang mga lokal nga kagamanan nga makamugna og local food guide aron magiyahan ang mga turista kung asa mo ato base sa ilang budget. Giyawag usab niya mga turista nga sa di pa muani og musuroy sa mga atraksyon sa Bohol, magpakisusi og magpangunta na para mahibaw sila sa mga gitanyag nga presyo ug serbisyo.
8: Importante kaayo nga makita nila ang fairness, transparency sa presyo para sa ato ang mga bisita mo na kita sa tourism office. We will be working with the local government units na mag-come up good taog ka ng food guide, local food guide kung asa sila pwede mo dong base sa ilahang budget. Ato ang objective is to make Bohol a destination diyan ang ato ang mga bisita will feel that they spend, what they spend here is worth the experience they receive.
1: Ginggan niyo sab niya mga nagnegosyo sa turismo nga magmatinud anon sa mga customer ug tumano ng gisaad nga kalidad sa serbisyo. Gigan sa Kapitolyo, kini sa Ray Tutas, ang friend mo forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD
0: 25 minutos pasado alas 7:30 atong DYRD Breakfast News. Pirma na lang yun ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang gihuwat sa mga opisyal sa barangay ug sanggunian kabataan aron usab hingpit nga maugtabah nya malugwayan sab ang barangay ug SK elections. Kagahapon lang giaprobahan sa Senado Senate Bill 2397. Nagatinguha kani nga usbon ang termino sa mga opisyal sa barangay ug SK ngadto sa 5 ka tuig. Tungod ni ini, ang eleksyon gika takda unta karong nga buwan sa Nobyembre ning tuiga, iugtabah ngadto na sa November of 2028. 5 ka senador may boto kani og no batok sa maong balaw nun. Lakip sila si Senator Tito Soto, Joel Villanueva, Riza Ontiveros, Kiko Pangilinan og Bam Aquino. Sila nagtuo nga ang pag-uktaba sa eleksyon, naghikaw kini sa katungod sa mga tao sa pagpili og bagong mga leader. Pipila usab ka mga opisyal sa barangay, may padayag kini kalipay tungod kay ang ayan lamang nga iuktaba ang eleksyon aron sa matiwa sa mga proyektong nasugda na. Human mapasar sa Kongreso ang ilang tutong atos katapusang pagbasa sa maong balaod nun, ipadaan ang kining atos Malacanang aron usab mapirmahan sa presidente. Samtang nagpabilin pa kining naghuwat sa pirma sa presidente matod pa sa Kamilek niya magpahigayon gihapon sila sa pagpangandam alang sa November 2026 election hangtod nga di pahingpit usab kuno mapirmahan ang maong balaod.
4: Good morning ni Kagawad Bibot Budlong ug iyang pamilya nga naminaw karon sa DYRD. Celeste Mijares nagtan-aw sa San Juan Maribohok, Juanis Narisma Ogatis Prima nagtan-aw gikan sa Kabayogan Kalape Bohol. Si Richie Montañez nagtan-aw pud live gikan sa Kambuak Norte, sikat tuna. Sa atong police report, kapin sa 2 milyones ka pesos nga kandidat sa gituohang Siabo na sakmit sa mga otoridad ato sa by-bust operation dito sa lungsod sa Tubigon. Ato paminaw ng report ni Alagad Cel Remolador.
7: Sa lungsod sa Tubigon, gidudahan nga tigpayohot sa ginadali nga droga na dakpan sa mga sakop sa Special Operations Unit 7 sa PNP Drug Enforcement Group isip lead unit sa gipahigayon nga anti-illegal drug operations inabagan sa IMEGA 7 o gubang ahensya sa drug enforcement team. Lakip ang kapulisan sa Tubigon, Talibon o PDEA 7 sa Bohol na itabo Domingo sa hapon dito sa Barangay Sintro sa lungsod sa Tubigon. Ang suspek giila sa kapulisan nga usa ka alias Kiven, 30 anyos o litaw glomolopyo sa Purok 2 sa Barangay Sintro, Tubigon. Gibutyag base sa tao nga positibo kini nga napalitan og usa ka putos sa gituohang Siabo og sa dugang pakisusi sa kapulisan, lain pang tulo ka putos sa gituohang Siabo ang nasakmit sa kapulisan gikan sa posisyon sa maong suspek. Gibana-bana nga mutimbang kini ngadto sa 425.6 grams kantidad kapin sa 2.8 million pesos nga ginadiling droga o ang nadakpang suspect kasamtangan kini anaa sa kustodiya sa mga sakop sa Special Operations Unit 7 PNP Drug Enforcement Group o temporaryo kinenggi paslak sod sa silda sa kapulisan sa Tubigon samtang giandam ang tukmang sumbong batok sa nadakpang suspect. Nanukad gikan sa Kampo Dagoy, The Barker, Cell Remolador, ang friend mo forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD
0: 30 minutos, pasado alas 7, dito sa itong DYRD Breakfast News, sa Tuginis, Maintinguha, sa Island Cinema.

0: Usa ka 45 anyos nga babae sa Marangkini. Human gidunggab siyang kapuyo tungod matod pa sa third party. Diyan sa lungsod sa Sirabullones sa Laga Jun Gutierrez.
1: Dili og nagandes ng Glaris Medical Center ang usa ka ginang pamakinigit dunggab dito sa lungsod sa Sirabullones. Ang ginang 45 anyos nga nagapuyo sa may barangay Kahayag sa lungsod sa Sirabullones. Ato na sayo, ito na aging adlaw sa Manila City 20 sa gabi. Nga kining biktima dito yung tawag ni Su sa ihang kwarto. Panwala siya makabantay nga may kalit ang misod ang ihang kalipin nga nakainom nga gipailang si Michael Daguplo o way daghang mga putana gidunggab kini nga biktima sa duha kay gayon minundang nga nakasibat kini nga biktima o nangagtabang siya nga silingan ug sa tuwa nga pagilabi ni Police Staff Sergeant Michael Salarda Police Alunsol sa Sirabullones
2: base sa kanang statement sa witness sir okay suspect sir allegedly misulod sa sa kuan balay sa biktima.
3: Ah, okay.
2: Sa way dagang istorya, sir. Dunggab niya. Ang biktima.
3: Okay, saan mo kung nairaton?
2: Naigo sa kamot o sa maitian. Nabasis siya sa samad. At sa samad, nagahimo pa ang biktima o kanang dagan, sir ba?
3: Okay.
2: Dito ko, pag binasya ang biktima.
3: Pastilan.
2: Dito ni na kuan kanang ang kapangayo ni Tabang sir dito sa mayong silingan na karon sa pagkita sa mga silingan ng kadugo na nawag sila ng assistant sir kanang kanang iyang katong nalubaan sir katong yung bidunggat na doon pagkababaan sir
3: okay
2: niya o lagi nga kadagikan sa sabaw kada uli gawiyawan siya nga kanang normal lagi nga tuwan nga istorya nga anak hubog na kung ka anak ba Dayon ingon to yang kato yang biktima nga mangita ko lain ani mangita ko lain di nga anak mangani ka anak pag babaan matutong tingin ito sir mo ay
1: sabo ni na buntag tuwa nga gisusi kini nga biktima nakaangtong ni samad sa tiyan no bukton og palayo sa kinesiya gatiman sa tuwang mga doktor nakatong suspek ang ihang kalipin nga si Michael Daguplo na paslak na kini sa tuwang lakapdil diya sa lungsod sa Sirabullones. Di karang dinis tangan sa Galiaris Medical Center sa Alerto Jungo Series ang pen mo forever basta balita DYRD sa ligan sa balita DYRD.
4: Good morning ni Abreo Galio Barbaruna, nagtanaw ka nato karon live. Jocelyn Narciso nagtanaw pod. Richie Montanes nagtanaw. Naminaw pod kanato karon mga trabahante sa Plaza Marcela o mga trabahante sa Alturas Mall. Usab maing buntag ni Kagawad Bache Alba sa Poblacion 2, Dani Abeliana da Skogon. Ug usab mga trabahante sa Major Pharmacy nila ni Ma'am Lutko Rayag ug Lito Korayag. Sir Joe Tambis diha sa Gigi's Seafood Village. Good morning. Nagpagawas og baruganan ang sangguniang panlalawigan sa Bohol nga no objection o wag pagsupak sa minahang bayan sa Kauswagan Trinidad. Apan dili pa makabalik ang pagmina. Atong paminawon ang report ni Alagad Allen Doidora.
5: Gipasar sa sangguniang panlalawigan sa Committee on Natural Resources and Environmental Protection ang resolusyon nga no objection sa petisyon alang sa pagdeklarar o minahan ng bayan sa Barangay Kauswagan sa lungsod sa Trinidad. Kini ang gipareyag sa committee report ni Board Member Nathaniel Binlod, may kalabutan sa petisyon ni Cheryl Cahis alang sa deklarasyon sa mga lugar isip minahang bayan.
6: To pass resolution number 2, resolution interposing no objection to the petition for the declaration of Ibinas Bayan filed by this journey ties in Barangay Kauswagan with the Bohol subject to compliance with the applicable laws, rules and regulations permits.
5: Apan giklaro sa committee ba na ang no objection dili pagpasabot nga gihatagan ng permiso ang petitioner sa pagmina o pagkuha o mineral sa maong lugar. Sumala sa rekomendasyon ginhanglan paghihapon nga musunod sa tanang may kalabtanan sa balaod, lakip ang pagkuha o giginhanglang mga permit, clearance o guban pang requisitos gikan sa DNR, Mines and Geosciences Bureau o guban pang ahensya sa gobyerno. Ginhanglan usab ang angay nga small-scale mining contract. truck o laing gikinahanglang otoridad sa dili pa mahimong legal ang pagkuha sa mineral. Base sa report, ang proposed mining area mukabat sa 7 ka hektarya og naglangkob sa 3 ka land titles suma sa petitioner. Una nagimando ang pagpasirado sa mga minahan human masuta nga wa pa kini kompletong permit. Gawas pa na diskubrihan usab nga wala gipatuman nga safety measures sama sa gipangbasagdan nga mga langgob nga peligro sa kinabuhi sa mga minero sa maong lugar. Kini si Alin Doidora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Good morning, Mr. Alfred Angkog diha sa Barangay Mansasa, Julius Madanggit. Doy, good morning. Romeo Lianto from Sevilla, watching the breakfast news diha sa YouTube. Human sa nulaan lima katuig nga pagpaabot ang 4,884 ka mga pamilya nga napiktuhan kini sa bagyong Odette diha sa lungsod sa Katigbian, ang nakadawat na gayod sa hinabang pinansyal kagahapong adlaw. Ang National Housing Authority niapod-apod kini sa kinitibuk ang 48,084 million pesos diha sa CPG Park sulod sa Bohol Provincial Capital. Matag benepisyaryo, nakadawat kini tag 10,000 pesos ubos kini sa Emergency Housing Assistance Program. Ang pagpanghatag, gihimo kini isip sa handog ng Pangulo, serbisyo nga sapat para sa lahat ng programa. Ang mga opisyal sa National Housing Authority o Bohol Governor Erico Aristolo Mintado mao'y nangulo sa pagpanghatag. Ang tabang, ito'y kini alang sa mga pamilya kansa mga panimay nagguba atol kini sa bagyong Odette kaniyatong Disyembre to 2021.
4: Good morning, Nico Kilia Draudin, nagtanaw ka na to karun live gikan sa Upper Dilapas, Cortez, Gilay, Istoki, Tupos, nagtanaw, Fe Mongkada Malimos is watching. Gipang si Dunggan ang Bohol isip outstanding bayani Yugan LGO sa tibuok Pilipinas. Ato paminaw ng report ni Zara Arcayena.
7: Gidawat ni Gobernador Aris Omintado kauban si First District Board Member Lucila Gunay ang pasidungog nga Outstanding Bayaniyugan LGU Award nga gihatag sa Philippine Coconut Authority o PCA ngadto sa probinsya sa Bohol. Gipahigayon ang seremonyas atol sa 2026 Coconut Industry Sustainability o COINS Awards ni adtong Biyernes, Setyembre 11, 2026 sa Philippine International Convention Center o PICC sa Pasay City. Mapasigarbuhon nga midawat ang gobernador sa maong pasidungog isip pag-ila sa padayong paningkamot sa kagamhanang probinsyal sa paghimo sa mamaguuma nga aktibong kauban sa kalambuan sa probinsya. Lakip sa mga programa nga nakatabang sa mga coconut farmers ang farm rehabilitation, paghatag og kalidad nga planting materials, farmer training, climate smart agriculture, enterprise development og uban pang serbisyo nga direktang nakabenepisyo sa mga mag-uuma sa lubi. Kauban usab sa gobernador si BM Lucila Gunay nga nahimong una recipient sa CFIDP Ambassador Award. Usa ka pag-ila si ang grassroots advocacy, responsive legislation ug mga paningkamot sa pagpalig-on sa serbisyo ug oportunidad alang sa mga coconut farmers, ilang mga kooperatiba ug asosasyon. Gikan diri sa DYRD Newsroom, kini si Zara Arcayena, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Nagtigob kagahapon ng Committee on Peace, Order and Public Safety sa Sangguniang Panglungsod aron sa tukion ang problema sa eskwelahan kalabot kini sa gangsterism. Nangulo sa committee meeting ang chairman sa committee ba, Konsehal Bebot Budlong, Manila ni Konsehal Ide Borja og liga ng mga barangay president Joseph Sagaral, gitambungan sab kini sa ni Fiscal Adolfo Droy, PNP Tagbilaran, representante usab sa Department of Education Tagbilaran ug uban pang mga opisyal. Matod ni Budlong, tumong sa mong tigom nga makuha usab ang mga panlantaw sa mga stakeholders, mga tulunghaan alang kini sa padayon usab nga ordinansa bato kini sa gangsterism. Gipalig-on diha sa City Government ng Tagbilaran ng Business Inspection System Pinagi kini sa refresher course alang sa mga miyembro sa Joint Inspection Team. Gitutukan usab sa training ang Business Regulatory Compliance, Professional Conduct o kini Customer Relations aron usab mas epesyente o niya mas service-oriented ang pag-inspect sa mga negosyo. Matod ni Mayor Jane, nga kinanglan usab nga balansihon ang epektibong pagpatuman sa mga regulasyon o ang matinahuron usab professional nga pag-atubang sa mga business owners. May tambong usab sa mga training ang mga personnel gikan kini sa nagkadayang city offices, mga miyembro sa Joint Inspection Team o gatumong sa mga refresher course nga mas mapalambo ang serbisyo sa city government samtang gisiguro usab ang pagsunod sa mga negosyo sa mga regulasyon sa atong syudad.
4: Good morning ni Esther Yudoy Sabas. Nagtanaw ka na ito karon live sa DYRD Facebook. Rosalie Calipes, nagtanaw po. Gikan sa Capitol Valley Dao. J. Michael Sepe, nagtanaw. Chris Inking, naminaw ka na ito karon. Artemia Inking, diha sa Tawala Panglao. O si Lisa Lipio, nga naminaw. Nikabat na sa 3,759 ang mga kaso sa dengue dito sa Cebu Province. Lakip ang 21 ka namatay hangtod September karong tuiga. Kini nagpakita og dakong pagsaka itandi sa mukabat sa 2,000 ka mga kaso nga natala sa September sa miaging tuig. Bisan pa sa dakong pagsaka sa year-to-date nga mga kaso, gitinausab sa Provincial Health Officer nga si Sheila Fasciol nga wa pa malapas sa kasamtangan nga numero aron ideklarar nga dunay outbreak sa tibuok probinsya sa Subo.
0: Kahimtang sa panahon humanini.

0: WDYRD Weather Report.
1: Para sa lakad sa panahon, itong paminaw si Leonard Samar, gikan sa lokal ng Batas Pagasa.
2: Maayong buntag, aniya kini pinakaulay kalumbuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw. Ang low pressure area nga gi-monitor nato nga naa sa east of Eastern Visayas, nahimo na kining usa ka tropical depression. Sa may alas 3 sa sayong kabuntagon karong adlaw, ang tropical depression gibanaba na kini basis tanang available nga mga data na kini may mutang sa 2675 km east of Eastern Visayas o na kini sa coordinate nga 12.3 degrees north 150.0 degrees east. Samtang nagdala kini sa angin nga doon ay gikuskun nga mukabat nga doon na sa 55 km matagtak na doon sa sentro o doon na kini gastinis o paghuro sa angin nga mukabat nga doon na sa 70 km matagtak na. O kini nagayarog sa direksyon amahan imahang silangan nga doon ay gikuskun sa paghiro 15 km matagtak na. Samtang kini mo ang bagyo base usab sa pagbanabana wala na tuwad ang posible nga makasulod siya usab sa Philippine Responsibility or FAR diya sa may northern and eastern part of Philippine Area of Responsibility. Wala po makasulod siya sa FAR, layo rin sa kayutaan diri sa ato sa nasod o wala sa kinidirek epekto diri sa ato sa nasod. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw, padayon yapon nga kining gitawag tog easterly o hangin ngikan sa silangan. Kining mga weather system nakapikto kini ditong dapita sa may extreme northern Luzon. Ang ato ang forecast karong adlaw, ang Batanes ug lakip na sa Pangbabuyan Islands, kining mga lugar karong adlaw makasinati laman mga pupanagsang pagpanagom ug ngadto na sa usahay adunay managumon nga kalangitan ug gidumanan sa panagsang mga daklit nga pag-ulan, mga pagpanulpakilat gumikan sa easterly o hangin ngikan sa silangan. Samtang ang Metro Manila ug lakip na usab ang ubang bayan sa nasod ug ingon man usab dinhi sa tong probinsya sa Bohol mga kalungsuran og takbayan sa Tagbilaran karong adlaw makasinatik tag maayong panahon gawas laman sa mga pupanagsang mga pagpanagom ug ngadto na sa usahay adunay managumon na kalangitan ug gidumanan sa panagsa nga mga daklit nga mapag-ulan mga pagpanalupakilat gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang mahina yung ito na sa kasarang hangin nga nagagikan sa batang kasagpan o paingon na ito sa kasagpan nga may mapasalabi ditong dapita sa Mindanao o samtang laing nga direksyon sa hangin nga mahina yung ito na sa kasarangan nga nagagikan sa silangan o paingon na ito sa aming silangan nga may mapasalabi usab ditong dapita sa may extreme northern Luzon. Samtang laing nga direksyon usab sa hangin nga mahina yung ito na sa kasarangan nga nagagikan sa aming silangan o paingon na ito sa aming kasagpan nga may mapasalabi sa ubang bayan sa nasod ug ingon naman sa dinhi sa itong probinsya sa Bohol. Ug samtang kadagatan nining mga lugraha, malinaw ug ngadto na sa kasrangan ang mga pagbalod. Dinhi sa itong dapit sukod sa temperatura magasukad sa 26 pataas ngadto na sa 31 degrees centigrado. Samtang ang atong adlaw misidlak sa may alas 5:33 sa kabuntagon ug musalop sa kini sa may alas 5:40 sa kahaponon. Din nila lang kutub, kininagikan sa DOST Pag-asa, Albuquerque, Morada Station. Yun ang Samar, mayong buntag.
0: DYRD Weather Report.
1: Inyo nabati ang DYRD Breakfast News sa Tugginis sa Mayang Tinguha sa Island City Mall. At ang indugan balita din sa DYRD, ang Radyos Katawahan, daghang salamat o mayong buntag.
0: DYRD nag-una sa mga balita.
1: 12 minuto sa di pa mag-alas 8.
3: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
4: Where?
3: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
5: Time check is brought to you by Revicon Tablet. The Strongman's Multivitamins Revicon. Revicon Forte. Time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug dangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo ug pamaol nga adunay hilanat.
6: Time check is brought to you by MX3 Herbal Products.
5: Time check is brought to you by by Biogesic Tablet sa sakit ng ulo o lagnat. Dito na sa magaling, magpagaling, Biogesic. Time check is brought to you by Myracaf, Ambroxol Hydrochloride, Myracaf, ukal ang magtog na plema, afford pa. Time check is brought to you by Myra E. Myra E, step into your Myra era. Time check is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar. Time check is brought to you by Nusip Z Plus Forte. Nusip Z Plus Forte with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. Balit!

0: BGY Enterprises Incorporated delivers complete lines of hardware, plumbing and electrical supplies, motorcycle parts, genuine replacement parts for all Japanese vehicles, paints and other construction materials. BGY Enterprises along Beinting Street.
1: Get a great deal at BGY.
0: Your choice. Get there first.
2: Kining Balita Pilipinas, ito ka na ito sa Tire Queen. Goodyear Service, like your first stop in first class at Tire Service. Dalan Binansyo Pinting Avenue, Dak Bayan sa Tagbilaran. Gikonsidera nga harmless o why dakong epekto ang kinitibuk ang testimonya ni kani Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Kabuhate Kabutahe Tang atol kini sa nagapadayong impeachment trial batok ang Vice President Sara. Kini ang gipasiog na asab ni Attorney Ram Victorios Gatchalian Villagonzalo usa kini ka International Criminal Court accredited lawyer atol kini sa pagkikinabi usab sa media. Matod ni Villagonzalo ang gipadayag usab sa mga saksi mas gipa sukad kini sa iyahang kaugalingong opinion kabahin sa mga legal nga hiskutanan og dili kini tinuod nga mga akusasyon o factual allegations batok sa Vice President. Apan gikanayon usab ni Villagonzalo nga bisan pa man kun way silbi ang mao nga testimonya, maisip kini nga stand alone, mahimo gihapon kini gamiton nga pamatasan kun pamasaran o a reference sa prosecution kun galing aduna kini ubang mga saksi nga makapamaturo sab nga nahitabong paglapas sa gihisgutang lagda sa impeachment. Balita sa gawas sa nasod ug ang paugnan sa kusog humani ini.
3: BGYRB. Balita, Pilipinas.